di gud nila mas makita o madayon bagyod no ang away o rematch ni Manny Pacquiao og ni Floyd Mayweather tungod sa kadaghan ng problema ang giatubang karon ni Floyd Mayweather Jr. labi na diya sa korte. Sa arita sa basketball, padayon ang bashing no nga nadawat sa kampo ni Kai Soto no sa mga netizens. At kasagaran si netizens nagibasol si Soto nga nung wala kini amo

og ngadto sa Australia diin na sa New Zealand. At upat lang kapunto sa overtime game ang napildi ang Gilas og sa Australian Boomers gilubong kini og tagaliog matod pa sa mga netizens nga posibleng dako gyud ang gipangayo ni Kay Soto o posible usab nga ganahan siya i-showcase dito sa NBA D-League ang iyang talent apan pipila usab ka netizens mas maayo diha siya may focus sa PIBA World Qualifiers tungod kay daghan kayo ang mo scout o posible makuha pa siya o kung makita ang iyang talento isip pa basketballista. Wala pa inuoy mga wala pa formal nga tubag no ang kampo ni Soto kabahin sa niining mga puna sa mga netizens apil mismo no ang gipabuhagay sa samahang basketbolista ng Pilipinas. Kining atong balita sa sports gatud kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong ipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto, o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.

ato nang na-verify. Ini nga nakatubag og sakto sa tuang pangutana. Insa ang inila, legendary nga Filipino boxer. Nga posibleng muhimo og away sa di pa matapos ang tuig. Sakto gini ang tubag. Nga atong gitanaw kung nakasunod ba siya sa ato ang promo mechanics. Naka-like o follow ba sa ato ang mga official Facebook page ang DYHP Arimen Cebu o Attorney Rufiel Fernandez Banyok nga official Facebook page. Ingon man naka-share usab sa ato ang Facebook live karon mga orasa. Di ana atong winner! Congratulations! Iyahan tubag sakto! Manny Pacquiao! Congratulations nga to kang Richel Alberca. Ma'am Richel Alberca, ikaw ang swerteng mananaog sa among answer to win promo karong mga orasa. Sakto ay imuhang tubag, ma'am. Manny Pacquiao, palihog lang ko og chat, private message sa toang official.

Facebook page, UIHP Ariman Cebu. O gihatag imuhan GCash number dito, ma'am. Alang sa imuhang premyo, nga 200 pesos GCash! At ang ito ang sunod nga hugna sa ito ang Answer to Win promo, ha? O musunod na karoon, dugang mga balita, dugang mga komentaryo, mga issue. Uban si Radio Man Benji Tanghingan o Attorney Rufiel Fernandez Banyo, man lang sa pipila ka mga pahinumdom.

0: cheese together.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
0: Ito ang idol ko.
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
3: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo natuod.
4: Basta Baon Bounty Fresh!
5: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maokini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa Cebu Gospel Church o Cebu Dok. Samtang sa Consolacion Brands na to, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, add to palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: It's a Melee Friends.

0: bygone. 100% knockdown. Straight to the point.
1: Ato ang atak na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. O niya sa gihapon mga sukin digpaminaw, inyong Radio Man Benji Tanghian. Hoy makauban gihapon ninyo karon o niya. Patag karon og unya makasama mo soon. Si Attorney Rufil makasama para makauban na to, no? Kasamang Nestor, aron nga to ang mapatidluman gyud, mapalauman, no? Ang diskusyon mga sukin digpaminaw, mahitungod aning ni ang ikaduhang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang gusto mga sukin digpaminaw sa mga congressman o matud pa, no? Sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga dili lang ang mga congressman mo'y gusto nga wag tangon sa mapa ang mga Duterte, lakip na sab kuno ang Malacañang wag tangon sa ang ilang pangan diha sa politika.
0: Straight to the point.
1: At nihatag ang pagtagad doon, makasama ha kay kanang naang nindot ni nung isgutanan ba? Kanya, nindot sa gayo kay ang mga tao makasama na sayod man ini. O niya, doon ay mga pangutana karon, no? Nga nagpabilin, mga sukin, digpaminaw nga, questionably, ha? Kay doon ay upat, no? Doon ay upat makasama ka kana bitawng articles of impeachment nga gipasaka sa mga congressman ngadto dito sa Senado. Pero ngano man nga, wa man magsugod sa number one kasamang Marisa? Wa nagsugod sa number one, number two, number three, number four. Nganong gibali man? Di mas, number four, number three. Ah, unsa naman ni kalaki? pasakas taas at aning ko ano na at aning hatagag pagtagad garon ato sang itsek si kasamang Lainin Rabanis Arigadas kaya diyan na nagpaabot na intaw ng atuang mga winners no mga dugang mga winners makasama nga makadawat sa itong pahalipay karong buntaga. Yes, kasama nga Lailin, kinsaning dugang winners na ito karong buntaga.
0: DDDYHP Top RMM Report.
2: Mayong buntag ka sa mga Radyo Man Benjo. Mayong buntag sa tanang suging tigpaminan na itong stasyon, DYHP. Live ito karon sa Cebu City North District. Nilalang sa maswerte yung makadawat sa itong mga pahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Carolina Borgos, Yolita Anabisa, Marites Moralde, Bigot Borgos, Nikki Hermosa, Marina Balogbog, Divina Cabardo, Dina Moet, og Helen Morte. O karon na sa ikasinggit ninyo sa DYHP.
1: Okay! Dere, sayaw sa tabi.
3: Sugod na ang programa. Kini ang ting
1: exercise tas kabuntagon. Sayaw tas kabuntagon be. Sayaw tas kabuntagon makasama para nga
4: paglangay kay si Atty. Rufil Banyok ngay nagbantay.
1: Nga tuang mga kaugatan tay. Kana.

mo ipit-ipid si Kwan, may mong ipit-ipid si Inday Prima na. Ah, sige Day Prima. Ah. Ah, parisin at noy kadong Day. Ah, sayo sa ta. Di ba tamo ato sa mga init nga sgotanan doon magkasama? Ah. Ayag palupig noy kadong Day Prima. Ah, sayaw, sayaw, yun.

0: frame ah.
1: Ah, kaning uban dere, ayaw nagtaga i-frame niyo ng uban. Ah. Balita ug panghita mo sa adlaw kung unsay tinuod. Ala sige na moto si Inday Prima og si Anoy Kadong og si Kasaman Julius. Ano man si kuan diha si Inday Bahinting wala man pa kuan ah. As Inday Bahinting wala man pa sayawa lagi apel. Ay nagserbisyo sa tanas. Straight to the point. Walay liko-liko, balita klaro, walay libog-libog. Aday Bahinting, sayaw day. Ayag palupig si mo mga membro day Bahinting. Straight to the point. Alo.

problema. Hindi ka mo sayaw, isong buong tiga attorney nagbalik, ha? Kana-kana, naroon mo, na sus! Puti mo sayaw, di ay, oy! Sayaw. Sayaw, magani si Police Pidris Mabulo, oh. Ato mga kapulis Mabulo, sayaw, magani, dahil. Straight to the point, walay liku-liku, balita klaro. Sayaw, sayaw, giyod, ha?

kana oh. Akare caca de yang hadi ay, akare be kare gatuk adang caca de kesaman Julius. Akai caca de ningka kuan kaningka kaningka menang de ganahan de sa ganang na ang caca kesamang Nestor. Ganahan de ni si kuan. Oh, ganahan de siya di ay be kare kono to caca be oh. Akai naka orange oh, sabi naka orange ha. Caca de ing ganahan de ay be sige kono be. Kane be. Sige, aman to. Aman to, nindot na ba kayo to o tire kay naka-spaghetti yun, ha? sige, dai, diri dai. Kana, o. Oh. Parisi, noy, ha? Wow. Sige, saan naman po ni, sinusari ako, ne? kana, o. Oh. Puti makakisi-kisi. Uy, hala. Oh, so, dyan pa'y tuyok nga, o. Oh. Hala ka sa mga nesor, oh. Hisos. Kawa ayaw manayaw.

Sana sayaw gyud oh. Ito yung kasayaw ay naka-orange oy oh. Oh? Ah, ah. Hala, hala, paubos. Pagyog may kasamang mis... Hala, grabiha makagrain oy. Ah, grabiha makagrain. Ah, kanimoy sayaw ha? Kanimoy sayaw, re, bailig. Ah, tanawa, oh. Ala, ay, atay, agig palupig tay. Ha, labok yun tay, ha?

0: sige tayo. Idol. Ah, sabi sa tatay, kutasas tatay. Oy, kutasas tatay. Ala, sige, salamat eh, kasama Julius Balili, kasama nga Lailin, no? Rabanis Arigadas, og sa ato, karon nga mga kanang naang mga winners, ha? Anya, katong mga nisayaw, pagkapinito, ha, si Inday Prima, kani si, ha, doon si Noy Sariaco, ha, o kani si Noy Kuan, ha?
1: Huwag nga inyong gihulat!
0: Ha, kanang uban, ayan na pagkapini, ha, sa das Inday Kuan, Inday Milba, ayan na pagkapini, di, ayan. Okay, sanbay lang sa magkasama, balik ta karon doon sa itong pagbalik, atong hatagag pagtagad, atong balika, no? Kaning ato ang maisgutanan sa magkasama. Sanbay lang sa kadali, ha? Alas 8:24 nas buntan.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Akoy, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
13: Paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
16: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
17: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
15: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
18: Dito na buo ang confidence ko.
16: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
19: easy maging best me.
0: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
4: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ACS.
2: Straight to the point.
0: Ato ang atak na alas 8:28 na sa kabuntagon. Balik na makasama diretsong pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
0: Now, ato ang hatagag pagtagad kay gahapong adlawa, purtin daghana nga ni tanaw mga sukindig paminaw. Ha? Purtin daghana nga mga nananaw sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? O niya, murag halos mandagway tanan. No, kadto mga naay cellphone gawas la sumakaigsuunan nga mga naa dito sa kabukiran nga way internet connection, radio ra ang gisaligan. Pero katong duna nay mga cellphone, duna nay mga wifi, duna nay mga data nga nakakita sa ikaduhang adlaw sa trial kagahapon. Kay ngon jud ka kasumang nistor nga hukman gyud nimo labi na gitapos nimo ang ilahang hearing. Kay ngon jud ka kinsay daog kinsay pilde pero mo gani nga wala pa man pud mahuman. Ha, wa pa man mahuman. O ni ikaduhang adlaw pa lang. So ang atong pag duna tay mga comment. Ha, duna tay mga comments ka sa mang nistor sa unang adlaw, ikaduhang adlaw, kinsay daog, kinsay pilde. Ha, kanang naa igo pala sa inadlaw ng kwintada pero sa overall wa dili pa nato ma tugkad gyud. Ha, ang ato lang nga masiguro nga kining impeachment process, ha, kining impeachment mga sukindig paminaw usa ka political process. Ha, political. Ha? Usa ka politika. Pamulitika kini nga klase mga sukindig paminaw sa proseso aron nga si Vice President Sara Duterte matangtang sa pwesto. Unya inigkatangtang ni Vice President Sara Duterte, pwede pagyud og ang senator judges, pwede mga sukindig paminaw maka-add og bugat nga katarungan or kanang naang penalty nga kanang perpetua disqualification.
1: Straight to the point.
0: Disqualification perpetua. Ha? Kasamang nistor. Nga dili sa makalingkod, dili sa makakupot og bisag unsa nga posisyon sa gobyerno. Ha? Bisan pa mga sukindig paminaw og magbarangay konsihal si... Nga naman, kay si Vice President Sara Duterte, kahibalo sila. Ha? Kahibalo sila nga kung ang mga tao lay pahukmon, kung ang mga tao lay pahukmon, mga sukindig paminaw, kahibalo sila nga ang mga tao pabor ni Sara, daghan ang mga tao nga pabor ni Sara. Muna nga, sa ilang tanaw dili pwede kung ang mga tao may pahukmon kay ang mga tao mga sukindig paminaw mubutar gyud gadto kang Sara. Mupili gyud ngadto kang Vice President Sara Duterte labi na kay ni deklarar na siya nga mudagag presidente unya sa 2028 nga presidential election.
1: Straight to the point.
0: Ha? Sumaw na nga kita nagtanaw ta ani kay ingon ta nga unsa man kanang naa nga patas bagyog kaha mga senador? Patas bagyog kaha ang mga senador sa ilang judgment? Ha? Kaingon ta nga di pata makasiguro, ha? Kay ang uban nga mga senador nga nagpakita og pagdapig ngadto mga sukindig paminaw sa ni Vice President Sara Duterte, ang mga senador nga nisupak sa administrasyon, ha? Tua naman. Hinay-hinay mga sukindig paminaw gipapreso. Ah, klaro man na. Gipapriso ng ubang mga senador nga supak sa administrasyon. Morning, ubang mga senador, supak sila pagpirmiro, grabe. Ilapang gigamit makasama ang pulong sa Ginoo, nagpaila pa sila nga kunuhay. Ha? Tigsabwag sa mensahe o pulong sa Ginoo. Ato na lang yung anlan, Joel Villanueva. Ato na lang yung anlan. Si Senador Joel Villanueva, nagkuan siya maoy, nagsupak-supak sa administrasyon sa una. Pag-ingon bitaw nga hinog na iyang kaso, ha? Pag-ingon bitaw hinog na iyang kaso, ni balitok mo na. Pag-ingon nga wana ang iyang kaso, hinog na. Ha? Pag-ingon nga hinog na iyang kaso, ni balitok. si Senador Jesus Escudero pag ingon ang isunod na siya mga sukintig paminaw nga dakpon nga naman kadtong ka Jinggo Estrada pagka preso ni Jinggo Estrada isunod unta ato si Jesus Escudero ha dayon pagka human ni Jesus Escudero ang isunod si Joel Villanueva usa pa si Jinggo Estrada ha apan ang nahitabo kay ni balitok mga sukintig paminaw ang duha ka senador ha hadlok mapreso kay Jesus Escudero hadlok sa mapreso kay Hames, pabia pug paas yang asawa. Dini balitok ni Jesus Escudero. Pagbalitok ni Jesus Escudero na wagtang ang isgutan ng kaso. Pagbalitok karon ni Senador Joel Villanueva nga niingon nga hinog na kuno ang kaso. Dini bali. Ni balitok siya. Ang kaso kay balok ka kasamang nisurgikan sa pagkahinog na himong hilaw. Karon kay si Senador Jinggo Estrada wa manggid mo balitok. Ha? Ngano man ligon ang baruganan ni Senador Jinggo Estrada nga wa gyud sa makadawat og kickbacks. Ha? Matud bang Senador Jinggo Estrada nga wa ko makadawat, dili ko angay mahadlok. Ako ang protektahan ang ako ang kanang naa nga dignidad. Nga wa ko makadawat na ng flood control, andam ko magpapriso, kay andam ko nga i-defend ako akong kaugalingon dito sa korte. Magpapriso si Senador Jinggo Estrada. Si Senador Jinggo Estrada, wala nagpaila. Nga Dios nun. Si Senador Jinggo Estrada, wa nagpaila. Nga tigsabwag sa pulong sa Ginoo. Apan wa mahadlok. Ha? Wa mahadlok sa kaso. Si Joel Villanueva porting isuga makasangyaw pulong sa Ginoo. Ha? Kiti umang iko. So mo na nga. Ha? Mo na kasumang Nestor nga naagi na igo anang giingos Biblia. Ha? Naagi na igo anang nga dili tanang mo ingon kana kung Ginoo, Ginoo magkasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang. Han ingon nga Ginoo, di ba sa kasulod sing harian sa langit. Kay daghan mga sukintig pa may nag-ingon ang Ginoo, Ginoo pero sa baba lamang sa kasing-kasing kasamang Nestor. Ha? Wala. So mo na giingon di apod na pod giingon sa Santiago kasamang Nestor nga patay ang pulong kugwa ang buhay. Tanawa ha. So muna nga kung mo ingon ta karon nga kaning ilahang pag trial diha pag impeachment patas bang atoa nga mga ang judgment sa atoa nga mga senador. Gahapon pa lang adlawa diha nato makita nga ang majority mga sukintig paminaw dili na gusto nga tasoon pa ang hearing. Gusto nila nga si Vice President Sara Duterte makumbikto na dayon. Gahapon pa lang adlawa. Kabantay mo? Doon ay giraise mga sukintig paminaw nga concern si Senadora Pia Cayetano. Nga naman, si Senadora Risa Hontiveros paghumanog, o pagani mahumanog, presentar sa witness, ha? Si attorney, saan naman to, Iaplido? Ligutan, ha? Si attorney Ligutan mga sukintig paminaw, attorney Amando Virgil Ligutan. Wa pa gani sa kauman og presentar sa iyahang witness. Ha? Ingon naman si Risa Hontiveros, Senadora Risa Hontiveros. Nga naman makaingon man ta. Ha? Nga kanibang ni ang maunga offense ni Vice President, kaning gibuhat ni Vice President Sara Duterte, kuha na ba ni? Makonsidera na ba ni impeachable offense? Nga naman ingon magawa? Wa pa! Ha? Ingon sad ka? So, diya dapita, gusto na ni Senadora Risa Hontiveros nga, kung ano na nato na da, kapoy, ano na, ator magya pong tapadulong, oy, ator magya pong tapadulong, ato magya pong i-convict ni ato tapadulong. Ha? Mas mayo pa tinuod ka sa mga Nestor, eh. Ha? Nga naman nga magasto pa man ang Senado pila kamilyon, nga nung mag Hago-hago pa man ang senado nga naay dapat tutukan. Nga angay tutukan sa mga senador ang paghimog balaod. Ang pagtagad sa itong makaigsuunan. Ha? Itong makaigsuunan nga kanang naanga namino mga kabus in town. Daghan pa kayong problema ang angay unahon. Ha? Daghan kayong problema nga angay unahon. Apan giuna ang impeachment na nawaron o pila nakaadlaw, tulok adlaw na nabay laing nahimo ito mga senador. Wa, gasigin lagtuon, gasigi Google mga sukindig paminaw aning impeachment process. Apil pa nung kung white tog, aning kalaki. Ha? Kaya lang naman, kaya naman tamukuan kita. Tanaw kita kasamang niso. Doon na may mga kananaang mga legal nga mga terms diha. Ha? Doon na mga legalidad, mga sukindig. Pareha atong Lunes. Ha? Pareha atong tuang adlaw Lunes, mga sukindig paminaw. Ha? Tiyaw mo atong tuang adlaw nga kanang naang Lunes, nga doon na mga technicality taon dito nga mga gipang race, mga sukindig paminaw. Ha? So muna nga kanang naang kuan taon, ang atuang mga kaigsuunan, mingon sila nga, nga naman dahil nga sigihon pa managhiring, nga naman sigihon pa maghiring nga inyuhan naman ang hukmandaan nga inyong ikumbikto. Ha? Nga naman, posible nga maoy sugo mga sukindig paminaw sa ilang labaw. Ha? Posible man na nga maoy sugo sa ilahang labaw. Ha? Sugo sa labaw, nila diha, or klaro na kayo na, oy, kay gahapon kuno ato ko nung Lunes, doon ako noy senador na nawag sa Malacanya nga, unsa man eh, si Chis Cudero yun among himoon nga presiding officer, ni tando ko nung babo, tino, kutsukutso sa ning kapanilo. Ha, tanawa ha? Kana si Senadora Risa Ontiveros? Ha? In fairness niya, bright sad niya nga pagka-senadora. Pero, kahibalo ko nga dili na sa BBM. Dili man na BBM kay Pinklawan man na. Si Senadora Risa Ontiveros, dili na BBM. Pinklawan na. Dilawa na. Pero nisakay sa karon sa ni BBM, kay duna sa personal interest. Nga naman, mudagan ng pagka-presidente. Mudagan ng pagka-presidente is 2028. Ha? So muna, kana Senadora Risa Ontiveros for conviction kana. Ha? Kati man nito istorya kasi mang nisor, maingong ka nga, basis ebidensya, monay mauna, basis ebidensya, basis konsensya. Hey, uy. Ha? Gahapong adlawa, wa pa gani ka cross-examine. Wa pa ka cross-examine. Wa pa makapresentar sa nang witnesses ang prosecution. Ingon na siya nga, sa man nga, kuha naman eh, matong giobjikan da yun. Matong nga ni Tindog, Senadora Pia, kay tanong nga, dili na, maayo. Nga muhukom da yun ta, nga wa pa gani mahuman ang proseso. Pamina usa ta. Ha? Ato sa tanaon, ang kaning gigipaila sa prosecution nga witness, kung tinuod ba yun nga expert siya, nga duha ka semana raman ang training. Ah, doon na rabatoy ni Post, mga sukindig paminaw, nga ambot, basig tao sa tingali itong Senadora Risa Ontiveros, nga, Cebu is Risa na, ha? Risa na ko no. Cebu is Risa na, ha? Oh, kanang na ang ambot lang ang mga sugbuanon nga naminaw, ha? Ang atora magyo makaigsunan may makahukom ana. Ha? So muna nga kanang na ang kuan kayo gahapon aligre kay gahapon pero atong itan-aw ba? Ha, yamatra duha pagani ka adlaw mga sukindig paminaw mo hisgot naman sila na. Onya napas Erwin Tulfo. Ha? Kabantay mo Senador Erwin Tulfo gahapon? Sus, grabe nila, ginugulay na itong mga senador ba, dili, abogado ba? Ha? Natural, natural. Kita, dili man sa kumuingon nga, di ko mag-google kasamang nistor. Ha? Gawas nga na libro na itong gibasa, na yung mga libro na ito sa kanang naang mga balaod nga libro nga itong gibasa, nagi mga panahon nga makaukay, tas google. Ha? Kay medyo complicated sa ding uban nga mga words sa libro, arika nga kanang mas masabdan yun, google. Ako sa dana, ha? mo kwan sa go nga gamit sa tag Google gyud kay sa manis di ko abogado. Ha? Mo sanay ka na nalisod sa tong part. Ha? Pero mo na nga pinulaway gyud tag basa ka sa manis. Ha? Pero asa naman to sa attorney Rufil kasi manisor basin nag nanahapit na diha atong ikuha na ron kay. Ha? Tabangi tong ko diri attorney. Ha? So tanawa ha. Onya si Senador Irwin Tulfo gapo nakabantay kay kasamang Nestor. Ningon siya nga ha? Ningon siya sa presiding judgment ni hangyo siya nga amoy kanini sige ra magpaminaw grabe pila guto ka oras ang pagpresenta sa witness god pila ka oras. So nang kanini sugod og alas 2 na human og alas 6 hapit na alas 6 imidya. Ha, alas 6 20 ba to or naana mga 20 or 15 ba to na human magkasama gahapon ang ilahang kanang naang hearing. Ningon Senadora Irwin Tulfo nga kanang Mr. Presiding Officer. Ha? Kana na ang presiding judge, pwede ba nga muhangyo nga tagaan mi daag kopya? Banta nga kasamang Maris, nangayog kopya daan si Senador Irwin Tulfo sa witness o sa prosecution sa ilahang mga affidavit nangayog dito kay para ila kununtun anda. Aporte pang isuga, isog-isog pa si Irwin Tulfo para kuno nga para kuno nga dritso-dritso na, para dili sila maglibog, para nga makakuha kuno sila dayon, makasabot. Mangayo dag kopya. Motong gibadlong mga sukindig paminaw ni Senator Judge, presiding judge mga sukindig paminaw, nga si Sisis Kudiro nga dili na pwede. Dili pwede gibadlong kinigis Irwin Tulfo, hilig yung nagbendalog. San ba lang sa makasama ha kay bo balik ta karon dali san ba lang sa kadio ta mintras paabot ang attorney Rufil. Alas 8:45 nas buntag.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga wifi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
20: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
22: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
21: Ako pud. Usahay magsakit og luha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
22: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
23: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
24: Kung moingon si mama nga,
25: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal.
26: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
27: Ang iyang buot ipasabot.
26: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
28: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
31: Uy, DJ, tinuod
3: Kapag gidna, kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course ato resistance sa atong paligunon mas maayo magbatunta og vitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama para sa mga mommy og daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya ang among payo de kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C Sitab uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi ang United Home Sitab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya basta C Sitab. Ascorbic acid is the generic name of United Home Sitab. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Straight to the point.
0: Ato ang takna makasama, aduna tay 50 minutos no ang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon o niya balik ta makasama dere sa ato ang pag akulo kabildo mga sukindig paminaw karong buntag.
14: Straight to the point.
0: So nindot kayo no, nindot kayo ang ato ang mga kanang naang isgutanan kasamang Nestor o niya sang alegreha. Alegre kayo mga sukindig paminaw mo na nga ato makaigsunan no, nga naminaw diha karon labi na ang ato ang mga igsunan sa masa. Atong paningkamutan nga ato ang ma-explicar dire kay balota nga dili kayo gyud ta pareho ni ato ni Rufil ba. Nga kanang maayo kay musapsap mga sukindig paminaw mo tagu to sa kanang naang pagsabot pag-interpret sa balaon. Di tabugado ka sa mga Nestor pero kana na ang nakatumaningi kuansat na importante itong gibasa o ni ato ang doon na tayo mga pag-analisar sa makasama ha. So muna nga karon nagpaabot nga ang Supreme Court mo hatag na dayog aksyon sa petisyon nila ni Attorney Turion o guban pa mga abogado nga ilahang ipahunong ang impeachment trial makasama kay wala kuno nasunod ang proseso. Dili supak no sila si Senator Alan Peter Cayetano, Senadora Alan Senadora Pia Cayetano o si Rubin Padilla dili sila supak nga si Senador Chis Escudero ang mo-preside. Dili sila supak ang ilaha lang nga kung si Chis Escudero may mo-preside dapat siya mo himuon atong Senate President aron nga dili ta makalapas balaod bisan og silent mga sukindig paminaw ang konstitusyon. Kontinuod bagyod nga ang Senate President maoy mo preside lang gyud sa tanang impeachment gawa sa presidente. Kay mo makita diha tinuod si Win Gatchilian makasama may pay nag-eskwela ni sa sign language kay para nga og istorya si kanang naa na ang yahan niya kasamang Nestor ha. Ang yargong trabaho diya sa kilid ni Kuan, trabaho niya sa kilid ni Chis Escudero, manguyab, magpitok-pitok ang mata. Okay, para nako, si Senador Chis Escudero, okay. Ha? Para nako, okay, maayos siyang pagka-presiding officer so far. Ha? okay man ang iyang pagpadagan pa pag-preside. Muna nga ito nakuyawan kung si Win Gatsalian, maoy mo preside mo ikuyaw kayo. Ha? Ah, mas may lang tingali o gawas lang kung si Gatsalian. Ha? Kay, kani madugay man pananglitang si Gatsalian, mo itong pa-preside nun yun, madugay. Kay dunay mga technicalities, dunay mga legal nga mga kananglantugi. Unya pananglitag wa kay background na ka sa mga minister, sa mga konsulta pagka si mga abogado skilled nga unsa man to? Nga pareha katong naang sa prosecution ay katong sa prosecution nihatag sila og kanang naang motion mga sukindig paminaw nga katong giingon ni ha? Giingon sa prosecution mga sukindig paminaw katong word go nakahinumdom pa mo katong word nga ad testificandum. Ha? Unsa man ang antes, ha? Unsa man ang ad testificandum? Ha? Onya doon na po ito gitawag o subina dosis tikum, ha? Awa niya, ikaw may, kuha na namin ka nga, istulon sa naman yung panuhaya. Ah, so muna nga, muna itong giingon, ha? Muna itong giingon daan, nga, mismo ganit sa Tony Rufil, gapila na po, gauhag, ana, nga kung himo manggaling tag Senate President, puslan man, kinanglang abogado na lang. Abogado na lang himo na itong Senate President kay dunay impeachment nga nagpadong. Ha? Dunay impeachment nga nagpadong. Wag yun sila kay si Win Gatsalian, unsa kahay arrangement Malacanang. Ha? Wata kahay baluha, unsa kahay arrangements Malacanang. Ano man, kung si Vice President Sara Duterte gani mawagtang sa politika, matangtang sa pagka-vice presidente, ang mapuli nga vice presidente either ang Senate President or ang Speaker of the House. Mama na. Nya kini ra ba si Win Gatsalian ganahan sa ni mag vice presidente nga tawhanan. Ah, tanawa ha. Suna tanawa si Win Gatsalian. Tanawa kasama ni sa asa ka to ibalik to kasama ni Geralbe. Ha? Kato ba? Wagi, kuan niya? Ha? Naasa diha, ang yahala nga, manghupaw, manguyab, magpitok-pitok ang mata, may nugtubig, wagi trabaho ni. So muna nga, puslan man, ha, tanaw, oh? Uy, baya taon. Tanawa ba? Tanawa, yan ang posisyon ba, oh? Ha, tanawa? Si Win Gatsalian, ingon siya, wagi ko alimuhag, animbuhat. Unsa kaning ilang samot na gahapon? Samot na kagahapon nga daghan kay mga objections. I don't know kung unsaon pag preside mga sukindig paminaw ni Juan ni Win Gatsalian. Ha? Gahapon adlaw nga daghan nga mga objections sa side sa defense. Ha? Ro nya lang ta mga objections sa kanro ba kanang ang uban nga mga abogado. Ang uban nga mga abogado mga sukindig paminaw medyo ilahang nga gi kanang naang bas ang kaning ni ang sa defense ha nga kuno sige kunog object nganong gasigig object ato na istoryahan ron ha di ko abogado pero atong istoryahan na ngano na nga normal ba na ako ang tubag yes absolutely normal ha completely normal ng objection sa trial ha kuna eh karon taw ato nang ko anon kay kuan man ni ana ha kuan kayo taon ha. Sige lang, kasabot sa tansi si Scudero. Di lang ito, palabian na yung Maris, no? Kay, kung ano ba taon? Ganang na ang mayor ba yung taon si Win Gatsalian? So, kani karon, diha mo na diya sa Senado. Sa Senado, kahibalo tamang sakto ng ingon ni kanang kasamang dumon. Nga, sa Senado, ilan na yung gi-apply ang bendalo? Ma, ilan nang gi-apply ang bendalo yun? Nga naman, muingon sila nga kasamang bensi, gi-amend naman. Ang atuang rule sa Senate, ang presiding officer, yun, ang presiding judge, mao ang Senate President, pero gi-amend nila. Ang pangutana, katong pag-amend nila, katong amendation o kana amendments nila, valid ba to? Nga wa man to'y kurong. Ha? Sila-sila raman to, 12 man to, pero unsa man to? Ha? Katong pag-amend nila, naana ba si Joel ato? Naana ba si Joel Villanueva ato? Ha? So muna, nga ato nang kuanon ha? Ato nang kananang hatagag pagtagad sad. Okay, arita sa kaning impeachment gahapon, gyud. Ha, kay gahapong adlaw makasama ikaduha to nga kanana ang trial gahapon. Unya ang gipresentar nga witness sa habig sa prosecution, ha? Ang ilang kaso nga una nga gipresentar dito sa korte mao ang ikaupat nga article sa impeachment. Ang ikaupat nga article sa impeachment makasama maoy giuna nila. Muna nga daghan ang utana. Upat man dagway kabuk nganong wa man pasunura. Ha? Nganong wa man pasunura kasamang mister nga upat man dagway kabuk. Ha? Unsa man ang una? Ha? Unsa man ang una? Una mga kasama nga articles of impeachment, article 1. Culpable violation of the constitution. Graft and corruption. Ha? Money ang Article 1, na culpable violation of constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust regarding the alleged misuse and misappropriation of confidential funds in the office of the Vice President and the Department of Education.
1: Straight to the point.
0: Mauni ang nasulat diha, ang mauni ang ilahang complaint sa Article 1. Ha? Ang kalapasan, culpable violation of the Constitution. Ang kalapasan, mga sugintig paminaw, sa Batakang Balaod. Kalapasan sa Constitution. Ang graft, ang corruption, ug ang betrayal sa public trust. Ha? Betrayal of public trust, mga sugintig paminaw. Kanang na ang pagbudhi. Ha? Pagbudhi, mga sukindig paminaw, sa pagsalig sa katawhan. Mabanay akong pag-interpret. Ano? Regarding sa giingon, ha? Alleged, ha? Regarding the alleged misuse. Sa to pa, alleged man. Sa to pa, dili pagyod, kuan pa. Dipat, kuan pa, kanang na, ang giingon pa nga, muraga, kuan ba? Ha? Alleged pa, kasamang nistor, alleged misuse and misappropriation of confidential funds. Maodi ay... Tanawa ha, ang confidential funds nga maoy una nila nga gi-complain, nga nung wa nila unahag takol? Nga nung wa man nila unahag hapon? Ha? Kabahin sa confidential funds. Ha? Nga nung kaha, unsa may ikaduha nga article? Article 2 sa ilahang articles of impeachment. Article 2. Culpable violation of the Constitution. Betrayal and betrayal of public trust. Nagyapon kasamang nistor. Ilagyapon gihapinan diha nga ang kalapasan kinis Constitution o pagbudhi sa pagsalig sa katawhan. Ha? Usaman? Usay sumpay. Concerning alleged unexplained wealth and discrepancies.
1: Straight to the point.
0: In her declared statement of assets, liabilities, and net worth.
1: Straight to the point.
0: Kung sa iyahang asal-in. Muna, ikaduha. Ha? Kalapasan, mga sukindig paminaw, sa dili ko no ma-explicar, dili ma-explain nga katigayunan ni Vice President Sara Duterte mga discrepancies sa pag-declare sa iyahang asal-in.
1: Straight to the point.
0: Mauna ang nakabutang sa Article 2 sa article sa impeachment niya. At tanaw ha, ano, mga naminaw na to, katong una, confidential funds. Ikaduha, ang iyang sal-in. Ha? Magsasama ni Sir, ha? Ang una, confidential funds, nga giwaldas ko no, ang kwartas confidential funds. Ikaduha, ang iyang sal-in. Ikatulo, ha? Ang Article 3, mga sukindig paminaw. Bribery. Ha? Bribery. Graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal.

0: allegedly handing out monetary gifts to DepEd officials.
1: Straight to the point.
0: Ah, unsa to? So, kining niyang Article 3, nagpasangil mga sukin digpaminaw nga si Vice President Sara Duterte nakalapas gyapon sa matakambalaod tungod sa iyang pagdawat, tungod mga sukin digpaminaw sa iyang paghatag o gift, ha? O pag kanang naang sa giingon nga paghatag, pagdawat o gift ngadto mga sukin digpaminaw sa mga opisyal sa DepEd. Ha? O kana lang, kana paghatag o gift, diha lang tadapita. Ha? Paghatag o gift, kung ang paghatag o gift ka sa mga nestor, wala ba'y kanang daotang intention? Ha? Paghatag o gift, wala daotang intention? Sala, diha na. Ha? Asa may sala? Ang nanghatag or kanang naanga, asa may sala? Nanghatag o gift para sa mga DepEd officials or nanghatag o malita? Ha? Asan ba lang sa kadiyot? Asan ba lang sa kadiyot? Magkasama, tumalik ka ni Karondol daw. Alas 9:03 na sabuntan.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cheers!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rumag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Straight to the point.
2: Ato ang atak na makasama alas 9:09 na sa kabuntagon. Baliktad diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga mga sukindig paminaw. Now, di ana tano ato ana nga na di ana ta sa kanang ikatulong article. Ang Article 3 mga sukindig paminaw. Unsa gipasangil sa prosecution sa mga congressman makasama nga isip ng mga prosecutors nga panel of prosecutors. Article 3. Bribery, graft and corruption. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. 4. Allegedly handing out monetary gifts to the deep end officials.
1: Straight to the point.
2: So nihatag ko no gift ito kasamang mister. Pero mauni lang i-kuan karon og unsang matang sa gift. Ha? Unya pananglitan kanay mo mga tao god. Natulaw na December ba karon mahatag ba kag bonus nila palitan nindot ang performance kay mga gift. Ha? Pero ya diri ba nga kadawa ta og gift dere sa ato ang kanang naang ato ang istasyon. Ha? Ma purebuyag dere sa amo. Donay gift sa tag-iagyot sa istasyon. Ha? Eh, madawat niya gift. Doon na may gift nga madawat sa ato ang station manager, Tony Rufil. Hatag na gift na mo. Ha? O niya, kana sa mong admin. Hatag o gift. Labi pas mam bibi, murag andam na gani gift do guys mam bibi Abilianosa. Anisan si Idol Buiki, ato ang station manager makasama sa IFM. Hatag sa nag-gift ka sa mga nistor. Ha? Kaya labi na ba, December mo, ako na nga. Hinatagay, magigono. So, mauni. Muna nga, gi-question nila nga, akaning paghatag dito sa opisyalis ba? Sa deep end ka sa mga nistor. Pero wala, yun nila gi-tuki. Ha? Wag yun nila gi-pangutana di ha? Ha? Oh, saan nang gift ka ng regalo ba? Wag nila gituki. Ha? Si Vice President Sa Duterte Mora ilahanggi pangutana nga unsang mga regalo ha gihatag sa DepEd. Doon ako na'y paghatag o ganang naang kwarta nga gihatag dito sa DepEd. Doon ako na'y gift nga kwarta gihatag sa DepEd. Pero wag nila question na. Ha? Ang gihatag sa mga... It's a kabugat ba ni? Ha? Ano ya? Kani ba? Nawa ako gadadala magkuha na'y kasamang listor o. Oh. Ha? Wa ni lagi. Tara wa ka kita mo na koy pakita.
3: Wa ya bae.
2: Ha? Tana ora ha. Wa ni lagi question. Monetary gifts mo sa to pa kwarta. Nga gihatag ko no ditong Sara dito sa mga opisyal ni sa DepEd. O sa kuno ka kalapasan. Apan wa gyud nila question na no ang budget sa flood control. Kani kay ila kani ka sa mga mister? Ha? Malita! Ato ayuhog bangil kay sa iba tagakan itong tiil. Ano yun? Ha? Tanaw ha? Ila mga question? Gi-question ba nila nga asa na ang budget sa flood control? Asa ng investigasyon sa naghatag o kwarta nga gisod sa malita? Gisod, ani? Pero kani dili ni kwarta sod, ha? Dili ni kwarta sod, kasamang nistor. Ako ni gibutan diri skilid, gasulanan na sa mga libro, ha? O gato ang mga notes. Mga notes ato diri ba? Kanin, ani, ha? Humantag ka program, naman tayo mga notes diri. Ha? Nga kani mga sa mga balaod, kasamang nistor, anak. Ha, kani sa tuang nga mga ebidensya sa naa na mo giso dire dili ni kwarta sod ani ha malita ha. Ang sod ani mga reklamo. Dunay mga reklamo na mo mudangop di diwa HP appeal ani kong gisod ha. Na libro na to dire kasamang nistor unya kaning sa tuang nga mga notes na to sa tuang kanana ang program. O niya, kanin mga reklamo sa nato ng mga dagko ng mga reklamo ba? Nga sa itong makaigsuunan in town? Ha? Sa itong makaigsuunan in town nga kanang naabang nagpatabang na to, o niya kinalam na to, taguon ng mga papel kay bulahag mag kinasuhay makasama. So nata ebidensya kay kadiga kasamang ni Sir. So na dire, ha? Dili ni kwarta basig mingon mo, tatuwa na, ang ubang malita, tuwa na, di ba, it's me. Ayaw taon, kaya ang uban nga sod, ano yung mga reklamante, reklamo ni mga among reklamante, ha? At tanaw ha, ilang gi-question nga, ah, si Sarah, nihatag gift dito. Nihatag og monetary gifts. Nihatag og regalo dito sa DepEd officials. Muna'y nasa ikatulong nga, kanang naa nga article nila sa article of impeachment. Wa man lagi, ikuan lagi. Katong natagaan og malita sa flood control. Ha? Wa man. Asa man mga malita daghan kaayo, wa man ninyo pang ibisigari. Kulo sa naibutang kay murag laylay na magkaayo nito malita dili akong gibutas tubangan. Ha? Ah, kana ba malita ba? Ha? Tanawa. Laghan kay dire ha. Ay, itong malita skilid kasi mang disto. So, o sila, sila repilo ka na itong malita. Dili kwarta sun, ana. Ha? Tanawa ha, dili ha? Oh, di ba? Kasamang ni Sel, ha? Kasamang ni Sel, aray mo yung kadiri. Hihilingan eh, kumalita. Ha? Pagkwa nung tigang picture, video, diri, hilingan eh. Dili ni kwarta, kasamang ni Sel, ha? Ha? Dili ni kwarta, so, aning malita, ha? Ang mga papil ni, mga papilis ni diri. Ha? So, muna ha? Unya, muna. Ang ikatulo na nga article of impeachment, anong wa man ni una ha? Ang una, mato nga, ang pagwalda sa confidential funds ko no. Ikaduha, ang sal-in ni Vice President sa Duterte o dili niya ma-explain nga katigayunan. Ikatulo, kaning giingon nga paghatag o kwarta isip regalo sa mga DepEd officials. Ikaupat, mauna ni ikaupat, mauna ni ang gahapon. Ha? Yun sa mga ikaupat. Culpable violation of the Constitution. Kalapasan gapos ba akan ng Constitution? High crimes and betrayal of public trust.
1: Straight to the point.
2: Stemming from grave threats and alleged plot to assassinate President Ferdinand Marcos Jr. And First Lady Liza Marcos and ex-House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
2: Mauni ang ikaupat. Ha? Mauni ang ikaupat, mga sukindig paminaw, nga articles of impeachment nila. Nganong kani giuna? Ha? Nganong kani mo'y giuna nila nga ang unang gipasangin la kanimang niyang confidential funds? Ha? Siguro, ang kaning sa, ngano man ang kana, ng kanong karimang number 4, dapat ipasunod unta, ngano number 4 may ilang presentar gahapon. Na? Ah, unsa may inyong huna-huna ka ha? Basin o kaning sa number 1, number 2, number 3, basin o nanguha pa sila mga ebidensya. Kanang sa number 1, number 2, number 3, basig nanguha pa sila mga ebidensya. Nga naman, labi na sa number 1, confidential funds, niingo na kapilak higayon ang kuwa. Nipagawas na silang desisyon sa unmodified opinion nga wa man nawaldas ang confidential funds. Ha? Di asila di ring. Anong giuna ni? Una akong tanaw ani, mauni ilang nakita nga dako nga krimen kuno. Ha? Naman rin, high crimes. Ha? Sa to pa high crimes lakip na kanang abuse of power, treason and bribery.
1: Straight to the point.
2: Ha? So ilan ang giuna kay una ana nga pakaulawan gyud si Vice President sa Duterte, murang gusto nilang mo attend. Kay ilang pakaulawan gubo nila si Vice President sa Duterte sa publiko ang pangutana. Maguba ba kaha si Vice President sa Duterte sa ilaha mga sukindig paminaw nga pag presentar sa ilaha nga mga witnesses? Ha? Aka diot na sa akin. Dena, dena, okay na, Tony Rufin. Aki, dena, despikas linya, ha? Aka na, kanay, murag nindot ni magkasama, ha? Dala, makapuhay-pahuhay sa itong bakbak sa manisor. Yes, Attorney Rufil, mayong buntag ni mo o niya, kumusta diha? Ha, salamat kayo kay nakakuan yun tao, nakahigayon yun, Attorney Rufil, may buntag.
4: Salamat, isang bigi, kumusta itong signal diha?
2: Okay ra, loud and clear, Attorney Rufil.
4: Yes, so salamat kayo kasama bigi, o may buntag sa mga sukin dito minaw sa Luzon, Visayas, Mindanao, Estudo, Kalibutan, nga nagsunod sa itong CBA karon. So, nindi ko kasama bigi, ang yun, so ako nang isundan sa ano nga, nanuman, ang pangutanan ni mo itong lakas na kulibatian, mao nga, sa upat ka kito sa impeachment yan din sa magsugod sa ikopat no kini man hinuon ko actually dito ug ko actually to be very honest and nagtuog ni ko nga ipaulahin man kini about sa threat kay pero man usamay mga ano mo ragan ko komedya mo ragan ko kun ugon ka ko nga ina na gi seryoso na lagmaayo no kini maong article sa impeachment din ikopat na about sa threats kay kung kini mo ano dali mo giuna pero ba na mo himo kag speech ba nga strong opinion strong ending. Kumantay ka, sumpi ka, yun lang ang pagsugod pa lang, strong na. Ang katapusan, imusang pagdilan o strong ending pa lang nindot ba. So, kini, sa tipo muna ilang pa lang pinaka-strong, kaya mamay lang di una. So, ilan na, no, nga, kaya na ang mga pangutana. So, okay, kapita sa mga naitabit ng hapon, kaya unang adlaw sa ako nang giingon, naghatag ka o analysis sa unang adlaw, maingon ka ang nakalamang gamay ang defense, pero really, kaya dako. At least na siya ako nabati. Mobiling mga media rin, yung atong signal, medyo doon ako yung mga kakulian, putol-putol ako pag kaminaw sa mga bindi.
2: Pero
4: may ngunta nga, limang gamay ang defensa sa first day. Sa gahapon, nasa may naitabo. Gahapon, actually, sa mga bindi, kisa may nakaginan siya sa gahapon. Atong subayon, sa pagsugod pa lang dyan sa impeachment, medyo nakaginan siya ang side gahapon sa defensa kung atong tamaon ang kinitibukan. Ngano man, first, diklaro ni Senator Tim Lacson, kung saan magitong gisulti ni Chief Cudero nga conviction ang katong 2/3 votes na pag-convict. Kung sa mag-denominator, ang 24 ba? Dahil yung mag-sisi subiro ang all, of all its members. So, 24 members ang Senate. Now, di kamuta na election ka hapon, iyan na nag-clarify o di-clarify po ni Senator Chin Subiro na ang hindi niyang denominator is 24 yun. So, medyo klaro-klaro pa rin nakita na kinilang tag 16 votes alon pag-convict sa Vice President. So, anong punto ha, medyo hinansya in a part sa defense. Kaya di naman ito maglalos o kininiang kuhan ba? Pila naman naka-attend ka ron. Wala na si Bato, wala na si
2: Marcolita.
4: Estrada, si Marcolita. So, 21. So, hindi ang 21 may detector. Deklaro na, pala wala na ilalos. Although, may nung success ko dito, itong medyo algadado po dyan sa mga to Supreme Court. Kaya, ano pa question, yan ang maong question of law, no? So, muna, ang una, ikaduha ito sa mga binji, katong kang attorney Kapunan, no, kung nakita mo tulog ka ganino, katong kang attorney Kapunan, actually, before ka maad ko sa katong kang ligutan o katong kang narwasa, katong ilang, sabiha ko mga lawyers, present na sa first witness. So, katong kang attorney Kapunan, ima man itong nako, ano, ima man itong na-play diha sa mga binji, hindi ito napuntosan. Pero, supalpal sila, sila ruling, niya ito, sakto itong ruling ni Chis. Wala na ganit kinhala na nanangayo o kinini ang comment sa defense counsel. Sakto na ruling, sakto na ito na ang kasama binji. Dalawang ko na, kung saan may gerase ni Atty. Kapunan, gusto niya na ang kini mo ko si Sarah, murag, ambot ba sa nang iya ka laki siguro, murag ya, sumugsumog ba ka nang iya kasama binji na nipakita siya dito sa sa premises ni Kini. Pero wa siya mutungan sa impeachment na court.
2: Palagotos kontra, Atty. Rufel, murag palagots kontra.
4: Nag-uskontra na isang bindi. So, may tabo, kini niya ito may kapunan, ako rin ko paminaon ka dali. Kani niya,
2: ito na
4: motion, hindi ka na-explain ha. E gusto niya na iyang himong hostile witness ang Vice President. Kung saan may sabot hostile witness, imo siyang ipatawag na hostile. So, dili siya, dili siya imong witness ba? Hindi, kontra siya, pero imong ipatawag sa witness stand. Muni ang gusto may tabo nila, kung saan na-explain niya ang legal aspect ani siya to sa paminawon kada sa tunay ka puna no sa ibog pasabot.
5: Guys, will you be the one to present the your first witness, ma'am?
6: Good afternoon, Your Honors, Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this honorable court presiding judge to the defense.
5: The lady may proceed.
6: We are informed, and in fact, we have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not. Her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make.
5: Kindly proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents.
6: This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court will be. This is to enable the impeachment court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an end presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. The one of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation.
2: Okay, Attorney Rufil.
4: Atong paningin sa ang ruling ni Chief Escudero, kaya termino ang ingon siya na nasa question ni address nito sa defense. Wala gani, di kinahangan, wala gani di address na ni Chief, ni ruling na si Chief, wala kinahangan. Sakto ba si Chief ang particular ruling ang tumag sakto? At ang tiwasan na sige, proceed ko na sa ruling na lang, proceed na lang.
2: Okay, unya mo, kwan sa tagamay, Tony Rufil, ha, mo break sa tagamay niya sa, kwan, atong balikan, human magbalik na to. Alas 9:27 na sumundag, sanbay.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno natong trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kaayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
16: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
1: Straight to the point.
2: Ato ang atak na alas 9:30 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
2: Ani ato ang balikan sab no si Attorney Rufil mangasukin digpaminaw. Yes, Attorney Rufil, balik ni mom.
4: Okay, salamat kayo sa mga Benji o sa itong mga sukit ni Pamino. Salamat kayo ikaw itong sinya sinha o mag-commercial ka kay ikaw mo may nakakita sa itong technician din ha kung kinangalan na kayo kinon sa itong inabuhi ko sa Benji.
2: Oh, maog yun, maog yun.
4: Okay, so karon balik ko na ko. Huwag mo tanaw na kinitibukan ka dahapon. Ang first day ako nang ingon, ginansya ang defense. No, pero gamay lang. O sa basketball pa, one shot way, ito. Pero dahapon, di magkakitibukan ang defense sa kasama Benji. Unang-una, katong di paklaro ni election, so naklaro ni Chinchibiru, 2/3 vote, 16 yun. Ito ang kang attorney punan na motion niya, nasupal-pal. Kamang tayo kang tanawa. Ang iyang una pumutan ako, ni abagyan ang vice president sa premises. Iyang i-address na to sa abogado na dipinsa. Wa na ganit i-address ni Chis?
2: No, wa na.
4: So iyang di man, sige, proceed na lang ba yun? So proceed siya in motion. Pag-proceed siya in motion, ni ruling si Chis Chudiro. Ito kami naunod tiwa sa samang bigi. Ano na ito madiscuss ang dugan.
2: Okay, sige, kasamaan Gerald, palihog na.
6: Appropriate and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon because an end presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. The one of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the vice president. And therefore, if we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation.
5: The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself The court will act on that motion and request once it is made and or filed and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that ruling, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply.
6: Thank you. Thank you, Sir Presiding Judge, Justice Senator Judge. We yield to the wisdom of your decision.
2: Okay. Okay, Saman Gerald.
4: Sige, so mo to din no, og atong kanahon ang iyang tinirong kuwire og laban din ang Vice President, wala na gi connections. Ato nga gi mo si presidente sa imong motion. Ang iyang iyang gi manifest og iyang deklaro nga ang Vice President himo ang lang hostile witness. Denied. So palpal siya ani. Kini siya sumpay ni actually kung imong i-connect. Sumpay ni sa first day katugan. JB no is strong nga. Gusto niya na patungahon ang Vice Presidente for more arraignment ba. Nabasahan sa Article 7 impeachment. Gusto siya nga mutunga. So palpal si Luis Chua Batayan. Sumpay ni iya. Sumpay ni iya. So may dramatic mga effect on ta nga. Pero na magkaan siya dali. Patungahon siya dali sa impeachment court. Ang tubag, dili man kinahanglan. So katong tubag ni Chia, to sumpay to sa kang JB no is strong nga ang accused or ang respondent sa impeachment case, dili kinahanglan niya mutunga sa impeachment court. Kasi represented man siya sa lawyers. So, may mo lang ang order ni Wendo Chilean, hindi, ito si Wendo kami nagpirma nga, either mutunga siya siya na personally or represented siya sa iyang counsel, sa iyang mga lawyers. Enough na. Second, kung himuon nila nga hostile witness, dili pwede under the rules. Why? Because ang usap ka-accused, dili pwede nga himuon hostile witness. Ang tikas na nakampo, pwede ka makahimo o hostile witness sa bisan kinsa diha, except sa accused or sa respondent sa mga criminal cases. Na naman, gidili man na mahimo ang usap ka witness na maka-violate siya sa self-incrimination kasi siya na accused siya na mo i-respondent. That is a violation against self-incrimination kung imong ipugos. Dili kinahanglan. So muna nga, si Vice President Sara Duterte, at the option of the defense kung ilang represent ibig. Muna kung kaman kita during the time of Iraq, during the time of corona, dili isang tunga. Pwede ba na? Pwede. Muna yung role sa impeachment. Na naman, ang katos Iraq, kung ito mo tunga, pagsugod pa lang, hanto na, naputula na ito yung impeachment. Listen si corona, wasak mo tunga. Option to sa defense nga ilang represent si corona. Actually, in any case, in any criminal case, ang pag-present sa accused nana sa option sa lawyer sa accused kung iya bang i-present or dili. Because, dili. Ay kung i-present nimo siya, ma-open siya for cross-examination. Technical na kung disgutan, ha? Kung ito sabit, dili, pwede himoon ang usat accused na witness against himself. Kaya niya unyan isulti mo, ay makapriso niya. Dili pwede na. Violation sa self-incrimination. So, dili pwede na ang kampo sa pika siya ipatawag ng Vice President, iyang himoon sa hostile witness. Bisan kinsa na pwede himoon exit ni Sara Duterte nga mo ay respondent ani. So mo ni ang tabo nga katong ruling ni Chief correcto nga ruling so na si Palpal dayon wa gani ma throw ang question nato sa defense. So ani punto ha medyo ginansa ang depensa ani. So unang ginansa sa depensa katong
2: kalakson.
4: Oh, unang ginansa to. Ikaduhang kini, ginansa ni kasama nga Binji nga kini ni kong nasupalpaw kasi kini dramatic mo kung ilang style ba nga panawa mo tunga si Sarah hadlock ano ba so kito kang Jaden is so more on kwanto nila more on political aspect dramatic aspect nga gusto na patungahon ang Vice President kasi hindi mo tunga mo hadlock ano ba
2: oh kay aron nga sila mo'y makos mga tao nga hadlock itinuon Sarah
4: no sa tinuod ang mga tao may problema sa mga lawyers but katong dili mga lawyers mamislead man sila panawa mo tunga hadlock dili because under the rules dili ginahanglan nga matunga. So, kung niya po namin, na ilang i-witness si Jara at the option of the defense, ang abot sa panahon, kung mayroon na defense, kinahalan lang i-present si Sara, ilang na option, kung niya makrus siya, may na doon ang chance na makatrus siya may ang kontra. Ma-open siya kung makrus siya minisyon because i-present man siya sa defense. But sa in the meantime, dili pwede, dili kinahanglan na i-present siya. In a way, after ang prosecution, mag-present sa ilang ebidensya, kung tanaw nga dili makabarog ang ilang ebidensya, pwede mo file o demurrer to evidence ang kinini ang defense. So no need na i-present pa ang akusado. Katong kung kunin ako, manunod ka, sa hindi kayo mo lang ay na nakasubay ito. Iwan ko sa defense, diba dahil kasi kuibas mo yung nakuhan na ilang i-present si corona. So na-open for cross-examination. Actually, mo tayo siplat ba sa kuhan po, sa defense. Kay pag-open for cross, na-adto na si Conchita Carpio Morales, muna mo tayo nakakuha nila. Pero at the time, kung wala pa ito na mahitabo ito, medyo laay na ba itong impeachment ni Corona dahil kin? Kaman teka mo lang, nagkalaay mo lang, nagkalaay mo lang mag-kuan na, kansiman ang kuan, prosecution. Nalaigay na mga prosecution. Kunya, mga kumpiyansa sila, sa Skribas, na ilang di exhibition to naging himong, ilang di presence prima. Dito mo lang na secret sila napita. Pero kini, mga naku ang responsibility sa Defense Council kung ilang efficiency si Sara o dili. Tungod kay sila rama o ina ay option na na. Dili pwede si Sara na ipatawag sa pitas na kampo because that is a violation against self-incrimination. Now, ano kaya sa ikitulo? Gahapon sa pag-present sa first witness. Actually, kung imong tanawon, katong first witness nila, si Kulilang. Kulilang na tunong itong NBI, medyo doon ay pag-present. O niya doon na po mga objections. Inana, no? Actually, kung imong tanawon to, dili ino na kadakog impact. Kaya mga tao karon na naminaw ngayon lang. Dili ino na kadakog impact. Nga naman, in the first place, katong NBI, kung ina kong stipulate na state witness, kung hindi stipulate ka itong attacks, no need na ito siya ma-presentation. No need na ma-presentation actually. Because yung mga tao, tiba Pilipinas, tiba man dyan, niya gisulti itong Sara. So, dili na sa kinahalan ba unta nga diba kihon? Kay, si Sara Duterte, gisapo ka ito panahon na. Alam ka na pag-istorya ba? Kaya kasi ito si iyang sekretary ba ito?
2: O, kato, iyang staff, o, iyang katong, iyatong, kuan, day? Iyang aid, kato si attorney, kuan?
4: O, sunod-sunod niya, sulkipuli mo ito, murag mo ito. Sunod-sunod ang iyang mga, kuan ba, ang iyang mga kasakit ni Sara ito. So, normally, murag na, basa na, carried away siya sa iyang emosyon, nakasulti siya na ito, yung atong, namura o ganang, nakatag siya o ganang na ang, kung patiyon ko, mawag na ito yung security nga, kung mamatay ko, nag-contact niya ko, umupatay nila. Kailangan ba? So, conditional threat.
2: Conditional.
4: Hypothetical. Kanto siya ang NBI kagahapon, pwede na ito nga, kung actually what the impact, kinangya, pwede ito nga, wala na ito ba? Kaya naman, i-stipulate na nga ito, okay, will the prosecution admit, will the defense admit, may gisulti ng sala. Kung ako'y lawyer, ito pwede na ito, ako na i-stipulate, kaya ito sa mga tao sa Pilipinas, kaya ba naman yan ang kahon? No need naman nga, di ba, kinangya na. So, ang ato ng sunod question, ano, kung will it constitute an impeachable offense? Muna siya. So, may nalisan ni mo, anak nga, ang katamang niyang ikon niya, doon na i-post, expert ko na siya, although, may mag-question pa ng iyang expertise, sa doon, kasimanan.
2: Oh, doon kasimanan training, oh.
4: So, actually, wala sa impact. In fact, kung niya, may forecast ko niya, ang hitabo, pwede ang lawyer sa defense, pwede sila nga, no, sila, ilang iwi din ang cross-examination, pwede na nabuhaton. Ikaduha, kung mag-cross sila, siguro nila na magkabungkad din saan sila. Muna kung kano to, kung kaya ni Attorney Carlo na siya may mag-cross, okay. Carlo sa ito, Carlo na nabasa. Ikaduha, kung naana si Sison, maya mga laki, magana siya may ipa-cross. Pwede si Purton.
2: Oh, si Pua ko no, doon na yung mga, doon na yung mga hulungi yung Attorney Rufel nga, posibleg si Attorney Michael Pua, may mo cross-examine karon.
4: Hindi, pwede. Na, ganun, ang assigned counsel ba? Ang ako na, number one, pwede nila na no cross na sila. Kaya wala mo ito impact na witness. Ito ka nang muragkuhan ko na iba. Ito mo yung question ko yun. Nga naman, kung panamit pa ma-establish mo, ang di-establish at ito nga, ni Sulti si Sara, na-preserve ang dokumento ko nungay, pwede man nila nalalos. At ito nang samutan na ano, kini Sulti si Sara. So, what's next? Will it constitute an impeachable offense? I-admit na naman, pwede man. Pero pwede ko gailang nasulisuron ang prosecution na hala object-object na ito, strategy ito nila, na hindi na kagaan ang kasayon po ang prosecution. Pwede rin po, no? Nga, object-objectan, ana, aron nga, hindi po inana, nagihatag ni mo, nga mula, na ayangay pa sa baga po rin ang punka.
2: Oh, okay.
4: Pwede sa, yung kabuo niya, doon ko po kay, pwede maingaw na iyang lawyer nga, no cross me. Pwede na mo cross-examination, doon ko hinungda ng witness, wala may value. Sitlan, pwede siya mo cross. Pero ilagay siguro on yung nabungkad nila ang katong mga testimony. Mga ilabang, mula mo ko na siya ganang kwan ba? Ganang dramatic na balang na kwan ba? So, muna siya ang naitabo. So, kinini ang panaw na tuon niya, dili pa lang kumuhata kung dugang pa yun niya kwan. Kaya, wakit na makasabot kung sagyan ang actual na timoon sa defense. Ang kumabuton, kung makross mo sila, or kung dili na bas na makross, may proceed to another witness kasama ng binji. Kasi kung nag-iingon, pwede na ginasang i-stipulate. Katong witness kini ko, expert witness, o sa mga kaso, ang askorte, pwede na kini ko isipilit din niya, like ka mga psychologist, like ka na si Dr. Obra, yung mga present na, pwede naman yung isipilit. No need yung nagbibati ka kung expert kasi Dr. Obra o Dili. Ako yung isipilit sa titas, mga expert witness, o ba yung titas na mo daw at hindi na? Imposible. So kini mo na tabo man nga mura og kanang na layday niya nagamit na hinuon niya kanang kan ba medyo maalay kakulian din so ato ning tan-aon lang anyway na puni another schedule unya sa sambil din tan-aon na to kung mo kung siya may medyo ang defense pwede lang hinuon na nga mo kung siya may sila or pwede sad niya no cross na sila ilang away ba ilang cross examination para makaproceed to another witness kay para na kuno ang lalisunon lang din ako impeachable ba to or dili ningon to tanan taos Pilipinas sa Gibao naman yung resulti din siya rato so inana na niya kasama Binji so far no kanan na usan mga kong ikahatag niya kinini ang mga punto karong nabuntaga ito po siya ito po namitin mga malita niya.
2: Okay, ato ni Rufil, ang sanbela sa kadali ha, kay balikan ni Ratong Taod, ginisin niya sa kasamang ni Store. Ha, kumalita, dahil skilid na, kung gibutang na, kay mga documents manin natos mga reklamante. Okay, sanbela lang sa magkasama ha. Alas 9.44 na sumunta.
15: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
22: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
25: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katulkat sa panit.
26: One time kasi na ako'y allergy ba. Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
25: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
27: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
29: Unilab quality yan.
30: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
31: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
27: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa aton trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batuyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
0: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
31: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Straight to the point.
2: Ato ang atak na alas 9:50 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
25: Straight to the point.
2: Pagkanindota pag-explicar ni Attorney Rufil mga sukid dig paminaw ha. Indot kayo niya kanang na ang sige lang kay medyo naputol no ang ato ang linya mga sukid dig paminaw dito ang Attorney Rufil kay moving man gud sila ang ato ang patrol dito kasamang Nestor para sa laing adlaw na usab mga sukid dig paminaw sa pagpang-apod-apod no sa ato ang mga ayuda gikan no sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw diri sa IFM naminaw sa DYHP nga nagtampo-tampo ta so to ana ilahan ang gihato dito ang mga donations no kanang na ang sige lang nga musod dato basta do na nay signal sa do na nay makakita na sila og signal ngadto musod na to nato diri mga sukin dig paminaw so muna nga gikuan ni Attorney Rufil na kun mangutan na mo kinsay matong ingon ka ganina nga og sa una pa lang sa introduction pa lang gahapong adlaw ang defense team mga sukin dig paminaw paspas kay nakapuntos kasamang Nestor. Ha? Gapong adlawa ang defense ni paspas kayo nga nakapuntos toon. Ha? Paspas kay nakapuntos. So muna nga una katong kalakson. Ha? Sa kuan mga sukin dig paminaw kalakson, ikaduha kang kupunan. Dayon wa pa na mention ni Attorney Rufil gawas sa kupunan do na pay ka Mike Defensor. Katong manifestation ni Mike Defensor gidinay sad makasama. So ikatulo na. Ha? Katulo na mga sukin dig paminaw na pilde ang kanang naang prosecution. Ha? Ang habig makasama sa prosecutors. Ha? So pila na kasama ni Sir, katulo na. Una kapinglakson. Ha? Ikaduha mga sukin dig paminaw kakupunan mo to ang minson kagay ng Attorney Rufil. Ikatulo kadton to ang kang Mike Defensor. Ha? Mike Defensor o niya adirit sa context gyud katong pagpresentar sa witness. Ha? Tinuod man nga dili naman to ang ipresentar nila ngano man pagkahitabo ato pagka November last year. Ha? Ni viral dayon to social media. Nasayod ang katawhan kita mismo ordinaryong katawhan nakahibaluta nasayod ta nga dunay gisulti si Vice President Sara Duterte ana. Ha? Sulti sa ana ang mga tawo natandog bawa. Ngayon man, mga dili man sa dili man, wala may intent to kill. Wala intention to kill. Ha? Huwa man. Conditional. Hypothetical answer, unconditional. No intent to kill kasamang Nestor.
25: Straight to the point.
2: Ha? Pero atong kuanon sa ato sa tagagpagtagad hakay, gahapon dunay mga objections. Dunay mga objections unya nasuko sila, ha, or naay mga nisaway ngano kuno gasigig object, kanong gasigig object? Ha? Normal ba kuno nga gasigig object or unsa man ni? Pagpakita lang ba kuno nga pildi gyud ang abogada ni abogado ni Vice President Sara Duterte? Ha? Pakita ba kini nga pildi ba or di kay ngano kuno sigig object? Una, kanang na ang pagsigig object normal kana o completely normal gyud kana pagsigig object kon dunay trial. Ngano man unsa man ngano mang mo object ang usa ka abogado, ha, nganong mo object man siya tungod sa mga rason ka sa mga listo. Una, kanang gitawag og hearsay, ha, hearsay ka sa mga listo, pasabot ang witness, ha, ang witness mga sukin digpaminaw kanunay nga nagsigi og balik-balik sa mga huluhungihong lamang, mga dinunggan lamang, apan way gikapresentar nga ebidensya.
25: Straight to the point.
2: That is hearsay. Ha? O niya, kanapang isyo sa photocopy, ha? Kanapang isyo sa photocopy, ningon sila nga, kanang naang, kanang photocopy, advisable kuno na sa court. O niya, muna yung mauna, ato sang hatagag pagtagad na nakasakyan ta ang giingon sa uban nga accept kuan man na acceptable man ang naang photocopy dito sa Supreme Court. Dunay ruling ang Supreme Court to dana. Ha? Pero karo atong sakyan, unya ayag putla ang gisulti sa Supreme Court kay dunay uban giputol. Ha, ayaw niyo putla. Gi-question sila nganong mga photocopy man ni tanan. Ningon sila, ah, kuan man na kana nga okay ra man na. Okay ra ko no. Ayag putla ang giingon Supreme Court, ha? Karon, so unsa pa ilain? Kanang sa objection, ha, kanang sa objection ni objeka tungod kay nakita sa abogado sa defense mga sukindig paminaw nga objectable. Kinahanglan ta nga mo object ani nga naman hearsay. Mo na, ha, ang mga kanang naa nga mga rason, mga common reasons. Ha, hearsay, ikaduha speculation. Ha? Mga speculation lang. Ha? Imbis mga sukin, mga speculation na niya, yahan na nga mga speculation lang. Ikatulo, unsa man, leading questions. Ha? Gahapon, doon na ba yung mga leading? 14 daghana. Kung naka-observar mo, magkasama, di man ta-abogado, kasama ang listor, pero nagkuan man santa sa, kuan? Ha? Mga leading questions, daghan kayo. So, kanang na mga leading questions or kanang mga, ano sa mga leading questions ba? Unsa may example sa mga leading questions? Ha? Unsa man ay mga example anak palitan miingon ka kasamang ni sir nga anang naang di ba gahapon no anang alas 2 sa hapon di ba gahapon no anang alas 2 sa hapon no ni adto magkasilahan ni kuan no ilahan ni kasamang Marisa kay nagpalit yag asin balik 5 no unya kanang naang pagkahuman wala ka sukliin ni ano di ba tinuod oh kana misleading kana or leading questions rather. Ha? So doon na ba yung mga pangutana nga imuhan dadon sa kanang leading dito nga aron yun nga mapugos sa answer nga yes your honor. So mo na ilakip nga common reasons sa objection. Ha? Unsa may lain? Unsa may lain nga common reasons kasamang RV? Ani kasamang RV, nagkuhan man ni, nagplano man ni nga mo kuhan o abugas siya pero nasan, nag-enroll na taga o kuhan na abugada kasamang RV. Ha? Unsa may lain, irrelevant. Ha? Nganong mo object tungod kay irrelevant? Ah. So muna yung mga common reasons sa objection. Irrelevant. Sa to pa. So pasabot irrelevant ka sa mga bensin. Kana nga mga pangutana sa prosecution. Na ngadto mga sukindig paminaw sa witness or ngadto dito sa defense team. Wala na'y mahimo or kanang dili sa connected sa kaso or connected man gani sa kaso dili nimo magamit para mustan ang kaso. Irrelevant ka sa mang Marisa. Kadto gahapon sa inyong pagpaminaw gahapon atong paminawon karon duna bay mga na sa atuang mga nanganlan nga mga common reasons inyo baning na obserbaran sa pagpresentar sa witness gahapon nganong ni object iyang katungod. Ha? Usa na sa strategy, alangan, ikaw, dili ka mo object diha. Sa ito pa, marag, kayo na sa ka, uyon-uyon na sa gas. Sa ito pa, what do you know, kwaning abugaduhan eh. ingon nga ka, kaning abogado ho may object-object ning abogado ho, wa na, pil din na. Kanuman kay kanang ng prosecution, ha? Ang burden of proof naa sa prosecution, ang burden of proof. Kinahanglan ilang yung ipakita dito nga ligaw nilang ebidensya. Ang buhat sa defense, ilang depensahan. Ang kaso, pagbungkag mga sukindig paminaw sa ilang ebidensya. Mano, bungkago ni mo. Ha, bungkago ni mo. Wala unos pasing mo to. Panglingo ang abogado, mga sukindig paminaw sa prosecution. Ang sa attorney ligutan, mga sukindig paminaw. Gisubawa na lang kung sa naduga. Anya, lain pa mga sukindig paminaw nga rason ha sa objection kanang confusing question. Ha? Mo na yung mga common reasons. So muna nga pinakawandi kana na ang pinakakuan ginato kana man tumo-tumo. Mo nang hearsay mga sukindig paminaw. Pero muna nga naa ba dito na betong ikwan sa pero katong punto sa ato paminaw untos Mike Defensor kasama ni Gerald kay napaminaw naman nato nga katong abogada nga si Kupunan ba kaisog kayo og kwan ba? Isog kayo mga sukindig paminaw dating kato sa attorney Kupunan. Dahong tangap bagiitan giting rin ang abogado ha. Pero nasupalpal sa gahapon oy. Ha? Nga kuan man ingon sang Sara Duterte naa man dia patambunga dire. Kay balo na, ha? Wa di sa naminaw kagahapon nga ang ruling gahapon dili obligado nga mupatawag ang korte nga patambungon ang respondent. Si Vice President Sara Duterte nunid mo tambong as long as nga naa sa gipadang mga abogado. Ha, pero ilahag yung ipamugos nga naman gusto nila nga i-arrange mga sukindig paminaw. Gusto nga maghimog arraignment. Ha, unsa may pasabot sa arraignment? Doon ay play mga sukindig paminaw nga himuon. I-play guilty or play not guilty. Pagkahumantog proceed sa witness, ingnon dayon. Ah, sige, ato nga respondent, atuan ang pakuanon. Ato ang pabarugon dito. Unsa man siya, mo-play kaani or mo-play kaani not guilty or guilty. Ana, muna ilang gusto nga si Vice President Sara Duterte mo adto dito. Para ilahang nga mapangutana. Ha? Ano mapangutana dito para ang mga senador nga kanto mga senador sad nga uyon-uyon sad anas malakan yang mingon nga ah kuan gyud da guilty gyud ato gin i-convict. A strategy na ni Vice President Sara Duterte og legal nga dili sa mutambong. Ha? Kay basigbag mo ingon ang uban nga tan-awa wa ni tambong nalaw gyud. Si Vice President Sara Duterte ni patunga dito sa nitungas ang mga abogado para malig-on ang puwersa gihimamat ang iyang abogado wala tumuadto kay paras kontra ha muna ang prosecution suko sila kayo kay giilad sila dito ha muna ang naglagot ang mga prosecutors ha building maglagot. At tanaw ha ngano nga mo ingon ta nga daghan ang nganong daghan ang kuha nga napunto sa ang puntos nga nakuha sa defense team kang Vice President Sara Duterte gahapon nganong daghan kare are si Mike Defensor ato ang paminawon na Mike Defensor naman si kisanis ya kanang na ang kaning congressman sa Iloilo do kaning ni kani kono ba so
4: the Honorable Lawrence Defensor, may I request Lawrence that he Defensor. Be recognized, Your Honor. Mm.
2: Lawrence Defensor.
5: The member of the panel of prosecutors, Congressman the Honorable Lawrence Defensor is recognized for his introduction of Article 4, I presume?
6: Thank you so much, Mr. Presiding Officer. May I be allowed to make a manifestation to introduce Article 4?
5: Before you proceed, Senator Judge Cayetano is recognized.
7: Before that, I ask for your indulgence from the prosecution and the defense. There are certain issues that we are more than willing to listen to the debate here. I'm speaking for myself, but I think for also other senator judges. And of course, we'll give us much leeway. But there are certain issues that we also need time to study. Mm. So if we look at our rules of impeachment, supletory kasi yung rules ng rules of court.

0: sa mga Gerald, ha? Murag ipagkahuman, anay, murag usap pa siya mo... usap pa mga sukindig pa may na mo preside, ha? Kapag preside niya dito, insya, sige, ag mo nang imuha, pero dili sa maput in the record ang kaning niyang iyahang manifestation. Ha? So, dili maput in record, ha? Ang iyahang manifestation mo to, iyahang pag... kanang na ang preside makasama ni Senator Cis, ha? Paminaw na lang nato pero kanan na ang dili sa ma-appeal mga sukindig paminaw kanang niyang manifestation. Kay, mo lagi nga, ningon man ang kanang na ang sa defense mo sa mani, kanang na ang naratitiling a story na... Nana, ugma na lang ta magtiwas. Kapo! So muna nga tunin ko anon, ha? Kay karong hapon magkasama, lain na sad, ha? Lain na sang ato ang hatagan o pagtagad ang hearing ika day 3, no? Cross examination karong hapon. Amayng pagpaminaw ni Marcelino Llanos. Naminaw sa natong si kasamang Anita Matthews o si Miller Gaviola. Og si kasamang Wendell Bukaso. Amayng pagpaminaw kasamang Wendell. Okay, onya ato sa nga tagag pagtagad kay dugang ang mga winners ato karon to ato mga greetings sa ato ipang-greet ni mga naminaw sa nato. Ato asa nga dawaton ang lain o dugang winners karon buntaga nga nakadawat sa tuang pahalipay gikan sa DYHP. Nagkasanbay karon si kasamang Laylin Dabanis Arigadas. Kasamang Laylin. DYHP.
1: Mayong buntag po usap ka sa mga regimen Benji balik diri sa Cebu City North District. Tinay grupo ng sa mga kalawat sa ato mapahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Helen Morte, Tata Igot, Magdalena Borgos, Edita Ortiga, Machine Cabardo, o Magdalena Borgos. O gara na sa ikasinggi din niyo sa DYHP. Kaba na kong sika sa mga Julius Balili, kinin sika sa mga Laylin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Sa buntag, sa okay, salamat ya sa mga Laylin Rabanis Arigadas, sa mga Julius Balili. Ang sa tuang mga winners karong buntaga na nakadawat na sa mga palipay dari sa DYHP. Okay, onya may pagpaminaw sa kasamang Rolando Alan Polistico. Naminaw sa nato kasamang Nisto. Ngayon sa ayaw lang sa undang kasamang Benze kay po tininduta ng paminaw. Nagkalami man imong diskusyon. Namura. Kasamang Janre Redoblado sa na. Antikamar Redoblado na minaw sa nato, ha? Ako so gayo yahang sakyanan gipalanog-lanog yod ang DYHP. Og sa yahang Lola Vita dito sa Canlaon. Ang nangguna na nanom nagkamuti. Si kasamang Mario Pasaporte na minaw sa dato de karon, ha? Pero puno sa kasing-kasing para sa subukan. Kasamang Nicel Dacalos, ha? Og si Edgar Anmait and Anya nga taga Lower Kalunasan na minaw sa dato. Kani Red Do.

0: ang kasama Romel Anggot na minaw sa nato karong orasa. Ang si kasama Jerwin Bitulan Marcelina. Ang iyahang mga ginikanan po dia sa Valle Hermoso. Amira Luna Batukan, imi Senyor Bugansyo, ha? Og si Maureen John Abarca, Mangapuro, og si Gilney Piz Tanias, ha? Og si Mardo, Margie Hernando Zamora. Anya sa tuapod ng mga YouTube viewers na to, may pagpaminaw nyo diha. Kaya wanong tayo oras, ha? Straight to the point, walay likulik. Tangi karong gabi ang Straight to the Point Evening Edition, magkasama, ha? Subo paminaw. Ang alam na lang, skin at kumpersa sa DYH Experiment Cebu Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banio. Ang kamadres master kontrol si kasama ng Nestor Homicilio. Respikas Lawa, kasama ng Marisa Abadies, kasama ng Gerald Albiosa. Dito sa transmitter site, ito ang Chief Technician, si kasama ng Rubel Boiser, o si Oliver Atis, o si kasama ng Jerome. But si kasama ng Alan, ni balik na duty kasama ni Nestor. Kasama ng Alan, tala dua. Ako nila niyo, boss, nga alagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian, ang manamil kiplagis magingon ang Diyos, magauban ka na tuntanan. Sa tanan dapit, dugsan ng panahon. Tatak, RMN. Straight
1: to the point. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon. Pastol Tihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
4: Kun ako sabag Pastol Tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
3: Kun ako ang Pasul Tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXtra Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXtra Capsule, dito akong believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako, believe.
3: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
4: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga katilis ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang katilis antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, baho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang katilis antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdiangan yung panit kada adlaw sa katilis soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang katilis soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst Soap.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolora ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18, o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness the sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
11: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
10: TTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

Hi, hello mga kasama. Kiniga po ninyo Kuya Joel Vince, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama. Awhagong ko kamunga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga tuna. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya kalaan ang itong magtatampo si Chuna.

0: Kini akong problema bahin din sa kumbana nga ambot ukon sinasud sa utok aning tawhana nga naukay manggit ang tanan tungod ani niya. Pero aron yung masabtan nga akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember when or how, and I vanished every memory you and I will never made.
1: Katulaw eh. Hala si Sidro. Hala. Ay, Dong Sidro! Dong! Dong, ako sa mga diyan, ay muragwa man kay tingog-tingog diya.
2: Shhh, huy! Tawa man.
1: Ha? Pagsurda ay, wa.
2: Bego. Gusto kong pahuway.
1: Ah, sige. Pahuway sa diha. Biyaan ta ka, ha? Panawag lang og naakay kinahang lunon, ha? Wa na. Sign off na. Dali ara na katugo. Tanawara, oh. Ngiga.

0: Tuna.
1: Nay.
0: Wa kay nabantayan anang imong bana?
1: Nay.
0: Wa ba kay nabantayan siyang mga lihok?
1: Kaya nga rin, Nay, unsa may nabantayan ni mo?
0: Muro amanggog na baguan ko siyang mga lihok ba? Dili man na ingon anak ka ni Adto, di ba? Kiat man kayo ng dagway anak ka ni Adto. Pero karon muro kilumon man kayo.
1: Ay, anak, ginanay, uy, may kausapan man gid ang tao.
0: Oo, lagi. Pero grabe na sa kayo ng pagkausapa, uy. Muro pag sa iyang kakiat ka ni Adto, sa iyang katabian ka ni Adto, karon muro na magpigurin ang naong anak. Dili naman nahapit mong isi. Sige na wala nagkuhag ko seryo sa mag-ang naong anak, ha? Naunsa man na.
1: Da, ambot lang anak niya, Nay.
0: Panidigod, panidira. Unya, o kununsa gani ang imong mamatikdan, anak. Sultihe ko, ha? Kay ako gadudal si ko, anak.
1: Duda nga unsa sad, Nay.
0: Wa ka na masulig daw tang espiritu ng bana mo.
2: Huh?
1: Ah, makasuod kang daw tang espiritu, anak, Nay. Nga sa naong lang daan, anak, mahadlok namang daw tang espiritu.
2: Huh?
0: Ano ba?
1: Sa naong lang daan ni Sidro, Nay, mahadlok na daw tang espiritu.
0: Kahanggaw, gini mo siya
1: na,
0: eh.
1: Mau nga ay nalang kabalaka, anang Sidro, Nay, ha? Kay kun may kausaban mga ganang tawhana, ang gusto na kong mausap ka ng iyan tinanawan.
0: Kay nga ano din iyan tinanawan?
1: Murag, maghibat maguna usahay iyang tinanawan, Nay. Makikistorya ka, no? Ang iyang naong tua sa wanga dapit, nag-atubang, unya iyang mata naas iyang atubangan.
0: Usa da na siya, libat?
1: Ay, di na siya libat, Nay. May pagkamanukon lang ginan siya.
0: Manukon?
1: Oh, may pagkamanukon kuno na, may pagkamanukon na siyang tinanawan.
0: Uy, hala, delikado. Basta manukon, delikado.
1: Nga naman, Nay, unsa may nagkadelikado, anak?
0: Delikado na. Huwag mutuktuga ako nagkalit ng bana mo.
1: Ah, huh? Ay ka, agad.

0: Quién sabe malito. Oye, oye, si no le milagros me di ahí ni, ¿o sabes ni qué le dije?
1: Nay, ¿ano que nay? Oh,
2: tan awan ba nani mo, no un sabe na.
1: ¿Qué ano me di ahí?
2: Ay tan awa lagi, no un sana, lele dere, lele adere.
1: Oh, oh, kadiyot. Ginoo ko, nagunsa man na siya diha. Program na siya kiyaw-yaw. Program na siya kikasulti di asasod. Ah, sud, lun kay nako, be.
2: Tanawa ng bana ni Mutsuna. Tanawa.
1: Ginoo ko, kinsa man na niya kika-istorya.
2: Tuna, huwag ka na maluso isa may pangisip ka ng bana mo.
1: Nay,
2: waka na mapas mo bana mo. Munang naingon na si ana. Kaya kasagara na ba sa mga nga mapas mo, no? Wana, padoong na nas kakulikoy. Posible nga nalikoy ng utok anang bana mo.
1: Unsa?

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapuy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palinsa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Delish acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magatang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
10: May buhay sa makabuhay!
11: Kini si Max Urban.
12: Kini sa Sikulyak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ng kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
9: Lakaw da yun nga doon sa butika, pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian si mong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Implementing ginama sa Unilab.

0: Dong, dali na, mga on na ta.
1: Ha, oh, nagsukad na ka?
0: O man na.
1: Ha, ah, sige. Mag-ilis ako short ka diyot.
0: Maayo man ikasulti si Drew, pero nga nung... Ay, walang tingali maayo pagkapaniid ni nanay si Drew nga akong bana eh. Pero panid-an, naghihapon ako.

0: Nek Usming. Noy.
1: Oy, ito na, libre.
0: Saba din, Nek Usming. Oy, ito na, libre.
1: Ito ni mo, day.
0: Noy, karaan man dyan tao, Noy ba? Kining na ako ipangutana ni mo, Noy.
1: Oh, ang sama na.
0: Kanang tao ba nga magyaw-yaw nga siyarang usa, nga kung imong tan-aon, murag doon na siya gika-istorya, o siya buti pasabot na ni Usming.
1: Uy, kanang magyaw-yaw nga siyarang usa. Uy, delikado na, day. Murag doon na nanay gamay.
0: Ha? O siya gamay, Noy?
1: May gamay problema sa utok ba?
0: Hindi mo uko in town. Ang buti mong ipasabot.
1: Padong nanas pagkabuang buwan.
0: Isa?
1: Mau ka na yung mga timailhan sa mga tao nga doon ay problema.
0: Unsa, Noy? Oh. Pero, Noy, Noy, maayo mang ikasulti ang akong bana.
1: Bueno, para masiguro na nato, no? Dadaan na siya sa imong bana, dali. Kaya kung tanawon o kistingan, huwa bagay na doubt ang iyang utok.
0: Ah, oo, oh, Noy. Para pagsiguro, gud kun unsay kahimtang sa akong bana, ako na lang siyang gidasa sa bahay ni Noy Usming, pero wa ko musulti niya og unsa, ako lang siyang giingnan nga kuyugi ko. Unya? Dali dong, dali dong.
2: Unsa day?
0: Kuyugi ko.
2: Asa ka?
0: Ay, magluyom tanya ka tubang. Ay, ato ta silang Noy Usming kay kanang kuan na ako ipatanaw.
2: Ako si dali ra man kata dito.
0: Dali ra!
2: Nya, kano saan ta mo ato?
0: Karun, mo ato dayon ta.
2: Sige, kadiyot. Mag-ilis ko purula.
0: Ay, ayaw na lang dong. Kana na lang. Okay na na.
2: Mauwaw ta. Para basket ng purula. Katong short nga, medyo disinti ba? Kanang boxer. Mau to'y sulobo na ko para lakaw man to. Dali, kadali kay kong mag-ilis ko kadiyo.
0: Sige, kuyo, sige, maghuwat ko dong.
2: Kuyog taday.
0: Ginoo ko. May lang unta og wala ginoo dali perensya sa utok ang akong bana kay usahay rabano, mukalit siya giyaw-yaw nga siyarang usa.

0: Ah, plate lang mo dong, oh.
1: Oh, yun lang. Wala ba kung sisiwa na, ma'am, da?
0: Ay, sige na lang. Diyan na lang ang sukli. Keep the change.
1: Ay, alam mo, ikuha lang ang sukli, ma'am. Ang sukli na kunin mo, ma'am, is 5 pesos. Niya, huwag mong kuy 5 dere. Ah, kanilang jays, ma'am.
0: Unya kay, kuan, huwag mong sukli 5 dere. Sukli ano naman na imong jays.
1: Ay, ano na, ma'am. Diyan na lang na nimo, ma'am. Keep the change lang, ma'am.
0: Nayati na yun, ma'am. Ako na yun ay mangitag suklian eh. Unya ikaw nga driver, ikaw na niniingon diyang keep the change.
1: Oh, ma'am, kay wam, kay may suklianan mo ko na yung 5 pesos, ma'am. Unya, kay wam ko yung 5, jeez raman, so keep the change lang diyan. 5, ma'am, ni mo, ma'am.
0: Uy, dili, suklian, tika.
2: Uy, sula yun, sukli. Dami na! Ano na, dami na! Daong na! Daong na! Masa, masa, man!
1: Sir, keep the chins.
2: Huh? Bukong tayo noong kakadaan na ka.

0: Noy Yosming, maing adlaw.
1: Uy, maing adlaw. Mao na ni siya.
0: Oo, Manoy.
2: Kasi mao ni siya, day. Ako'y pasabot niya, ha?
0: Ha?
1: Do, dali, do, lingkod nga ni. Lingkod.
2: Ha? Tayo ba? Anong imo mo akong atiman nun, ha? Ha? Dili man ako maituyo. Kani mga akong asawa. Unsa man dayo kanong? Unsa dayo kap?
1: Manambal ko do, manambal taon ko do. Kamaw kong butambal o mga nabuyagan. Kanang nabinoangas mga inkanto ako natambalan.
2: Pati yung paragod. Unsa imo chikapon?
1: Oh, chikapon, tika.
2: So naklaruhan, ibibida. Ako may tambalan ng tiguang wa mong kumuunsa taon.
0: Oh,

0: Ay, Dungdung, ayaw lagkasuko.
1: Ngayon kasuko, ha? Kaya nga, naman ay!
0: Ikaw mong akong tuyo nga ipatanaw ni Usming, kaya nakamatikot mong kukuni mo nga usahay, mag-iuyaw ka nga, ikaw rang usa.
1: Sa? Sige, uyaw.
0: Mauna, Dung, huwag nabala ka, manggod ka ayaw kuni mo. Mga nakahukumi si nanay nga ipatanaw kang tambalan. Mung kitati ka din sa ilang ni Usming.
1: Ano ba taon nga mong kusakit taon siya na, ha?
0: Ay, wa lagi. Ako lang gisiguro dong ba nga ipatanaw takang ni Usming. Siya na'y lagi bahala lagi ni mo lagi.
1: Bida sa niya style na taon, oy.
0: Noy, kanang, Noy.
2: Ilag ka, uaw doon nga, hapid ka mabuhag. Ilag ka, uaw nga.
1: Kapit mabuang.
2: Oo, pwede. Ay, paglihog. Kaya, isama, ikuwanti ka. Isaminon di ka. Ha? Isaminon ko pa ng kaugalingon mo.
1: Ano yung isaminon?
2: Murag delikado ka do.
0: Unsa na yun?
2: Murag doon ako nakitang gamay.
0: Ha?
2: Kadiyon. Hilos magadiyon do.
0: Hala. Hala, Noy, kinuoko, nisiga ang mata ni si Trunoy. Naunsa na si Ganoy, naunsa na si Ganoy.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Beavers! Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Kawan na yun. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Naglimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alphar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.

0: ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
1: Si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 15, ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na yung kuan. Ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko, tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.

0: Hala, Nuyusting! Naun sa manis si Drew? Misa ka lagi sa asya, ang kalimutaw!
1: Ay, buwan, doon ay espiritu nga misod niya.
0: Espiritu nga misod?
2: Adios, Madriano Rueda! Mi ultimo adios.
0: Kinsa na?
2: El Bilbus na rin mo!
1: Oh, misod sa iyang lawas si Jose Rizal. Paminaw.
2: So, el Dr. Jose Rizal.
0: Ansa ko no ni? Ansa ko no?
1: Agadir. Siya ko no si Dr. Jose Rizal.
0: Usay gan?
2: Kumire.
0: Usay kumire ni Yusming.
1: Agadir, kaya akong i-google.
0: Kumire ko no kumire.
1: Ay, kahit untiya day. Sige. Kumire.
2: Kumir.
1: Kuhin ka kumir day. Come here.
2: Oh, zaman.
0: Tarong mo ka lupo ba?
2: Iso. Iso is dunde.
0: Unsa kuno ni Usming? Unsa man ang dunde is iso?
1: Kuan kuno day manag usag pangihi bantog ra nagbanaw pagkagidod
0: dito. Oh, ano na kaihi?

0: no, Yasming. Unsa din na itabong si Dronoy?
1: Sahil, pagsaba kinatuog na siya.
0: Ah?
1: Gikapoy siya kusurusuroy. Kaya ang espiritu nagsurusuroy, Mat.
0: Sagot tayo gikapoy surusuroy?
1: Pagsuro sa espiritu ni Jose Rizal niya, ang iyang espiritu ng bana ni mo, may surusuroy sa siya. Kaya napamang espiritu ni Jose Rizal siyang lawas.
0: Anak di ay?
1: Oo. Oh. Awa mo sa imong bana eh. Kanang mag-istorya siya nga siya rang usa, nag-istorya niya siya sa mga espiritu, buta na musanib kanya.
0: Unsa?
2: Ah! Ah, ah, I want trouble!
1: May lai espiritu nga misuot siyang lawas niya.
0: Unsa? Ha? Unsang espiritu ha? News, Ming!
1: Espiritu ni Kulapo.
3: Huh?
1: Ay, kupiyansa. Ay, kupiyansa. Kinanghagi si Kulapo. Buti ba sabot? Nag-inom na siya, Peter. Why not? Ay, pag-kupiyansa na.
0: Unsay nga.

0: Mauna day, ay kumpiyansa. Oh. Kay ang lawas, dari lang sudlan og mga espiritu. Ang kuyaw og masudlan sa espiritu ni Lapu-Lapu. Basig patagkala na siyang panigbas.
1: Huh? Oh, unsa?

Mani akong problema, kay mahadlo ko ba nga mudugdas akong bana, kay basig kalita na siya gsud og mga espiritu ba? Unsa unin nako? Unsa akong puhatun? Nakasuway mo ani? Umutuusad mo ani? Masamanog ka mo ang pasultihon. Chona.

0: salamat sa mga pag-apo. Ate Paige, good morning!
1: Oh my God, love.
0: Oh. Bye, good morning, ma'am!
2: Good morning, my mundo!
3: Dong, good morning sa mga bumbiro dahil sa Toledo, dong.
0: Oh, sa imong anak, sa imong anak.
3: Good morning. Si Kapir Labaho, labi na giyod ni Danny James, si kuya.
0: Danny James, good morning na itong tanan. Sa tanan mga bumbiro, nga
3: mo ito. James Buawe, sa mga bumbiro de Toledo, salamat kayo.
0: Salamat kayo ni Mudia, salamat. Si Manang Oli Bagyo. Ano sa ito?
4: Wilma!
0: Dahil Wilma niya, Yayong Bagyo.
4: Yayoy! Good morning sa tanan. Morning sakto. Wilma Yayoy Bagyo. Salamat kayo. O ni Father Don Cedelio diyan sa Talamban.
0: Si Father Lucas,
4: sino? Kay may upo sa santo. Si Father Daddy Villaluna. Thank you kayo niya mga mama. Thank you sa kay mga mama, ha? Sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy Fermi ang mga bata. O niya, ang mga dagko. Malipayo na sad kay sila Kuya Alan kay naa na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya mukaon sila sa Diamond Yema Ubi Yema Special. Mupalit sad sila kay Lami Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank you, good morning.
0: Good morning yo diha. Salamat kayo sa tanan natong mga suod. Labi na gyud sa atong mga suod nga mga pari si Father Josue Kaduna, Father Tami upo. Kumusta ka diha Father Tam? Salamat kay inyong tanan diha. Ug sa tanan nato mga ison Father Dudud Barok ang atoang masuod nga mga pari. Ug labi na yun sa ato ang amigo pod kayo nga pare si Father Andy Figuracion, si Father Randy Figuracion, si Father Andy Satora. Mao na ato ang mga suod pod kayo nga pare. Salamat kay ninyong tanan sa tanan nato mga kaigsoon nunya mga bata ay mo kalimot inom sa ato ang Don Pepe Tablia. Mabuntag yun na inigbata nato taud-taud, inigpamahaw nato, inigubang nato pamahaw inom ta sa ato ang Don Pepe Tablia padung ta sa ato ang eskwelahan. Og sa tanan na to mga bata, ugum-ugum sa mga OBMA special. Og Diamond Yema Special, kung paduho mo dito. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch mo itong isum-sum-sum-sum mga patanon kung mag-chat-chata. Ay lang kay palabi ha. The drink moderately lang yun. Gamay-gamay lang yun. Ay lang kay palabi. O niya, sa tanan na tumukay sunan sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Moria Cap sa imong mga tao nga nagbuhat sa imong Miguel nga hinimo sa Eagle Camp. Thank you kayo. Salamat kayo. Sa tanan ng mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito o ni Inday Shin sa Bromix PS, salamat kayo ng tanan. O sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, ngang ilang mga tao sa opisina, gipainom sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang Sid Panyawan Coffee Mix, maunay the miss, the best kaya nato ipainom sa ito ang mga tao nga nagtrabaho kay kondisyon kaya nga ito mga trabaho, trabante ang ito mga trabador sa opisina, kanang basta makainom sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong adlaw-adlaw nga trabaon, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Palit lang buo sa butika, naara na diya, Sed Panyawan Coffee Mix. Lamikin na natong imnon, kundo na tayo mga gimbuhaton sa panimay. Okay, Ate Press?
5: Okay, ang ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron, Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, imna nato na og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo, maugyapon. Usagyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong iminun, una ka makaon sa imong paniuto. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
0: Salamat tayo ti Prisog sa tanan itong mga kaigsunan nga migami sa tuwang sedlin. Well, thank you kayo yung tanan sa pagimog. Number one sa itong tinuod nga. Buwag tayo sa paduot pa maul. Parakit sa kaluwasan, parikos mens. Katul-katul kutong sa kabataan ilikay pagyutan sa tinggi. Sa tuwang sedlin, well, nga anara. Mapalit sa butika, di ba, Arvin?
2: Inuna, sa butika rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page. Ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pa Panyawan Herbal. Yung makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na Panyawan Coffee Mix. Pero kung kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, ya, wasiti kasakyan, kayo, haligit ay motor, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kayo, hatun pa sinyo pa ni Mai, bam!
6: Good morning sa mga sakop sa Couples for Christ, San Vicente Pares, diri sa Sambagdos, o sila mami nagduma sa mga kalihukan sa Servant of the Lord. Thank you, Consial Jaime Moreno and Ma'am Lorlen Moreno, nga mami nag-recruit na ako. Ingo muna sa mga kumana ko sa lang ni Kobe Barita, Brother Kobe Barita, Brad Binge Singkol, Brad Yulu Balansag, Brad Aljun Singkol, Brother Winnie Alayon, Brother Nilo Singkol, Brother Richard Bandala, Brother Roger Pasaylo sa Pitos, no? Chapter head ni siya, o yung umanasab ni Brad Richard Kasampil? Kampil, I'm sorry. Richard Kampil.

0: pati sa simbahan, sa inyong pagpangaligoy, labi na runa ka mo'y mga lakaw, lagyo nga wanyo at tuon, sa Liberty ko, Jake Beauty Soap, o ang atong mga misis, atong mga kabataan, atong mga apo, sa Liberty ko, Jake Beauty Soap, with glutathione at papaya extract. Panangalitan ng gulo ni mga black kids o white kids, doon na itom-itom, murag na sundog baka imong aping o imong panit, tungod kating init. Karon, sa Liberty ko, Jake Beauty Soap, magpabilin kitang batanon, younger looking cutis artista, cutis porcelana. Sa Liberty ko, Jake Beauty Soap, hindi lamang ganis ka babae na anong kabataan, bisan kinsa makagamit niya. Apan, siguro ang original ang inyong mapalit, pangutan na lamang sa butika, mas maayong ang tanaw ni mo diha sa kilid siyang sudanan, doon ay dakong litra diha, Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niya. Personal ko pa salamatan si Ma'am Nenen Moreno, Sir Cardo Moreno, yun nga Manlo, Ma'am Lo Tigal. Good morning yung tanan diha sa Bugtong Idabanga Bowl. Huwag labinig yun sa Faye Biercal diha sa Biercal City diha sa May Katipunan. Thank you kay Ma'am Faye sa imo pong mga tao nga gipagamit mo sa tuang said liniment oil. Salamat kayo. Unya mga kaigsunan, kita nasayod yung tanga, kinintoksin, grabe yung kinimudaot sa blood cells sa atong lawas. Ang atong lawas, importante kaning blood cells na to kay maunitig hatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot sa atong blood cells or cover o putos sa atong blood cells, mustiki or bulapot ang atong dugo mao nang masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian. Mao nang kinahanglan gyud ka moinom og G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog kay number 1 ni nga mutangtang sa toksin sa atong kalawasan. Usa ka natural nga remedy buwagtang sa balatian, porno sa nutrients nga mahoy makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA, registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian. O karong ligon, kanunay atong vital organs, inom yung tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number 1 mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. At si Press,
2: okay, ang sender na ito karo-adlawa.
1: Si Inday Chuna, Ate Pres.
2: Chuna.
1: Kinis, Inday Chuna, Ate Pres. Problema niya, yung ba na taon, murag sudlan bagdot ang espiritu ba? Murag mukalit lang, syagit-syagit, ugunusapan na diha. Mao ni yung problema, unsaon niya yung ba na taon nga, ipatambalan, musod ang mga, espiritu. Ang musod, ang dautad rabang espiritu, musod sa halawa, siya ba na, unya, malaylain raba, usay, binuang niya, Dr. Si Rizal niya, Lulibitang hiri, kumir niya, ngihi ko siya, dundi
3: uming.
1: Oh, mao na diha, tinuod baka niya, Ate Presno, baka niya binuang layang bana. Usa man ni og ginana nga murag sudlag daw tong espiritu. Ato ni Padre Darwin Gitgano. Oh. Ipagwagtang ning iyang daotang espiritu
3: ni Padre Josue. Kamaong sana siya.
1: Oh, Padre Josue, kamaong si Padre Josue ang
3: anang
1: kuan ni ginana.
0: Nahinom dom ko guyang at ni noitiban sa buhi pato siya. Basta mo sakit ko no yang tiyan or unsa yang batiyon ba sa lawas, mao na kuno siya. Sa ngalan ni Jesus, bawa sakit sa tiyan. Sa ngalan ni Jesus, pahawa ka sa kita kong tiyan.
1: Ano ko doon niya? Dautan, dautan.
0: Oo. Kaya mga dautan, espiritu man ka. Anita sa paambit ni Rizzo. Si Ate Press, ang saipong niya?
1: Ate Press? Ang saipong ni Maria?
2: Sa ikang ilan?
1: Ang saman. Ang saipong may kasultian ng tsuna
0: ito. Patotoo, ang saman.
2: Ambot lang ka, uy. Tinuod na tsika na.
0: Mura ba siyang mulatin? Mulatin ba?
1: Hindi, kanang kinatsila ito, bam.
0: Ngayon ka hiyon. Ngayon ka hiyon.
1: Kasi kumir, ano siya? Yeah. Okay, kaya na siya. Dudini.
0: Ano na lang? So, ang sender is?
1: Si Chuna.
0: Ma'am Chuna, kanina live mo yung batone, kanina live butang si mong alimpataka, no? Mateo 28, versikulo 18. May duol si Jesus, ugmingon kanila. Gihatag ka na ako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanlakaw, himua ang ako mga tinunan ang tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mm-hmm. Tudloy sila sa tanan kung gisugo kaninyo. O kinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mm-hmm. Kanina lang ibutang sa patakan o kanina lang lituka. Mm-hmm. The Father, the Son, the Holy Spirit. Yeah, dayon ang last line ngayon niya nga. Ako mag-auban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.

0: kalibutan. So naaro gyud siya, no? Kanang ingon, God is everywhere, matud pa. Ana na lang kay og tinuod man kanina yang gipanulti kanang naa magoy karaang panahon na pagadiun ko nung Latin lan para pahawa sa nang mga pagawa.
1: Naam to. Oh. Na ito'y gitudlo akong Tatay Pedro sa una ka itong In Nomine Domini Nostri.
0: Laim lang, yamuro malagibali ang mga litra. Something ko ka.
1: Binuha nga ito'y ah.
0: Binuha nga ito'y tingali.
1: Mauna iya ha. Binuha nga.
2: Binuha nga sakyan ng mga dautan.
1: Oh, dautan. Binuha nga nga. Dautan. Yung mga ilpilibusturismo. Kula ko nuli.
0: Pariyama sa una ako mga perkadang bayot. At tumis ang mong bukid. Kanilig yung mga sinultian sa mga bayot. Sagol binali. Yung mga ganabutan scientific. Mm. Kusa, aw, sila ka mong gulit, lahit, hanirti, makain mo ka nang mabinali, palit nga, kanang kuyaw, kanang ilid, kanang palit, di ba inyong nang balihon?
1: Ang asa, napoy gihimo, gitudlo si, maksurban ako, habang kayo, ako agisi aw pangyae, ya igisi aw pangkua. Anak.
0: Unsa man siya?
2: Gisi ikon ko.
0: Unsa na oi?
1: Longbuhi na mi kahado. Ngun naman at sa ku ayaw pang yae. Aw padlaya eh, anak.
0: Unsa man kay ko anak nang mga
2: tama na. Kantaw sa to. Padlaya eh.
1: Kalang okay. Aron ni sabtan palit ara ninyo. Mao ra kada ko. Gisi au pang yae mo na yae gisi au pang kua lumbuhin na mi kahado nungaman at sa kua padlayae
0: unsa man siyang unsa man patabot
1: kuan ako sige wapang iya
0: bayot magundang tayo saan man pangulang ito sa luman nun
3: kuna ko ang pasol tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
6: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Unsa di ibong giampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
5: Unsa?
6: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you...
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: Kalami man kape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
4: Jo, mabinaw ako. Ayaw na magdagan, Jo.
5: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
4: Jo, maluoy ka, Jo.

0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Sa opisina, kaya mo kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: No one ang nabaka-ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya
7: ug desugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500
6: sa mga butika.
7: DTX 500
6: ang tubag
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
7: efektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: DTX 500
6: imo sa desugared sugar cane extract
7: ug anti-diabetic property.
6: Kikan sa palaya.
7: DTX 500
6: garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto,
7: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: karong mga higala, aniya ang sumpahining ng ginapustang sugilanon, Maid of Fortune. Drift on by,
1: might not win them all.
2: Congrats!
1: Uy! Salamat kay Gakuyog yun mo! Uy, natatay trampatay pa sa... Kamu na?
2: Oh, kami na.
1: Kamu na gyudi ay! Ay, hala, ay! Hala, hala! Kamu na gyudi ay, no? Ay! Bagay magyud mo sa una pa. Hala, swertihan ni mo, Angel. Uy! Naka-jackpot kag attorney da! Hala, di naging tuod kinahanglan nga mag-afam ka.
3: Uy, di man good.
2: Congrats again ninyo. Kita na ta sa reception.
1: Ah, okay, sige. Magkita na tao niya sa reception.
2: Okay.

0: Ay, kung pahagi siya kong pinangga eh. Pero, gamugtok lang. Diligan eh, halos mutanaw na ko. Hey, hilomon lagi kay ka.
1: Asa na yung mong gusto? Magkiat ko?
0: Napakaisaan
1: ako ha.

0: Pandara na yun.
1: Mag-istorya sa ta.
0: Ah, oo na ito, ano? Nakasaka ka na ako.
1: Ang sari akong saka.
0: Anong ingon-ingon magkaroon na kita na? Nituuro bagit siya?
1: Ako naman tong gituyo para isave ka.
0: Hmm?
1: Di ba naglikay man ka sa iyang gitapil nga afam?
0: Ah, oo di ay.
1: Nakasagi hapon ko.
0: Okay na lang. Di pa sa ilo na tika. Sige na, doon na ta.
1: Pwede di si tika ihatod pa uli.
0: Ah, saan pa man dito?
1: Manuri una.
0: Magingon ini tagsulog?
1: Mabitaw. Tagsara kini nga ingon ini nga tong get up. Labi na ka. Ang ngayon gigay ka. Anong kung kayo nga mapauli lang din ka? Huwag ipadapli na ng imong sinina.
0: Bitaw, no?
1: Hmm.
0: Mahal ba kining sinina, ah? Mas mahal para ba ni kaysa atong giiluga na mo ni Miss Architect?
1: Lindo ta gina tanaw nga mi katawa eh. Makalipay sa duga.
0: So, asa mo ta manuro eh? Tops sa gabi eh. Ninduta, uy!
1: First time pa rin mo din isa?
0: Oo, uy! Kaya ba, obi ka na ako. Asar ako masuroy. Wow! Kanindut man di ay. Takkan kay mga ni.
1: Kani, mag-fog pag inipanahon sa November, December, Enero.
0: Oh!
1: Na, nilok ka din. Dali, picture lang ito kami. Para doon na kay handumanan.
0: Ha, sige, sige!

0: Wow! Mura man sa kog model ini. Nindot kay mo mga shots.
1: Thank you.
0: Ikaw na sa akong picturean, Bi.
1: Ha?
0: Huh? Sige na. Ay, di man kay nindot ako mga shots.
1: Okay naman, good.
0: Ay, kini, gwapo ka, ani. Dili sad.
1: Mag-selfie ta, pwede?
0: Okay. Pero, ikaw lang. Kaya di kayo kumaayo ng selfie.
1: Ah, sige. Got it. Okay, ready? 1, 2, 3. Lain pa yun.
0: Okay, sige.
1: 1, 2, 3.
2: Ako picture niya doon, sir, be.
1: Oh. Sige. Picture niya, salamat ha.
2: Okay. Ayun ka. Okay, ready mo ha. 1, 2, 3. Oh, one more.
1: Okay.
2: 1, 2, 3.
0: Okay.
1: Thank you.

0: Ikaw yung request lang food?
1: Okay naman. Pasado ra.
0: Okay lang ato pagani?
1: Okay naman. Layo lang yun.
0: Mamalik na ta din eh. Kanang daytime na sab. Para lahi na sa atang view. Okay?
1: Kuyugan na to sila si Irene.
0: Pamilya na gid para ni mo si Irene, no?
1: Siyempre.
0: Stable na ba sila?
1: Oo.
0: No?
1: Og, happy gid kaayo ko para nila. Feeling na ko, nakahuman kong mission.
0: Mission?
1: Si Irene, naapila lang si Ryan. Ako silang mission sa kinabuhi. Pero, nahuman naman ang akong mission nila. Nakaingon ko ba nga, ay, salamat. Nahuman ang gid ko sa akong mission ni Irene. Kapoy sad, oy, makaugtas. Mao nga, naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Og ako na sang self ang akong ati manon.
0: Ha? Tinood ka, Angel? Ang imo na sang kaugalingon ang imo ati manon?
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
5: Breast cancer, ang delikado ug mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Kay ngano di ay?
0: Praise the Lord. Gidungog na ginibong ako mga pag-ampo.
1: Unsa day imong giampo?
0: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha. Rachel, dugay na kay kong in love ni mo. Will you...
1: Hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao. Mauli na to, eh. Huwag tangan sa taganan mo.
0: Uy.

0: kung siya man ko. Huwag ma ko makakontrol siya kung baba.
1: Focus sa pag-drive, ha? Dalugon na ba kayong karsada? Tingaling madisgrasya ta.
0: Ay, kabala ka. Imong safety ang akong priority. Sorry.
1: Focus lagi diya sa pag-drive.
0: Oh, okay.
1: Nag-guilty ang amaw ay. Pahala siya.
0: Angel, dugay na kayo kung in love nimo. Will you...
1: Ganong kikilig man ko eh.
0: Okay na ka? Angel, dugay na kayo kung in love nimo. Will you...
1: Bang!
0: Okay na bitaw ka?
1: Okay na oy. Medyo tugnaw lang.
0: Ah, tugnaw? Sige. Pahinayin ako ang aircon.
1: Okay ra, madara. Ako lang niya'y mupahinay kung dili na madara.
0: Oh.

0: Kayo na lang og soda. Gabi na kayo. Mopaway na ko.
1: Okay.
0: O ikaw, paway na sa trabaho pagkaugma.
1: Okay, sige.
0: Ano lang ka na, og giablihan naman ni Ryan ang gate.
1: Okay.
2: Good night.
0: Night.
2: Sorry again.
3: Di na musulot si attorney?
0: Dili na, kay gabi na kaayo. Trabaho pa ugma.
3: What? Trabaho? Domingo man ugma.
1: Angel, doon kayo na kayo in love ni mo. Will you...

0: Hoy, hoy, hoy, hoy, Attorney Mervyn. Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao.
1: Malita agi sa kong pinanggaw eh. Taas pagiging pride. Sige lang. Nagkahuwat ng kukupila katuig. Tapos, magkahuwat pagkukupila ng lagkaadlaw. Na naman ko'y nakita ang paglaong.
2: Ayaw na nigluag-luagi, attorney. Hugtinagod!
1: Hugtan mo lang. Wala ni atrasay.

0: kahumot sa kong fried rice.
1: Uy, alas 5 medyas buntag pa man. Sayo ako daron.
2: Han!
3: Oh, Han, gidungo ko. Akong susiron, kinsa.
1: Si Angel ka? Nagpa-deliver o pamahaw?
3: Oh, wala. Kadako ini.
4: Asa na, Ryan?
3: Angel! Delivery, para ni mo.
4: Pwama ko i-order.
3: Tanawa!
4: Oh.
3: Di man unta Valentine's Day, pero sobra pa manis Valentine's mga buwak ka. Diba ito? A big bouquet of flowers from Attorney Mervin.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, naibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod!
3: Jo! Pabinaw ako! Ayaw na magdagan! Jo!
10: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
3: Jo! Maluhoy ka, Jo!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Delivery! Mariose!
5: Is that box really mine?
4: Surprise!
5: Why are you inside the box?
4: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
6: Borrow up to 90% of your savings.
4: No processing fee and get fast approval.
6: So you should
5: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tonight.

0: higala at ang iang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your torch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
3: Uguay mo siyagit! Tama! Uwakalag dyan ang gwarta sa banggo! Patali! Ang gwardya! Kilip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sir Boy! Help
5: me! Ayaw! Ayaw! Ilang piyag ako ka lang! Ayaw! Ayaw!
2: Kidnapping. Kahilayan.
6: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
7: Yes! Oh, yes!
6: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
8: Huwag! Down the maskara!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director, Francis Eliaga Ispares. Musical scorer, Randy Nakurda Tayan. Soundman, Aldwin Nakurda. Audio Editor, Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. Adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Higala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyper Acidity in as fast as 5 minutes.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Sobrang hambog!
2: Awi na sa sobrang hambog. Imo, Apple! Dako mo to, pero kiniihalimot si ito. Di saan siya hiyabog 10 metros? Muhihap siya katulo, itsalang doha kalimot si ito, ugiyap siya lun!
1: Lahap ra, lahap!
2: Kabantay ka, ha?
1: Sa, ako kabantay na.
2: O sa, bubusta si Manggaw, 5 million! 5 million! Utsa na!
1: Utsa?
2: 5 million!
1: Ariskado niya! Baya, okay! Baya, no? Why the resulte? Kasado na yun! Sugda na!
2: Karun da yun!
1: Tanaw na to ang hambog ining abil. Ya matagot. Ang apul, unya ang iya ako, mga apul ako, unya iya limon si ito. Baya, lahap na kayong hambog ka na. Muna itawag ko kisar.
2: Ah, ito na masutay ang hambog ito. Oo, lagi, isar, sobrang hambog.
1: Oo!
2: Sige, sige. Arayan ko, ready na, arum ready, arayan ako. Makita ito.
1: Apagkali, let's say!
3: Tabangan, tika! Tabangan, tika! Hindi, gasa mo ha!
4: Darling, Rafael?
5: Darling, Charity.
4: Unsa naman sa...
6: Adunay challenge na himuon si Federico.
4: Ha?
6: Darling, Marga.
4: Kinsa naman si kontra niya, si Abel gihapon?
1: Oh, si Abel. Tonto ginitaw, Hana. Makikindigin ako. Paya, kompetensya ginisyan ako.
4: Unsa imo hitabo?
6: Imo makita karon, darling, kung si Federico nagpakita siyang katakul sa pagpunting sa apol nga giitsa sa ibabaw ni Ula, unya naigo. Si Abel, lain pud ang iya.
4: Unsa man?
6: Duha kalimunsito, iitsa sa ibabaw niya yung pusirun.
4: Unsa? Limunsito? Kagamay, ana, bisusugot niya.
6: Ato ka na may bawaan karon.
1: Tanaw, mami. Dako kayong pusta ini.
4: Pila?
1: 5 million!
4: What? 5 million?

0: sa'n yng ngistai law eh. Kuyawan na nila.
1: Ipagalo ba diyan? Hinambong mo ni. Ano kuyawan mo ka? Ano kuyawan?
0: Sabi ni kuyawan na gamayin mo siti. Sabi ko sa babaw niya, imo po silon.
1: Pambugay mo ni, pambugay. Sawayan lang, sawayan lang.
0: Tingali. Sa maamong tingali si sirmang kaon ng kalaki ni mo, dako siyang bilde. Ha? Dako rin mo yung posta.
1: Di sana ako sa posta siyang dako. Maungin na, sugal na. Hindi na, wala yung problema na. Dagam na sa kwarta. Ang sugal ba eh? Di lista ng panahon kung braog ka. Maghihigil mga pildi ka, di ba?
0: Probida. Among gisira ng kalakiha ba? Kalitan sa kuning mo, beda. Probida na yun.
1: Anong kalitan mo ka?
0: Pinilili mo ka mo, apel?
1: Inayak na nga ako, bay.
0: Pinilili mo yung pagkipakita ka ron.
1: Pabilib na eh.
0: Wala ko kung makikita na eh.
1: Bungkos nun ta.
0: Katupunting nung stansan, wasa ko kakita ito. Nag-practice mo na ikato.
1: Ay, sus, kapag-chambar kita ito. Chambara kita to. Panaghap to nga ako.
0: Panaghap ko? Purbida.
1: Mag-irom na si Federico. Tugbang nga ito, hinambong saan?
0: Palitong suspuro. Pina, hinambong nila, ha? Igo mo itong karo. Sir, sir.
1: Ano
0: sa ba, sir?
1: Okay na.
0: Sugdan na to, sir.
1: Oh, sugdan. Abel, pukos lang do. Pukos lang. Ayaw na nagagupusta. Okay na, yun na. Mawin na na, pukos imong tumong. Nga matuman ni mo. Ang imong gustong buhaton, nagkinahanglan ka nagsaktong concentration. Ha? Focus. Bisagwa kung kakita ni mo nga may practice na. Pero, salig ko ni mo, Abel. Salamat kayo, sir. Pero, pwede pa tingaling mo i-cancel ang imong pusta, sir. Kita kora kayo, tingaling mo pildi ka. Anan ko sa sugal, Abel. Kung mapildi, wise worthy. Pero kung muraog, au, paldo na.

0: ¡Ocarrón, mamá y gala! ¡Ani armo kita sa lahing kong bahina ang mga bahin! Di na nga itong igala ang usalang ka, pampingoy! Pero makikita sa iyang pagkabilidad sa punting sa armas ni Puigo! Armas nga bubuto! Saksi ninyo si Bayabil! Nga mupakita sa iyang abilidad sa magpunting! Di na iyang busilon! Duha kalamansito ng itza si babaw!
1: Gwanihay! Gwanihay!
0: Gusto mo malingaw! Ganaan mo malingaw! Ganaan mo!
1: Abi, may pangalan yan!
0: Sige! Age! Totoke ninyo ha! Ayaw mo pamilo kay sugdanta na ang bagabuhaton ta!
2: Okay! Sino?
0: Alagi! O karoon na na! Anamay ka na! Ananas Bayabil! Ni Barok og mihinay na sayang purma tanawa.
3: May unta og pulang pusya. May abilidad mo gyud ning kanahan ba pero bayot lang lagi.
4: Charity! Dai! Ready na kaniha?
5: Ready na.
4: Ikay itsa na dok limusitos mabaw ha.
5: Ready na kay kuting.
4: Okay, ready, ready, standby. Ana, nakapurma na si Bayabil.
6: Federico, naa, andam na si Abel. O si Charity, distansya o 10 meters.
7: Kamantay ko, mami. Kita ko.
8: Ako'y kulbaan, Federico.
7: Daddy, meron ko taong kulbaan ka?
8: Kulbaan ko kay, nay, tingalig. May igugyo ni Abel ang limonsito nga duha kabuok.
7: Akalitse! Ha! Payas ko ni mo, Daddy! Payas kang dako!
8: Federico!
9: Attention, attention.

0: nagbulahan tungod sa original koy capsule. Di na jud ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong nulaglolo sa original koy herbal capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original koy herbal capsule. Di mag-ol. Sana all.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag gwanta pa.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
10: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mama Mia, here I go again.
13: Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
14: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
15: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
14: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
14: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
15: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: I'm Maria Jeanette Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3. Dito ako believe.
19: Gusto na mo, ana. Ayun ang paglalis. Kay Sugdan na.
9: Oo, Marga, darling.
5: Pikatan ko ning hanggang dako. Human niya papakya siya.
19: Federico, gusto na.
5: Yes, na! Yes, mommy.
15: May gara! Talaw mo ba yung, ha? Suko na ta! Usawan ba yabil? Suko na ta! Iyap na niya! Charity, andam na!
2: Andam na ko, Teng! Ganina na!
15: Okay!
9: Okay, Charity! 1!
19: Niihap na.
9: 2!
10: Hapit na.
9: 3!
19: Ah!
9: Ba! Ba!
20: Yes. Naigo niya. Duha kalimut seko. Naigo niya. Super. Abel. Belsan. You're great.
21: No. No. No.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad!
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: Ran. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Imna na ni imong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kada ad

0: tayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: Okay, maganda. O kamay na.
1: Musugot siya ni Potensya, no?
0: U.M.
1: Sama na.
0: O niya musugot? Ha? O kamay na, ha?
1: Ako.
0: O kamay na, ni mo.
2: Bitaw. O kamay na, akong sugton ko ni ma'am, ha? You know?
3: Bitaw, eh.
4: Hi, Denise. Hi,
2: no?
0: Eh?
4: Butaan na yun din mo, Loy.
2: Bisan, himat yun na ka. Ako pa gihapon nang imong ginahuna. Salamat, kilo, salamat. Denise, gibilin ako ni Lolo ni mo, ha? Dili na ka may imong mudawat og laing lalaki sa imong kinabuhi. Ako na lang. Gibuya na ta ni Lolo. Inig kamatay niya, magpakasal na ta.
1: Nakadungugas gingaw ni Kapitan, kung sugton ka. Sugton di ka! Ha? Sugton ni mo, ma'am?
5: Ha?
2: Manong dili?
4: Dili ba, ma'am?
5: Kapitan, kalisod ba si mong gisangon ako?
0: Ha? Ang asya ito?
5: Nga imong ibilin si Potensyano na ako. O nga...
2: Sugton ko ni mo.
0: Dito man!
2: Ako ganilo! Kapoy ni mo, oh. Bago ba ganit kang maingon?
0: Kinsa ganito ka?
2: Katawa ka, katawa ka!
1: Katawa! Klaro ka na!
2: Ayay, gitag-gitilay! Hmm, na! Salamat ka niya si Lolo o si Denise. Kikunwaban na! Tarong ko, no? Os bang imong giingon ba? Ipinong ka na mag-unoon. Kapuyagin ang mga puhan na ka, oy. Katawa ka ba niyong mamatay?
5: Oh. Potensyano!
1: Potensyano! Pati lamia suso ng simod ni mo, eh. Huwag ibatasan nga pagkaapo na. Pasalamat ka nga naapo ka ni Kapitan. Kay ko namang hul pati ka o naigsoon. Dugay ka raon ta na pangag.
2: Swing ko na ba? Swing, ha? Swing, swing!
1: Ay kong hagita, ha?
5: Piolo.
1: Ay kong hagita.
2: Sus. Di ka musokon, ha? Tauhan, dilo!
5: Piolo, tana. Ihato tanas Kapitan siyang lawak aron. Makapahuway na siya tarong. Gusto na sa kong mapahuway kay tibok gabi kung wala makatug.
1: Tana.
2: Ako na! Ako rin mo tabang paghatod ni ma'am sa kwarto ni Lolo. Alin na ma'am, kupot na ako.
1: Alam si mama nang imo pakupto ni mo. Si Lolo ni mo.
2: Ay pagbuot.
0: Tatalil ko na kong kwarto eh. Bayan ni mo.
2: Guys! Saan mo kikagod?
4: Ma'am, tara ma'am. Misood na si Lolo siyang kwarto. Tara, ihatod na kasi mong gipuyan. Gibilin ra ba ka ni Lolo na ako? Na, tara.
1: Buhi pa si Lolo ni mo, ay pagbuot-buot. Lingko diha. Ma'am, tana.
2: Ali, ma'am. Hoy, kanan! Hoy! Pugos, huwag ipalingko na eh. Ugali, ilikopta ng kamuli dinis. Tami biya. Makalag ko ito yung tawhanap isang sao na. Gamay na jud kuwang, ha? Gamay na jud kay ni siyag kuwang na ako. Makulatahan ko rin ni siyag mayo.

0: Oy.
1: Lanay.
0: Lanay karon.
1: Lola, nanay.
0: Dugay malagi kang nabalik. Nakita na ba ninyo si Kapitan?
1: Oh, dito ra sa simbahan, ay?
0: Mayo hinuon kun mauna. Ay, kapait ining tiguang na tao niya ang wanguhon na. Dili lang unta ko buabot ang higayon na, oy. Kay buambak na lang tingali ko spang-pang ba kun mauna, kun mahitabo na.
1: Nay, kun buabot man na ni mo simba ko lang, ha? Dili ka ngay mabalakan, ay. Kay ati manun o panggaon ti ka, sama si mong pagpangga o pag-atiman ako.
0: Dili ka nga parehas kang potensyano nga biyabiyaan na lang unya ko ni mo.
1: Kabiha. Luuya sa kanin mo, no? Kung ako na buhaton ay. Pero nay, ako ipaniguro ni mo, ha? Diligi ko makahimo, anak ni mo. Pinangga manggani kay tika, bisag kusog ay ka nga mangusnit na ako.
0: O pinangga sad kaayo tika, bisag dili pa tika tinuod nga.
1: Ano siya, nay?
0: Ha?
1: Dili tinuod nga. Ngaon sa?
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
3: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
4: Strong for the Philippines.
5: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Ako si Cha, dating McDo crew, ngayon professional volleyball player na.
7: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
8: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
6: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
9: Dito na buo ang confidence ko.
7: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
10: easy maging best me.
11: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
12: Gigutom na ba?
13: Gimulto!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
5: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Biocef C+ 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Biocef C+ 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
7: Mmm, tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargato.
12: MaxFit Kargato.
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
15: Bilang kilo sa karne?
16: 500.
15: Hulo!
16: Ma'am, bag sa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
17: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Ay, dili pa tinunod ang akong kusnit ni mo ba? Hinay pa kayo na?
20: Hinay?
19: Lagi!
20: Sakit mong gani kayo?
19: Ana?
20: Halolo, saan lang ka kung imong tinudunay, no?
19: Ana, sige na. Kaon na dito. Wag ka raba makakaon ganina, una kami laktaw.
20: Busog na ko, nay?
19: Busog ka? Nga unday mo?
20: Ay, wagod, pero... Nabusog na ko nga nakakita ni ma'am.
19: Eh, paghilom di ay, naungi mo. May kailang magsulti, anak, kunwa din eh. Pero naagani, dili kahapit makatingog.
20: Anak mo na. So, na ko skwarto, nay?
21: Today, nay. Si Clover, nauli na sa ila?
19: But lang. Kalit malang itong kawa, dinisalang akong gibiyaan kay may gibuhat kuskusina.
20: Ah, pauli na siguro to. Kwarto sa ko, nay.

0: Ay, karon ako batiag lukada. Pero dili ko mahimong matug tibuok adlaw. Kinahanglan nga mangwartag iko samtang way klase. Ah, muhigda lang ko kadyat. Tempa. Nga nung giingon man ini ni nanay ang unlan paghapnig? Gilinya sa dapin ugo niya. Gitabunan sa abol. Mura mahinunig tao nga nagbukot. Well, well, well, mahinon. Alam nga doon ako'y katandayan. Di ba sa kumaghabol kaya limuot kayo? Ah, diya na lang nga. Ay, ay, ay! Ah, tanday, tanday!
1: Ah. Ang tanday!
0: Oh, usa to?
1: Aray, uy, sakita sa kusampot ngayon mong gibunda ka sa iyong pa! Ah.
0: Clover?
1: Ay! Ay! Ay, bangon po!
0: Clover!
1: Diyan lang kayo ito!
0: Usa!
1: Tupad ito! Uy,
0: Clover ha? Di kung saan magkadini sa kong kwarto? Nanong naaman ka din eh? Abi ba namog ni Paulina ka?
1: Kapoy man uguli, Bi. Sakit kaya akong samput sa mga bunog. Awa, good mo. Tanaw ka, tanaw ka. Kakadiyot kay maghubo ko. Ano na makita ka sa mga bunog.
0: Oy, oy, oy, oy. No, no, no, no, no, no. Puyo ha, puyo. Puyo ha. Ay nalang ubangon.
1: Ang saan man ako paghubo. Ano na makakita ka sa kong bunog.
0: Di ko tanaw.
1: Ay, patanawon man te kay pagbuot. Maghubo sa ko, maghubo sa...
0: Ay nalang lagi.
1: Ay... Siya pa? Okay, sige na lang. Uy, dilit na lang kumubangon. Ikaw na lang hubo na ako.
0: Sa? Diyapag na. Di ko eh.
1: Ano man? Patanawan man naka sa kong bunog.
0: Di gani kumutanaw gani. Kadaghan ako nakakitag bunog. Di na kumutanaw na imong bunog.
1: Lahit man yung akong bunog ron. Tanawa sa laki. Kahit naan sa'y pinaakan, dapit sa akong suso ba ya?
0: Ayaw ha?
1: Awa, awa, awa, awa. Nadiri sa kilid. Ay, nalagig. Bangon ba? Tinara ka.
0: Clover, buhi ko ha? Ayaw ko gaksa.
1: Ay, gakos ko. Ay, muslan ko ni. Kahit ugoy na ko nangandoy nga makauban ka sa kama. O nga, dili kay gakos rin akong buhato ni mo. Tanday sa tayo.
0: Tutasa ba yan ni Clover? Ang saba, masudlan ta ni nanay.
1: Ano man di ay? Si nanay rabitaw na ni mo.
0: Makus ni tantag, mabunalan ta to. Magtuto, nagkunsa ta din sa kong kwarto.
1: Okay ra na, uy. Husni trabitaw o bunal. Ang importante ay ang mahalaga na makagakus ko ni mo. I love you, Piyolo.
0: Clover.
1: I love you, unsay imong tubag.
0: Puyo ba? Puyo. Puyo, Clover.
1: Di, manak maoy tubag. I love you too, man. Ang dapat itubag.
0: Uy, inako.
1: Ano man?
0: Kay, mabangon ko.
1: Kaya gihugawain ka na ako.
0: Clover!
1: Naligo sab ko no, human ako atong foreigner. Mong limpyo na ako. Nagbrush na sab ko. Mong limpyo na sa ning akong baba nga gikang may
0: Hanggawa gini mo eh. Baba. Gini babaan nilagip. Taka nagyawit. Yag ka naguna ni mo akong kamot. Niyabag na! Ikisa na kumpad!
1: Sige, itabon pa. Ganahan ko. Uy! Kahit kay kang kamot. Kamot pa lang, sold na.
0: Clover, ha? Pagpuyo. Pagpuyo.
1: Piyala.
0: Ay, Diyos! Kinuko ko, Clover. Nga nung ni Pato, may taong kagkalit din na ako. Clover!
1: I love you, Piyala.
0: Clover!
1: Dili ta ka makuha sa santong dasalan. Kuha unta ka sa santong paspasan.
2: Naay high cholesterol o diabetes? Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
3: Say yes to the Super Fiber Drink GlucoPro.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
22: Drink responsibly.
21: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
22: Drink responsibly.
23: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
24: Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
25: United Home.
26: Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
28: Maayo na lang, naay Kidilets.
29: Chewable paracetamol and candy flavors.
30: Di kumabala ka, kay dali ray painom.
31: United Home.
26: Unilab yan.
25: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
25: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
26: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
33: Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8th.
26: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
34: ACS.
26: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
35: Ang kinis na niya.
36: In fairness, nag-glow up.
37: My budget.

Kaigalan, ayo sa'yo pasipag paminaw upan pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines ato ang mga balita. Revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa siyudad sa Sugbo gipaabot nga masugdan na sa musunod nga mga adlaw. Samtang Super Typhoon Inday ni kusog og jutay mga lugar nga gipaubo sa signal number 1, niabot na ngadto sa 12 ka mga lugar. Samtang DOH ni paubo sa ilang operasyon sa Code White Alert nunots pagsud na sa Super Typhoon Inday dinhi sa nasod. Samtang gidaghanon sa mga Pilipino nga way trabaho ni atong buwan sa Mayo ning tuigan ni Saka. Og ang presidente sa nasod nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. nilusad og expanded school feeding program alang sa mga Pilipinong tinun-an. Mga nato mga headlines.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba moy hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
12: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
13: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
14: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
15: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: na Binayabal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras sa DYHP, alas 12:45 na.

Sugbo ka Bisaya ng Mindanao, maayong udto. Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, ako inyo makauban sa ito ang Metro Ratsada, Radyo Man Marisa Abadies. Laing adlaw na sa mga kasama. Hulyo 8 na 2026. Atong unahon pagsuta ang ato ang kondisyon sa toang panahon. Mungayo ta og report dugang weather update gikan sa DOST Pag-asa Visayas.

0: PHP. Una sa lahat, weather update.
1: Naka-standby na sa tong linya, gikan sa DOST Pag-asa Visayas, si Sir Evertinio. Sir Ever, maayong udto.
2: Yes, maayong udto ma'am, maayong udto sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinakalatest na weather update, parang mga orasa. Ang atong ginamonitor na bagyo na si Inday, ni slightly intensify kini siya habang nag-airog sa may direksyon na kasadpan nga to sa amihanan kasadpan sa may Philippine Sea or sa east portion sa Northern Luzon. Sa atong latest na tropical cyclone bulletin, ulahing nasipyatan si Inday sa may kalayong 1,270 kilometers silangan sa Northern Luzon. Sa pagkakaroon, adun na gihapon kini kakusgon sa hangin na isip usa ka super typhoon category o adun na kini kusog na 195 kilometers per hour dool sa sentro o padayon nag-airog sa may direksyon na kasadpan nga to sa amihanan kasadpan sa kapaspason na 20 kilometers per hour. Sa mga musunod na oras o sa adlaw, si Inday padayon kini magadool sa atong nasod o mulihis o muliko ang iyang direksyon sa may northwest pag-abot din hi sa may Huwebes sa buntag. Huwag nakita po nato habang nag-northwestward ang iyong direksyon, posible po muhinay kinisya isip ka typhoon kategori pag-abot din hi sa may Biyernes sa buntag o lahos kining mugawas sa Philippine Area of Responsibility ini ka Sabado po sa buntag. Sa pagkakaroon, wala kinatay nakitang direct mag-direct landfall si Inday sa bisan asang bahin sa itong nasod, pero aduna nakitay mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 dinhi sa may northern portion sa Luzon. Para sa Visayas, wala kitay tropical cyclone wind signal sa karong mga oras ha, pero wala na itong gitanggal ang posibilidad na makataas kitag wind signal ilabihan na dinhi sa may Samar Island. O aduna po kitay lain pong weather system na gi-monitor mo kini ang hanging habagat o southwest monsoon na gipakusog or gi-enhance ni Inday na mao'y naka-apekto din sa dakong bahin sa Mindanao, lakip na po ang pipila ka probinsya sa Visayas, labihan na kining sa Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental o Negros Oriental. Sa mga naingong lugar, nakasinati na og madagumong kalangitan, inubanan sa kalat-kalat na paguan, purugdug o kilat, samtang ang nabiling bahin sa Visayas, makasinati sa panagsang mapanganurong nga to sa mga panganurong kalangitan na dunay higayon sa mga lumalabay na patak-patak na paguan, panugdug o kilat tungod gihapon sa southwest monsoon o hanging habagat. Para sa kahintang sa tong hangin o kadagatan, ang eastern section sa Visayas o ang Mindanao nakasinati sa kasarangan ngayon sa kusog na paghuro sa hangin na nagagikan sa kasadpan ngayon sa habagatan kasadpan din ang kadagatan aduna po'y kasarangan ngayon sa kusog ang mga pagbalod. Samtang ang nabiling bahin sa Visayas adunay hinay ngayon sa kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan po sa kasadpan ngayon sa habagatan kasadpan din ang kadagatan aduna po'y hinay ngayon sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa atong latest na gale warning advisory, aduna kitay aktibo na gale warning din hi sa may northeastern portion sa Samar Island. Sa inganang higayon, delikado ang pagpalaot sa dagat para sa naingong mga lugar. Sa pagkakaroon, ang atong temperatura sa tibok probinsya sa Sugbo ana sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang posibleng masinati. Samtang ang atong dagat mo taob karong alas 4:13 sa hapon o muhunas po doon yung alas 10:12 sa gabi. Philippine Standard Time, ana kita sa 12:49 p.m. o ang atong haring adlaw mo sa hapon yung 6:10 p.m. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Ever Jantenio, nagpahinundong na sa pabago-bagong panahon at doon ay pag-asa sa saktong informasyon. Nagkang salamat o maayong udto.
1: Sir Ever, gamay lang sir.
2: Yes, ma'am.
1: Sir, makita na ba ninyo karon ang posibleng gidaghanon sa uwan nga ato ang masinati din sa Sugbo?
2: Sir, parabo sa atong pag-uwan, ma'am.
1: Mm-mm.
2: Sa Sugbo, posible kitang makasinati o less than 50 millimeters na rainfall.
1: Mm-mm.
2: So, ang atong kwanana is naatay light to moderate rainfall with occasional heavy rainfalls. Ilabihan na din sa pag-abot sa Biyernes o Sabado, ma'am.
1: Oo. So, ang bagyong si Inday, mugawas kini sa Philippine Area Responsibility sa Sabado pa, sir, no?
2: Yes, ma'am. Sa Sabado, sa buntag.
1: Oo. Apan sa weekend, makasinati, gihapon tagpag-uwan.
2: Yes, ma'am. Kay iya man gihapon bitaron or enhance gihapon niya si habagat sa weekend.
1: Mm-mm. Dagang salamat, Sir Evertinio, sa imuhang update.
2: Yes, ma'am. Wala. Isa pa yan.
0: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
1: Ato ang update sa ato ang kondisyon sa ato ang panahon. Makasi natin kitag mga pag-uwan-uwan din hi mga kasama. Dili lang mo kumpiyansa ha. Labi na sa weekend. Karo mga gutlua o karo mga orasa, ato na matikdan sa gawas nga bahin nga dili kaayo landong. Sab kay init. Sakto ra ang panahon, apan di lang mo kumpiyansa. Kay kaganihang mga alas 10 ngadto sa alas 12, init kaayo. Yan din hindi na padong sa hapon, ngadto sa gabi, mulandong sa bugkalit. Doon na tayo masinati nga mga localized thunderstorms. Nang di gyapon kumpiyansa, mas maayo magpabilin sulod sa balay o indoors. Doon na mga lakaw, kung mahimo marisked. Sabi na karong weekend, kay makasinati kita o mga pag-uwan. Noon, 50 millimeters raman ko, no, paubos. Pero di gyapon kumpiyansa, kay lain na ang panahon karon, lain ang uwan. Kagama na yun o kininga maka-build up na ugbaha. Bisan diha sa ato ang kadalanan. Ari na ta sa ato ang mga balita. Itali na sa ato ang mga balita din sa ato ang revitalization. Sa Fuente Osmeña Circle sa syudad sa Subo, ipaabot nga masugda na sa musunod nga mga adlaw. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
3: YHP. Aha! RMN Report.
4: Kining maong balita, hanyo kaya sa Life Extension Vitamin B3. Gipaabot ka masugda na ang revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa Sulat Sugbo sa masunod ng mga adlaw. Kanita ko siya giingon ni Mayor Nestor Achival nga nahumana ang plano o drawing alang ini. Ang Fuente Osmeña Revitalization, abagan sa kagamhanan sa Lalawigan o sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI. Matun ni Achival, kinigastuhan o niya sa CCCI o kung huay mga kakulian, kinigipaabot ka mahuman sunod tuig. At City Council una nang niawag sa Mayor na himuong prioridad ang rehabilitasyon o pag-upgrade sa Fuente Osmeña Circle nga na isabisar kapin sa usaka siglo na ang nakalabay. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi panimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaa kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal. DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
7: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako ug inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gano'n nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
8: Ah, lagi. Basiglas na ni.
9: Maunang taas imong sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.

0: Arating bisdak na ko, ana.
1: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
5: Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
6: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
7: Oras, alauna 5 na. Atong kumustahan ng ato ang team na dito sa Mindanao, mga kasama. Gikan sa General Santos City, ni paingon nga to sa Davao City. Ato dawaton. Gikan sa gawas ng bahin, gikan sa Mindanao. Live gikan sa Davao Region. Si Radyo Man Ken Galinea. Radyo Man Ken, kumusta man mo din ha?
8: Kasama Marisa, maayong hapon, nagmaayong hapon sa ito mga suki ng mga tigpaminaw ni Apatakaron sa ato sa rehiyon or Mindanao Region. Apan ato nang nahatag ang lainasag gahugna sa financial assistance alang sa mga nabiktima sa linog, particularly kantong na Wadan Yud or mga kinabuhi nga nakalas. No, nga base sa Office of Civil Defense sa Region 11, doon ay 21 ka mga kinabuhi ang nakalas kasamang Marisa sa Davao Region. Lailain isla nga area o niya mausat sa atong gibasihan para sa pag-turn over na to sa 210,000 pesos no, nga financial assistance sa kinatibukan alang to sa 10,000 kapasos na ayuda sa matag kinabuhi nga nawa or nakalas ato sa magnitude 7.8 na linog amigo din sa Mindanao. Atong pamaagi kasamang Marisa since isulsihan na ta sa atong igsuon na si Diana no sub sa DSDC Davao no, pinaagi sa translation manager si Ma'am Zenny og sa Davao's Arimen Panayo sa Davao nga si Balileng si Ma'am Balileng kining ang mga lugar no nga hardest hit sa linog nga dinhi sa Mindanao or sa Davao Region. Lagyo day kay kasamang Marisa dito dinhi sa Davao City. Mao na nga ang pinakaningot nga pinakamayo nga option nga ato na lang gi-prepare mao ang pag turnover. Tinagi sa atong station manager Attorney Rufiel Labanio ingon man sa station manager dato sa IFM Brent Linios alias Idol Boyki. Mao na lang ang pag turnover sa 210,000 pesos no nga financial assistance ngadto sa mga station managers po diri sa Davao City para sila na maoy mag-igo no kun unsay mga pamaagi sad nga ilahang sagupon no sa pag-apod-apod sa maong hinaba nga pinansyal. Either paningkamutan gid nila nga moadto sila sa area kun wala nay mga kakulian or tagtong mga pamilya at mga nakalas no nga mga victim kanang kung naa sila higayon na moari sa DSBC Davao para mo claim pod sa maong tag 10,000 pesos nga financial assistance sa matag kinabuhi nga nawa or nakalas sa samang Marisa. So depende na no sa atong station manager dito sa DSBC Davao o sa IFM Davao City kung unsay mga pamaagi pod nga ilahang pinaka the best no nga pamaagi para masigurado nga matunol yun katong tag 10,000 pesos nga financial assistance alang sa pamilya ni atong mga nakalas sa linog nga sa OCB record as of now anaa pa sa 210,000 pesos ang atong gi-turnover o sub dito nga financial assistance. Aside ana kasamang Marisa, kung piliun mangdali nila nga muanhi sila din sa DSDC Davao para mo-claim kay tungod sa kalayo sa area no katong mga nawadaan sa o ga members ilang family kay nakalas no sa linog, kung mo prefer sila nga sila mo ari sa station o niya usa sa ilahang constraint no or kanang challenge ang pamliti kay layo-layo gyud nga area, dura pa kay gibilin dinhi nga particular na amount para maoy ihatag

0: ngadto sa mo claim igo sad nga makaani siya dinis Davao City ug makapamauli didto. So gihimo na to nga inana kasama Marisa para dili pud taon kaayo bugat para nila no nga pagkuha sa financial assistance nga ato pud nga giturn over nga gikan na sa mga donations nga atong nahipos din na sa Cebu pinagi sa ato mga listeners ingon man mga viewers sa DYHP RMN Cebu ingon man sa IFM. So kagahapon sa turnover ceremony kasama Marisa dunay gihimo dito nga mubo lang no nga mga mensahe sa Attorney Rufil atong station manager dito sa DFDC si Ma'am Jenny Mambalileng ingon man si Idol Boyki pod sa IFM diri sa Cebu City atong paminawon kasama Marisa no
1: okay.
0: Para mabati sa okay. Atong mga listeners and viewers sa DYH Blog ISM,
1: yes, kasama ka. At
0: turn over na sa ilahang gihatag ng mga donations ngadto sa mga victims.
2: Idolo kasama, day 3 sa Oplan Tabang sa DYHP Cebu, IFM Cebu. Ato ang gi-bye-bye ang kanagatan paingon sa General Santos City. O na himo na to ang Oplan Tabang alang sa pagapod-apod-pod sa mga hinabang sa bukirang mga barangay sa General Santos City. Doon ano pagka oras ato sang gibiyahe ang Jensan paingon sa Davao City. Kaya ato ang i-turn over karon ang hinabang gikan sa mga viewers o listeners sa DYHP o IFM aron nga pinaagi sa ato ang team diri sa RMN Davao o IFM Davao mapaabot sa ang tabang hinabang gikan ninyo mga idol kasama ngadto sa mga angayang tabangan. Atong kauban karon ang ato ang news director sa DYHP Aradiman Aida tapos and of course Attorney Rufil alang sa pag-turnover ng mics.
3: Sir Boyki, Attorney Rufil and our RMN Davao, 21 ka mga casualties ang natala dili sa Davao City o kana nagpasabot ng turnover tawag 21 ka mga envelopes containing 10,000 pesos each. So, motor over ta karon og 210,000 pesos nga 21 ka mga sobre. So, Ma'am Zen and
4: I don't know.
3: Yes, attorney. So, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 110,000, 120,000, 130,000, 140,000, 150,000, 160,000, 170,000, 180,000, 190,000, 200,000, and 210,000 pesos.
2: Ayon tang kagahapon ato sang na turn over ngadto sa kaping sa isigta ka mga pamilya no nga gitagaan ta pud og tang 10,000 gikan sa DYHP IFM karon si Attorney Rufil ang mensahe alang kaninyo.
4: Okay, so mga kasama o mga idol, so og ato mga listeners, mga viewers sa DYHP RMN Cebu o IFM, ang inyo mga hinabang no kay nanawagan man ta kay mo ni ang dugo nato nga naglatay sa kaugatan isip mga RMN no mga radyo man og mga idol no sa dihang nahitabo ang mga katalagman dito sa Cebu o sa bisan asa pa man established naman tani ana sa DYHP o IFM kato mga linog sa Cebu, Baguio sa Cebu, linog sa Bohol, linog sa Negros, abot naman kita dito. Ug karon linog diri sa Mindanao area, Jinsan, layo kini ato biyahe ron. Niabot sa kita dito gyapon no tungod kay ato mga listeners o ato mga viewers nihatag gyud nato og kanana ang nipaambit sa mga glasya o willing sang nipaambit para sa mga nabiktima sa maong nga linog. In fact naka kuha ta og mga 1 million kapin no nga katidal sumona nga atong gihatag ngadto sa mga namatyan gisiguro ito nga namatyan so di man ni maka balik sa ilang kinabuhi in town sa mga namatyan sa linog pero at least makatabang-tabang ni nga mugangaan ang inagipasaan in town no nga kana na ang kaguol no aron nga mo padayon sila sa dunay paglaaw padayon sila sa ilang pagpanginabuhi unya kini ni ang dito sa Jensan nakahatag ta sa mga namatyan ubay-ubay to pila to kabuok kan 62 kabuok no 10,000 ang tong yatag kada usa unya di man tanan ta dito sa Jensan dunay mga tagalain nga ngadto sa diyon o ban ni koordinator sa RMN Jensan RMN and IFM Jensan tungod ato atong activity unya tungod gyud lang po yung mga taga Davao di ay dito sa area sa Davao mo na nga naka-decide ta nga mianita sa atong sister station sa Davao ni ang atong mga radyoman sa Davao sa RMN Davao o IFM Davao nga diin pareha atong dugo no nga dili lang kutob sa pabalita. Di lang kutob sa pag-entertain, di lang kutob sa pag hatod og mga komentaryo nga di prinsipyo og mga fair nga balita, kun dili biyan ana nga mao ang public service. Pareha man ta og kanang kinini ang DNA, no? So muna nga malipayon ta nga mapahibaw sa mga listeners, mga viewers nga ang atong kapareha o dugo nga mga RMN nga grabe sa serbisyo publiko nila diri sa Davao. Muna nga number one ang ilang stasyon sa Banato Subo. Ato ipunong mo nila ang 210,000 nga kantidad alang sa 21 kabuok nga mga namatay sa maong linog. So muna nga salamat kayo sa atong representatives yun, mga head na to sa RMN Davao o si Baliling diri sa may IFM o ato sa RMN sa no mga niyamod sa oba na to karon. So muna nga atong i-turn over ang maong na kantidad para nga sila po maoy mo turn over na ang ilamang radio diri sa Davao. Ang RMN, sipa kayo o ang IFM, ang power sa microphone, no? Sama sa atong nag-gather nga kwan ka ba? Dito sa power sa microphone sa DYHP o sa IFM, nag-gather ta namang katidad. So, nining panahon na sa atong i-turn over nila, kaya nahibaw taong sa ka-powerful ang microphone sa RMN Davao o sa IFM Davao, nga mo ay mo disseminate sa information nga ari mo, katong mga namatyan, kaya kung inyong i-claim rin ang inyong hinabang gikan sa RMN, DYHP o IFM, and of course, gikan sa RMN Davao o sa IFM Davao nga atong mga kauban, ining atong hiniusa nga objective nga mao ang pagtabang sa atong mga isuon nga nabiktima sa maong linog.
2: Matik.
4: Matik. Kung sa may answer?
2: Matik. So, in behalf, of course, ni Sergeant Maya, Atty. Rufil, no, atong station manager sa FM Davao, atong kauban si Malileng, unya, atong kuag mensahe si Ma'am Zenny, ikan sa to ang RMN Davao.
4: Ma'am Zen.
1: Sir, kisalamat, Atty. Rufil. Na-surprise kami sa presensya ron sa ato ang mga kaubanan kasama sa DYHP and of course sa IFM. Grabe ang mga pasalamat na kumbaga naabot din sa Davao ang hinabang sa DYHP and IFM siguro na kaning hinabang nagikan sa inyong mga listeners mapaabot jud na ito. So kung saan na ito ni panikamutan jud na mo tanan kaning 21 ka mga nabiktima sa linog mapunog jud sa ila personal man or diri sa taong stasyon. Sa mauna yung tatak RMN na jud sa kasing-kasing na mo ang pagservisyo katong tinutanay jud na servisyo kayo. Kaya na ako na surprise sa ila nga mura jud na ito makita ang kahago mga kasama. So mauna ang tatak RMN.
2: Yay!
5: Hey. Hey. Okay, Ma'am Jenny, Idol Baliling of Sir Boyki from RMN Cebu and IFM Cebu, mission accomplished.
4: Okay.
5: So,
4: si Baliling,
5: maong lang po nga ato mga kaubanan sa team, agig pa na po sa atong day 3 sa atong ang kalihukan. Ato sa ipakita, ano mo join sila na.
4: Paalim mo, join mo,
5: video.
4: Ang kalihukan po yan.
5: Ang kalihukan nga. Nagdala sa mga tabang o ang mga donasyon, Sir Boyki.
2: Okay, number one,
4: Ma'am Jen. Salamat kay Ma'am Jen, ha? Pag-alim sa inyong watch today.
2: Okay, kita pa na from RMN.
6: Yes, kasamang Ken!
0: So, kasama Marisa, mauto ang mga mensahe sa atong station manager, Attorney Rufil. O niya, nihatag sa siya mensahe si Ma'am Balileng sa IFM dito sa Davao City. Ingon man si Ma'am Zenny sa RMN DXDC Davao. No? So, ato pasalamatan once again ang ato mga listeners and viewers sa DYHP o IFM sa paghimo na itong instrumento para ang ilang mga hinabang mapaabot na ito at sa mga nabiktima sa kusog na linog din sa Mindanao region, particularly ang nakadawat o ang himo ng mga beneficiaryo na ito, mga taga General Santos City, Sarangani, Ingon Mandri sa Davao region. O niya, kaabag po dito kasama Marisa para sa itong paghatod no, sa mga tabang gikan din sa Sugbo, paingon din sa Mindanao, ang Light Ferries, Light Shipping Corporation, pinagi silang CEO o President nga si Mr. Lucio Lim Jr. At usang pasalamatan tungkol kay nahimo nato nga kaabag usab sa sunod-sunod nato nga mga oplang tabang nga nanatong sa day 3 dito sa Mindanao region. So, sa ngayon gihapon sa itong mga kaubanan sa team nato sa DYH mga IFM nga niagihapon sa Davao City para sa lainasad nato nga lakaw, karong adlawa, Ako sabang inyo nga Radio Man Ken Galinea. Salamat kay kasama Marisa o may hapon ka natong tanan.
6: Nagang salamat Radio Man Ken Galinea. Kaninyong tanan din ha ato ang DYHP team o IFM Cebu. Kapanimbaut sa balibo ba na ato ang hinabang, inyong hinabang mga kasama, ato ang mga suking donors. Masukin atong tigpaminaw nga nipaambit sa ilang donasyon alang sa mga naapektuhan sa linog dito sa Mindanao. Makapalimbaut atong balibo nga abot gyud dito. Taghantag na tabangan. Lahi gyud ang tatak RMN. Maapa ni Attorney Rufil. Naana sa ato ang dugo ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Hamping mo din ha ato ang team diha sa Davao, ato ang DYHP ug IFM Cebu team. Nagipanguhan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo ug ato ang manager sa IFM Cebu, Idol Boyki. Hamping mo din ha kasama ang Aida Tampus, Remart Pugoy, Jane Gallardo, Paul Lauro, Arnold Bustamante, Jesse Sumampong, George Sikuya. Ato ang security guard na mo'y nag-escort good ni Radio Man Ken. Aron masipti ta dito. SG Jimmy Abilia. Ato ang technical. Lima mahimong posible kung di makaprograma si attorney sa iyang programa 6 to 10 ganginang buntag. Wala ang abang sa ato ang technical team na Radio Man Kisos Menya o Nems Quinones. Dagang salamat sab sa pag-uban sa tuang team. Radio Man, pabiling Radio Man yun kinisaya. Radio Man na RQ, Ruel Quirante. Wala na ko'y nalimta, no? Sa Mang Jerome, wala na ko'y nakalimtan. Na, mo na to, yung atuang team dito. Amping mo din ha sa inyong pag-uli sab o pag-balik din sa Sugbo. Halita sa ato ang duga mga balita.
7: TYHP Abroad Ngayon.
6: Ang atong balitang abroad atod ka nato sa said marketing ang tigama o tigapodapod. Sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang US military ug sunod-sunod nga strikes batok sa Iran. Gipaibaw kini sa US Central Command ug nipasabot nga ang maong strikes. Tubag kini sa giingong Iranian attacks ngadto sa tulo ka mga commercial vessel nga naglawig sa Strait of Hormuz. Namahayag ang US military nga nagsugod na sila paglusad og sunod-sunod nga powerful strikes batok sa Iran aron ipahamtang ang bug-at nga silot alang sa pag-target niini og pag-atake sa mga commercial shipping. Katong mga balita atod ka nato sa said marketing ang tingamaw tika para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ayog bang balatian sa kini ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawa sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa bang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong kalawasan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. makatabang usab ang set panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa atong dugo. Busaon sa painyong giwat, palit na sa tanang produkto sa set marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: TYHP Abroad Ngayon.
6: Ang atong balitang abroad mo ay nagtapos sa ato ang mga balita karong orasa. Pansadi pa kung manamilit, doon ay greetings na din higa ginagmay mga kasama. Ato lang hatagag pagtagad. Ato ang suking tigpaminaw nga si Sir Jess Borja. Always watching and listening sa DYHP. Shout out sa akong mga brad. Yeah, sa o silang Lloyd Borja o sa Coast Guard Officer Pilar Camote, si Tata Joseph Borja o sa akong mga parents, Paulino Paling Borja, Frenzy Borja. Sa Muwabog, Pilar Camotes Island. Daghang salamat kanimo, sir. Special listener sab ni Bibi Belarmino, Puerto Bello, diha sa Tudela Camotes. Wala natin igong oras. Musunod ang unang drama sa hapon kung kini ang akong suliran. Oras sa launa 25 na.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang
8: sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
18: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung nindot.
18: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
21: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
22: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umapur kong sigun nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
27: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
26: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
27: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
26: Heavy duty linis bawat pahit.
28: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
31: Charm, Fabcon, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng charm.
32: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Pangong kumakabloom sa Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.

0: Mayo adlaw kan yung tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon. Kini nga konsuleran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suat-suliran. Ako si Jigo, 21 anyos, nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong uyab, nga gilipin ako nga minor de edad pa. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo.
1: Ani na lang ko po yung upani mo, P. Babitaw imong mama, imong lolo rabitaw mo ina, ah.
0: Ha? Ayuwi, bata pa kay Katricia. Di pwede. Nag-eskwila pa guta. Kung muli lang di kasi nyo.
1: Di ko. Di na akong pauli dito.
0: Nga naman. Ano di naman kang pauli sa inyo? Uy, nga nung nahilak man ka. Sabi din ay tabo.
1: Ilaptan ko sa kong ama-ama man dito sa amo.
0: Oh. Ha?
1: Maana, iya kong gihilaptan magkapila na.
0: Masumbong di kasi mo, mama.
1: Di man siya matuon ako. Kagahimo-himo lang ko na kong istorya. Maan, sige na, babe. Ano na lang ko po yung ubanin mo?
0: Yes, sure.

0: dili mahimo eh. Ako'y makasab ani mama ni mo kung imo nang papoy o ni imong oyab din eh.
1: Pero lo, di lang na musaba ni mama. Maluwi kang Tricia lo.
0: Eh, nakuni mo tigo. Nahibaho ba yun kahangan layo imong mama ninyo? Muunsa lang to panang nit mahibaho siya. Nga nagpuyo na din mo si imong oyab din eh. Makaingon kung wa ko makabadlong. O niya, konsidero kong dako.
1: Lo, doon naman sagoy, bugat nga rason nga nung ato rin buhaton. Musugot ay ikalo nga, doon na sila yung buhaton ng ama-ama ni Tricia niya.
0: Pero...
1: Lo, sige na, Lo, please.
0: Ay, nahala, sige. Pero itagot na yung mama ni mo ha. Dili siya ang may bawaan eh.
1: O, Lo.

0: Kung sumbong na lang di ka sa mga polis.
1: Tiko, mauaw ko.
0: Tricia.
1: Okay na ako nga naa ka. Huwag salamat kami sugot kang anik kumapuyo din sa inyo. At least karon safe na ko.
0: Tricia.

0: Gigo, ang mama ni siya ba nangita sa dito sa eskwelahan? Minaw di edad pa rin na siya.
1: Kinsi anyos lo?
0: Eh, Jesus Mar Yosef. Abibigun na kong 18 na lang uyab ni mo. Eh, unya ikaw pila gani?
1: 21 na ko lo.
0: Eh, taon eh. Husao na lang ha. Kumahibaw ang mama ni siya nga niya sa din eh. Ricardo nga kasuhan kanila. Kay minor di edad nang gikapuyo ni mo.
1: Loh.

0: ശമനം.
1: ദൃശ്യ
2: daan pa ko. Sakto gyud ay mga ubang estudyante. Nga din hindi ka makitaan.
3: Di na kumupaulis ato, ma.
2: Ayoko palaguta,
3: ma.
0: Tita.
2: Ikaw! Kayo ba ka matingali nga pila pa edad ng akong anak, di ba? Minor di edad pa kinistresya. Pero imong gipuyo din sa inyo. Wak ka ba mahibaw dong? Nga pwede di kang kasuhan aning imong gibuhat? Ha?
0: Tita.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Ayo, good guy, recommended na ko niya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung muga.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
11: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: I have Lagnat and I have Sipon.
18: Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mama mia, here I go again.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong goiter.
2: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
4: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong goiter.
2: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
4: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Akoy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
13: Rexido Forte.
14: Mas paspas, banat sa upat.
15: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Set Health Testimonies.
22: Health Testimonies.
21: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
23: Kidney yung ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
24: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
25: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
24: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
27: Bugas-bugas, akong katul-katul.
28: TTX 500 na.
27: TTX 500.
28: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
27: TTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
28: TTX 500.
29: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat ka ayo sa DTX 500.
28: DTX 500.
27: Mabalik sa mga butika.
30: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
31: O nga nung nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max.
30: Ah, lagi. Basig glass na ni.
31: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
30: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
31: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
30: Kini si Max Urban.
31: Kini Sats.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Matod sa mama sa akong uyab nga si Tricia, iya ko nung kong ikiha kay ako ko nung gipuyo ang iyang anak, bisag minor de edad pa. Pero di ba ganoon ta kumusugot nga makipuyo sa akong uyab kay nag-eskwila pa mi. Pero sa dihang nahibaw ko sa rason, nga nung dili siya ganamo pa uli, wa na ko magduha-duha o pagpapuyo niya sa amo. Pilagkay gayon nga nagsigi o balik-balik ang mama ni Tricia sa amo, aron kuhaon siya o papauliun sa ila. Pero gahigid kay si Tricia. Tungod kay bisag unsa o siya pugos, dili na magigun siya mo pauli sa ila. O gunya.
1: Kusao na bala niyo na, kung mahibaw si mama ni Muani.
0: Lo.
1: Ngayon nga bitaw tika, kadili maayo, kay minor di edad pa ng uyab ni mo.
2: Pasensya na ninyo, Lo, nga naamong matungod na ako. Pero dili ko masugot, Lo, nga mapreso si Diego.
1: Kung siya may mahimo ni mo.
2: Masulti ko sa tinood, Lo, nga ako'y namugos.
0: Tricia.

0: Ulit na lang ka sa inyo.
1: Dili lagi ko. Di na dahil kaganahan ako din eh. Di na kumabalik sa amo. Nagkasiguro kong hilabtan na saan kong balik sa kong ama-ama. Kumabalik pa ko dito.
2: Tricia!
0: Nalasa din mo, mama.
2: Tricia!
0: Nagkasiguro kong diligitan niya lungan din eh. Sa amo kung dili ka niya mabalik ugda sa inyo.
2: Kung dili gid nimo mapugos ang akong anak nga mabalik sa amo, ipapriso ti ka.
1: Ma!
0: Tita.
1: Nga nung mamugos man ka, di na lagi kumuli sa ato. Nahibaw ka sinungdan nga nung dili na ko ganahang mabalik dito, ma. Giingnan tagas rason pero dili ka mutuon ako.
2: Tungod kay nahibaw kong sipat ka nga pagkabata, Tricia. Og dako ang posibilidad. Nga gihimu-himuan lang nimo istorya ang imong ama-ama.
1: Huwag mo na rason man nga nang di na ko gusto mabalik pa sa ato. Tungod kay mas mutuo pa kaniya kaysa na kung akaw galingan ni mga anak, ma.
0: Tita, pasensya na. Nakita naman ang bitaw nimo bisag yun sa natupugo si Tricia. Di agad siya muban nimo.
2: Ha! Husto ka! Ug andamang daan ang imong kaugalingon, Diego. Kasuhan ko ikaw!
0: Tita! Tita!

0: Mag-usa na kabuhan sukad nga nagbahad ang mama sa kong uyab, nga minor de edad. Ngaya kong ikiha pero wapa man hinoon mahitabo. Pero dili imposible nga dili gid niya idayon ang iyang gisulti. Tungod kay tinuod man nga nagpuyo mi sa kong uyab unya minor de edad pa siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Makiha ba ko bisag akong uyab nga minor de edad mao'y namugos nga mupuyo siya sa amo? Tungod kay mato niya, hilabtan siya sa iyang ama-ama, hinungdan nga dili na siya ganang mapaulo sa ila? Unya, dili pagit siya tuhuan sa iyang inahan? Ikaduhang pangutana. Matod sa kong uyab, kung pananit mahitabo man nga ipadakop yun ko sa iyang mama, andam siya mga tubang o musulti sa tinuon nga siya mo'y namugos. Tuhuan ka siya pananglit? Ikatulong pangutana. Pananglit mo sumbong si Tricia sa tinuod nga hinungdan, ngano nga dili siya ganang mapauli. Unsa may pwede niyang andamon aron dili siya maingon nga naghimuhimo lang siyang istorya. Kay nakadungog bang kumismo pod sa iyang mama, nga para niya, naghimuhimo lang kunog istorya si Tricia. Ikaw pa to katapusan. Unsa may angay na mong buhaton? Asa mong kuangay mo duol aron nga makatabang sa akong sitwasyon, ingon man sa akong uyab, nga minor de edad. Asa man may pwede mo duol? Palihog tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jigo.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, of course, mga personal nga mga pangutana, mga problema, andamtang mutubag ana, busa ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to ang mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga pagbangon na to ganing ganina. Wa ta nakalimot pagpasalamat. Thank you, Lord. Good morning, God. Good morning, world. Thank you for another day, for another chance nga makausab ko sa mga bating gawi, makabawi ko sa ako mga napasakitan, makapangayo tagpasaylo, mabuhat ang mga wanabuhat ni aging simana, ni aging adlaw, kay nagtinapulan, nagunya-unya na, nabisi, dagkagkakulian, and the like, ayaw yud mo, o kawagtang, o pag-asa aning ato ang kinabuhi, lami ragyag dihapon ang mabuhi. Bahalag usahay na ay mga tao nag-alirong natong makalagot, makasapot, sagdi lang guys, di lang na to na sila tagdon at imanon, di ta magpadaan na nila, no? Always lang yun, constant lang yun ning ato ang pagpaningkamot in life, no? Thank you sa mga nag-like o nag-follow na ko sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Huwag ako ni Elaine Tantengco Bathan, my official Facebook page. And greetings to Nazareth Borja. Ingon siya, good day ni mo Attorney Elaine. Jess Borja ni taga Moabog Pilar, Camotes Island. Wow! Ang iyahang second home, Asungot, Cebu City. Kumusta man ka, sir? Ingon siya, suking tigpaminaw sa imong programa tag-alauna. Shout out di ay co-attorney sa akong mga brad, Lloyd Borja. Ug sa Coast Guard Officer sa Pilar, Tata Joseph Borja. Ug ang akong mga parents, Paulino, Paling Borja, Prency Borja, Moabog Pilar, Camotes Island, Cebu. Thank you sa pagbasa, Attorney. God bless you. God bless you also, Sir Nazareth Borja. Ug thank you kaayo sa imong padayon nga pagpaminaw. Also to Darwin Acompanyado. Ma'am, i-shout out niya ko, ma'am. Inig magtambag ka sa kiniang akong suliran from Isabel Leyte. Ma'am, permi ko maminaw sa inyong programa. Thank you, Sir Darwin Acompanyado, for always listening o sa tanang mga maminaw nato sa ato ang programa. Matag ala una, diri sa ato ang stasyon, RMN, DYHP, Cebu. Now, ato ang letter sender, tawago nato sa pangalan nga si Diego. 21 years old from Talisay City, Cebu, Mayor Samsam Gulyas o Congresswoman Rhea Gulyas. Mayong adlaw ninyo kanang sa mga naminaw nato nga nagpuyo din ha sa Talisay City. Minor de edad pa ning iyang gika live in. Nga uyab niya. Agoy! Medyo na complicated ni. No? Kay, of course, ang mga ginikanan nasuko yun. Munang Gihulga gyud siyang ikiha siya kay nganuman minor de edad, and besides, huy, in town, Diego, you are 21 years old. Nganong nagdula-dula, mamubalay-balay dog. Nga maski pag moingog kang of age, pwede kang akong pangutana na human kag skwela, wa baka musulti nako, no? Unya, mo na ni, nagkagubot na. Alangan, uy, ako'y ginikanan, masuko pug ko. So, unang pangutana, makihab ako bisag akong uyab nga menor de edad. Mauy na mugos mo puyo sa amo, tungod kay matud niya, hilabtan siya sa iyang ama-ama. Hinungdan nga, dili na siya ganahang muuli sa ila, unya, di pagyud siya tuhuan sa iyang mama. Okay, kasabuta sa iyang kahintang, butang talang tinuod na. Dili na ang maoy solusyon, ang pagpuyo ninyo. Ang solusyon isumbong sa pulis, no? Maybe for child abuse, no? Or violence against women and children. Dili gyud sakto nga nakigpuyo ka kay menor de edad man na. Unyag, makighilawas ka anak niya, makiha pa niya hinuon kag rape dog. Kadakong delikado, kadakong gubot, ayaw lang gyud, please, no? I really do not suggest na ipadayon na ninyo ang inyong pagpuyo. Timbakog maburos na madungagan pang inyong problema. Kay dili pa mo andam nga magminyo o musod sa responsibilidad sa kaminyo. On, dili na maoy solusyon ang pagpuyo. Bahala pag mo insister siya, ikaw may laki, ikaw may mastarong patsiguro o pangisip, di na maoy solusyon. Isumbong na to, no? Ikaduhang pangutana, matud sa akong uyab, kung pananglit mahitabo man, nga ipadakop yun ko sa akong mama, andam siyang mga tubang o musulti sa tinuod, nga siya mo inaumugos, tuhuan siya, dili manggod na kay kung minor ba, maski pag muingon siya nga siya'y namugos, dili manamutan aw dayon din ha ang balaod, alkansi yun ta, dihado yun ta daring dapita, di yun pwede nga, maura yun na yung atong mahimong dipinsa, ayaw salig anang imuhang uyab kay wa na'y buot, bata pa na, wa na kakita sa saktong solusyon sa problema ganis iyang kinabuhi, nangita pag hinuong kagdugang labad para ninyo. I don't think, no, that will be the best solution anang inyong problema, no? Unya, dili ka, kaya and remember, kanipag yun, blood is thicker than water. Kung mahadlok na siya sa iyahang mama, puhon, wa gita kabaw, salig ay laong, wa mong gita kabaw, lingin, biyang bulang, mura, biyang nag-basketball, unyag mo kalit og lami ning imong girlfriend, unyag mo deny na wa tay mabuhat anak. Ikatulong pangutana, pananglit mo sumbong si Trisha sa tinuod nga hinungdan, nganong dili siya ganahan mo pa uli, unsa may pwede niyang andamon, aron dili siya maingon nga naghimo-himo lang siya. Kay kadungog man ko mismo pod sa iyahang mama, good, nga para niya naghimo-himo lang yun kuno si Trisha, okay. Of course, butang talang, na-blinded si mama, di mo too, kay basin suwail pod ni Trisha. Dili manggod ikaw ang iyang angay daganan. Posibleng naapa niyang lulog-lula adto siya dito. Adto siya sa iyang mga parinte. Ayaw lang yun din ha nimo kay delikado kay inyong sitwasyon. Dihado manggod ka dihang dapita. Ayaw lang yun. Unless mo file mo daan, no? O order, kiha mo daan. Kay para mas naailigon nga rason nga nung wa na siya mo puyo dito. Pero kung pananglitan, inyo ginang padayon nun, maingon yung kudong, dihado ka. May pag-adto na nimo papuyon si mga tiyo-tiya, igagaw, lululula ba, ayaw lang yun din ha nimo. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may angay na mong buhaton. Asa man ko angay mo duol aron makatabang sa akong sitwasyon, ingon man sa akong uyab nga menor de edad. Asa may pwedeng mo duol? Una, pwede yun na mo duol sa pulis na ay Children and Women's Help Desk din ha. Mahimo tang mo duol dito, pwede na tong adtuon, atong ingon nga na subject to abuse, gadapatan, no, nagka-problema, unya di mo to ang mama. Pwede po tamo adtong DSWD. Pwede ta mo adtos barangay, magpatabang ta o husay nila. Unya, mangita ta o pamilya, parente, nga pwede niyang kapuy-an. Dili lang yun din ha sa inyo. Maunay angay nga solusyon aning imong problema. Kay kung maabot sa panahong dakpon ka, di ko kagarantiya nga kananggi pasalig ni Trisha nimo mauging masunod. Because like I said, blood is thicker than water. Kung hadlo kay sa siyang mama, posibleng mabali na hinuong ka, and we don't want that, no? So mas may pagbuhato na tong sakto. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlawa.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gipaubo sa Department of Health ng DOH ang mga operasyon na ini sa Code White Alert, agig pagprepara o pagtubag sa posibleng epekto sa Super Typhoon Inday din sa nasod. Ubo sa mga alert status ang Operation Center sa DOH, magpabiling 24/7 nga alerto aron pagsiguro og dinalian nga pagtubag sa posibleng motumaw nga emerhensya sa apektadong mga komunidad. Padayon nakigalayon usab ang ahensya sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga LGU og Regional Disaster Response Units. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix.

Time in Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awen. Ano ba daw sa yung kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Cebu City. Nga tumatatampo, nagtasingan nga, Danny.

0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang naghintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
13: Pwede na, mamakas, bilay mo ito.
12: So anak ko, no, binta na ko.
11: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
15: CXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamot.

0: Coffin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Kani, angayan ko ini?
2: Okay ra. Sige mo lang kung ingon nga okay ra. Uy,
1: nganong ako masanin mong pangutanon? May baho bito kong uwi kalibuto ng mga dress-dress, bito.
2: Tanawa lang kung angayan, bako.
1: Angayan, magkatanan.
2: Ay, naglibog naman hinong kukunsa akong isulob, ani, uy.
1: Nga nung mabalaka man ka. Kung mahal ka ni Boyet, hindi na mo matter, bisag ko sa paisulob ni mo.
2: Mayuhan mo tambag sa way uyab, ah.
1: Wako'y plano mag-uyab-uyab, no? Kaya di ko gusto mangitaglabad.

0: Ay, leka. Saman. Di gida mi makaapuanin ni mama ni mo.
1: Ha? Ngano ka pa, uy? Kalit mo nagagigis ko tog apo di ha.
0: Ay, 32 na biyakan na. Niya, wapag yung kay uyab.
1: Pa, bisan pag makauyab ko, di man gihapon mo makaapo ni mama, kay maglaki ako uyab mo. Babae man.

0: Dan, anya ba? Mag-bar may ni Buyet? Kuya ta ha?
1: Ni, di ko eh.
2: Imuon ko ni mong third wheel?
1: Hmm?
2: Ma-out of place pa lang ko?
0: Di, Liki, promise. Siguro, good ko nga malingaw ka. Sige na ba, kuya ta ba?
2: Sa mukha, ganin mo eh.
1: Sige na lang, good.

0: lagi si Ella lagi.
1: Engon mato siya nga mo apas ra siya.
2: Basig ba daw nga to din
0: basinsan. Aon sa man, suda na lang inato.
1: Ah, sige. Mag-order ko drinks.
0: Kain naman ni si Ella. Uy, medyo lipong na biya ko.
1: Di mo sa siyang reply.
0: Nanawag na eh. Hello? Hay naman yung taon ka, uy.
3: Sorry, kid ka, hindi ko makaapas. Gihantagan kong deadline ni boss. Nag-overtime kong ahad.
0: Na? Ayun, saan man eh? Muli na lang yan.
3: Ay, okay. Pag-enjoy na lang man niya. Pagbanding mo si Boyet.
1: Padool lang ko ni mo ha, dali. Hey, di namin mo apa sa ila. Lain yung kita rang duha ko niya. Lagyo kita, kita rang duha nag-uban.
0: Sige, sige. Uy. Nasa man ka? Itukan mo kukunin mo.
1: Abi na mo. Guwapa ka. Ano gano'n kayo? Nagtinumboy ka?

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka to duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: O pirmi ka po eh. Naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home.
9: Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay chililit. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
19: United Home.
9: Unilab yan.
18: Paracetamol is the generic name of Kidilance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ay, kalabat akong uwa. Kisami. Ay. May sabi nagkakus na ako. Buang ka!
22: Saan niya ako din niya? Morning, bye?
23: Wala ko kayo nung dumungan, no? Hubog na kita gabi, ikot?
22: Kinuok ko.
23: Kay?
22: Mulit ako.
23: Ito sa mga,
22: Ugoy! Dali ko gusto mahibaw sa Ella, bahay na niya. Nakasabot ka!

0: Danny, so di na ko po sa Tinoy. Nagkabantay ka nga, may babae si Boyer.
1: Oh, what man?
0: Huwag ka magkabantay nga naa siya kachat-chat atong nag-ino mo. Sugat po ko dato, nagkabantay ko nga murag cold medication na ko ay.
1: Ella, nag-overthink ra ka. Ay, kabala ka. Okay ra mo ni Boyet.
0: Nagkibuwag naman ganis yan na po.
1: Unsa?

0: Dan, kung mangita ka din si ma'am na ako pa, inahang nag-CR pa ko, ha? Thank you.
1: Hindi ko alam ito si Ella. Uy, wala. Dili ka siya mabdus.
0: Ansa? Mag-PT ko?
1: Oh, para sigurado. Kay, sige mga kagsuka.
0: Oh, pero mahatlok man ko.
1: Ayaw ka bala ka. O bananti ka.
0: Oh.
1: Mm. Anong gihatag man ni mo na kung ikaw may mag-piti?
0: Ingon man ka, maubanan ko ni mo. Mong dungani ko, pag-piti sad.
1: Ha? Huh? Oh, sige good. Okay na. Paboto na lang ako sa resulta. Si Ella kahit tao na. Ay, di lang uta siya magdos kay buwag na rabas ilang buyet. I-check na lang ako kung piti. Oh. Positive? Oh. Mabdos ko?
0: Nga no? Na rin nahitabo siguro ni mo nga wak kamusultin ako.
1: Wauy!
0: Anya? Nga nung mabdos man ka?
1: Ang imo, on si resulta?
0: Wa? Negative?

0: Ano? Mabdus ko? O, sa may buhaton ako, ani?
1: Dani!
0: O?
1: Buhat ako!
0: Manong ni amang ka?
1: Gusto kong magistorya niyo. Nahinomdom na kong may nahitabo na to.
0: Naibaw ko. Kay mabdus tong buanga ka.
1: Mabdus ka? Lo, may mo rin kong umahan?
0: Dili. Tungod kaya ako di ipakuha.
1: Ayoy!
0: Ayaw pagbuot? Kasamok ba ni mo?
1: Dani, mahal ti ka.
0: Onsa? Nabuang na ka?
2: Oo, mo. Ha? Pagurya-gurya pa ka, Dani. Pero ikaw na mo hinong na ganaking buwag si Buyat ako.
0: Dili. Dili na tinuod.
2: Abi ba na kung tumboy ka? Ha? Nagsulti o takas tinuod nga na kay gusto ni Buyat?
0: Ikaw may gusto na ko. Dili si Buyat.
2: Kalimti nga amiga ta. Kay giluod ko ni mo. Giluod ko ninyong duha.
1: Dani.
0: Ayaw pagduol ako. Uh-huh. Ikaw may nagubas akong kinabuhi. O gayon ang pakita na ko hangtod sa hangtod.

Wa ko ilang mabasol. Si Boya Tragut. Kay tungod niya, nawa na ko ang tao nga akong gimahal. Og nataw ang bata nga wa ko batia o gugma, bisag gamay siyang amahan. Pero bisan pa man, padayon ko na ipakalikon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

kailan. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanaz. Kamusab mga higala, mga sukinti Panginaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usakawit. I-address lang na inigtulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipadaas sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General na...
1: Marta! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
2: Mitor, Gaspar! Gagaw ka!
3: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
3: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
2: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
2: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
2: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.
5: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio Editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Eskwadro!
6: This time check is brought to you by Presto Creams.
7: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa mga pamilya namin, ganyan-ganyan. May tita ako na ang bilis maniniwala sa mga mababasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinichik at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may priba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nagapunta nako sa planta sa Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brands nila. Isipin mo, may mayigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at magchichik lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daang-daang mata ang magbabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
6: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat.
8: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
0: Life Extension Vitamin D3.
9: Dinuria, sorry, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
10: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
12: Super Fiber.
11: Mabakal sa mga butika.
14: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DGX 500.
15: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DGX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DGX 500.
14: DGX 500. Pabali sa mga butika.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AC-

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: dili ka na mahimong mupakita din he. Sa kung baluarte, kay wa dati kakinaang lana by Sarge Bangag sa ilong!
1: Medyo lupas ba? Mangyulo ko na pusing ayol taon kung sa diligi kong surte kang bisang kinsa bayan sa atong kibuhat ni bay Misael.
0: Wa na ko'y pagsali din mo ba, Sarge? Kay tao nga naginubra na gani ang katalawan, jutay nga hulga, mukanta na dayon.
1: Diligi, Major Gaspar, ipasali ko na ni mo, promise.
0: Sa makauna lang unya namo ni Misael nga mo bugto unya ni mo.
2: Kino ko, nasuko na sa major problem na ko. Saan na rin ako ini? Posibleng duha na sila nagtinguha karoon sa akong kamatayon. Saan na rin ako ini? Sa may angay na kong buhaton. Gusto, si Bay, kinala na ako sa ikasulte.

0: Huwag lakaw ta.
1: Ha? Asa mo ta paingon?
0: Nala ko'y gusto panitan sa syudad.
1: May mong may bawaan ako kung kinsa?
0: Ang duha ka mga tao nga mo'y kauban ni Major Caspar niya itong higayon na nagihukman ko niya sa kamatayon.
1: Unsa?
0: Labas pa kaya sila sa kong alimpatakan. Dakoon og taas na tao. Ang usa, medyo saktor ang gidakon o dili taas.
1: Miss Ayla, dili kaha nga ka ng mga tawahan ang imong giingon. Apil sab sa kauban ni Major Caspar. Og nilugo sab nako.
0: Unsa?
1: Ginganlan og Martin Buaya og Nicolas Manyak ang duha niya ka mga tao nga apil sa pagpanamastamas nako.
0: Tara. Matuta sa maiskina sa tabo sa banyan. Nakahinumdum pa ko nga adto mag-imbuduhan tong mga tawhan.
1: Magtakuban ta. Ako'y bahala, Miss Ayla. Dali.
0: Usab ni gibuhat ni mo nako. Mura namin ako turko nga tigpatanto ini.
1: Aron na magkinaon sa malipat na to ang mga posibleng kuha sa CCTV.
0: Mm-hmm. Nindot ang nahuna-hunaan ni mong paagi.
1: Lahi na bayarong panahuna. Kay nagka-high-tech na. Dili na gud imposible nga naay mga CCTV ang mga establishments o kadalanan.
0: Gusto ka. Ikaw sabo, di na sa kamailan. Mura na sa kagtor ka nga maningilay o patanto.
1: Miss Ayla, kung pananglit sila may gani ang mga tao nga apil sa ni Paimus na ko, pwede bang mahangyo ko ni mo?
0: Mahangyo? Ngaon sa?
1: Gusto unta akong ako'y mupatay nilang duha.
0: Glina?
1: Musuway sa bunta ako pagkutlo o kinabuhi sa mga kagaw.
0: Kayar ka ni mo ng himoon?
1: Nga nung dili. Gidumtan ako sila.
0: Sige. Apa na ako? Aro mo pack up ni mo.
1: Salamat sa imong pagsanong sa kong gihangyo ni mo, Miss Ayla.
0: Nakasabot din kayo sa imong gibate.
1: Labas pa sad kayo sa kong kaisipan. Ang mga panagway sa mga salpahis na kaupa ni Major Caspar. Ang ginganlan og Martin Buaya. Og ang hugaw og nang nga Nicolas Manyak.

0: Pagayo-ayo ka mo, Martin Buaya! O Nicolas Manyak!
1: Yahayas dong haa. Kumanog pirma na kadawat mo dahil sobre nga may sod nga binulig, Boss Major.
0: Budget kato nila sa ilang misyon. Nga pangitaon o patyo nila ang bangag sa ilong nga misail.
1: Oh, mau ba? Oh, mayo hinoon?
0: Ikaw ba, Jam? Dili ka ba sama sa amigo ni mong si Baisaj? Kalabihang hadlok ka sa posibleng panimaos ni misail.
1: Uy, buyag. Hadlok ko taong tatot.
0: Kana, mau ka na'y gusto kong mabati kika ni mo.
1: Ako bitaw no, Bosing. Manghunaw na gyud ko atong may sarge. Panahon na sa tingaling nga mag-iyahay mi, oy. Gahi man kayo siyag ugod. Basta kapilan ako nagsigig tambag, liba man ang gihapon.
0: Sa magkauna lang unya namo ni Misael sa pagkuha niya.
1: Bahala na to siya, oy, Bosing Major.
0: Mubuo na lang ang kinabuhi sa talawa ni mong amigo nga si Baisarts. Dili na siya magkugay.
1: Gusto ka, Bosing? Ako'y tira atong Baisarts.
0: Oh, yabat?
1: Mm.
0: Kaya ni mong una yun og hipos ang imong suod nga higala. Ha, Baijam?
1: Kaya, nga nagutawang dili. Saman, Bosing. Ha? Saman.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo,
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na man ko gibati. Nakahandog karon nang dinhi nako. Antog karon ayo nako ni kan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sin tanaka. Sabay na bisita.

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, halos tanang Pilipino ang misuporta sa pagpatukod og mas luwas og lapad nga bicycle lanes o walkways. Gibutyag kini sa usa ka Pulse Asia Survey di 94% sa mga gisurvey ang niuyon sa mga sugyot pagtukod og mas luwas og lapad nga bicycle lanes og walkways. Gipakita usab sa maong survey ang hugot nga suporta sa publiko alang sa ubang transport related measures. Di 93% ang suportado sa pagpalapad sa gidedicate nga public transport lanes og 82% ang suporta sa transit subsidies. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Unsa man bossing? Ha? Kitrabahoon ko dayon na.
3: Ayaw.
2: Oh, bossing Major.
3: Dili sa inyo ni wa ko salig ni mo bay jam. Apa na bala ka lang ko? Kun ikaatubang mo na unya siya. Dalig kalit ni mong batio na ang kaluoy. Og imbis imo siyang hukman sa kabatayon. Magdagay og mag-inom na unya hinuon mo. Bangag sa ilong.

0: hapit na tamagtunga sa oras din eh, at bang sa tabo sa banyan. Pero huwag ko'y namatikdan.
1: Lagi na. Naagit kay ko'y namatikdan.
0: Oh, tanawa ka ng duha katawang nga nipahimutang o parking anang motorsiklo sa at bang misail. Nakaila ko ala nila.
1: Sila ang kitutukan ko pagayo. Huwag sila kitkanaglina.
0: Misail.
1: Huwag ka ng mga tawahan ang kaupan ni Major Gaspar niya itong maglawang. Nagyok man ang tagos kamatayon.
0: Ang mga gagawa. Sila ka na si Martin Buaya. Huwag ang hugaw naong nga si Nicolas Manyak. Dili ko mahimong masayo. Sila kina, Misail.
1: Pangandam, kay ikaw karon ang eskwadro. Huwag ako ang imong driver.
0: Kani harap ke komandan.
1: Dengar, sakit dah yuk.

kailaw ko aning gipatay nga duha ka tawo. Nakauban sila sa diyang gihukman unta ni medyo problem si Bay Misael. Kituo ko. Hinihina ni Gideon siyang nanimaw sa mga nakasaan niya. Sus ko. Ikaw na may pahon ako. Akong isalin mo akong kinabuhi, Diyos ko. Mas pakatamison kung matapos sa mga kamot ni Bay Misael. Bayad sa akong sanga akong nahimo niya. Kaysa mapatay ko ni Major Problem na nasuko na sana ako.

0: Dili ni kini mahimo. Pabay ang nakita nila. Ngamoy na musil nilang Martin Buaya o Nicolas Maniac.
1: Laing parisa na basad ni sa riding in tandem, Boss Major?
0: Ambot lang.
1: Alarami na kini, Boss.
0: Boy Bangag.
1: Angay ka ng balakan ini.
0: Kung pananglita, ang kanhing vigilante man, nga si Misael, ganagpaila karon nga eskwadro. Wa gyud ko mahadlok. Bangag sa ilong. Wa!

0: Oo, Madam Ching. Akong mga tao ang duha nga gipamatay sa riding in tandem.
1: Kanay mo mga tao ba? Kanay mo sila hubok patyon ba? Ha?
0: Oh, Madam Ching.
1: Kanay sila dala ospital pero patay. Karabay lang yung dead on alaybal ba?
0: Kumpiyansa lang yun kayo sila. Mukha na'y klaro nga pagkasulti.
1: Oo. Oh. Ha. Kanapatay noon sila duha sa ila kumpiyansa pa. Ha. Tanghagman.
0: Hey. Nagtakuban man kuno og mga Turkong tigpatanto ang riding in tandem. Og lahing nga motorsiklo ang gigamit sa naunang riding in tandem. Darling Palanga.
1: Kabuo ka na riding in tandem kalon. Daghan?
0: Padayon pa ang investigasyon. Kay suma pa sa mga nakasaksi sa mga hitabo. Babae nga Turka man kuno, o hindi pusil sa akong mga tao. O gang lalaking Turko sab kuno, mao'y nag-drive sa gigamit ng motorsiklo.
1: Kanakatwa sa asin nagpailais ko, Wadlo? Karamaugi ahapon ka na?
0: Sa akong hanggingon. Padayon pa kining giimbestigaran.
1: Ah, sige, imbestigal. O niya kalahangtod ka na wala pagya pumailikin sa kanal riding in tandem.
0: Bisan gamay. Huwag yung kumupati o kahadlok.
1: Kanamayo. Ikaw ka na pakita isog galing palangka, Mitchell.
0: Og, kung si Misael man ang nagpailanga iskwadro sa ikaduhang higayon, patyon ko naging uniya siya bangag sa ilong.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang niyang sugar. Motong nagpalit, gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Three times a day, gita ko siya.

0: Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Nawant ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
7: Ang TTX 500 na.
6: Ang TTX 500.
7: Adlay powerful extracts.
6: Yung phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
7: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500.
6: Sa mga butika.
7: TTX 500.
6: Ang tubag.
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
7: Epektibo.
6: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: TTX 500.
6: Imo sa the sugared sugar cane extract.
7: Ug anti-diabetic property.
6: Gigan sa palaya.
7: TTX 500.
6: Garantisado.
7: Highly recommended.
6: Sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
14: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
14: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
15: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
15: Lagi. Basig glass na ni.
16: Ang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati, dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
4: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho na kapuig ayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kung ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapuig.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

Pangihigala atangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
9: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
13: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sad si Kulyang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Say your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
4: Bye, Jessic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para bang pinatawag ako ng daga?
7: Si Kai Montanola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
8: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Di na kinahanglan nga buslutan ang bumbo nga simento ini.
2: Adali, manood na ta sa musuleyo.
1: Tiyak, may uwang manangiro, tiyak.
2: Ay, kahadlok. Ni ako'y hunting nga bronze. Patay gud ang balbal kung maigo ini.
1: Tinuod ba guna, tiyak?
2: Matinuod man siya o dili. Masa dili ko mahadlok og ugo. Kung si Johnny man gani ang musunod sa akong amahan sa pagkaungo ining dapita, ao, patay siya na ko.
1: Ala, nakaduol man ang uwang sa iro, tiyak.
2: Ay, nagtagda ang iro. Ang atong tuyo ang atong unahon din eh. Dali, musoda tas musaliyo sa mga berde.

isuod gud sa musuliyo si Tia Alicia o gupul do da. Klaro na kayo. Tanaan nila ang mga hulagway ni Lulo Pilo. Sila gud ang naguba sa kaba ni Lulo sa payag. Naaram days. Naam din na sila si... Sila si Gaw o Tia ni Agis Kili do. Naan na dibuslot ang musuliyo sa mga birdin. Mukha man ko. Padong didos kasagbutan. Sana himutangan ni Mikmik.

0: Marunong nga gyud ni mga parente nga paytan ni oy. Nakasuot na gyud sila sa musiliyo. Mga kawatan man sabden ni mga tawhon. No? Oh, oops. Oh,
1: shh, shh. Ako ni, bye.
0: Oh. Ay, Jenny.
1: Abay, nakakita ka sa akong nakita.
0: Oh, abay. Ang imong iyaan o ikagaw ang musuleyos mga birting.
1: Klaro na lang kayo nga nahibaw na sila nga doon ay bahandi sa suot sa mga musuleyo nga nagpa-picture si Lulo.
0: Pitaw, no?
1: Unsan kay suod ang maong musuleyo, no?
0: Oh, importante yung tingali kayo. Kinapa-picture ko doon imong Lulo.
1: Oh, nagsugo na silang silsil.
0: Ato ulang ba silang pasap din?
1: Dili, ato sinado ko. Diyan lang ka. Kung magkinausa, nabaya silang bato.
0: Di lang pabutan.
1: Tanaw lang sa natong sitwasyon, ha?
0: Hala no. Kaisog sa ani bay chani, eh. Oh, niyaman ko'y abas. Kung mangisog ni mga tawhana, na, oh, pabutan.
2: Dali anak, silsil. Aron mahulmuta na to ang luhon ining manulong sige na.
3: Ay, abitadya, nagsilsil na ko.
2: Excited ako mahibaw ko sa isuod anang maong luhon.
3: Oh, di ka mahadlo kong kalabira, tiyak.
2: Ha, di na na mo bangon ang kalabira. Uy, patay na na.
3: Mura maghihapon kong lainan, tiyak.
2: Ayaw pag sige tabi, di ha. Dali anak ng imong trabaho.
3: Ay, ako may taning gidali. Oh. Nana cha, nabuslot ni gud ang lubot sa nitso.
2: Sige, ato nang hulboton ang lumon. Sige na.
3: Oh. Cha, nana sa baguwang selo. Unsa naman ni oy? Nganong muuwang bigyot?
2: Ayog ka hadlok. Iro ra nang miuwang.
3: Oh.
2: Adali, ato nang hulboton ang lumon gikan sa ilaw.
3: Ha? Kikik!
2: Ayaw pa dyan sa pahalok, Buldo. Kanang kikik, langgam lang na.
3: Langgam lang ginasungo. Hala dyan, nakagawa sa tingali ang langgam sa tutunla ni Johnny.
2: Paghilom di ha, ay. Murang magkagdili lalaki nga manulti. Sige na, lihok na.
3: Mingon sila basta kuno magkalayo na kuno ang tingog sa kikik. Buti pa sabot kaya naa kuno na sa tundool nga suwang.
2: Ay, lagi pa daog sa kahadlok. Sige na, pulbutan na ang lungon.
3: Kahit kayo, tiyak. Hindi ko makahulbot na ako ra.
2: Sige, sige. Iro gamay kita ba ang hati ka sa paghulbot?
3: Oh. Na sa pagkikik siya. Wala kita ini. Makao na kita sa umuhan siya.
2: Ay, paglangas. Sige, hulbot.
3: Ala. Di na ni Madad siya, oy. Di na ni Madad siya.
2: Oy. Pulto. Pulto, balik nire. Di bangkong nagiting tawhana. Kamuti paghubot ining pulto. Ay, unsa marunong siging paka. Unsa marunong siging paka. Magkapaluway. Gibiyaan ko sa paluway.
4: Hoy! Kinsa mong nasmintan niyo?
2: Huwag na. Bulabog na ni pagkaanhiya. Mugawas na lang ko, uy. Unya ka lang yun na ako sa bahay, Poldo. Uy, aray. Unsa maning hait sa kong buko-buko. Ayaw!
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas-palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon. Feels good. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
15: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
16: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
15: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga
16: opo
15: products ng Life Extension sa inyo?
16: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
15: Hindi na sumasakit.
16: 100% to.
15: First name po ninyo,
16: Bernardo Bailoses.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
18: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
19: DTX 500 ang tubag kontra sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
20: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500 lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500. Pumali sa mga butika.
21: Bulyat ging nang kus doktor. Di kayan kuno nako ang tamis.
22: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
21: Lagi basig glass na ni.
22: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
22: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga...

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Maayong hapon, kinisig sa mga Eli Balonos. So, ganyan itong balita ng Walasa sa Kaponon. Retrato sa Koy Herbal Capsule. Mabot na sa 16 mil ka mga malupyos na paisugdo ay nakapahimus tag 20 pesos mata kilo sa bugas humay. Kailan mo ipibaw ni Mayor Nestor Archival so kahit sugdag babaligya ang pratong bugas sa syudad dito may aking tuig. Mabot sa 8 mil sa 17 ka mga beneficiary ini ang nagaykan sa South District samtang 7,923 sa North District. Matulay Archival nga ilay palay ng programa sa mga makikuha pagbugas sa City Government gikan sa Food Terminal Incorporated dun FDI. Gawas babaligya sa pratong bugas ang kagamanan sa takbayan mamalit o banghatak sa bugas ganito sa mga malupyo sa syudad. Kuman makakuha og 145 milyones pesos kapundo gikan sa nasunong kagamanan alang sa maong katuyuan. Mga kasama, watahan ang pakinong kalunay sa original Koy Herbal Capsule at Tag-Adlaw aram malikay atong kawasan sa kanilang sakit. Kini, makatabang sa pagkatag og alibyo sa nakang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may mga guwerta, insomnia, migraine, ulcer, albanas. Tuberculosis, diarrhea, bilirubin, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Kini tawag ang original Koy Herbal Capsule, dunay sagol nga paliya, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule nagsaka para sa organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imong katulos sa adlaw usa ka oras tunga di pa mukaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag-usa sa kwenta lang matag kapsula kini garansadong katabang palikay sa mga sakit o paghupay sa gihamin ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nag-iila God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sa panyang gitabot alit na
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Nalipo na ko sa kagutas. Aray ko. Kasakit sa kusuwa niya. Nadagtig sa yuta.
5: Aray!
4: Aray! Itya!
5: Poldo! Aray! Ikaw yabag kang tawhana ka. Kanuhin mo magugibyaan, ha? Kagilad si iyang naong.
4: Nanagiungo siya. Si Johnny. Nahimo na yung ungo.

0: Agay. Sakita sa kong tiyan. Ay, abay. Sigla as mata ni tiya nga nakakita sa kong naw.
1: Abito, klaro kayo nakaihito sa sila kahadok na nagtanaw na imong naw, abay. O sa imong tango.
0: Bitaw. Namahira sa't. Arong mutagam.
1: Sa imong huna-huna, samahan mutagam ka to sila.
0: Aw, kundi sila mahadlok sa ungo, buto na sa armas ang mupadaga nila.
1: Diya. Oh, diya ba eh. Unsaon man na naturon, naabli na magyun na nila ang nitso.
0: Oh, tuon.
1: Oh, nakakita ka? Bikimaw na ang lungon sa kibuslot nila, apay.
0: Mm-hmm.
1: Oh, unsa man. Ato na lang tiwason ang ilang nasugdan?
0: Ayaw na. Maghuna-huna sa ko.
1: Oh, kinahang lang makahuna-huna dayon ka. Atong iuli o atong tiwason?
0: Atong tiwason. Unya, iuli.
1: Lar-

0: Wakay buot. Ikay lalaki niya, ikaw ang namiya. Ikay nahadlok sa ungo.
1: Okay, sa may mahadlok siya nga. Naglagubo naman.
0: Ay, bisan mahadlok pa ka, imo ko huwaton.
1: Nga huwaton man ta ka nga. Mura magkagwayon ahon ang mugawa sa musuliyo kun di makitaan ang usod sa lungon.
0: Ah, pulpol ka gyud.
1: Oh. Oh, oy.
2: Unsa niyang galisan?
1: Oh. Uy, boss Dindo, ni aka?
3: Ni asad ko.
2: Talaga kayo nga nabati na mo nga naghisgot mo o naglalis mo bahin o musuliyo o lungon?
0: Aha, ay wa man may maghisgot o...
2: Naghisgot mo! Ayaw pa makak! Maghisgot mo o musuliyo o lungon? Nakabati sab si Milchi, di ba?
3: Oo, nakabati ko. Niingon ka, Poldo, nga wa kayo na huna nga magawas sa musuliyo kung dili mo makita ang suod sa lungon.
2: Kala! Maunay ang nabati. Busa ayaw na lang pamakak na, Poldo. Ayaw kalimot nga imo kong agawon.
3: Di man mo gikan nga nagkabulingit man mo. Oh, imong buhok ng Alicia, oh, napaysagbot.
2: Og unsa mang dugo nga mikadlit si imong naong ng Alicia. Sa maddan, oh.
0: Na, nadisgrasya ko, oy.
2: Og diin man ka man disgrasya?
0: Ay, wala kilabot kung diin mo gikan, sir.
2: Diin mo gikan, Poldo.
1: Sementeryo. Alright, ja. Mga pagpagugas sa utya.
0: Wa kay buot. Ngayon ubi angkon, magkagagikat na sementeryo.
2: Sige na, sige na. Soltehin lang ko ninyo sa tibuok na nahitabo. Aron doon na pa kay trabaho, ugma, Poldo.
1: Ah.

0: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing Mark 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart
11: Pritong ulam na masebo,
12: plato
11: at kaldero, tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo,
13: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
18: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
19: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
18: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangarap.
1: Bilang kilos gani?
0: 500.
1: Hello?
0: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagun sa pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
3: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
20: Rexido Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
12: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mama mia, here I go again.
22: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
2: Kontinuod pa ko nimong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimbalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasubo.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan higayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kun mahiluna. Kun mahiluna.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit ka na ito sa RMN Drama. Kung may luna pa ang panahon.

0: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon. Makalihok-lihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe ka nindot ko sa lawas gyud paminahon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas gyud.
3: Ni ito pa, murag magpangita na ka?
2: Magpangita gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud. Wala gyud siya.
3: So karon gimintay na lang ni mo?
2: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Mga higala ni akaroon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahilo na ba ang

Ay, pastilan. Ah, sige. Sige lang nang. Pangako nga mamalihog lang ko nimo sa pag-ato niya ni Chelsea sa iyang eskwelahan. Aron kuhaon og ihatod sa bahay. Ah, sige nang. Salamat. Oh, God. May auto mikalit pagawa sa eskina. No! Yes! God. Thank you. Thank you. Salamat ito. Kaya huwag ka makatugot. May tabunak mong lautan. Thank you kayo, Lord.

0: Gwna hyn o'n gwni mae hyn o'r dwl. Ond seis am ddod ac yn bwad o'n. Dynis office. Come in.
1: Well, so good, bro.
0: Oh. Ikaw good, bro, Baldwin. Ito magbitaw kong kami. Lesod.
1: Late man lagi ka?
0: Oo, oh, bitaw.
1: Mulingkod ko, ha?
0: Mananghid pag yun. Lingkod ya.
1: Mananghid yun, kay. Habi pa lang. Nagsalig kong amigo ta. O magdiritso-diritso lang. Mayong ka palang huwag ko'y batasan.
0: Ikaw yun.
1: Kahilo ba itong payo mo eh? Kumaroon mo itong napagans kayo?
0: Ay, ikapoy.
1: Namawoteng halik kagabi eh. Maungi kapoy ka no? Wag yun, mong isyo. Bitaw, ngunang late man tuod ka bro, James?
0: Late lang good.
1: Late lang good. Problema?
0: Wala good. Gamay rin problema. Hayag na ko nakamata. Ayaw gani kikipukaw ko ni Chelsea ngay mong kinugos.
1: Wala ginang mamawaw lagi?
0: Bitaw, kining may gamay lang misunderstanding rin ni Mrs. O, napintaran ang pag-eskwila ni Chelsea. Lakip na akong trabaho.
1: Naibaw na tingali si Marie Milanes tinuod?
0: Ha? Sa tinuod yun sa?
1: Na, bayot ka. O miladlad ka na din sa opisina.
0: Ano sa? Suntok kong tinong kang buhanga ka, mabayot ang laong ni mo.
1: Kalma lang, good. Kaseryoso ba ni mo eh? Gamay naman ka ng problema, ha? Ay, dak, ha?
0: Maulagi. Usahay, bisan sa kagamay sa problema, maihiga yun nga ma-disturb ka.
1: Oo. Hindi man ginakalikayan, usahay.
0: Tuod, may lain kapag tuyo? Kay, nagtipunog pa maling akong trabaho nung din sa opisina. Saliglag ha. Huwag ka lang tingali tabuho nung dito sa inyong department, no?
1: Naman ho manapod. Bitaw. Nagsusunan ko na yung anong na-late ka. Ay, bimanggan ako dili ka mo duty.
0: Pinanggagili ko na mo. Baldwin, bro.
1: Oo, eh. Love-love kaayo.
0: Yabag.

0: Pastilan. Nahang up rin akong phone diri. Wa matarong ubutang sa kredol o sa phone. Kuan magod, may gitawgan ko?
1: Ala, maode eh. Kasi kaya gitawgan nina niya eh.
0: Ikaw ba nang intriga na saga? Masuntukan talaga kang tawana ka. Tawa lang ka na. May mo din na sa inyong department. Kay relax sa kayo mo. Ako'y taon diri. Daghan pag ikubaklag. O niya, punaan pa sa pagsamok-samok ni mo.
1: Gisugo lagi kong boss email, bro.
0: Siya may gisulti.
1: Since out of town siya, oh. May aplikant may hindi ay kuno nga unta. Interview ho nun ron. Nagkaroon pa ng schedule. Ikaw na una ko na-entertain o conduct sa interview?
0: Na. Tiwasan kita ini.
1: Eh, sige na, bro. Huwasan lagi kasi yung problema ron. Kung makakita ka ng atong mga applicants. Mga gwapa raman eh. Basig, maura ni makahilot anang problema sa imong heart.
0: Yabag.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
9: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Canos sa Diyos Burapura hatod ato sa DataX sa 500. Pwede mo tanon ang naanay na mag DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ang superior antioxidants ka baoy graputikin sa masilyula api naman skin cells batok sa nadamis na free radicals gipagrabi sa pollution yung race mabisyo sa mas pagdong sa alkohol o ang pagpanabako. Sa atong balita na edis Luibi Anyos nga batanong laki ag nadakpag kini sa gihibog Bible Spiration sa mga operatiba sa PDS Saran kag hapon-sapon diha sa may Bukirang Bahin o diha sa may Barangay San Roque ning gadakbayan sa Sugbo ag edis Luibi Anyos nga suspek gitanggong na karon sa PDS San Roque ni Madakpi diha sa niskutad nga lugar man gipresod sa usa ka semana ag pagbanidin og diha nasuta sa mga takop sa PDA 7 Gilosa dahil sa kabaybas sa operasyon na kuha sa bawang gadakpan ag upat ka mga pakiting yudahang shabu na mutimbang kiniog 1,100 grams o ingonan mo balok ni kapin sa 680 mil pesos sa kabakwa o sa ka cellphone o mga dili mga non-drug evidence ang baog ga disliban nyo sige mo makadispose kiniog 300 nato sa 500 gramos matag si mana. Patuloy niyo, sumulig kagkarong hapura, tugon ito sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kampiyon ng revision, anay 1.3 million ARAC units sa antioxidants at retinal contrast sa mga free radicals sa oxidation. Sa DataX sa 500, atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DataX sa 500, digital diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation, heart acidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkagwapo.
9: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This time check is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue. This newscast is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kinigis Baldwin, wala kayo makalabaw sa kasiaw. Ako lagi pirming tripan. May mitawag, tingali si Milani na ni. Nabasa na siguro niya ang akong gichat niya. Oh. Di man di ay. Sinang giding man di ni. Hello nang giding? Hello nang?
6: Hi, Dong James Guapo. Hello!
5: Tatempa. Kinsa man eh. Abi man ako si Nang Giding. Iyan mo ni number.
6: Oh, lo, Im. Si Dong James ba? Why familiarity sa akong voices?
5: Kinsa bitaw ni? Scammer ka?
6: Why? Scammer ko daw, Dong. Why?
5: Kinsa may naghatag ni mo number? Busy ko dili sa office. Daghan ko gitrabaho.
6: Ay, si Dong James ba? Ang inyo ning neighborhood, no? Ang ulo sexy, si Turanding, baby!
5: Ay, pastilan si Turanding man din eh. Pastilan ni mo Turanding. Ganun naman mo ang cellphone ni Nang Giding?
6: Niyan ako, Dong. Kaya wama niya.
5: Kung wak kay lingaw diya, Turanding, no? Bahay na. Ay, nakog... Ganun, ay kog sa muka dire, ay kog dua eh. Sige, magdua ng cellphone ni Nang Giding. Nag-caretaker diya ni Chelsea.
6: Ay, ako kalaway niya, Dong James Good. Di ako silang Nang Giding. Namaniyok siya na ako nga. Maunang wala ang temporarily caretaker ni Dai Chelsea Guapa dito siya school. Kamay, naglayo pamati sa Wangtigo. Ibao ka, idaranan ni. Nalipong ko na siya. Marag na nga.
5: May mo ba magtarong ka, Turanding? Gidisturbogi ko ni mo. Bahay na.
6: Ay, sadang. Seriously, baya giding ako salty, ha? Namaliwag lagi si Nang Giding na ako nga patawagan ka nga dali siya pagka-adult ni Dai Chelsea. Musukot magkano kang kwan, ako lang usang mo ato sa imong guwapang anak. Saman, okay na dong James? Guwapo bitaw ka tong.
5: How? Mao man ka ha? Ikaw man kang iyang gipamalihog, sige.
6: Hala, uy. Manalang napugos.
5: Kayong sa pamaya kumahimo. Nga, ikaw man kayo gipamalihog ni Nang Giding. Itarong kong tanaw ni Chelsea sa eskulan, ha?
6: Oo, uy! Sureness, Giladong. Very sure sa sureness.
5: Sige na. Kay may message ko. Tawag ka tala niya kag may tuyo ko.
6: Ah, there's ako sa cellphone, Dong. Ay, oh, may isang gawa ko yung load. Matawag ka naman kaya hapon ko.

0: Uy, hala no. Nagubad tayo gabi yung imag Daddy James at Mami Melanie dahi Chills Guava.
1: Melanie, magudang nga ni Mami ko, Tito Toranding.
0: Uy, sa Tito! Huwag kami ikong sugod beauty parlor sa akong outfit. I am 90% girl and 10% male. So, call me Titi. Oh, Tita. Tita, tita naman. Uy, titi naman. Uy,
1: lalaki mag ka. Magtita ko ni mo. Ni kagilo.
0: Sama ko niyo doon, Chelsea. Uy, magilo ka ka ron.
2: Chelsea?
0: Oh, hi. Oh.
1: Oh. Hala, si Mami Melanie.
0: I'm so very sorry, Madam Milan. And Leo de Rangiding, kay, naglayo na yung body language. Ako na ko yung substitute ng caretaker sa iyo, baby girl, kasi na Chelsea.
3: Nag-text daan si Rangiding na kung ganihan sa iyong buntag, Turanding. Nga ikaw ang iyang gipamalihog sa paghuli po niya sa pag-ani ni Chelsea sa school.
0: Oh, ka-very good ko din yung Rangiding, no?
1: Si Mami pa nga, magtita kuno ko niyo. Bisag lalaki siyo.
0: Ay! Ay! Halagi, dak-dak ito ang pong lalaki. Wala na, na-injury na gini!
1: Mami, di hindi ay ko. Ay, pag-apas na ko ni Daddy pa. Unya, kanang pagkuman ako ilis kay mga ato na Mrs. School, nibalik ko sa room. Paglilin ako, nalaki ko. Na-late na inoon ko sa akong klase.
0: Ay, hala. Ikaw na ito ko ako nakita, madam. Ay, daan palagi yun ko. Ikaw gini ay ito.
3: O, say ako.
1: Diin man ni mo makita si Mami Melanie Tito. Diin man.
4: This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: high blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maayo nga daw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Na ay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
14: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

Mahigala at ang ininyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Liceo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa R.

0: Apple on DYHP 612, sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo ning giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw armusidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
6: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex sa generic Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
15: Ako'y nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
8: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Wala, ayaw niyong magkukwata sa itong account, uy. Gitanoon ako ng mga lalaki speakers na misa.
3: Naka-order ka na?
2: Mahadlo kong mo-order.
3: Kinahang na magtuon ka.
2: Maid lang ko, sir. Dilinin akong kalibutan din, eh.
3: Kung ako ang kaubanin mo, ayaw pag-una-una nga maid ka. Mo'y huna-una ang sikara ka.
2: Ha?
3: Muna ibutang sa imong huna-una. Kung kauban ko nimo sa gawas, ikaw sikara.
2: Oh.
4: Ay, isa. Ayaw pagsukot nga ipuli ka ni Kuya Hans kang kara. Lahi ka. Ug lahi si Kara. Ikaw si Ayesa.
3: Ngano wa man ka makatubag?
2: Mura man og lisa na mahitabo ang imong gusto, Sir Hans. Si Ayesa ko. Dili ko si Kara. Mao nga dili gyud ko makabatyag nga ako si Kara.
3: Pero kinahanglan imong tun-an.
2: Lisuro sa dimog mga sugo, Sir Hans, oy.
3: Ngano? Reklamo ka?
2: Dili man.
3: Sige na. Pagpili na imong gustong kanon.
2: Sige. Bahala na lang ni.
3: Dili mamahimong mamahala ka sa imong orderon. Mahal ang mga pagkaon din.
2: Anon makasiguro nga dili ko masayo pag-order. Ikaw na lang pili, sir. Ako i-order. Oops. Gamay na lang ang kawang oga. Mapahiyom na git ka, sir.
3: Gusto ko din mong duwaan, isa.
2: Dili, Sir Hans, uy. Basta lang tikalingawon. Onya, sultihan kun. Unsa gyud ang angay buhato na ako. Katabang lang ko, sir.
3: Ikaw si Kara karon. Ining orasa. Ug ining dapita.
5: Naka-order na ko og akong gustong kanoin. Ikaw, ansa may imo, Kent?
6: Beer.
5: Kent, wapay soda ng imong tiyan. Dili mahimo nga mag-una ang beer og soda sa imong tiyan.
6: Ngano magbuot mo ka?
5: Umaabot ko ni mong asawa. Nalimot ka?
6: Ako magkangbana. Busa, ako ang padre di pamilya. Ug akong tingog ang matuman atong duha. Beer lang ako.
5: Okay, beer. Ngano ba nagkikpangaon pa man ka nako din eh? Nga magmurura man na inang naong ni mo. May mo bakyan tayo pagbinata. Ato nung first day tuman sa pagpahibaw sa atong kasal. Kinalang happy ta.
6: Paghuwat. Kung kanus ako mahappy.
5: Kung say klaro ni mo.

0: ang hilumon man kakaroon. Tabian man ta ka, di ba?
1: Mudmod man sa may mga katabang, sir. Gawas pa. Kara man ta ako karoon, aw, mag-formal ko.
0: Tabian si Kara, kung kami lang doha.
1: Ah, mao ba? Ah, sige. Magtabi ta, mahal.
0: Oh.
1: Oh. Nga namisika man ang imong mata, mahal.
0: Dili ingon ana og sultihan si Kara.
1: Ah, oh, mao ba? Mahal, ganahan kong malingaw karon. Gusto ko nga manorita sa bungtod. Ha, mahal ha?
0: Ayaw kong bugal-bugal eh.
1: Nga naman, mahal. Imo kong ikauaw, mahal.
0: Gusto na.
1: Okay. Gikan din ni sir. Mamauli tayo nta. Kadaghan kong labhanan.
0: Focus na ko.
1: Ayaw lang ko. Ayaw lang ko tutuki, sir.
0: Hans. Dili ka mag-share kung niaktas gawas. Hans lang. Kasabot? Og may relasyon ta kung niaktas gawas.
1: Ha? Huh?
2: Ang Zed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o o. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Zed Pharma.
3: Delivery! Maria Jose!
4: Is that box really mine?
3: Surprise!
4: Why are you inside the box?
3: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
4: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
14: Uy, DJ, tinuod gib na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
18: Tanggaling galing Mark 2 smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Bangong kumakabloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
23: Gigutom na.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
9: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex with generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: At first, I was afraid if Toyo...

0: Klaro bang akong gisulti?
1: Klaro man, sir.
0: Masa may akong gisulti?
1: Kuan. May relasyon ta ko ni ata sa gawas.
0: Good. Bot ipasabot.
1: Uyab ta ko ni ata sa publiko.
0: Dili ta kay uyab lang. Kaslunon ta.
1: Oh. Oh. Kaslunon ta.
0: Good.

0: Kent, ugma ba? Schedule na ko sa kong OB. Mahimo nga ubanan ko ni mo?
1: Tanaw lang.
0: Si tanaw. Siguro ka na. Uy. Atong baby ang i-check ugma.
1: Okay. Ubanan ta ka.
0: Salamat. Ay, kuan sa di ay, muhapita og mall ha. May paliton ko para ni baby.
1: Ay, asa mo kasi? Sila si Karol.
0: Kent.
1: Kuya Hans, kuya Isa.
0: Hey, kabati ka. Mag-mall ta.

0: 看着你，我梦到我写的你什么你？
1: 是哪个？
0: 我是那么是看你背我呢。你说的本子还是你不的？
1: 把背了给你们 jacket。
0: Papalitan ko ni mo ang kamahal din ni Sir Hans.
1: Kaya ano? Ikaw bagay akong pabayaran? Ang say, sir?
0: Mahal. Ingon bito ko nga ikaw ang mabayad, mahal.
1: I-assess rin ko na niya, miss. Pilihan na og jacket nga bagay anang iyang gisulog.
2: Okay, sir. I can't. Mapita diri, oh. Okay, mga ni... Ay! Hans!
1: Niasa mo din sa mall?
2: Ay, oo. Oh, okay. Magpalit sa kong jacket.
3: Aray na ko pa abot.
0: Mahal? Niya yung jacket?
1: Sige. Dali na iisa.
0: Okay.
4: Mahal kaya po ng ilang tawag ganay. Ganahan kini ay si Hans nga mahalang isang pit niya sa iyang girlfriend.
5: Kung unsa imong toyo din eh. Dali ah. Kinumauli na ta.

0: Uy, hala. Kanindot gud anang jacket nimo?
1: Gipalit na ganina ni Sir Hans, ma.
0: Ay, mao ba? Niya,
2: mao din ay naong o gipalitan og mahal nga jacket. Aw, maayo na lang na. Mahal ang inyong handumanan ni Sir Hans.
1: Handumanan?
2: Oh, ngano man na? Ngano mihikap man ka ng imong kwintas?
3: Thank you. Thank you. Ayasa. Ayasa. Dawat na kining akong kwintas. Isip timaan sa akong pagmahal nimo.
1: Uy, uy, uy, sir.
3: Akong best friend. Alalay. Tigpakatawa. Inspirasyon o guban pa. Best friend forever.
2: Oh, ano man ka?
1: Ma, musodo na ako sa kwarto ni Kent, ha? Bantay diha si Gawas.
2: Uy, uy. Ha? Uy, asa ka, uy? Mag-usa man ka sa kwarto ni Sir Kent!

Kinahang lang akong mauli ni Sir Ken kining iyang kwintas. Sabi niyo na ko ibutang. Kinang dili sa dayon makita kay basin mo suot si Ma'am Clarity ni. Dinhin na lang. Anhin na Miss Ilaom siyang online. Unsa man ni? Oh! Pistola man ni? Ano may pistola man din Miss Ilaom sa online ni Kent?

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Said Marketing.
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, kanias.
12: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
11: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
12: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama yung higit pa matinig na rin.
11: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang dito ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
10: The original Koi Herbal Capsule.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Cortex Negundoella gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundoella gundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
5: Strong for the Filipino.
1: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
10: Basta Baon Bounty Fresh.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Headlines.
13: Uluhan sa tumabalita balita, witness gikan sa National Bureau of Investigation hindi pa ubos sa cross examination gikan sa defense panel atol sa ikatulong adlaw sa impeachment trial. Sa laing balita, abogado sa mga kalyado ni Vice Presidente Sara Duterte may question sa pagdumala ni Senator Cheese Escudero isip presiding officer sa impeachment court. Sa lokal nga balita, Sara Discaya gitugtan sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27 nga makapiansa og 1 million pesos alang sa kasong malversation of public funds and anti-graft. Samtang sa laing bahin, Cebu City Councilor Philip Zapra, mangayo og katinawan kang Mayor Nestor Archival paggamit sa food terminal sa syudad ngadto sa laing katuyuan. Mao kadto ang headline.
10: Headline.
13: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlaw Miyerkules mga kasama at katunga na sa semana. Hulyo 8 to 2026. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu Yunman sangan ni Rajuman Aida Tampos kininyo bus nga alaga the Rajuman RV Veloso. Miyerkules makasama og karon ang ikatulong adlaw sa impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Arang-arang karon na kasamang Jerome kay ni saysayo ni sila og adjourn. Subay sa gihimong cross-examination sa defense panel ngadto sa witness nga gikan sa National Bureau of Investigation kun NBI. Lakip sa gipangutana ni ini ang kung unsa kalehitimo ang pagsusi sa video o pag-imbestigar sa video nga giingong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagkainit ang nahimong dantogi diha sa impeachment court, mga kasama. Apan sa sunod nga mga adlaw, labi na sa Lunes, Hulyo 13, mga kasama, ipresentar sab ang laing mga witnesses. Alang na kini sa padayon gihapon nga impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Apan sa dili pa ngadto sa detalye sa atong mga balita, mga kasama, ato nang i-check ang atong traffic update.
12: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
13: Atong kauban alang sa update si Radyoman Josephus Quijano. Maayong hapon kasamang Josephus.
12: TYHP, Tatak RMN Report.
14: Well, sa labang sa mga Rob Zuman Army, sa mga pagani Andres Kawas, kumahin ng kamarasa sa kahapon na ito sa mga gisusi ang pinagkabagadanan dito sa Dakban sa Sugbo Metro Cebu area. At unahon rin sa may North Recognition area, kung di ka ka rin sa may SM Cebu, padong rin sa may Mandawi Habig, ang muli rin ang sa mga sakang karoon, padong rin sa Mandawi. Ang tikas din, ang tikas sa Mandawi, padong rin sa may SM, medyo arangalan sa bandagan sa mga sakanan. Samtang habig rin sa may Wano Avenue, padong sa may bagong daan sa Tayod o Gapaknaas, Tayod Consolacion. Nakaasin natin ikaw sa dagas sa mga sakatungod sa mga nagkong mga sakatungod na nagiging na pita, padong rin sa may Norte Gabahin, sa may Hernan Cortes Avenue Habig, o ang dagat sa may UCLM, o First Bridge, padong sa Lapu-Lapu. Nakaasin natin sa mga sakatungod sa mga sakatungod na kagabaga o rasa. Samtang ang lugar taong Hernan Cortes, padong rin sa may Esquina is Fortuna, nakasinatay sa mga silaga sa mga sakakarabalura sa Balogu, habig na sa mga bangkalan o Bakilid, ang mga manis fortuna, habig sa Bakilid. Samtang ang Foodland, padong rin sa may buduha ka mga flyovers, may BIR dool, o rin sa may pag-ibig, muli to heavy traffic sa Karabalura sa Samtang Picas Lane, o rin ka rin sa may SB sa Prias, sa may duha ka mga flyover, ang kilang niya bahay sa flyover sa may BIR, nakasinatay sa mga silaga sa mga sakakarabalura sa Balogu sa may Foodland, mauni ang Bantal Road, no, ang Balilag Dalaman Road, para gabaga orasa. Samtang ang Pope John Polisika ng Kanadila Montanya, kung ikan rin sa may Mabulon Church, nagkasi natin sa mga sa mga sakana parodi sa may IT Park, kung apasa, din sa Dakbayan sa Subo. Samtang ang habig rin sa may GY Square parodi sa UP, o gari habig na sa may Iskina Iskario, mudal rin ang sa mga sakana parodi orasa. Samtang dari sa may Esmea Boulevard, patungo sa Cebu Provincial Capital, ang right lane, may nakasinati ko karoon kadaga sa mga sakanan, patungo sa may Iscario. Ang Iscario, kung dikate sa may Cebu Provincial Capital, nakasinati sa mga scout sa daga sa mga sakanan, patungo sa may Iskina Gordo o sa may Iscario Extension, habang rin sa tilan o gaubos na bahay sa flyover, doon sa may pag-ibig. Samtang ang downtown area, karabagara sa Muritang Daga sa mga sakanan, sa Maring Colon, Pilais, Ligaspi, Akosalin, Mabini, o Pangadiban. Samtang ang south na bahay sa Dakbayan sa Subo, ang Inbacalso, doon rin sa may flyover, mamaligigas sa south bus sa terminal, mula dito hibit traffic karabagara sa doon rin sa may Bulacaw, Subo, Subo, Habig, sa may Bulacaw, Talisay. Ang is RP, both side, waray kabalakaan, Muritang Daga sa mga sakanan, karabagara sa doon rin sa may Talisay, o panagin sa may Plaza Independencia. Balik lang ka sa Tasun Carols, karaning kapon sa Adlao Gabier Carols. Ika na rin sa gawa sa lang sa traffic update. Ito yung Radyuman. Joseph Osgaro, DYSP, Tatak, RMN.
12: RMN, Radyo Mo, Nationwide, DYHP, una sa lahat. Traffic update.
13: Dagang salamat, Radyuman Joseph Osquijano. Alang sa to ang traffic update, mga kasama. Balik tayo sa itong mga balita, mga kasama. Sa ikatulong adlaw sa impeachment trial sa Senado, gipahigayon ang cross-examination sa nahimong pagsaysay sa witness gikan sa National Bureau of Investigation kung NBI bahin sa nahimong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Himong ebidensya ang usa ka live streaming kung diin gihimo ang giingong pagpanghulga ni Duterte nga usa ka impeachable offense. Gi-question ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Kung unsa kalihiti mo, ang imong pagsaysay ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Isupak ang prosecution sa imong paagi sa pagpangutana sa depensa ngadto sa witness. Subay ni ini gisusi sa defense panel ang transcript ni Kalilong sa iyang affidavit may tugod sa video conference ni Duterte ni adtong November 2024. Butang kini nga giinsister ni Kalilong nga lehitimo gyud ang video ni Duterte nga gipakita sa Senado og dili ginama sa artificial intelligence kun AI. Subay sa naimong lantugi pahinumduman usab ni Presiding Officer Cheese Escudero ang mga kaubanang senator judges nga magmainampingon sab sa ilang ipangutana ngadto sa mga saksi ilabi na sa padayon nga pagpahigayon sa trial sa musunod pang mga adlaw. Nahuman ay katulong adlaw sa impeachment trial alas 4:57 sa hapon o gilauman ang pagpresenta sa lain na sad nga mga witness karong Lunes, Hulyo 13. Si Representative Lawrence Defensor, kinsa piskal usab sa mga kamara, miingon nga ilang ipresentar si Lotok sa Lunes. Ang NBI Regional Director, Jeremy Lotok. Samtang si Attorney Zuleika Lopez Martes o si Kapitan Belinda Bellio sa Miyerkules.

0: Subay ni ini mga kasama. Gi-question sa mga abogadong kalyado sab ni Vice Presidente Sara Duterte ang katungdanan ni Senator Francis Cheese Escudero aron nga panguluhan ang impeachment trial. Sa ginisong very urgent manifestation, gikan nilang attorney Israelito Torion, gihangyo nila ang Korte Suprema nga luwatan og status quo ante order aron nga babagan unta ang nagpadayang impeachment trial sa kalyado nilang si Vice Presidente Duterte. Gihangyo usab sa mga petitioners ang Korte Suprema nga luwatan dayon ang maong kamanduan aron nga masiguro nga gisunod lang ang rules of procedures maitugod sa impeachment trial. Samtang gilauman sa kampo nilang Torion nga himuon dayon ang interim relief aron sa pagtahod sa kasamtangan nga lagda sa konstitusyon maitugod usab sa impeachment. Ingon man usab ang pagpadayon sa maong constitutional process na matod pa walay kalibog gikan sa batakang balaod. Pinasubay sab ang gilwatang manifestation sa nangaging mga petisyon nilang Torion ug Duterte nga nagkwestiyon sa kasamtangang impeachment proceedings. Daan ng gihimugatan sa mayoriya ang pinasubay sa kasamtangang mga lagda sa impeachment rules ang paglingkod ni Escudero isip presiding officer human siya napilian sa 12 ka mga senador atol sa pagsugod ni adtong Lunes. Ako balikon mga kasama, na karong Lunes mo ipagpahigayon o sabo pagpadayon sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte diin ipresentar ang lain sab nga mga witnesses ni ini na sila si NBI Regional Director Jeremy Loto, Attorney Zuleika Lopez og si Captain Belinda Bello.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Alas 5.26, mga kasama, mubalik una ta sa pipila ka painumdum. Standby.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul,
6: i-DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayos sa bugas-bugas
5: o katul-katul.
6: DTX 500!
7: Mabalik sa pinakadulong yung butik sa inyong lugar.
6: DTX 500! Ang
8: si Janice, okay pa yung mga na-cominstration. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imnani with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
0: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
0: Oras, alas 5.32. Balik ta sa itong balita, mga kasama sa balitang lokal. Gitugutan sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27 nga makapian sa si Sara Biskaya og 1 million pesos alang sa kasong malversation of public funds og anti-graft. May kalabutan kini sa gingong Ghost Project sa Davao Occidental nga mikabat og 96.5 million pesos. Gitugutan sab nga makapiansa ang finance officer sa DPWH Davao Occidental nga si Cesar Ryan Ubungen sa kantidad nga 300,000 pesos. Matod sa Lapu-Lapu City Branch 27 nga walay gipakitang kalambigitan silang Diskaya og Ubungen sa kaso base sa gihuptang ebidensya. Apan matod pa dili gyapon makagawas ang kontraktor nga si Diskaya kay non-bailable man ang mga kaso, may kalabutan usab sa laing ghost project sa Kalampit, Bulacan.
1: RMN Radyo Nationwide.
0: Samtang sa laing balita, mga kasama, Cebu City Mayor Cebu City Councilor Philip Zafra mangayo kini og katin-awan kang Mayor Nestor Archival paggamit sa food terminal sa syudad ngadto sa laing katuyuan. Alang sa dugang detalye, Radyo Man ni Eli Bulonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
11: Kining maong balita, hanggang kaya ito sa Life Extension Vitamin D3. Gipaabot ka masugda na ang revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa Sulod Sugbo sa masunod yung mga adlaw. Kanito ko siya giingon ni Mayor Nestor Archival nga nahumana ang plano o drawing alang ini ang Fuente Osmeña Revitalization abagan sa kagamhanan sa lalawigan o sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI. Matod ni Archival, kinigastuhan unya sa CCCI o kung huay mga kakulian, kinigipaabot nga mahuman sunod tuig. At si Council una nang niawag sa Mayor nga himuong prioridad ang rehabilitasyon o pag-upgrade sa Fuente de Osmeña Circle nga na isabisar kapin sa usaka sigluna ang nakalabay. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension clinics sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
1: RMN, Radyo Mo.
0: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila kapahinom do mga kasama. Standby!
12: Maayong hapon mga kasama. Kini yung Radyo Man, RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Biotrop Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Biotrop Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Biotrop Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Biotrop Herbal Capsule.
15: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng wako kalibang.
16: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
18: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
17: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrop bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
18: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules. The wonder food supplement.
17: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
0: Oras alas 5:38. Balik sa ato mga balita mga kasama, gipatuman na sab sa National Grid Corporation of the Philippines ang red ug yellow alert status sa iyang power grid sa Kabisayan. Tungod kini sa nagkagamay nga nahabiling supply sa kuryente human gipatuman ang emergency shutdown sa iya mga planta sa Panay Island. Sa kasamtangan, anaa sa 14 ka mga planta sa kuryente ang adunay hinay nga kapasidad aron pag-transmit ngadto sa NGCP. Gipaubos sa red alert status ang Kabisayan gikan sa alas 3 sa hapon hangtod na sa alas 9 sa gabi. Diin gilauman ang rotational brownouts. Samtang magpadayon usab ang yellow alert status sa rehiyon hangtod na kini unyang alas 11 sa gabi.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Sa laing balita mga kasama, sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nailhan na ang mipost sa hulga sa pagpamusil sa usa ka papublikong tunghaan sa Barangay Tingo sa isla sa Olango, siyudad sa Lapu-Lapu. Sa Facebook post, gibutyag ni Mayor Cindy King Chan ang responsable usa ka 17-anyos nga grade 12 nga estudyante. Grade 12 nga estudyante, 17-anyos. Sumala sa mayor, giangkon sa minor de edad nga gibuhat niya ang maong post. Aron lang masuspenso ang ilang klase. O giingong gisundog lang niya ang susamang post nga nahitabo sab sa Talisay City. Sa pagkakaroon ang minor de edad anaana sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa Lapu-Lapu City Police Office alang sa angayang pagdumala o imbestigasyon alang kaniya.
1: RMN Nationwide.
0: Alas 5:40 na mga kasama. Mubalik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
19: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
22: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
23: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
24: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
22: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
24: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
22: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
24: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: Na ay high cholesterol o diabetes?
29: Oh no!
28: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
29: Yes!
28: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
26: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
30: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
26: Unilab quality yan.
30: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
31: Mama mia, here I go again.
32: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DJX 500.
9: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DJX 500.
10: Pabali sa mga butika.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
13: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
14: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
29: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: Balik sa itong mga balita, mga kasama. Content creation sulod sa classroom o sa tunghaan. Gidili kini sa Department of Education, labi na diri sa Central Visayas, galing makaapekto kini sa pagtudlo o pagtuon sa mga tinunan. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UVCom intern.
33: CYHP Tatak RMN Report.
34: Gipahimangnuan sa Department of Education kung DepEd Region 7 ang mga magtutudlo nga dili gamito ng eskwelahan isip lugar sa paghimo og social media content, ilabi na kung makabalda kini sa ilang katungdanan sa pagtudlo, lakip ang katungod sa mga estudyante. Matod ni Dr. Arturo B. Bayocot, CESO 3rd Regional Director sa DepEd Region 7, mahimo lamang ang content creation kung dili kini makaapekto sa pagtudlo og sa ubang buluhaton sama sa pag-andam sa ilang lesson plan o uban pang andamunon sa klase. Gipadayag sa ni Bayocot nga wala pa'y opisyal nga palisiya ang DepEd bahin sa content creation sa mga magtutudlo, apan gisusi na sa ahensya ang mga paagi nga ma-establishan ang lagda alang niini. Busa, bisan wala pa'y opisyal nga palisiya ang DepEd, magbabilin nga prioridad sa ahensya nga dili maapektuhan ang kalidad sa pagtudlo o pagtuon sa mga tinunan tungod sa content creation. Kasama mo sa balita, Angel Roshana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
33: RMN Radio Nationwide.
0: Ngayon sa laing balita, mga kasama, mga pamilyang naapil sa demolition sa Dakbayan sa Mandaue na ngayo og tabang sa lokalidad. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern.
33: CYHP Tatak RMN Report.

0: Atong balikan ato mga reports mga kasama human sa pipila ka pahinumdum. Standby.
1: RMN Radio Nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Baliktad sa itong mga balita, mga kasama. Kadto mga pamilyang napil sa demolition sa Dakbayan sa Mandawi kay nangyayo kinigtabang sa lokalidad. Alang sa dugang detalye, kawa na to, Giselle Pagal, atong UV Communication intern.
1: CYHP Tatak RMN.
9: Nasiko pang usa ka 19 anyos nga lalaki human nakuhaan og gibanaban ang usa ka 100 ka gramo sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 670,000 pesos ato sa bypass operation sa Sitio Palma, Barangay San Roque, siyudad sa Subo kagahapon Martes, Hulyo 7. Giila ang suspetsado sa alias Bay, residente sa maong barangay. Ang
0: ngadto ta sa laing balita mga kasama, 5 ka baril nga gisudlan sa hospital waste na sakmit kini sa lungsod sa Balamban. Kasama mo sa balita Gabriel Masan, UV Communication intern.
1: CYHP Tatak RMN report.
10: Nasakmit sa mga otoridad ang 5 ka baril sa hospital waste nga giingong ilabay unta sa sapa sa Barangay Lamesa, Balamban ni adtong Lunes, Hulyo 6, 2026. Ginakop ang driver sa truck nga giilang si Antoinette Binar Silar, 31 anyos nga residente sa maong lugar human mapakyas ug pagpakita sa lisensya sa pagdala ug paglabay sa hazardous waste sa naasyong barangay. Hospital sa Mandawi City. Ang hospital waste gikinahanglan malabay og tarong gumikan sa karisgo og peligro nga dala niini sa panglawas sa publiko. Gipahinumdum sa DNREMB7 nga ang transportasyon og paglabay sa hospital waste sa Cebu kinahanglan himuon lamang sa mga awtorisadong transporter og subay sa mga lagda sa DOH og DENR. Ilabay sab kini sa instaktong lugar. Kasama mo sa balita Gabriel Masan, UV Communication intern, DYHP Tatak RMN.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Samtang sa lainasad nga update mga kasama, nipagawas og sea travel advisory ang Coast Guard Station Batanes, uban ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRMO sa maong probinsya. Labot sa gimpanglantawan ni ining epekto sa Super Typhoon Inday. Temporaryong gisuspenso ang paglawig sa mga gagmayng sakyan nga pandagat o mga bangka sa mga mananagat. Samtang gipahinungnuan usab niini ang publiko nga mag-amping o magpabiling alerto o mag-monitor sa sunod nga mga advisories. Atong susihon kung duna ba say direktong epekto. O makasinati pabata og mga pag-uwan-uwan dinhi sa Central Visayas og sa mga silingang isla makasama gumikan ni ining typhoon super typhoon Inday. Sayod ta nga gamayng uwan dinhi sa Sugbo. Buswak day na ang ato ang mga agianan tubig. Hinungdan nga ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRMO mihatag kini og pahimangno ngadto sa mga residente sa lalawigan sa Sugbo nga ugaling anaa mo na muyo sa Duplin sa dagat O baka ha, dool sa kining mga sapa o mga suba, mga kasama. Labi na dool sa dam. Labi na kaning mananga. Kaning mga dagkong agianas tubig. Ato ang mga dagkong sapa sa Sugbo. O galing gani mo ingon ang Local Disasters Reduction and Management Office sa inyong mga lugar nga pabakwiton mo alang sa inyong seguridad o safety. Matod pa sa PDRMO nga mupatuo dayon aron nga malikayan usab ang risgo o dugang mga kakulian. Maayo na lang na mubakwit daan mga kasama kaysa doon na sa ilain na sad. Huwag man ta maghingan din hi. Pero ang ato lang is manalipod ta. Kaya nasinati na nasa Sugbo ang nagkadaiyang typhoon. Kadaiyang mga bagyo. Nga nikalas o gadaghan kayong mga kinabuhi. Labi na sad, kadtong mga namuyo diha sa mga bukirang bahin, mga landslide prone areas. Ilabi na kung magsagunsun ang pag-uwan mga kasama. Muhumok ang yuta, mudahili dayon ang yuta. Tungod sa humok ni ini, puro ko baka doon ay mga pag-irog. Mauna nga kinahanglan nga masiguro nato ang kaluwasan sa atong pamilya. Ingon man sa itong mga kaubanan sa panimalay. Atong susihon niya ang kahimtang sa panahon. Aron nga masiguro nato kung unsa ang atong angay nga pangandaman. Sa musunod nga mga adlaw mga kasama. Samtang atong balikan mga kasama ang balita sa mga pamilyang naapil sa demolisyon sa Dakbayan sa Mandawi nga nangayo og tabang sa LGU. Kasama mo sa balita Giselle Pagal atong UV Communication intern.
11: DYHP Tatak RMN
12: Duo sa Mandawi City Hall ang mga miyembro sa City Umarna Homeowners Association sa City Umarna Barangay Subang Dako Mandawi City aron mangayog tabang gikan sa lokal nga kagamhanan human sa demolisyon sa ilang mga panimalay. Matud sa grupo, kapin sa usa ka gatos ka mga balay ang giguba sa pribadong demolition team sukad pa ni adtong Hunyo 24. Hinungdan nga daghang pamilya ang napahawa o nawadaan o buloy-anan. Gipasa sab sa grupo ang ilang formal nga hangyo ngadto sa Mandawi City Council lakip ang pagpangayog interbisyon sa lokal nga kagamhanan, tabang sa relocation o uban pang suporta alang sa mga apektadong residente. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
11: RMN, Radyo, Nationwide.
0: Sa dili pa kita, tapos mga kasama ato na i-check ang ato ang weather update.
11: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Kauban nato sa pag-asa magtan si Sir Manny John Agbay. Maayong hapon, Sir Manny.
13: Sa Marty, may hapon po. Dog sa inyong mga sukinting taminaw. Mungkin nito ang latest weather update para sa itong gabantayan nga si Super Typhoon Inday. Si Super Typhoon Inday, nagbintin na siya ang kasugusgun samtang nagpadulong sa samtang naglihok pa westward padulong sa Philippine Sea sa may silangang bayan sa Northern Luzon. As of 4 PM ganiha ang sentro sa mata ng Super Typhoon na si Inday kay nasigpatan kini nga nasa 1,170 km east of Northern Luzon. Kini si Inday nagdala sa hangin nga maabot og 195 km per hour duol sa sentro, gustiness maabot og 240 km per hour. Iyang movement pa westward sa kusgon nga 20 km per hour. O base yang forecast track og intensity posibleng mahimo ni siyang usa ka typhoon kategory na lang si Super Typhoon Inday either ugma sa gabi or Thursday sa buntag. Posibleng mo-exit ni siya sa far Sunday na sa buntag. And sa karon natay pasakan nga tropical cyclone wind signal number 1 mostly sa may Northern Luzon, apil na niini ang Ilocos Norte, Apayao, northern portion sa Abra, Kalinga, eastern portion sa Mountain Province o eastern portion sa Ifugao. Kining mga lugar ha. Sa sunod nga 36 hours, makas natin ni sila og hangin nga mabot og 39 ngadto na sa 61 kilometers per hour. And sa mga karon, kining si Super Typhoon ni Inday, gi-enhance niya kining southwest monsoon o kining habagat nga mao'y nagdalag mga pag-ulan sa may Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, ug Negros Occidental, ug Negros Oriental. Samtang din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuok Central Visayas, makas natin ito ang panagsang mapanganurun. Ito na sa madag-umon nga kalingitan, nga ng mga chance sa gapon sa mga isolated ng mga ulan ug mga thunderstorms, kumikan gapon aning southwest monsoon o habagat. Pero ugma, antun na sa Sabado, makas natin na ito ang madag-umon nga kalingitan din sa Metro Cebu, nga ng mga katag-katag gapon ng mga ulan ug mga panugdugong kilat, kumikan gapon aning southwest monsoon, nga gi-enhance ni Super Typhoon Inday. Ug para sa kahimtang sa hangin ug karagatan para karong adlaw para dinhi sa Metro Cebu, kimaks nati taw hinay nga tuna sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa kasadpan nga tuna sa batang kasadpan, di na balod sa tuang karagatan malinaw nga tuna sa kasarangan ang mga pagbalod. Pero ugma anto na sa Sabado, ang tibuok karagatan sa Visayas kimaks nati na og kasarangan nga tuna sa kusog nga hangin nga nagagikan sa batang kasadpan, di na balod sa karagatan kasarangan nga tuna sa kusog ang mga pagbalod. Do wala tay gisyong gi-warning ana, posible gyapon ng mga baluron ng kadagatan, so di gyapon siya advisable nga malawig labi na tunay mga gagmay sa kanang pandagat. Karong adlaw, ang temperatura dinhi sa Metro Cebu kay maks nati og 26 nga tunay sa maximum 32 degrees Celsius. Sunset na to karong alas 6 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest weather update kini si Manny Jan Agbay maayong hapon sa tanan.
0: Dagang salamat Sir Manny Jan Agbay gikan sa Pag-asa Mactan.
11: TYHP una sa lahat. Weather update.
0: Ang ato ang update sa kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa ato ang mga balita karong higayuna. Apan sa dili pa, atong hatagan o pagtagad ang inyong mga greetings, Chacha Boyles Ochea, maayong pagpaminaw. Ko Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amari Van Nicolette Boyles o Gola Boyles. Minik Boyles from Ubay Bohol, salamat kaayo. Francis Abendana, please ko greet Jackelu Mercado na sa Saragosa, Aluginsan, kay papulion na siya diri sa Negros. Onya ang iya familia o galolo nga nangita na sa iya kay naay sa mani Alzheimer's ang iyang lolo. Onya iyang lolo di na kuno makatulog. O kinsa manis Jackelu Mercado? Insay nakakita aning Jackelu Mercado diha sa Saragosa, Aluginsan. Gipanawagan ni siya din hikaroon na Francis Abendan ang nanawagan na kung mahimo makapauli ni siya sa Negros. Gumikan kayang iyang lolo gusto makakita kaniya. Jason Aguilar, maayong pagpuminaw kasanyari. Shoutout from Tambuan, Carmen Bohol. Lanog kayo diri ang DYHP. Daghan kaayong salamat sa itong mga kaubanan o mga listeners diha sa lalawigan sa Bohol. Anas Andebor, Pakira, maayong hapon. Ma'am, shoutout ko sa tanan nga naminaw sa DYHP RM and Cebu, gikan ni Anas Andebor, Pakira. Gikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Salamat kaayo sa pagbasa. Hi ma'am, RV Cans Oterol, watching from Dawis, Bohol. Salamat kaayo sa pagpaminaw ug sa suporta mga kasama.

0: Kaliko na sab nato maayong pagpaminaw sa ato ang mga kaubanan diha Larissa Sialango. Atos Tumimbang, Virgie Bakyal, gikan sa Dakbayan sa Mandawe. Victor Palatan, maayong pagpaminaw, Eddie Berdida. Shoutout ko nila ni Doc, nila ni Berta Rosie Sula, si Joy Grace o Jandep. Felisa Olpeme, naminaw, gikan sa Apas. Maayong pagpaminaw, Rini G. Lobedica. Og sa uban pa natong mga kaubanan, naingon man sa ato ang mga listeners abroad ato mga OFWs, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw kanato diog padayon nga pagsuporta mga kasama. Napupusa man natong oras mga kasama. Daghan kaayong salamat. Karong adlaw mo ikatulong nga impeachment trial, adlaw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mo presentar ang prosecution usab sa ilahang mga witnesses karong Lunes, Hulyo 13 mga kasama. Mo na sanay atong atangan. Nya dugang panatong atangan ang tanan nga mga komento niini. Og paagis pagpangutana, matubag ang mga pangutana nga makahatod kanato sa dugang gyud nga kamatuoran. Ginaot lang nga mahimo nga fair usab ang impeachment court, pinasubay usab sa lagda sa ato ang balaod. Katunga na ta sa semana mga kasama, padayon nga mag-amping, gumikan niining super typhoon Inday, ipaybaw sa pag-asa magtan, nasugod ugmang adlaw makasinati na ta sa pag-uwan hangtod na kini sa Sabado. Ingon man sa mga mubiyahe mulawig, gamit ang mga barko, mga bangka, mga sakayan, gi-discourage una makasama ang pagbiyahe aron nga masiguro nga walay marisgo atol sa maong pagbiyahe mga kasama. Mas maayo na nga luwas kitang tanan. Luwas ang sakop sa to pamilya ingon man ang makaubanan nato sa pagbiyahe. Importante mga kasama karong simanahan nakatunga na gyud ta. Magpadayon ta sa pagtuki sa tanan nga mga impormasyon. Diri sa DYHPRMN Cebu, padayon ninyo nga i-follow ang ato ang Facebook page, DYHPRMN Cebu, all capital letters, makasama ingon man ang original nga Facebook page o lehitimo nga Facebook page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok, makasama with verified na siya nga blue check mark. Una siya ang original nga page ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ugmang adlaw mga kasama, pag-uban-uban na sadta, alang nasad sa dugang mga balita o komentaryo pero pinanguluhan usab ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok iyon man sa ato ang co-anchor kasamang Benji Tanghian. Daghan kaayong salamat mga kasama kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios ingon man sa transmitter site kasamang Rubel Boyser. Atong station manager balik ko na ako Attorney Rufil Fernandez Banyok. Magingon kaninyo mga kasama, stay safe and God bless you. Sangan ni Rajuman Aida tampos kiniyong ubos nga alaga da Rajuman RV Veloso. Daghang salamat mga kasama, maayong hapon og stay safe. Oras sa last size 7.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: and she conceived by the Holy Spirit.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

niño, sa

0: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
2: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy,

0: GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bio Drug Herbal Capsule.
2: Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Adunay powerful extracts,
2: nga phytochemicals,
3: ug antioxidants,
2: nga gigan sa palaya,
3: ug desugared sugar cane,
2: mga organic compounds,
3: nga effective,
2: batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
2: Kapalit sa mga butika.
3: DTX 500!
2: Ang tubag!
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500!
3: Epektibo!
2: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500!
2: Imo sa desugared sugar cane extract,
3: ug anti-diabetic property,
2: gikan sa palaya.
3: DTX 500!
2: Garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog, smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makistorya sa customers.
5: Multivitamins Stress Tabs. Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: kumusta? Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine? Mabini Navarro. Diya, sa Bunbun. Kumusta ka niya? Sa tanan niyo mong mga tao sa iyong flower shop, Ma'am. Salamat kayo ni mo, diya. Nahala, mga bata. Sir Alibio, Sir Raul Alibio Soto. Kumusta ka niya, Sir? Sir Rene o si Kunsihal... basta, kakalimut ko si mong banggood, sir. Ay, maguwang, sir. Nahala, mga bata, mga kasama. Kunsihal, it... basta, maun. Kalimut ko. Nahala, mga bata, mga kasama. Aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ni Simonao ng garguluhan. Ang patay, nga di mamatay.
1: Patay na lagi si Papa ni Mo Hermes.
2: Pero mingon mga kumiga twinkle na magkita kon mi sa kong Papa Lola.
1: Unsa?
2: Ikaw, gusto ka makakita sa kong Papa Lola, Mila? Kay ino na ka kumiga nga ghost para kuyog taba, aralegrita. Ayaw lang si Mama Frida kay sukuman siya Papa. Pirmi man niya nga awayon ganing ako Papa Hermes.
1: Kay gayuna na nga. Kung ang kagayuna na ang maghatag ugdahan nga, magkakita kami si Papa ni mo.
2: Kanya, ug makikita dyan ni mo.
1: Aw, anak ng higayuna.
2: Kuyukta.
1: Papaminaw sa, anak ng higayuna. Apan sa pagkakaroon, ingnon ko ikaw nga ayaw intawon paglaom kay patay na si Papa ni mo.

0: Kunwa pa ko magkatungo sa gipanagsultihan nila ni Frida o Bobet. Dili yun at ako magtuo nga patay na si Hermes. Apan klaro ko kayong nabati ang tanan.
1: Unsa na? Kumusta na ninyo lakaw, ha? Bobet?
2: Aw, aw. Wak na! Bugto ni mong bana, De Frida.
1: Unya? Asa man ninyo kilapay ang patay na ining lawas, ha?
2: Tuwa sa bukid. Sa may sityo kinaas. Gipaanod na mo sa sapa.
0: Ginoo ko. Pasilua intahan ng akong anak sa iyan akong sa ang agihimo. Sama ra og iunay niya sa pagkutlo ang kinabuhi si Ambana. Pinaagi sa pagsugo og hard killer ngamot tapos sa kinabuhi ni ini.

0: buongon mga tingali ka, ma? Ganun makonsensya man kuno ko. Nadugay naman ming huwag maayong tinagdanay, sir, miss.
1: Ba na manggod ni mo siya. Ug man nagsuon sa silas mando.
0: Pita sa noon, oy. Ayaw ko'y panghilabot pa man nila.
1: Noon sa naman intahon mo, oy. Si Mando baya, igsuon siya ni Hermes sa inahan.
0: Hilom na ba yung anak, ma, ha? Ayaw na nagkisgot ni ma.
1: Mawada ang nibangon dyan si Hermes gikan siyang hiagumang kamatayon. Kay dili makini makiangayon alang kaniya.
0: Ma!
1: Pabuton mo na lang na magpakita unya din si Hermes. Kalagman siya o dakong buhi.
0: Why kalag nga mo balik, ma, oy? Og labi pang way patay nga mabuhi pag-usab.
1: Oh, tanaon talang unya, Frida.
0: Ma!

0: Maros Manila, doon ka adlaw.
1: O, pamaligig ka ni paulitin hilang lang.
0: Ipaabot ako ang lisensya, aning pistola nga ako napalit, gikasigala na akong police major.
1: Ah, maayinon lang lang.
0: Uman ko process mga papilis, aning armas nga akong napalit. O, paulin ako diha.
1: Bantay-baya lang ha.
0: Lagi, ang padayon na nga itong lipay-lipay, kaya wa naman ang tugahok nga ikso na ko sigawas.
1: Oh, oh, maukit lang. Mingaw na kanakot lang, no. Lang man dun, no.
2: Sa dili ba kung padayon mga bata pahinom no sa ta?
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Giawag sa nasod ang Amerika pag-exam sa tanan. O pipila ka mga export sa nasod. Gikan sa gisugyot ka 12.5% ng tarifa nga nag-target sa dagkong US trading partners. Nagingong napakyas pagpugulong sa pag-angkat o goods gikan sa forced labor. Insister sa DTI nga ang Pilipinas adunay proven track record pagpahigbatok sa forced labor o walay ebidensya nga nagpakita nga ang export sa nasod ngadto sa Amerika giproduce gamit ang maong practices. Katong maong malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Iturgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Gigutom na ba?

0: ang sumpay sa ang padayon nga white kamatayon.
1: Uy, gani. Ingawal gikunin mo, lang na ko, Frida.

0: naman nila. Mapauli na din yung silang lang nako, Mando.
1: Nga nung naingon ka man in town ni Ana Frida?
0: Porbida, sa'n mo maoy? Imo maninong kong pasaputon?
1: Huna-huna ang may anak ka mo si Hermes ngay mo ba na?
0: Okay nga naman ay. Sure good day ka, nga kang Hermes ng anak.
1: Frida, usap po ti mong ipasabot?
0: Da, inalang ganyang pakisusi ma. Bida, sa mo sa muka, sa mo eh.
1: Anong naingon ka man in tao ni Ana o Frida?
0: Ikaw ma ha, nagpugong lang bayagit ko sa kong kalagot ni mo ma. Di palang taka inahan ay na. Katilaw mag yung takit sa palonggi ka na ko ba?
1: Pasiluon ka unta sa juice, Frida.
0: Hilmay! Gara sa kadada!

0: Pandai Bando. Menu. Ganong nakahi mo makanakon ini? Ganong imo makunggi papatay? Human mo iluga ang pagbati. Ngarik ka na ko sa kong asawa.
1: Hermes, ikaw kini?
0: Oo. Oo, Manoy Mando. Ako kini. Si Hermes, nga igsuuni mo sa gawas.
1: Patay ka. Kanong nagpakita ka man ako, nga patay naman ka. Ha? Oops.
0: Dili ko kalag. Tao ko nga imo karong gikatubang.
1: Pwes, kung tao ka, nakikatubang na ko karon. Tiwasan ti ka, pinagi ni pistola nga pag-ulang yun akong napalit dinis Manila. Oh!
0: Imo kong patyon? Imo patyon ang tao nga patay na, Manoy Mando?
1: Pwes, arong pagsiguro. Lugnan akong mga bala. Lugnan akong mga bala ang imong kalawasan.
0: Di na nimo mapatay ang tao nga patay na, Manoy. Manoy!
1: Panoy dugo nga biyagas gikan siyang naangkon nga mga samad, pinusinan.
0: Paabuta ang sunod natong panag-atubang, Manoy Mando. Una ko mutaliwan sa himpit. Kinalan una nga matibuok ang akong gipangita nga panimaus. Ang akong gipanganting panimaus.
1: Hermes!

0: bansa? Napreso ka rin din sa Manila, ang lang?
1: Oo lang lang. Kaya nakapabuto ko, ginamit ang bago na kong armas nga napalit.
0: Hala, unya dili, pwede ka makapauli din ni lang lang.
1: Nagpatabang na ko sa higala na kong police major. Ang ipalitan na ko sa armas kamoy ni Paygayon sa lisensya nini.
0: Oh, unsa day mo ang kaso diya lang lang?
1: Alarming and scandal. Kaya nagpabuto ko suod sa kong kwarto sa hotel. Dili sila mo to, nga na itawang nagkasuod ba ang gipusil na ko lang lang.
0: Hala, oy. Unsa man to lang lang? Kawatan?
1: Kawatan ba, oy? Si Hermes. Dinisya. Dakong buhi.
0: Buhi, Sir Hermes? Og may anak siya ni Mus Manila lang lang?

0: Kuya Hermes. Sugdi na ang pagpangita o kustisya sa nahitapuanin mo.
1: O Tuikol, sugdat ko pinagi sa mga tao nga bitagit ako o may mihunos akong kinabuhi.
0: Naana lang kay 48 kaatlaw aron magpabilin kang way kamatayon aning kaliputan na, kuya.
1: Makikita na ko sa mga tao nga mo'y nako.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Siguliang.

0: Uyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: Maxvit Kargado!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Mmm, tofu sisig?
11: With mayo?
10: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Na ay high cholesterol o diabetes?
19: Oh no!
18: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
19: Yes!
18: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
20: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
21: Bakit right med ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
25: At first I was afraid, if toyo ang...

0: Batang inyong mga batang sumpay sa kong aso inyo ni Simonon na nga naguluhan. Ang patay nga way kabatayong dinilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitaran dalit ka na to sa Aremen Drama!
1: Mga bata, ni tatay mo tuman.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak Aremen.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko ni Rima! Bayad ni kong kayong pagdiri!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y tingin kong lab.
5: Sure ka?
4: Magkasalita.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandal.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagis ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa

0: suffix Nigundoella gundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul na.
3: Wala na jud. Wala na kipamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kagaw, imnanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
4: O si Rochelle,
5: ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod.
4: Ipainom sa akong mama.
5: O DTX 500,
4: dua lang kakapsula
5: kada adlaw.
4: Sulod sa tulo ka semana.
5: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
4: The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Dr. Limuel Espedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. Sa the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Gentle siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: kay gusto ni mong amularga ka.
1: Mo'y gikinahanglan pa. Kay kinahanglan nga makatingom ako.
0: Nak, basig, makatabang na unya ka na mo, ana. Para ba sa bayran na ni mama ni mo sa ospital?
1: Papasaloy, pag ganita makalarga, hataga naman sa kunin mong labad sa o.
0: Ay, basin lang nak ba, namasin raman ko, God.
1: Pag na iklaro nga diagnosis ka mama, saman na siya. Mapaniklaro?
0: Oo, wapa yun, nak. Naghinahinay naman God o komplikate ang tanan.
1: Natanaw na ako pa. Kung magkapadaba ko niyo mong kwarta. Okay, tagagay ko plano sa kong kwarta eh.
0: Nak,

0: sunod semana na kamularga?
1: Oh, nagali kay disugot kang makikita na ko ron. Pilakadlaw kang sige balibad ako. Sagli kaya na bukunin mo?
0: What man?
1: Sure ka?
0: Okay. Gitagan lang sa tika o time. Kaya dili ko gusto nga maamong sa kainit sa imong o. Tuod, kanusam ka malarga? Muhatod ko nimo sa airport.

Mausam at is lovely. Ruglahe magtinagdan ako. Cold na kay sila. Nag-inuwi lang tingali ito. Di siya ang magiging unana. Trabaho akong 2 years kung paglarga. Bahala siya.

0: Hello, I'm Cassie, and this is my grandpa, Thomas.
1: Nice to meet you, Thomas.
2: Are you Cassie's boyfriend?
1: Huh?
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions of

0: blood cells. Ang blood cells mao'y mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
3: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pud ko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang gyud, sa kapi na lang gyud nya, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to inom na pud ko. 3 times idi kapi jud ko nga Paragis Bila-Bila.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Luya ka ba?
7: Aduna ko'y kibati.
6: Way gana ug masakiton?
7: Kalisod na ko.
6: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
7: Maraming salamat po.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Dito pala ang daan, Priscilla. May nabantayan ako nga batasan ni Sir Thomas. Murag dili man sa estrikto. Ug maunay akong gusto para dili mag-abot ang among mga init sa uho.

0: pwede mo. Dili di ka kinanglan mag-atiman niya.
1: Atiman nun nga po na ko siya kay karong dili mahibo ang mga tao dire. Ako na ba nahibaw nga lagsik na siya? Kung nailayang tao, pasikit-sakit na yun.
0: Uy, mau ba? Ano gano'n?

kalu ide o kagi ni Sir Thomas eh. Para lang matagad siya sa iyong pamilya. Gipato na iyong pamilya nga masakiton pa siya. Oh, time pa. Sa sitwasyon ni Mama, naglisod upang itaog diagnosis sa mga doktor kung unsagod ang iyong sakit. Dilika, naglisod upang diagnosis ang mga doktor kay huwag ang gini siya sakit. Huwag kasi magpasikit-sakit lang.

0: ang mga gipanulti. Nakakita ako sa sitwasyon sa mga naandiyo sa ospital.
1: Ambot lang pa. Kay gamay nila'y kuwang. Yung kumuto nga may sakit sa mama.
0: Naminaw sa mama ni mo. Ayaw pagsultig yung una anaoy.
1: Posibig padadala ko na yung kwarta para lang suwa ha. Klaruhan na ninyo.
0: May nakita ang mga doktor nga problema sa tiyan sa mong inaan. O kinanglan siyang operahan.
1: Jesus, gaston sad.
0: Hey, pastilanin mo nak.
2: Husto si Ruben. Gaston na sad. Nak, dili na lang ko magpa-opera. Mugawas na lang ko din sa ospital.
0: Dili. Dili pwede, day. Dili pwede.
2: Pwede na. Basta mo pirma lang taong waiver.
0: Day.
1: Kung tanaw ni mo nga kaya na ni mo, ma. Gawas na mo, eh.
0: Usa man ka, Ruben. Wala ba lang yung kay pagpati sa imong inahan?
1: Oh.
2: Dong, husto na.
0: Eh, wala big pataas sa imong tanaw sa imong kaugalingon, Ruben. Kipasinuga taas kayo kagkahagbaan.
1: Ah, kuyawa ko ni mo pa. Kamo nga mo'y nakinahanglan ako karon. Kay ako mo'y magkatabang ninyo. Kung mahagba man ko, hagba pun mo.
3: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Mukatoy unang higayon. Nga gisultihan ko og sakit sa akong amahan. Ang kuno nako nga natandog ang akong kadpo at tong higayon ha. Mga kasama, atong sundad og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suatampo ni Robin dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo isigilanon sa OFW. Suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Asam ta ani oi. Murang sigin bentak balik-balik situng gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kong inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manen.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sugo ko ni Sir Maynard ma nga ipaarika.
1: Pastilan. Huwa parmagi ko makamagloto siya paborito. Pero hapit na. Sige na, sige, lakaw. Balik ka dito. So, tiing hapit na. Gamay na lang yun kay kuwang o makumplito na nina ko ang tanan akong gipangloto para niya.
0: Tawang sabsa kong inaan.
1: Uy na, sige na. Atukas at susya dito. Ing na nga, hapit na rin makumplito ang tanan akong loto.
0: Ma, dili naman good mo kaon si Sir Maynard.
1: Ha?
0: Kani kaon na siyang daan sa gawas.
1: Umsa.
0: Di paari kaniya na ako, ma. Aron sultihan ka nga dili na lang ko nung maghago sa pag-andam o ganyang pagkaon. Kaya ni kaon ako nung siya.
1: Ni kaon na din siyang daan sa gawas?
0: Hmm, mau iyang sulti.
1: Tige na lang. Mamugog ka.
0: Nihapit ko nung siya siyang suki nga restaurant sa poblasyon. Nikaon ko nung siyang daan, ma.
1: Habi ni mag-unsay pinakasakit, Gilbrina.
0: Ma.
1: Kadang gusto kang muati man sa tao nga. Giisip na ni mong importante. Pero mabaw ka lang. Tuwid kay... Hapdos ako lunghan. Kasakit. Sakit kayo. Hapdos sa lunghan.
0: Mama Tarsila. Lililim. Ma, ayaw nagpadayunan ang pagbatiang. Nagsakit-sakit lang na sa imong dukan.
1: Brina.
0: Ma, ayaw tinguha ang ipugos ang tiligid angay, ma. Kay masakitan ka lang. Tumagahin noon yung ako pangutana.
1: Unsa naman sana.
0: Kinsa magkidaay nga akong amahan, ma.
1: Huh?
0: Please. Ayaw ang imuhang kaugalingon lang ang una-una, ama. Anak ko nga gusto mo sayod. Ug makaila kung si kinsa ang akong amahan.
1: Dili paron ang panahon nga bahibaw ka, Bina. Huwag pa ko'y kaisug aron pagsulti ni mo.
0: Mamatar sila.
2: Gusto ang tayo kong bupahuay. Apan, kinahanglan pa. Ngayon mo kong istoryahan bahin sa pamilya ni Atong...
1: Senior anyway. Supremo, wa nasad sa ilang yung asawa o duha ka mga anak.
2: Tarsila, dili ka nga sama kini sa gihimok ni Sofronio. Nibali sa iyang pagtuong adto sa kulto ni Barceno.
1: Mm-hmm. May punto ka sad.
2: Susihon ta kining bahina.
1: Husto. Niam ka sila si Barceno karon din ni sa tierra, Señor Maynard.

Nawa siya ganit-gani. Apan, wa ko magdahong nga matultulan ako din hingayang gitaguan. Iinggan sa kundaan ng armas ni Dung Jumari nga gipagunitan niya na ako.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kung abdi ko gigmat ka, tanahon tag magsilbi ba ka na ako? Daghan akong nagian ng mga hagit na kinabuhi, ah. Kadaghan ako nakauya, pero kadaghan asap ko na pakias. Malas. Pero diha ko niligon. Mau nga para na ako, matirang matibay. Karon ka. Mailhan to na yun karon misteryosong tao nga lubos ito.

0: Mas naman kasi, Maki Chong.
1: Basta lang sa nangitawahan eh. Dalig kaya tingal itong laag eh. Oh, basi naglagtoo ba nga dugay patamahuman sa itong tuyo sa pare?
0: Tawagin na lang siyang cellphone.
1: Ah, okay.

0: Hello? Dang Jumari?
1: Asa pa mga, Maki?
0: Ay, ni ako ni Kakahuyan. Kinasundan ako din niyang misteryosong tao nga lubos ito, Manggisulob.
1: Unsa?
0: Ay, oh, lagi. Ni ako karon din, Hidong. Natultulan ako ang iyang lungga, Dong.
1: Maki, tingali, maot sa kaniya. Delikado ka ng gibuhat mo.
0: Ayaw lagi kabala ka na ako. Ako lagi bahala sa kung kaugalingon. Matirang matibay, Dong Jumari. Matirang matibay.
2: Hello? Hello, Maki? Usa dito po naman? Hello?
3: Dong Jumari.
2: Hello?
3: Matirang matibay.
2: Oh. Hello?
3: Matirang matibay.
2: Maki, Maki. Hello? Oh my God.
4: Jumari, usa dito po ni Maki, ha?
2: Kisha, dunay nahitabong dili maayo dito sa nahimutangan karon ni Maki.
4: Unsa?
2: Dinikaw na, ha? Ibalikon ako si Padre Fetli sa kumbento. Sultihan ako, bahin nini.
4: Mauban ko ni mo, eh.
2: Ah, oh, dali. Sunod ako, Krish.
4: Kinoo ko. Nakulbaan na hinon kung maayo ini, Jumari.
5: Eh, Diyos ko. Walang untin o tang nahitabok kang baki.
2: Padre Fetli.
5: Tara, kamu, Jumari. Miss Pesha, tara. Aku kini ipaibaos ke polisan. Arun, mapangita dayon nila si Maki.
4: Kinoo ko. Huwag ka turun siya, Patya.

0: Pagpasok mo diha sa police station, ha?
1: Gireport na mo ang nahitabo karon ni Maki, Paminhart.
0: Bayanin niyo sinvergwensa. Muna ka resulta sa inyong kalapigawan. Tsuma rin pinapinis.
1: Nanawag rin ko ni mo pa, aron. Paibaon. Bye.
2: Asa sila karon, Senyor Minard?
3: Tuwa sa police station. Kay giblatter ko nila ang naitabo ni Maki.
2: Oh, kay naunsam di ko nung suntawa na.
3: Ambot. Ako mo sa hinoy mo pangutanon nga wa magkumuuban sa langlakaw.
2: Sorry. Sorry, Senyor.
3: Ay! Maghatag og laban sa oo kining mga tawana. Ay lagi unta og dili tamaangin sa ilang kalatagawan.
2: Pwede at ikuhaan takag tubig, Senyor Minard. Murang bitaas sa mong blood pressure na...
3: Ayaw, magbuot-buot! Kiwa ko ikaw sa kuhatan sila!
4: Natsuko ka sa Sir Minard? Nabati mo ito na ako ng murang nataas ang iyan, tingog? Nasingka na sa tingali niya ang akong inahana. Oh, mula ka siya. Asa man ka siya paingon?
5: Brina, may nahitabok kang Maki.
4: Ha? Si Maki? Nausa man siya mamatar sila.
5: Maotoy ginaliog susi karon ni Sir Minard.
4: Ginoo ko. Nausa man ka niya si Maki, ma. Nadisgrasya na sa gahat siya.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nalang ta! Garin ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mayakin sa barong nagdok-dok ng gabi namang dako. Okay, mabangon ko at pagsusihon sa silong bangag sa ilong.
1: Humanlin ako sa dili pa mo hayag.
2: Jimmy!
1: Ba!
2: Ano sige magkagdok-dok niya? Saba kayo! May kutas mga silingan!
1: Humanlin ako pa! Gamay na lang!
2: Uno nga na kay saba kayo! Mariklamuhan kayo sa mga silingan na na, Jimmy! Bidhani mo, Jimmy! Alas 10 na sa gabi yun, hapit na mo alas 11 gabi!
1: Sus! Hilabdan ako ninyo!

0: Uy, baya. Naghagok malagi ni bana ni mo, analo. Ana, murabayag si Jimmy Abilia.
1: Ipasadan rin ako pa. Kaya usa kasimana nang may tugtog.
0: Susa kasimana?
1: Lagi pa.
0: Uy.
1: Di mo siya makatugod. Murag. Gi-insomnia.

0: dili insumi ang iba, Ting Jimmy, noy. Kundili, nigamit na siya.
1: Uy, unsa? Anong nahibaw ang gawak, ha?
0: Uy, sos.
1: Uwak, uwak, ngano?
0: Nisulti manasyon ako. Akong gitambagan nga muundang na siya, wak man, no, ay, wak man hinun mo pa to, akong gina nga, why are you nang bisyo, ha? Wak yun pa to na ko.
1: Maugyan, maugyan. Sakto yung gawak.

0: Jimmy, magsulter agad ta.
1: Sama na ba? Dali kay mulakaw ko.
0: Nagbisyo ka?
1: Siya bisyo ba?
0: Sultihi ko sa tinood. Mugamit na day ka?
1: Taka malang ka eh. Bagong tika ron na.
0: Oh, Jimmy.

0: Tagi rin ko kwarta man ang Gloria. Tagi ko ha.
1: Kuwa ko'y kwartas imong bisyo, Jimmy, ha?
0: Sunugon ako na yung baya.
1: Ay, buhata, oy. Kay apel kag sugdod ako sa kayo.
2: Kaon na. Ikaw raman kang nagtanaw sa pagkaon.
0: Kuy gana eh.
2: Pugsa lang, God. Pila nagkaadlaw ha? Wakay kaon-kaon. Pakita ni mo eh. Munas ginhawa mang gani na to. Aron makakaon lang ta. Ingon man ang mga bata. Bisyo pa gito.
0: Hilom! Hilom! Lingog-ngog! Hilom!

0: Bye, Jim. Palayo sa bay, pakita yung mo mga anak mo, lantara na makinig mo ang buwat. Pida. Hay, tara na kinig mo. Medak pa ang gali ka, tagbaw yun ka.
1: Panghilabot na kuwak, kay di tayo suon.
0: Di, bitaw, pero suon taw piko, good, lain kayo. Madlungon, gito ka.
1: Bawar yun! Basi, labayon na kanyang granada ron.
0: Bay, tinood ang granada?
1: Araw ka mo to, ha? Ibto na ko ang pin ini ha. Kunya akong ilabay na si mong tungod ha.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
0: Ano ro? Matasa na ro. Ano ko eh? Matasa. Matasa aron matuog ba?
5: Pukang naman ko, ipuka lang yun ko ni Muda. Sabi, ang sabanyag bata pang mga bata. Sabi, ang sabanyag ito, ano? Maramag na brapa.
0: Umuta yung panty.
5: Jimmy, ang pina akong panty. Iwa mo na, gihimong maskara. Ambil na.
0: Talikod, talikod.
5: Ay! Jimmy, nagtanong ang mga puto.

0: Hei! Yatir guni mo jume. Suyo pa ka sa tubangas. Upis na nun, ha? Talikot! Talikot! Talikot!
1: Ngano de kanoy?

0: Ano lo? Ato atong banan ni mo kinadakpan ra ba?
1: Sa unsa man pa?
0: Ay baya ni suyop atubangan sa tanod sa opis.
1: Unsa?
2: Pasaylo ako analo. Di ko magpakita sa kong igsuong adik. Pasagdi siya mapriso.
1: Asawa ko niya, Ate Gloria. Dili may mo nga ako na siya pasagdan.

0: Wa na din si Jimmy analo. Gabi eh, yatagan na magpagkaon, pero kipatira niya ang among kauban ug nakadagan siya palayo.
1: Asa?
0: Hapit kanyo maligsi ito paglabang niya.

0: Oh. Analo.
1: Jimmy. Jimmy, tunggang gabi na in town, uy. Nganong namanday man taon ka diha, uy, sabak ka ayo.
0: Napra-pra na ganang ba nanay mo, Analo? Kamantay ka, ara? Mayong tagbadak pa nagbalik, aron makapahuay na ta. Grabe, ha, tanaw. Mudok-dok o ginay na, karon, mukusog na sa dok-dok. Kamantay ka. Ah, sinili gihapog siya gamit, anang ginadiling drugas. Abi na kog ni tagam na siya ginadak pa na.
1: Ang mga bata pa, mahadlok na niya kay mukalit raman siya panapat.
0: Bangang sa ilong! Unya, unsa di ay?
1: Magsigi og yaw-yaw nga dili masabot. Si Jimmy, nagyaw-yaw na sad. Murto na siya giaway. Pero, oh, dili masabtan ng iyang dialog. Si Jimmy nagkuhog sundang og giwarawara niya. Dali mo mga anak, dali, magayaog na ta din eh. Matutos barangay tanod, ipadakop na lang nato si papa ninyo.
2: Oma,
1: dali.
2: Oma,
1: naghubo si Jimmy nga nagdagandagan paingon na to nga nagwarawara sa sundang. Mas basiyang inyong magdagan mga anak. Aron dili ta mapatyan sa iyong amahan.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: Ginervyos ko adto kita buha. Gidakop sa mga tao, ingon man sa mga tanod si Jimmy. Gato nila sa mental hospital, kay nabuang naman siya.
1: Mga kutumagasama, ang kaagi ni Analo, dinhining tulumanon. What's the style? Ginervyos is style. Kinimong sugilanon, isuwat ni Cecil Danusus Cabrera. Dalit sa RMN Production Center.

0: to. Dito po sa Tambayan. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako ng pato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga ba ito?
0: Oo.
1: Aha.
0: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
1: Ah,
2: asin.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Ya, sa karon, o saan gibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-PT ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
1: Aha.
0: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put na big mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
7: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Karol Yudayon!
8: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
7: Ah! Wako'y anak, abnormal!
8: Unsa?
7: Uy! Ikaw! Layas, Karol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Nagkaw kagkawboy. Kinsa ka?
9: Kumusta ka na, aking mahal?
8: Kinsa ka?
9: Ako kini, si Chico Salvador.
10: Kaloy po asawa ko.
8: Christian, banak ko. Christian, bana ko. Oh.
10: Mar.
8: Ikaw kini. Ikaw kini.

0: kumbana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
1: Nagunsa ka din eh!
2: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
1: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Ong layas na! Layas na ining panimay!
2: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bilabila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon, gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa Paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bilabila, dili

0: Okay, mga igala, sa dili pa nato magsugda ng atong bagong sugilanon. Greetings na ta. Mayong pagtanaw, pagpaminaw sa shoutout sa atong mga suking paminaw, J.R. Esparcia, Clita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amamang Pang, si Eugene Lubrigas, John Obas, Henry Umpad, Tomas Tarukan, Kapangpangan, Susan Katindoy ug niya Maria April Joy Sison, gikan kini niya Uji Kumpok Rakasa atong writer director. Okay nga man, laing shout out usab ya sa Luto Pantulido City, Sinang Tali, ya si Konsehal Ridin Cabrera, Konsehal Arnold Galiste, niya si Konsehal Boy Perinog, si Jaime Santo Niño, niya sa atong barangay captain si Marvin Prahino, gikan kini niya Pedro Pungase. Okay. O niya, laing shout out si Junior Albarracin niya sa Purok 5 Poblasyon Nabunturan niya sa Davao de Oro. Naman ni Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alis na, gikan kini ni Ricky Bangisgaring. Bueno mga ikala, kini si Reliano. Pagiguban ka ninyo, alang sa bagotang tulumanon, uban sa akong partner, wala si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Oh, digya po na ito, kalimtan ng ato ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Right. Unyay sa kalimtan ninyo mga ikala, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay. Gawas nga pampalansing na, pampagana pa. Okay? Bueno, dito maglangan na ito na yung sugdan. Niya pagsugod ni pagutang sugilanon atong pagkasamtod nga usa ka OFW ang atong bida nga si Christian nga naamasayan sa Middle East din apektado sa gubat tali sa Iran ug Amerika. Mahigara niya ang unang yugto ni atong sugilanon, himayang nahunlak.

tanan! Managat ay tanan! Managaw taro dito mga matay! Managaw ay tanan sa bomb shelter! Managaw ay tanan! Kadagal sa mga building na nakakulaps. Kumalay ko sa rakit at kansairan. Kadilikado na ba na itapit? Dilit na luwas kung magdukay pa kung itapit.

0: Relax mo. Relax ha. Luwas na ta ni Dapita. Bam shelter kining atong gitaguan.
1: Agay pa ta bagduway din sa Middle East, kisan?
0: Dili na luwas na to mga mamumuo kining Dapita. Usa kun may i-offer ang atong gobyerno sa Pilipinas ng repatriation ato pa imuslan. Aron luwas ta magkapauli sa Pinas.
1: Uso ka, Christian, pero...
0: Pero unsa?
1: May panginabuhian bang nagpaabot sa Pinas?
0: Pre.
1: Nung nalmagani nga, nanimpata din sa gawas sa nasod tuon sa kakuwang sa oportunidad o sa kagabay sa swildo na itong badawat ang niyata din eh.
0: Gusto ka, pre.
1: O gubot kayo pre-Pinas karun. Grabe ang korupsyon.
0: Gusto ka, pre.
1: Mauga. Bahala lang siguro o delikado din eh tungkol sa gubat. Basta kay... Di lang mamatay sa kaguto mga akong pamilya sa Pinas.
0: Pre.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turuan eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sundan.
4: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganito maglisyo
3: baka na sa bukid ikigol ka sa ka
4: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede
3: na
4: iha
3: pwede na makakaskat tayo ko sa bukid
4: kakaskat to ba
3: tanong mo yung
4: magrapag yung to atang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay po salamat
3: hindi pa kanan ni mulay
4: Sean
3: Lido
4: Alberto
3: tulay mo idad.
4: Ah, anak ko, binta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
6: So, ingon na. Paragis Bila Bila.
5: Oh, Paragis Bila Bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Cabo Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayog bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
8: Sa may ibati nimo sakit imong hawak
7: ana. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
8: ni. Sa to pa murag magpangita na ka.
7: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
8: So karon gimintin na lang nimo.
7: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
2: Busa, sa unsamang banatian at tunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Sige, Mara. Utong. Utong pa. Utong, Giyod.

0: Hello, Christian.
1: Kumusta ka na?
0: Ikaw mo ikumusta diha sa Middle East. Apektado ba mo sa gubat tali sa Iran o Amerika?
1: Omar, apektado dyan.
0: Kung mauna, pauli na din Pinas.
1: Maminaw pa ko sa mga kalambuan sa mga pagkita mo.
0: Unsay buti mo ipasabot?
1: Basin ug mahumara dayon kini gubata. Ug luwas na may nga makapadayon ng trabaho.
0: Christian, mas maayo pag mapauli na lang ka. Nabalaka na kaayo ko ni mo.
1: Mara.
0: Mag-unsa naman lang ko kung mawa ka na ako.
1: Mara.
0: Mag-unsa naman lang unya mi sa imong anak. Ni Dodong Arthur. Ni Gian Angel ug sa bag-o ni mong anak na si Jesus Lynn.
1: Jesus Lynn?
0: Mao ka na eh. Gusto kong ipangan sa bag-o na tong anak. O yun ka ba, Christian?
1: Jesus Lynn.
0: O, Christian.
1: Nindot ka pangan. Babae day ang bago ni mong anak.
0: O, Christian.
1: Hao mo, nindot ka pangan. Ganahan ko, anak.
0: Kung mao, Jesus Lynn na ang iyong pangan.
1: O, Mara.

0: Laing kagabi unsab ang diabot ni si Midolist. Laing gabi ing mamingo. Kalayo matas pamilya. Pero antap kong antusun ang tanan. Tungunog anak sa kong pamilya sa Pilipinas. Tulo na rabang ako mga anak. Si Dodong Arthur, si Gian Angel, o si Jesus Lynn. Gabag o lagi himukso. Kinahanglang manigamot yung kunin eh. Kinagana ang nagsalig na ako. Uy, may chat na ako. Kinsa magan eh. Oh, Clara? Kinsa man si Clara? Basahan ko ganun yung chat. Pwedeng maki-friend ni mo. Sabi ko buhaton ini. I-accept ko ka o akong i-delete.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o ganunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgun ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano na, maninda ko liha. May asa sa bukat. Dahil palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligya ko liha.
3: Ano ang palingki? Ano mo na?
2: Mais.
3: Sikol. Yung ako mawag mo sa panay, sa naminaw ka rin, sa inyong isimunya sa inyong bati na nawala inyong kapoy sa panawas rin sa itong produkto mo.
2: Katong ako makasulay, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na napilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
1: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mubauli ka si Christian gikan sa Pinas. Kinsa si Clara nga buot makig-friend kaniya? Iya ka kini ni-accept o i-delete? Kanaugdagan pa mga pangutana ang matubag sa pagpadayon sa pagminaw ng pagutang sugilanon. Himbayang na hunlap. Sugilanon nga sinuwatagubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa. Spinner Ray Arliano. Audio Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Pangisgari. Kalit kaninyo sa RM.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise ako, agan, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas! Banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
16: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102 Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o gilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong alternative medicine doctor.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
18: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inubog DTX 500. Halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
17: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
20: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
21: Grabe no? Mudako imo tiyan. Ang inyong dan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
20: Sa Dennis, ha?
21: Kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panya pod, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism
20: makatabang,
21: sa atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
20: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
21: O, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
20: correct,
21: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
20: Kana!
21: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
20: True.
21: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
20: To.
21: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
20: Kana mo'y kuyaw.
17: DTX 500.
22: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kakapsul, bunta kong sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
17: DTX 500.
23: Pumali sa mga butika.
20: So, Maudyudok, mauna kung mag-DTX o mag-mypisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
21: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
20: Mabangkrap.
21: Muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Malian pa.
20: Oh.
21: Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas. Especially kung parisa ni mo og mighty si Sir GP. Mm. More cellular activity means more oxidative stress. Og ang free radicals, mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pancreas.
20: Oh.
21: Kinahanglan jud ni mo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og mighty si.
0: DTX 500!
1: Ako sa Jubilee.
19: Sobra kataas akong blood sugar.
23: 300 kapin, gitistingan ako og inom
24: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
25: Kasunod sa isa ka bulan,
26: normal na jud akong blood sugar.
27: 95 na lang.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty si ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpawan na dito akong gibati ng anime.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C sa mga butika.
29: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
30: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
31: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
32: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
30: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
33: Kasayuran sa maayong panglawas.
34: Video sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
21: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
20: Correct.
21: Labi na kung matag-adlaw kag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
34: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
21: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
20: Almoranas.
21: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
34: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
21: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuldoha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
20: Correct.
0: DTX 500.
22: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
21: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
20: Lahi.
21: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maunga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
20: Uy.
21: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong kolon.
20: Mo
21: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan. Dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
20: Ah, brown.
21: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
20: Muna'y kuyaw.
21: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
33: DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, gaya lo akong lawas tungod sa problema na po sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na pag 1 month ka pin, naayo na ako.
33: DTX 500, pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Jenna, taga-amla. Kahiper ko sa taas kay akong asin. Magsigi ko suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Pulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
33: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
20: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
21: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh. P, kung puti nang imong ilok, kunya, humot pa, jud.
20: Ubitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
21: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
20: True.
21: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
20: Exercise sa kama ba, Doc?
21: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
20: Oh,
21: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
20: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
21: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
20: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
21: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
20: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
21: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
20: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
21: Oo, nindot na.
20: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalata ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
21: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
33: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, milang butod ako diyan, nabadlan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man tag nami, idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
33: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. D3 Bio Health News. D3 D3Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
33: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
34: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
34: Good bacteria.
21: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3Bio para sa maayo nimong tiyan?
34: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
21: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
34: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
21: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
34: Correct.
21: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
33: D3Bio.
5: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong kabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
33: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
34: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
21: Correct.
34: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
21: Mo nay superstar nga naa sa D3Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
34: Dili.
21: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang maitabo?
34: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
21: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
34: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
21: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
34: Wala jud.
21: Wala jud.
34: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
21: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
34: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
21: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
34: Correct.
21: Muna nga importante nga mainom yung gaog D3Bio, Sir GP.
34: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3Bio.
21: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
34: Gusto ko happy ka.
21: Naman joy mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
34: Wala.
21: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
33: D3Bio.
6: Oh, si Richard. Sige, galamad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala na akong labad na akong ulo. Ano naman lang akong blood pressure?
33: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio May D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Tagaamlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Nakatumar ko sa akong bana o may TC. Two times a day. Pulo lang kaadlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC. Ka-epektibo jud kaayo.
33: May TC. Sa mga butika.
34: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naajoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot akong sington.
21: Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
34: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
21: Actually Sir GP guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
34: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
21: Yes, so sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
34: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
21: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
34: Perfect.
21: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
34: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinuon frontal effect.
21: Hala? Tay, pwede ka na.
34: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
21: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
34: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
21: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
34: Gusto.
21: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
34: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
21: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
34: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
21: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
33: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lynn Street, Cebu City, at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
31: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
32: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
33: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawat.
33: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
33: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
34: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gig-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason, nga gipadaghan niya ang imuha probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya'y monolaw rin, Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imuhang atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula, Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
34: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio.
21: Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba?
34: Wala.
21: Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa sa may trabaho ni Keton sa imuang lawas.
34: Dagan kayo, uy!
21: Gipanindot niya ang imong metabolism.
34: Correct.
21: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, umujutay ang imong tambok.
34: Ang nakanindot, Judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung mainom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
21: Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones.
33: Victory Bio.
9: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kasunis ug paggamay sa akong buyon.
33: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Balik sa mga butika. Victory Bio.
34: Ang Victory Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
21: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag-D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
33: D3 Bio.
34: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
21: Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
34: Husto. Mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
33: D3 Bio.
34: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas dagang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
21: Naay pangutana, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi, Sir GP, maoni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
34: Mo di ay na.
33: D3 Bio.
34: Ang brain.
21: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang ketones sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
34: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
21: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
34: Wala.
21: Naara jud na sa D3 Bio.
34: Correct.
21: Sumala pa sa mga pagtuon kaning mga tao nga naay Alzheimer's.
33: D3 Bio.
21: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala naga-function. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
34: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
21: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon,
34: ayaw abusuhon.
29: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Visit taha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
30: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
31: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
32: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
30: Kini nga free check-up maoy

0: Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawan. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home Prosulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae.

upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae, na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kanikanilang mga asawa, dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya rin gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Higala, kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ni atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 8, 2026. Like sa watampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad, and this time, ang atong letter sender. O sa kanag-ngalan o Manuel. Wednesday and by Manuel, alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
0: Siyempre, atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Husband ko, standby, Manuel, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Kila Ramay Sugilanon. Natapos akong anak ang ihang pag-eskwela ate. Humaniini, nakatrabaho siya sa usa ka call center sa Cebu City ug alang kanako. Malipayon ko nga nakita ang kalampusan sa akong anak. Hangtod sa kaadlaw, nakurata na lamang ko nga mipauli si Bonbon nga dunay kaubang babae. Iya kong giignan nga iya ko nang hinigugma. O kay lagi ulit tao, og naana siya sa saktong edad kay na na siya trabaho, wala ko'y mahimo pa ate. Gipasagdan ko na lamang ang akong anak. Tuod man, iyang gisuro yung iyang hinigugma sa among lugar. 1 week gid silang may bakasyon. Gipangutana ko siya kung naana ba siya'y plano nga magminyo. Apan may tubag si Bonbon nga, ayha na kuno, kumakatigom na siya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga buwan, atul usab nga nakabaton og bakasyon si Bonbon, may pauli na usab siya ate. Apan nakalitan ko tungod kay naanapod siya kauban nga babae. Apan lahi kini sa una niyang gida. Nasayra na ako nga bag-o niya kining hinigugma. Napansin na ako sa iya ha, nga mas lambing og mas caring siya nini iyang bag-ong gidala karon. Lahi sa una niyang gidas balay. Iya kining gi-introduce ka nako. Siya si Lovely. Makaingon ko nga lahi si Lovely sa babae nga una niyang gidala. Mutabang siya kanako sa kusina. Dili siya gatago sa kwarto. Manghugas usab siya plato. Manilihig og dili lang si Bonbon ang iyang ginaatiman ko dili. Akip usab ako ate. Sa tinuod lang, gaan kaayo akong buot ngadto kaniya. Respetado siya ug matinahoron nga rikan ako. Maayo siya makisama ate, sama sa una 1 week usab sila. Apan higayon na miingon ang akong anak nga ibili niya si Lovely's balay. Mubalik siya sa Cebu. Nakalitan ko kung anong ibili niya si Lovely. Nahuna-huna ako nga tingali kini na ang babae nga iyang pangasawon. Tungod kay iya namang giyong gibilin sa among balay. Tuod man, nibalik ang akong anak sa Cebu. Kami na lang ni Lovely ang nahibilin ate. Sa sinugdan, awkward kaayo ka na ako nga ikauban ko si Lovely's balay. Pila na katuig nga, nag-inusara ko ate. Nya kalit lang nga, doon ako ikauban sa balay ate. Sa tinuod lang, kinahanglan kong mag-adjust. Giyon ako na ako ang akong anak. Mahinungdan nga, giatiman ko si Lovely sulod sa kumpani malay, isip akong anak. Buutan siya ate. Halata sa iyang panagway ang pagka-inosente. Kugihan ng pagkabata. Sama sa kong giingon, kabalo mo respeto ug matinahuron. Sa hinay-hinay naging komportable ko sa iyang presensya. Kanunay limpyo ang balay, gani maayos siyang muluto. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga swerte ang akong anak kang Lovely. Nahon-nahon ako ate siguro, kung patanon usab ako sama kang Bonbon, dili imposible nga mahulog usab. Nga kong pagbati, nga to kaniya. Siguro kung wala lang sila relasyon sa akong anak, basin tudluan ko akong kaugalingon nga mahigugma pag-usab. Tungod sa akong pangidaron, nahon-nahon ako nga kung magbinyo na si Bonbon, mag-unsa na lamang ko. Kinahanglan na tingali na ako, ate. Nga makabaton. Ug kapika sa kinabuhi kay hapit na ko mag-50. Sa pagpanglabay sa mga bulan, o sa kahigayon ni Ana, natingala ko nga wa pa man magtikaw-tikaw sa kusina. Nga sagad, buntag pa sayo, galuto na si Lovely. Sa kong pagmata, andam na ang pagkaon, busa gipangita na ako siya. Wala siya sa sala, ugwa usab siya sa gawa sa balay. Ako siyang gituktok sa iyang kwarto ate. Ate, nakita na ako nga, nagbukot siya sa habol, nagkurog ang iyang tingog, matod niya. Gihilantan ko na siya. Paghikap na ako sa iyang tiil, sobra kabugnaw. Ug sobra kainit
ang iyang agdang. Gitakigan siya pag-ayo ate. Busa ako siyang gigakos ang nagita kong tambal para kaniya. Apanambot ba ate, huwa ko tuyo ah. Pagkataod-taod, nahuwasan si Lovely. Nakapahuway siya. Namalik sa kong handurawan ang pagakos ko nga to kaniya. Mutuo kag sa dili, 25 katuig na. Sukad nga wa ko makagakos og babay. 22 years old pa ko sa dihang nabalo ate. Ug tungod sa kong anak ko, anak ko'y plano nga magninyo. Apan wa ko tuyo ah. Murag mi bati ko gugmaga to kang Lovely. Apan gitago ko kinisulod sa kong kasing-kasing tungod kay kirespeto ko ang akong anak. Dili ko angay mo bati o gugmang ato kaniya. Hangtod sa kagayo ni Ana, ako nakitaan si Lovely nga. Sobra ang singot. Tungod sa sobrang pagpanglimpyo sa balay, gusto ko siyang sultihan nga mapahuway una. Apan ate, milikay ko nga ito kaniya. Kaysa matagkaroon o gunya, makita na ko siya. Makita usab na ko ang panagway sa akong asawa. Mahinumdum ko sa akong kapikas. Manglimpyo sa balay, maatiman ka na ko. Ate, ambot ba na higugma ko nga ito kang Lovely? Matag mo po uli ang akong anak, din ako tuyuan nga magselos. Murabag ko si una akong kasing-kasing. Apan pilit ko kining ginalabanan ate. Gitudluan ako akong kaugalingon nga layuan si Lovely. Hangtod sa kaadlaw, kalit lang siyang mihilak. Samtang nakipag-istorya ka nako. Matod niya, gusto niyang magpakatotoo. Nakurat ko sa diyang, misulti siya ka nako. Ngawa na siya may gugmas akong anak. Nakunoy laing binuhat. Na naghatag niya kalipay. May tanaw siya kanako ate. Humiga ko siya. Matunyawa niya tuyo ah. Ma-develop nga rin kanako. Hamot ba ate? Wala na ako natago ang akong gibati nga doon kaniya. Dili na mo ang ngayang angkunon nga pareho may gibati sa usag-usa. Apan-amo ng kasing-kasing ang istorya, ate. Sa sinugdanan, gitago na mo among relasyon. Kung kami lang duha, puno sa kamalipayon. Di ko masabdan akong kaugalingon. Apan matag mapauli ang akong anak. Ipakita na mo ang normal lang. Apan deep inside, sakitan ko. Di na ko ma-imagine nga magtapad sila sa akong anak. Magplano sa ilahang umaabot. Hangtod nga nakiksulti ka na ako si Lovely. Gusto niyang prangkahan si Bonbon. Nakinahanglan na niyang mamili. Uga ko iyang piliyon ate. Naglibog ko sa angayan kong pagabuhaton. Unsa ang mas akong ipalabi? Ang akong pagmahal nga to kang Lovely? O ang akong pagmahal nga to sa akong anak? Sa tinuod lang nasayod ko, ate, may ubos ka na akong akong anak. Ugo ako masayod. Mapasaylo ba ko niya kung iyang masayran ang kamatuuran? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Manuel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Okay. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID. Doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo Manuel. Say mo papadangat imo swatan pa ni atong tulumanon sa sensory at yung Arlene Halaw, eh. Kanang, kung atong tanawon, 47 years old si Manuel. Gibilin sa iyang anak, iyang hindi gugma. Iyan, na in love hinoon siya. Ang babae na in love po sa iya ha. Lisod bang kayo sa usa ka balay nga duha lang ang nagpuyo? Mura mag, duol gyud kayo sa temptasyon. But anyway, atong sulbaron ang problema ni Manuel. Kao ba nato, DJ Nova Abaniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Asa na nato mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, basurti nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Murag ampay kanini ang topic.
1: Grabe na yung gasmile na si Kap.
0: Gasmile na si Kap daan. Magkabalo na yung kung nagdula na yung nahuna.
2: Kaya ay po ni Manuel.
0: Kaya ay ni Manuel. Anyways, yes, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Manuel, unsay imong buhaton?
1: Kung ako siguro si Manuel, kinahanglan niyang i-heart to heart kihang anak, si Bonbon.
0: Correct.
1: Nga, iasutian nga...
0: Tao lamang siya.
1: Pero nga nung mag-good gibilin? Ani mama, una-una, lagi? Before ka makuan, nga nung gibilin ni Bonbon ang iyang uyab?
0: Akong nasabtan ka, Bonbon, gisiniguro na niya ba?
1: Pero no way nga, iyang papa, di pa nga nakatiguhang, murag musukol pa.
0: Di, ang buti pa sa buot, murag nagtuo si Bonbon, ngayon papa harmless.
1: Molage. Pero imagine, dili pa bigyan na inga nakatigulang ang kuan.
0: 47
1: years old. So 47, yan, murag, let's say 25 ang iyang uyab. So, kuan pagid kayo, no? Pero kanang murag duol kay sa temptasyon, yun ba?
0: O niya, kanang na-appreciate ba iyang kabuutan?
1: Yes, buutan. O, murag, kumbaga, wife material. Yes. Gani, kakakita ni Manuel sa babae.
2: Manintal yun.
0: Nga. Kasi manintal.
1: Kakakita ni Manuel sa babae nga, murag iyang asawa ba sa una? So,
0: correct. O niya, imagine ha, naka-focus for 25 years, naka-focus yung life sa iyang anak, ang Bonbon.
1: Yes.
0: Huwag ganit siya nagunaw nag-minyo kaya naka-focus yung kinabuhi kang Bonbon.
1: So, that's why nga, sa ako, ano, ang buhato ni Manuel, ngayon, suriyahon si Bonbon nga.
0: Lalaki sa lalaki.
1: O, lalaki sa lalaki nga. Pasayro ako na, wala na ako gituyo, no? Wala gituyo nga, murag na naka-develop siya feelings, pero dili niya intention nga mo ay mahitabo.
0: Kaya, no? Bisag kinsa naman siguro andaman ka pagkaon.
1: Diba?
0: Pag matanim mo na na'y pagkaon.
1: Yeah, pagkin magluya ang mga lalaki, no? The way to a man's heart is through his stomach.
0: Correct.
1: Diba? So,
0: correct.
1: Murang dali iragin siguro siya na kuan ba? Murang nawili siya sa
0: uyab niya. Kinsa naman siguro, eh. Pero katambayhan ako, magtago rin na siyang kwarto sa puton siguro siya.
1: Siyempre.
0: Diba?
1: Siyempre.
2: Dili tanan ay ako bisag usap na ka.
1: So ako si Manuel niyo dapat yun yang ikuan. Sorry ako si Bonbon kay sa unahan sa babae kay. Ang babae ge plano na ba ya
0: okay,
1: nga mag-confess?
0: Dili na kaya sa babae.
2: Itago.
0: Itago kay.
1: Kay una-una ang babae gyud ang unang ni confess ba ya ka Manuel nga nakagusto na siya. So imbis si Manuel ba ya nga tago na siya muli kay na siya unta niya.
0: Dili actually, kala bitong ma-sense nimo nga ang tawo nakagusto nimo niya. Tuod kay nahalok maglikay, murag ka challenge ka.
1: Yes,
0: ka-notice
1: yes.
0: Ka. O ka lang maglikay-likay bitaw nga. Naka-sense na ka nga nakagusto nimo pero mulikay nimo, murag ka challenge sino mo ang babae. Murag ka duha na nako lagi. Kadawa na sa ganang mauba.
1: Muna, kinahanglan unha ni Manuel, no? O storya si Bonbon. Kay if, para na ko, ma'am, no? If ang babae ang una makakonfess kang Bonbon, murag, ang mahulog nga, mag-assume si Bonbon nga murag giilog sa akong papa, ang akong uyab. So,
0: correct.
1: Lain kaayo. So, kinahanglan niya istoryahan kay palangga biya kay ni iyang anak.
0: Yes.
1: So, for sure, no? Para na ko, murag, wala gini future ang ilang relasyon ni kuani kanaabitang. Kaninga bay.
0: Si Lovely.
1: Oh, si Lovely.
0: Pangalan pa ng Lovely.
1: Lovely na.
0: So, no. Di ba, inigtawag din mo love?
1: Ah, oh, di ba?
0: Maharap mo sa palay. Di ba ako ang pangal, lovely,
1: lovely.
0: Pag yun.
1: Oh, so love, mga una. Uy!
0: Ang pangalan si Karing or ang pangalan si kanang dili bitaw niya. Kala ba niya? Love, ali na.
1: Oh. Di ba sweet ka ayo?
0: Mura na yun noon magkamo.
1: Mura yung endearment, no? Yes. Magtawag ka, love.
0: Oh, ali na. Love, palihog ko sa kong kuhan. O, di ba?
2: Ito pa masatol sa kong langga. Palangga?
1: Hindi naman ang ngalan.
0: Endearment ang ngalan na. Pero ang ngalan mo, yes, lovely.
1: Yes, so mura kaya pong siya endearment.
0: Yes. Kumbaga. So, tawag ni mo, love. Ali na. Nagunsa ka. Aroy. Naglahirag yun.
1: O, murang duol yun sa kuan.
0: Naduhara mo sa balay. Agoy.
1: Pero weird sa dike. Murang talagsaon mo ka ni. Talagsaon mo ka ni ingani nga ka nang ibili ni mo yung uyam niya knowing nga imong papa ranadira niya. Imong papa, may tag imong papa, senior citizen lang kasi ka na, confident ra ka.
2: Unless ka pareha sa kuan, no?
1: Adi ay.
0: Para sa mga harmless.
1: Harmless kay ka.
0: Wala, delikado.
2: Wala, 60 ay, guys.
0: 60.
1: So, na kinahanglan dyan isurihan ni Manuel una yung anak nga. Kanabang, iaging, kanabik, kinasing-kasing, tinood man po, nga, wala niya damhang, nga, murag na siya mabati kang
0: lovely.
1: Actually,
0: masabta na to ang gibati ni Manuel. Imagine ha, for 25 years, wala na siya na higugmang pagbalik o niya. Here comes na, babae, kauban niyo sa balay o niya.
1: Gatiman pa.
0: Gatiman, pagmata niyo muna na ipagkaon.
2: Siguro, sige, papuok ning bayahan.
0: Wala, wala man na ka-mention.
1: Wala na mention.
0: Decentive yung babae.
1: Yeah. Pero siguro si Manuel, nakuhan siya, murag gimingaw siya sa kanang sa sitwasyon niya na ay oh, na ay gati man sa iya.
2: May spark, git siguro pagkakos dito pa.
1: Gilan? Sa buka, gilantan man.
0: Takigan, uy.
2: Gilan, pero pagkakos na uli ang piyaw.
0: Sa gitakigan! Gitakigan! O sa'y buhatan niyo mo kung doon ay tao, takigan. Di ba imunggakson para
1: yes, para makalan ma-
0: gamay o makalma?
2: Along, katong gibuhatin mo sa ka-office meet ni mo, nga katong takigan.
1: O, si Balong na sa...
2: Imong nag-offer ka nga i-gakos ni mo para mawala ang takig, bawal dahil na sa long, ha?
0: Bawal,
1: napasa
0: bawal,
1: ng corona.
2: Kamu, kamu din sa opisina tanang bawal. Ako ra ang uturay.
1: Ay, di ay.
2: Very harmless man ko.
1: Ay, di ay.
2: Long.
0: Okay.
2: Tingala ko nga, after ato, sige nag... Mwato na pika si Balong. Pagkitaon, diri mo...
1: Murag si Balong na saan ang maawayan o guyab, anikap. Pero bitaw mo na siya, Manuel. Kinala ni Musturyaon si Bonbon. Kay, kanabang, for sure, si Bonbon... masabta na niya kay knowing nga close manggood kay sila grabe mo ka close imo ang anak so for sure si Bonbon dili pod niya i-assume nga ikaw naguna-una or ika karang imo nang intention nga mahitabo so
0: yeah, masabtan gyud siya lalaki ba siya
1: kinahanglan okay, nimo siyang istoryahon kay aron dili ka maunhan sa babae kay once ang babae manggood
0: naka-decide na ra ba ang babae
1: sakit kaayo na para kang Bonbon imagine nga di wa na ko nakagusto nimo sa imong papa na huy
0: di secure gyud ako kung uyab diri kay kabalo ko nga harmless ka kabalo ko gani ka mahigugmas
2: kabalo si Bonbon niya, ang amahan mo yung mabantay.
1: Oh, lagi. Yeah. Pero saan taman, ang babae may una nakagusto.
0: Pariho sila.
1: Oh, then confess lang yun ang bae.
0: Yeah. Yung... tingali, mas, ay, nako. Mas okay ang amahan kaysa anak.
1: Kay, ma'am, dili gyud siya imposible. Kasi sila basically kuyog.
0: Correct.
1: O kaysa malayo, gini ang loob kay long distance relationship niya. Kanina, imong kauban ka na adlaw, mo yung makita pag mata. And also, dili takabasol nga nung murag nakadevelop sila feelings. Pero mo lagi, sayop man gyud gihapon siya. Sayop gyud siya. So, kinanglan gini mong i-convert yung
0: heart to heart gini ang anak.
1: O, dili so, pwede nga, musugot ra ka nga ang babae mo na yung desisyon nga. Yes. Kay, dili gyud pwede nga, kanang na, karami itong magdayon gyud ilang relasyon. Dili sad gyud pwede. Kinanglang gini yung i-confess na sa kang Bonbon.
0: Lisod, uy, kay yung anak na nainahitabo nila sa yung papa doon, nainahitabo. Lisod, muna ang babae
2: na kanilang. Ano ba nainahitabo? Mura gula pa. Gatos-gatos pa lang.
0: Naan na.
2: Ay, pastilas. Manuel!
0: Mabitang naingon siya nga, lahi ang iyang kalipay.
1: Oh, kalipay. No, na, malipayon sila kung sila na duha. Sunod sa balay.
0: Kunyag mag-uban na ana yung anak sakita na kaisya. Diba? Affected na kaisya.
1: Mura na ginilkater ang iyang kasing-kasing.
0: Sige, one ang time.
1: Sige.
0: Kap Jun, bira.
2: Still, ano, inuktok yung gubao sa niya.
0: Ah, nag-inuktok ka kaya sa, ako at si Manuel.
2: Naman ko nahitabo na.
1: That's why.
2: Pero actually, kini nga sulatampo, o sana po ka kining sulatampo nga nagpamatuod.
0: Nga
2: kining mga babae gidi ay maugay mag-una-una sa mga laki.
0: Danasad.
2: Kamu bitaw, girls, ha? Mayo na din mo kuhan sa mga lalaki.
0: Oh, makwinta.
2: Makwinta. Pero klaro kayo. Klaro kayo, ha? Eva, layuan mo ako.
0: Ah, Eva. Kunyakar, o tukso, layuan mo ako. Yung nana lugar.
1: By Eva, yung ganyo.
2: Si Bonbon Manggod. Night. Trust, gisalig. Pero ikaw, grabe po't kang bayahan na ka.
0: Nga naman. Ang sabi na ka sa babae?
2: Imagine. Ang amahan sa imong uyab mo.
0: Huwag nga nung imo man laging gibilin.
1: Mo.
0: Huwag ako si Bonbon, nga nung gibilin man ako akong
1: true.
0: Uyab nga.
1: Dapat sila'y magkuyog. Dili kayo magkuyog sa papa.
2: Ang point niya, kanang na nakasala gani ka nga akong amahan ang gabantay si mo.
0: Dili, oy.
2: O sana baka akong sa laing tao ka gibilin. Diba? Masaligan.
0: Nga nung...
2: Kining mga babae kayo lagi, Dan? Dili, oy. Gusto siya, ay, Dan. Kita, boys. Ay na magtuwa nang naikadang
0: sa
2: sos pastilan. Di manon tanan pero ako din ay kumutuan ni mga
1: sama.
2: Pasalig sa mga bahay ba nga.
1: Wow.
2: Ikaw ragyod, di ko mabuhi kung wala ka, ikaw akong kalipay.
1: Ay,
0: halaga, mo na yung mga linyahan sa mga babae?
1: Dili na sa lalaki, oy, sa lalaki na.
0: Murag di mao, di mao.
2: Dili, oy, tanawan eh, sa inyo'y tabo. Ha?
0: Pero, abin ni mo, Dejinovs, bisan kinsa ang nasa sitwasyon na lovely, ma-develop, kada adlaw sa magkita.
1: Yes. Nga, karang bitong ilang treatment kay lagi, moro mag-inatiman na isa yung
2: duwa isip lalaki, si Manuel, wala ba yung lalaki din yung gidma maibog? Mm-hmm. Eh, lalaki man.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Maibog yun ha. Mm-hmm. Kaya simpre,
0: so, sala ni lovely karon.
2: Pero ang point niya, si Manuel sa sugod, nagpugong pa.
0: Uh-huh.
2: Kaya niya gipunggan
0: yan. Ang babae, di magit ka pugong di ay.
1: Agod yan.
2: Di ba, Long?
1: Ah, babae na sa isalaan.
2: Di ba, Mr. Lim, ikaw, nag-text magit ka karun lang. Gibasa din ako yung text. Uh-huh. Ingon ni Mr. Lim ate, uh-huh. Ang normal daw na sa babae nga di ka pugong.
1: Ay, di ay.
2: Yeah. Nga, ang ingon pa din niya, nga ipaabutan sa mga kalalakinan, uh-huh. Nakita nga mga lalaki daw, uh-huh. Kita ang mag-adjust.
1: Wow.
2: Kaya mga babae daw, karong panahon na, di nakapugong sa ilang ibang.
0: Ah, di ay.
2: Di na
1: matukan mo sa
2: tagalog. Oo, grabe ng last niyang istorya niya.
0: Ang babae mo niya.
2: I-mention pa kada ako ng last niyang istorya, Dre, gitext. Dili na siguro ako i-mention na naingon siya nga di pa saligat.
1: Ala.
0: Di pa saligat ng mga babae. Sa bagay, doon ay punto. Abi ni mo doon ay punto, Dre, Jinobs. Pwede mang di mo angkon si Kuan, si Manuel. May manag ka ng gabi nga na inibdan.
2: Akin na akong advice si Muhammad
1: nila. Nabahit ito sa nga istorya. Mamuot ka na.
2: Tanawa, boys.
0: Pwede na ba itago na lang sa
2: kasa? Tanawa, boys. Sa katawan na ito sa mga babae. Oh
1: my God.
2: Kaya kitawa, kita eh. Kabanggaan na. Manuel, akong advice ni mo. 20, si almost 25 years gi ampingan ni mo yung anak.
0: Uh-huh.
2: Okay. Umanggani, nakaisgot ka nga wala na ka nahigugman ni bisan kinsa. Uh-huh. Kaya gifocus ni mo yung uh-huh. kinabuhi. Kanto si mong anak.
0: Uh-huh.
2: Nagugun lang sa usa ka babae.
0: Uh-huh.
2: Kanang, ang advice siguro na ko ni mo is i-heart-to-heart istorya ni mo ng bayhana.
0: Oh, dili yan.
2: Si lovely. Dili mong anak. Ayaw gyud utugot nga pasakiti ang kasid-kasid sa imong anak kay di ka mapasaylo.
0: Inya gawa naman siya nahigugma sa anak. Dito
2: naman siya. Istoryahon nimo si Lovely nga palangga. Mm-hmm. Kanang girespeto mo na ko.
0: Lovely man it. Yeah, love.
2: Oh, love. Girespeto na ko love nga na-develop ka sa ako ah. Kay di man kalikayan kay bitsura man ko.
1: Wow.
0: Ah, oh, wow.
2: Di man kalikayan.
0: Okay.
2: Expected ko na po na love nga ma-develop ka kay ang kung sa kagwapo ang akong anak. Nagikan mo na sa ako.
0: Pareho na gitimong
2: tips. Pero pasaylo ako, lovely, kanang dili na ako maako, nga pasakitan akong anak.
0: Aha.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
1: Agoy, itago to anak.
2: Karaprakahan na lang git si lovely kay...
0: Kada tago-tago, maburok tra ba na?
1: Oh, so kung wala, so, kanang term ni Mugkam, kung Bonbon is out, Manuel is in.
2: Itago na lang nato ni atong gibati.
0: Aha.
2: Ang importante nga dili kita masapon
1: agoy to ah
2: bro de, no, de Manuel
0: di anak kanang,
2: anak mangkod nimo na
0: mm-hmm.
2: Kay kung dili pa lang anak nimo ang karelasyon na nang
0: so, meaning ikaw makibulag nya may umas si Lovely nga mas ikaw man akong gipili
2: dili gid siya pwede ate
0: mm-hmm.
2: Kay anak mangkod ni Manuel
0: mm-hmm.
2: Akong advice mo ha Manuela dili gid siya pwede kay masakitan gini mong anak.
0: Dili ni mo tubangon ang kamatuuran ng anak. Bata pa man ka, pangitaglain. Ako na lang slab ni.
2: Ikaw na lang mangitaglain mo. Tagaan ka po tindagana.
0: Ah, di ay.
2: Ayaw na lang.
0: Kanya mo anak si Lovely nga. Di ko sa imong anak sa imo ko.
1: Impas.
2: Tago-tago, rata. Kay, lisod kayo. Nakahimo gani si Lovely binuang sa imong anak. Nga batanon pa imong anak. Unsa na baka ikaw nga. Hot doon na imong kusog, anak.
0: Abi mo, si Lovely at first, gidaig niya buutan,
1: yes, maasahan sa balay.
0: Maasahan. In fact, katong gitakigan siya, dito na discover ni Manuel nga na ibog na gidya kay
1: yes, dito niya na-confirm.
0: Na-confirm niya. Wa man to gituyo ni Kuan, ni Lovely nga,
1: yes.
0: Nga takigan siya.
2: Kaya,
0: kanya,

0: sala gutaon sa gugbagod.
1: Okay.
0: Ang sala diya kay
1: okay, tago.
0: Oh. Ang sala diya kay ang tagiya na imong anak mong God. Mo na nga bawal. Pinagtagpo kayo sa hindi tamang panahon.
1: Tamang panahon. Ipaman kasali ang anak.
0: Tanggap-tanggap sa kamatuoran lagi
1: man. Ang ako tanaw ani.
0: Kaya ang bottom line ani, ang sadaan ani, kini mga babae, mga good nga.
2: Ato, anak, de, para na ako si Bonbon ang sala, gud. Kaya anong gibiling gud niya?
1: Diya gud sa iyahan nagagikan.
2: Diya gud ang hinungan.
0: Sadaan na po ng lalaki, nagibiling gyan ni.
1: Kay dapat niya gibilin. Imagine yang uyak.
0: Nalingkamot lang to, nagtigong para sa pila na good ang...
1: Maulagi. Pero ang point is, ganong imong gibiling? Ganda imong papa diha.
2: Yes, imong papa bata pa.
1: Oh, bata
2: pa. Makasukol pa.
1: May nagtigong na yung papa. 47 years old yung papa.
2: Yes.
1: My goodness.
2: So sayop yuto nga ko ano. Sayop yuto.
1: And buutan ba yung papa? Sa yes. Edad na 22, nabalo siya. Kaya gid niya yung kinabuhi, pagbuhi sa yung anak.
2: Yes, nga wala gid siya nagminyo.
1: Single dad gid siya.
0: Ikaw po't palangga, mga good lovely. Amahan naman good unta ni mo na. Grabe po't ka, di ka kapugong si mong gibati.
1: Maulag yun, ilang kasing-kasing, nag-ekonor ang istorya.
0: Grabe po't ka, lovely. Uy. Hindi ka ba konsensya nga, mag-ama man na sila nga. Suspastilan.
2: Dili sa lang may gugma pero sa
0: imagine
2: iyo
0: na kung ka mo magdayo ni Manuel.
1: Right love
0: ang imo, ang
1: time.
0: Imong ex, tawag ko ni mong anak.
2: Kala. So, pero definitely, murdigid ni Mayo nga, magrelasyon yun sila ni Lovely.
1: Di, paminaw na ko. Ang may tabo, ani, was amahan, was anak.
2: Yes.
1: Stand by, balik tao man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scoring coffee.
4: Anang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag nitainom ko sa non-scoring coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: baligtapan syempre ato sa Tibayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Rhea Halandoni, watching from Tandag City, nindot kayo inyuhang panag-uban sa programa. Natural o puno sa pagtulunan o pakatawa.
1: From Dingkoy, from Thailand. Hello po Ate Arlene, pa-shoutout po sa mga taga-Hingoag City watching here from Thailand.
0: Shoutout to Dominga Prisores Yari from Butong Quezon, Bukidnon.
1: Good afternoon kaninyo watching from Kabaka, North Cotabato. Kada hapon gid ko maghulat sa inyong programa kay makapawala sa kamingaw sa balay. Hilabi na kay layo ako mga anak. Mm-hmm. From Edita Villacampa.
0: Hi to Maximo Berondo from Pampanga, Angeles.
1: Shout out sa akong tibuo pamilya diri sa Kabakan. Seryoso kay naminaw ng mga tao diri, walay tingganay. Focus kay naminaw sa inyong mga tambag. From Florida, Lisa Alfeche.
0: Okay, Dijinovs. O sa ibang final ng ikatambag sa itong letter sender nga si Manuel karong panahuna.
1: Again, Manuel, para na ako kinahanglan ni mo i-heart-to-heart talk ang imong anak. No? Wala mang gimiskan isa sa inyo ha nga. Kana bang nagdahom nga maingani ang dangatan aning istorya ha. Pero mulagi, wala yung miskan kinsa ang angay na itong basulon. But anyway, kinahanglan ni mong istoryahan si Bonbon. No? Imo gid siyang prangkahan ba nga.
0: Mga siyang sorry.
1: Mga siyang sorry. Mga siyang ka ng kibali si Bonbon ang iyahang ipadesisyon, no? Kanang kay unhan niya si Lovely kay kung mauna si Lovely posible nga lahi ang pagdawat ni Bonbon. So siya may amahan, siya ang murag na responsibilidad nga kanang mo kuan sa kasing-kasing ni Bonbon ba nga nak nakasala ko sa imo ingani ang nahitabo pero wala na ko nituyuan, no? Kanang ako ning giistorya sa imo tungod kay ikaw akong palangga more than kang Lovely kay for sure no magpakaamahan magini si Manuel kaysa sa unahon niya ihang kasing-kasing. So para nako si Manuel kinahanglan niya sultihan si Bonbon aron si Bonbon ang mag-decide kung unsa man ka iya kaning dawaton or iya man iala or kanang mukontra bagid siya. Then diha siya magbasi sa kung unsay desisyon ni Bonbon.
0: Pero kinala subtle siguro nga di pod ma-hurt si Lovely kay ako nakita magbuotan nga bata develop lang.
1: Yes, wala man puy sala gid si Lovely. Wala gi sala miskan isa sila no si Bonbon
0: mo sila kasal.
1: Oh, di siya kasal pero lagi wala nang expect si Bonbon nga mahitabo ni maski si Manuel wala po ingana nga intention. Si Lovely po wala po

0: nga ng intention.
1: Yes, so may intention.
0: Murang biktima lang sila sa panahon.
2: Kanta na lang si just like a knife.
0: Ikanta na po siya.
1: Mahadlog ko pa sa mga.
2: I'm so deeply wounded.
1: So wala kaging ko pa sa mga kanta niya siya, oy.
0: Ay, nako. So, mo to, no? Kanang weird talaga sa on kay Nilhang storya, no? Yes. So, mo lang lesson learned po ni Satanan nga na ay mga sa Manila ba nga na ising kanang naiamahan nga balo na, nga, dili pa kayo kuan. Ayaw ganyan yung bilin, no? Ayaw bilin yung mga uyab.
1: And, lagi di na ko masabtan nga nung gibati ni Bonbon ang ka-secure niya ko ibilin niya yung uyab dito sa Lambalay.
0: Siguro, nga na siya ka-feel secure sa yung Papa Manggod.
1: Nakalimot siya kay Papa Taura po.
0: No, tinood. So, dito na to siya mabasol. Kaya wampun silang hurahuna nga nga na diyan may tabo. Pero mo lagi na, lesson learned, no? Nga, miskan pag dako tagsalig, pero usay kay dulaan dito sa panahon, Manggod. Naki mga situation ba nga, musukod sa to ang kuan,
1: pagkatao.
0: Pagkatao.
1: Correct.
0: So, muna siya kahitabo sila karon. Gisukod rin sila sa panahon. So, muna siya, Manuel, nga, para nako ha, para humani mo confess kang Bonbon, kung ako ikaw, dili gini mo padayon nun. Kay inyong relasyon or kanabitay mong pagbati kang lovely. Kay, maskin pag siguro i-allow ni Bonbon, maskin pag mayroon si Bonbon nga, sige na lang pa, kamo na lang. Para nako awkward gihapon.
1: But, depende sa sitwasyon. Kumakanang si Bonbon nga sa tinuod lang pag ibutang ko na para may gugma ka.
0: Ah, basin po, mga plot twist, no?
1: Bita, wata ka ba? Dapat lagi na maging true si Manuel sa iyong anak.
0: True. So, moto, Manuel, no? Salamat kay sa inyo. And of course, sa kanunay kinayang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: Okay. Ang atong URP professor, sige ba? Ipagawa sa imo hangman.
2: Yes. Before ana ati, shout out sa mga panadiro. Kanang mga magkusog magmasa ba kay. Sa atong survey day ati, kanang mga panadiro, mo ikusog mo romansa.
1: Hala? Ha? Nga naman. Maay kay mo.
2: Masa. Masa. Na.
1: Gahapon, gahapon ang mga gas boy.
2: Boy full tank. Oh.
1: Pero kaning maay kay mo masa.
2: Oh, mo na lami mo romansa, guys. Tip na sa inyo, ha, kung mangitabog uyab.
1: May mukumot.
2: Oh, may mukumot. Panadiro, no? Lami kayo magpadako.
1: Oh,
2: magpadako
1: pan.
2: Dugay kumot. Mudako
0: ko dahil pan. Makurat ba sa mga iani ni ka? Pwede ka kasagang.
2: Bagong tip na. Okay. Boys, girls, ha, ako'y tip sa mga girls. Unsay kalainan, Manggod? Di Genova. Unsay kalainan sa kadang babae nga dali, nga sigig pangaway sa ilang partner, og ang lalaki nga sigig paangaway sa ilang partner.
1: Di oy. Ang babae nga sigig paangaway na pasabot nga nahigugma pa na.
2: Oh, boys, ha? Okay ra gid ang away yon ta perminti kay nahigugma na ay.
1: Kay nahigugma pa na. Okay na mangaway.
0: Wala na
1: kialam.
0: Wala na ipaki.
1: Ay, sorry ka na lang.
0: Goodbye.
1: Pero kung sige pagkaway, asa man ka? Nga rin baka sigig yaw-yaw ni mo.
2: Pastila, no, wa na, sa kwa wa nagigapangaway ka rin bay?
0: Agoy. It's a sign.
1: Pero kipasagda na ka di.
2: Gipasagdan na po ko, girls, ha? Kasi balon na mo na yung kapabinaw. Napay chance. Gipasagdan ako.
1: Pero kanang lalaki nga si pangaway, wala yung buot. Nga nang tumpangan man yung pasawa.
2: Diba? Ang lalaki nga kapangaway, wala na yung gugma sa ilang partner. No?
1: Uy!
2: Kupas ng gugma kay sige pangaway. Pero ang babae ka rin na sige pangaway,
0: na yung gugma pag yun na.
2: Gugmahan para silang partner. Oo. Boys, kabalo ta sa diferensya, boys. Mo na nga di ta matingala og sige awayon ta sa atong partner.
1: Mao ba na? Murag digaling mao wrong. Ang asawa
2: nga ni
1: ang asawa nga si pangaway.
2: Gugmahan,
1: gugmahan. Wala mabalaka pa.
0: Yes.
1: Pero ang bana nga si pangaway way buot.
2: Okay, ha?
0: Agree gi ko na.
2: Nara na kasi simple, boys.
1: Yun na. Okay. Gira.
2: Sa sulat tampo ni mo Manuel na atong naistudyuhan ba? Gipasurvey gyud nato ni sa URP. Nakita nato kini mga 40s above DI. Karong nga henerasyon mao'y mga
0: halinon.
2: Ngilngig day karong panahon na.
1: Mga 40s above.
2: Mo na nga Dan, ayaw ipailaila sa ako ng mga 20s nga mga kwan. Likay-likay na ta karon kuya. Sa mga 20s kay kita day ang target ani nila talawa.
0: So,
2: yati, no? Mode ka kapulaan, day ko.
0: Aha.
2: Anong...
0: Lingyonan kay Kap.
1: Hi, Kap. Pati gali yung wanyo. Pati gali yung sakatoy. Hi, Kap. Ano gani? Wanyo.
2: No? Dili na ito matingala, boys, no? Nga kanyang mga kabats ato, mga 40s above. Magbantay-bantay na ito kay dagan kay temptation sa atong pagidaron karon.
1: Ah, di ay.
2: Kay klaro man yung sulatan po, ultimo, ultimo uyab sa atong anak, dayo.
1: Agoy,
0: likayan yun, likayan. Saan?
2: Muna nga para na ako, Manuel, back to basic ta, kita nga mga lalaki.
1: Okay.
2: Ayaw angkon, ayaw pasapon.
0: Agoy, diyan.
2: Kay pag muangkon ka, pasapon kasi imong anak, disgusting. Sigurado ko nga di na maulian ang sakit nga gibati sa imong anak.
1: Dobby,
2: ang pinakarabis ni mo himoon, istorya ni mong babae. Nga palangga.
1: Ayaw nagpabilin dire.
2: Kanang ayaw ko sigtintala kay madala ko. Lalaki lang ko, di na ako makontrol ako ang kaugalingon.
0: O niya, disidido naman si Lovely nga makibulag na siya.
2: Prangkaonin mo ng babae, nga putlo na ito ni atong relasyon. Kay di na ako makaya, pasakitan akong anak.
1: So, siya mismo ang makibulag.
2: Ikaw, Manuel, ikaw ang makibulag. Ayaw talunan ng ng uyab sa imong anak. Kay lalaki sa lalaki.
1: Sa ito pa, nasayop man siya, sagdi na lang to, pero di na mausap ang sayop.
2: Ayaw naging gusba na, kay foul kayo na. Pero kung magkinaon sa gini kakapugong, back to basic lang yapon. Ayaw angkon, o ayaw patapon. Para mong guna.
1: O, time is up!
2: Sa gyapon, kinisi ko yakap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibati, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gagamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: so much, DJ Nova and Kap June. Thank you, Manuel. Sa imo pagpadangat ni mo sa tampo. Ting ating tulungan sa sensor li Ate Arlina. Sabtan gid ako imong gibati. And true love na imong gibati para kang lovely. Pero, murabag na isayop yun. Bisa kung saan ako natag-analyze, di sugi i-correct kay anak manggod nimo ang iyang hinigugma. Mayon ta og laing tao lang imong anak, gibili niya ang iyang hinigugma sa inyong balay para na siya'y ulian yun. Apan, maulag giwa nimo na pugngan, pero pwede nimong pugngan kung ikaw na mismo ang muingon, maglikay ka. Kang lovely. Tugod alang sa imong anak. Pwede nga, di na nimo sultihan imong anak. Pwede nga, ililong na lang nimo ang tanan. Pwede sultihan nimo si Lovely nga, putlo na nato ni. Tungod kay, walay masakitan, kung as early as now, putlo na ninyo inyong relasyon. Kung magdayon man, imong anak o si Lovely, at least, di ka makonsensya kay ikaw mismo ang miputol sa iyong relasyon. Upon as much as possible, ipalayo na si Lovely. Ayaw itugot. Ingnay mong anak, dili na siya ibilin sa balay kay di ka comfortable. Ingon ana na ang pwede ni mong himuon, Manuel. Kini si Ate Arlene. Ayon mo na, salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Oras mga kasama, alas 10:28.
10: Straight to the point.
11: Magandang gabi, Pilipinas. Luzon, Visayas, ug Mindanao ning adlaw karon nga Miyerkules. Julio 8, ako si Radyo Man Buen Alguno. Kita makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuang gabi sa tuang tulumanon. Ang Straight to the Point Evening Edition. Ato agyapong hatagan o pagtagad karon kini nagkadaiya nga mga init nga isyo nga may labot alungsod o ang nasod. Ingon man, kini mga report gikan sa ato ang mga Radyo Man. Ang kahintang sa ato ang panahon, labi na sa bagyong si Inday. O ang unang hugna sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unang ituki mga kasama karong si Manaha ang sumapa pagpanghulga sa ato ang Vice President ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga iyahang patyon. Atagan unya og pagtagan mga kasama karong taw-taw. Kumusta ito mga kaigsunan ron na nakapahimutang na? Tagsa ka mga asaman mo nagpahimutang karon. Uban ninyo nagkirag na sa inyo ang balay. Samtang uban na minaw sa ato ang program. Samtang nag-drive o sakinan. Ang uban nato nga mga OFW usap. Ni tutok sa ato ang programa kay gustong maminaw unsay mga pahitabo. Diris ato ang nasod. Imorot na gamay nga simplification lang sa mga naitabo nga trial karong si Manaha Lunes hangtod adlaw Merkules. Ang sunod nga hugna karon ang sunod si Manaha samang paminahon una ang mga report karon. Kinsa may unang mo hatag og report diha kasama ang Jerome. Unahon man nato ning ato ang mga intern una, ha? Ah, okay, unahon to ning mga intern sa. Kadto na di sinubi anyo sa dakpan ni. Oy. May ubay sa sumapag gidudahang shabu ang na-confiscate. Ato paminahon ning report ni Gisele Pagal. At kuminawan ba ang report ni Gisele Pagal? Yes, Gisele.
8: TYHP Tatak RMN Report.
12: Nasiko pang usa ka 19 anyos nga lalaki human nakuhaan og gibanabanang usa ka 100 ka gramo sa gituuhang shabu nga nagkantidad og 600,000 pesos ato sa bypass operation sa Sitio Palma, Barangay San Roque, siyudad sa Sugbo kagahapon Martes, Hulyo 7. Gila ang suspetsado sa alias Bay, residente sa maong barangay. Ang operasyon gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kauban ng sakop sa Waterfront Police Station. Matod sa PDEA 7, bago pa lang tuuhang nalambigit ang suspetsado sa ilegal nga negosyo sa droga. Gawa sa 4 ka pakete sa gituuhang shabu, na-recover sab sa mga operatiba ang bypass money, usa ka cellphone ug uban pang mga ebidensya. Ang mga nakumpiskang ilegal nga droga gitugyan na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical examination. Kasamtangang anaa sa kustodiya sa PDEA 7 ang suspetsado ug giandam na ang kaso sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa balita, Giselle Pagal, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
11: Oras mga kasama, alas 10:32. Samtang DepEd, maglusa di og school shooting drills sa mga eskwelahan. Kasama mo si Radyo Man, ato ang intern, si Gabriel Masan. Yes, Gabriel!
8: TYHP Tatak RMN Report.
13: Mulusad ang Department of Education kon DepEd og active school shooting drill sa mga eskwelahan alang sa seguridad sa anaa sa tunghaan. Kini maigipibaw ni Secretary Sunny Angara. Tumong sa maong lakang ang pag-andam sa mga estudyante og magtutudlo sa hustong pagresponde kung adunay insidente sa pagpamusil sulod sa eskwelahan. Subay kini sa pagpamusil nga naitabo sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Dugang pa ni Angara, ang ehensya sa DepEd makipag-alayon sa PNP subay sa nagkataas nga kaso sa bomb threat sa mga eskwelahan. Kasama mo sa Balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
11: Oras mga kasama, alas 10:32, atong i-check ang report ni kasamang Josephus GQ Quijano, karong taon-taon. Karuna pa sa lusun sis gabi, ato sab nga i-check ang kahimtang sa panahon, aron mahibaw taon sa update na ni Bagyong Bawi na dilis ato as Pilipinas ginganlan og Bagyong Inday. Naman atong i-simplify pipila ka mga discussions lang kalabot magkasama sa nahitabo ng impeachment trial karong si Manaha. Sabi magkasama sa defense panel atong nalaila ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte una si Attorney Sheila Sison. Mauto ang paglabok na gyud sa impeachment trial ni adtong adlang Lunes. Kagahapon o karong adlawa, laing nailhan nato nga abogado ni Vice President Sara Duterte mao si Attorney Amando Virgil Ligutan nga taga Cebu og sa pag-summarize sa arguments sa depensa sa unang issue kalabot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Mark Winluan, mauni ang kabahin sa defense panel nga ni-argue sa pagpanalipod ni Vice President Sara Duterte. Okay. Gamay lang ang simplification kay dunay mga kalibog, wa kayo masabti, ug unsa nahitabo sa impeachment trial. Labi na tong argumento kagahapon sa habig sa prosecution ni Attorney Amando Virgil Ligutan. Nga dunay mangutoy objection ang depensa. Ang defense panel mauma kasama si Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Oh. Okay. Sa prosecution panel din eh, no? Sorry. Sa prosecution si Attorney Amando Virgil Ligutan. Mao ni na una na tong nailaila sa habig sa prosecution. Sa habig sa defense panel nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Carlo Joaquin Narbasa, diin sun sa duha kaadlaw nga ni argue o ni cross-examine sa testigo nga gi-present sa prosecution. Og ang panapos si Attorney Mark Vinluan. Sa unang adlaw, mao si Attorney Sheila Sison. Okay, kagahapon, bisan ang mga ordinaryo nga mga magubuhis, naglibog kon sakto ba tong argumento ni Attorney Amando Virgil Ligutan nga ang photocopy pwedeng i-consider nga original. Okay. Actually, ang kinini ang original document, dili na siya ordinaryo nga term, that is a legal term under the 2019 amended rules on evidence. Ubingon ta og original document suma pa sa bag-ong rules sa 2019 revised rules on evidence. In the absence of the original document, pwede nga ang photocopy i-consider nga original document. Well, kananaal, medyo technical na ng butanga with respect to legal matters, no? Unya, karon sab, doon na sa ako na basahan sa social media, nga nung mani redirect ang prosecution. Kaya ang hanay good sa examination, ano yung mga kasama Jerome, bisan sa mga regular courts. Og ikaw may mapresent ka ni og testigo, ang kind of examination ni ana, direct examination. Unya, gub on sa opposing counsel, ang testimony sa imuhang testigo or testingan ang iyang credibility. Ang tawag niya na cross-examination. Oh. So, nahitabo, gi-present sa prosecution, pinaagi ni Attorney Amando Virgil Ligutan, si Senior NBI Agent John Mark Kalilong. Ang tawag sa examination, direct examination. Gi-test sa abogado sa defense, pinaagi ni Attorney Carlo Joaquin Narbasa ang credibility o ang pagkatinuod sa testimony sa testigo, gitawag to og cross-examination. O mubalik pa o pangutana ang prosecution, ang tawag na redirect. O niya, mukross sa og balik, i-cross na po, pagkatanong po nagbalik sa defense, ang tawag na recross. Oh. Doon na mga advantages o disadvantages anang pag-redirect sa testigo. O tanaw gani, sa abogado, di na kinahanglan nga mo redirect kay na-establish na ang gusto niyang ipaabot nga to skurte, pinakis testimonya sa testigo, unya, ang defense wa kayo nakaguba sa testimonya sa testigo, di na kinahanglan ng i-redirect. Kaya di naman kabaos ana ang abogado nga ni-present sa testigo panahon sa recross. Kaya mao naman ay katapusan. So, ang may tabo, doon ay risgo ug mo redirect ang abogado. Unya, iyan ang na-establish ba? Uguna sa may iyang gustong ipatugan sa testigo nga tuskurte, ug mo redirect pa ang abogado, mahimo nga makaayo sa ilaha or mahimo sang dili. Oo. Kay posible man na nga panahon sa recross, instead nga na okay na ang tatawag i-establish sa unang examination, Naguba na hinoon. Tungod kay di naman kabaos ana ang abogado nga mao ni present sa testigo panahon sa recross. Ang iya magsige na lag object. Oh, kuno na mga objectionables. So ato na hitabo kag ganiha. Dili yun kinahanglan nga mo redirect ang abogado ana. Ang importante maka-direct siya og examination. Og ikaw mo'y abogado, ikaw ang mo-present og testigo. Sama sa hitabo og kaganiha. Ang gi-present nga testigo si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, ang ni-present si Attorney Amando Verhil Ligutan. Siya maoy sahabig sa prosecution, gi-hire siya as private prosecutor. Now, ang katong iyang pag-present sa testigo o katong iyang mga pangutana, direct examination to. Oh. Sa dihang nangutana na ang abogado ni Vice President Sara Duterte aron testingan ang credibility o unsa katinuod sab ang kamahayag sa testigo, gitawag kadto og cross-examination. O nangutana patong balik, si Attorney Ligutan ang tawag redirect. Di mangutana na sab og balik ang defense, ang tawag recross. Dili kinahanglan yun nga mo redirect ang abogado ana. Doon ay mga strategy ana ngadto sa korte. So posible strategy to ni Attorney Ligutan nga di na siya mo redirect kay basin unya og maguba pa ang na-establish na nga testimony sa testigo. Now sa tulo ka adlaw nga trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, kabahin makasama sa gi-question mao ang authority ni Senador Chis Escudero nga mao ni preside sa impeachment trial. O pwede ba na gani ang iyang mga abogado ni Vice President Sara Duterte ni file naman makasama o kaso nga to sa Supreme Court kay nag-question sa authority ni Vice President ni Senador Chis Escudero as presiding officer. Ano man kung dili si Senador Win Gatchalian ang mo-preside nga siya man ang Senate President. Wala to ang respetuhan o kung sa mga churi usab sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. But, ako lang masulti, under the 1987 Constitution, og ang presidente gani maoy ipaubos og trial for impeachment, niingon ang batakang balaod ang mo-preside ang Chief Justice. Oh, wa na mahisguti. Og ang uban nga mga lower impeachable officials, kinsa ang mo-preside. Ang nahisgutan lang nga ang mga impeachable officials kinahanglan ang members of the Senate ang mupahigayon og trial. Hinungdan nga mohimo sila og mukunbin sila as impeachment court. Maori na hitabo karon. Silent ang ato ang konstitusyon. Og itugot baka na nga ang Senate impeachment court mu-appoint og presiding officer sa impeachment trial. Or kinahanglan bagyot nga ang Senate President mao'y mo-preside sa impeachment trial. So, sagi kayo na nako, wa gidetalye sa atong matakan nga balaod kanang maong isyo. But, regardless o kung sa may inyo ha, mga political inclinations ang ako masulti, so far, maayo ang pag-preside ni Senador Chis Escudero. Iyang ipakita ang iyahang impartiality pag preside sa impeachment trial. Kaya unsa kay may tabuog si Win Gatchalian pa maoy mo preside. Although dili na to underestimate ang katakos ni Win Gatchalian, but bisan pa man og dunay mga gitawag og crash courses, mga rehearsals, mga lectures ug uban pa, dili man guna kaigo ikumparar sa pag-eskwela sa abogasiya og upat katuig o sa pag-review sa bar o pag-experience na sa litigation. lahi man kayo kasama Jerome. Kahit padalitan, oh. Pulos man nga maayo ang mga abogado karon. Bisan ang mga abogado nga nagtanaw, makaingon mga pulos sila mga maayo. Sa habig sa prosecution, maayo. Sa habig sa defense, maayo sad. Daghan man nga mga technical terms. Usao man pag-rule ni Gatchalian, kung kanana ang objection, iya bang i-overrule or iyahang i-sustain. Kung wa siya kahibaw o unsay mga basic, unsay mga admissible nga ebidensya o unsay dili. Usao niya pagka hibaw kung kanang pangutanaha objectionable ba na o dili. Nga di ba na pwede nga magpatakal lang o object sa mga abogado. Kung dili sa pwede nga basta-basta na lang nga mo rule ang presiding officer, kinahanglan ng iyang ruling, pinasikan sa balaod. O, palalitan o. Katong attempt nga i-presentong BIR box, may katong pagka-rule ni Chief Escudero. Dili pa na piding i-present ang BIR box, iulit na nga tos BIR, kay wa man na ninyo markahi, kamo sa habig sa prosecution. Kaya katong BIR box, maoko no to, sumapanaan dito ang mga hidden accounts ni Vice President Sara Duterte. So, kanto nga ruling, sakto si Chief Escudero ato. Sako lang tanaw ba, no? Importante yun, ang presiding officer, dili ingon nga maayog yung kayo, pero at least, lagi basic sa balaod. O labing maayog lisensyado nga abogado. O, kadi man sa yun, nga mahimong abogado kasama ang jurong. Giskulahan ba yan, ha? Ikumparar o mo enroll lang o mga crash courses. Lahira, eh. Ako mahimuot masab ko atong senador, kanana ang witness sa ganiha. O tinuod ba itong expert? Now, akong observation ko lang niha sa linya sa pinangutanan sa mga senador. O ang way po nga pag-preside ni Chief Escudero. Sakto man itong gihimong Chief Escudero para hindi makalabok-labok o pang-grandstanding ang mga senador. Nahatagalan niya 2 minutes ba? Nga mga tana. Sakto na. No? Well, akong respetuhan o unsa may tsuri ha sa defense panel. Ilang i-question ang authority ni Chief Escudero. Ilahan ang tsuri. Wow. Di ko mahilabot yun. Ang ako, plain lang ni nga observation as ordinary nga taxpayer. Now, sakto ang pag-preside ni Chief Escudero. Wa niya hatagi o kanang taas nga lugway ang mga senador nga mag-grandstanding. Kay karos pa man mahumaning impeachment trial o magsigil lang grandstanding ang ato ang mga senador. Oh, limit yun ang oras. Now, doon ay mga objections. Mayroon nga na objection overall. Buti pa sa botan ha. Wagi tugot ang objection. Mayroon nga na objection sustain. Buti pa sa bot ni sugot si Chief Escudero sa objection. Unya, doon ay mga panahon nga dili mo rule ang presiding officer ka doon ay siya i-clarify. Oh, sama itong doon ay exhibit ko. Ipangutana niya ni object pag cross-examination. Di man to'y ebidensya nga tugos korte. Bihag sa impeachment court, kitawag mag-exhibit ka ng ebidensya. Iatas mo niyong ebidensya ba? Oh, doon ay pangutana, na-attach ba niyong maong exhibit? Doon ay objection. I-clarify ni Chief Escudero. O saman, kanana ang mga exhibit na attach na. O. Pwede mo clarify ang presiding officer. Tanaw na ko, okay man ang pag-preside ni Chief Escudero. No? Kay, siguro nag-amping sa beauty si Chief Escudero nga dili masawayan. Kay daghama kayo mga abogadong nagtanaw, mga judges, mga justices. Now, sa linya sa mga pangutanas, mga senador, klaro lagi kayo. Sabig sa majority black, ang ilang focus kasamang Jerome, ilang i-establish
14: nga expert kadtong testigo nga gipresent nga si Senior NBI Agent John Mark Kalilong. Oh. Now, sabi sa defense panel, maamotoy, daan mo sila, sila abogado, pero sa klaro gyud kaayo sab nga mga pro Duterte, akong naobserbahan ang gusto nilang i-establish nga dili credible kadtong video, dili authentic ang video nga gipresent nga sumapa ng hulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente BBM nga iyang patyon. Oh. Nakapuntos oy si Senador Rubin Padilla. Oh. Mura na itong ordinaryo kay pangutan ng Senador Rubin Padilla. Pero ato ganing i-apply ang rules on evidence. Kada bitang mo present ka o mga electronic evidence kasamang Jerome. O kanang ang kanabaya mga video documentary evidence ka na. Unya atong i-relate sa gitawag o electronic evidence. Ang mahinong danon diha, aro madawat ka ng ebidensya nga tus korte, o arita sa regular court, no? Ato lang, tugutan nga kining ato ang mga senator judges, mutan ang gining ebidensya. Ang mahinong danon, basta mo present ka ka o video sa mapanalitan ka sa Manjerom, kanang ang i-file cyber libel, or picture baron, screenshot sa post, ang mahinong danon, imong ma-establish ang source ana. Oh. Karon si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, dili lang natuunhan ha, ang osemerito ani kasuha, kani ato a plain observation lang ni, no? Kanang mga simple lang nga discussion. Matud niya, dili gid siya may unang tao nga kanabang siya, dili siya ang first person nga maoy unang yun nga naka karana ang kita or unang naka document sa mao nga video. Oh. Pero siya kuno maoy nag-record na. Pero dili siya ang pirmiro nga nag-document sa mao nga video. Napasapasa naman itong maunga video. Kantong sumapa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ni Presidente BBM. Now, unsa man ito ka-credible ang maunga source? O unsa ni ka-credible nga witness si Senior NBI Agent John Mark Kalilong aron mo testify nga kantong video nga iyahang na record genuine o authentic yun to. Ikaduha, giunsa man pagsiguro sa NBI nga ang nisulti adto mogyon si Vice President Sara Duterte. O kantong maunga video dili to edited. O kantong maunga video dili AI generated nga video. Oh, ako tanaw, nakapunto yun. Nakapuntos si Senador Rubin Padilla. Kaya mag-question na nga, saan ba galing ang video? Oh, kinsa may unang nag-handle niya ng maunga video? Nakuhaan ba itong affidavit ang maunga video? Na ang katong unang naka record sa video. Oh. So, dili, ang kining maong NBI agent, gawas niya doon na pailain nga una naka-document sa maong video. Kinsa man to? Gano nga man to mo execute og affidavit aron pagbatoon nga katong video nga ni viral nga sumapa ng hulga si Vice President Sara Duterte nga iyang patyon si Presidente BBM, ang kanhi House Speaker Martin Romualdez, si kanhi First Lady Lisa Araneta Marcos, no? kinsam di ay ang unang tao nga nakarecord niya itong mga video. O ang source, tinuod ba nga kanto mga video, gikan yun to ni Vice President Sara Duterte. Sa mga linyas pangutana, sa klaro kayo nga mga anti-Duterte, or klaro kayo ba, mailhan naman natugod sa ilahang linyas pangutana, ilag yung i-establish nga credible tong maong witness. Oh, nga expert tong maong witness. Ang problema kay matod pang senior NBI agent John Mark Kalilong naka seminar kuno siya kalabot aning forensic investigation sa mga cyber offenses suod lang sa duha ka semana ug suod lang sa duha ka semana ma-expert na ka ana. Oh, gipangutan na siya og usa may imong observation. Usa magsiguro nimo nga dili to AI ang nisulti. Matod niya basis iyang observation. Ha? Base kuno iyang observation unya gipangutan ang iyang mga expertise, ang iyang mga experience sa forensic investigation sa mga cyber-related offenses. Mato niya, nakareseminar siya duha ka semana. So, para na ako, marang nahimuot sa ako, duha ka semana? Niya ma-expert kang sunas duha ka semana? Ay, tato, kasama Jerome nga, gawas sa mga seminar, doon siya expertise sa pag-imbestigar sa mga cyber-related offenses, mga sunbas na po katuig na, niya, doon na siya ay mga sobras kinintos ka mga kaso nga na-handle sa 10 years niya nga experience as investigator na ini mga cyber-related offenses. Ha? Well, kananaa, dila na tuunhan ang ato ang mga senator judges kana ug mutan-aw lagi silang mga ebidensya. Ha? Kana ug mutan-aw silang mga ebidensya. Sa sunod semana ang uting kayon kasama ni Jerome mao na ang suma pa mga ilga tinuwelt ni Vice President Sara Duterte. Oh. Kadaghan naman tanahibaw ani. Ibalik-balik naman eh. Pero tanatong tanahon sad. Uunsay mahimo sa prosecution. Uunsay panagang ani sa depensa. Kalabo sa mga Elga Tinuel. Karon, ang abogado ni ang abogado ni Vice President Sara Duterte nga mao ni tapos ang ganihan, no? Silbi sumarito sa argument sa defense panel. Si Attorney Mark Binluan kagahapon, ha, ang prosecution panel pinaagi ni Attorney Amando Berheligutan ang iyang point kasama Jerome. Pili to joke ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga pati yun ang ato ang presidente. Imagine ang vice president. Mo'y muhulga. Aron pati yun ang vice ang ato ang presidente sa Pilipinas. Ah, mao na iyang point man. Ang iyang pinakalig-on nga argument, o sa pinakalig-on nga argumento mao, ang vice president mismo mao ni sulti nga iyahang patyon ang atuang presidente sa Pilipinas nga si Bongbong Marcos Jr. ug iapil na ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Nasugutan ganito as apil sab ang asawa, ha? Si Lisa Araneta Marcos. ang Vice President kuno mo ni Sultiana, mao ni bahad. Og dili ka na joke lang. Kay ang ang ikaduha nga pinakataas nga leader sa Pilipinas mao na ni Sulti. Pero ang argumento sa depensa, pinagis abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mark Pinluan, matud pa niya. Dili to angay hatagan o gimbugaton ang pamahayag sa Vice President. Kay kadto reaction sa hulga, sa kinabuhi sa pamilyang Duterte. Ha? Nahulga kuno ang kinabuhi sa pamilyang Duterte, matod pang Attorney Mark Binluan. Oh, silbi ba kana may emotional bata kasama ni Jerome? Oh, labi na kuno nga ang pamilya, matod pa ni Attorney Binluan, ang pamilya ni Vice President Sara Duterte. Nahulga sa plano nga dunay gitawag og Operation Romanov. Aron ang pamilyang Duterte i-surveillance. Unya dunay profiling sa iyahang mga residences o pagtangtang sa iyahang mga trusted security personnel o ang pagpang-leak sa mga official engagements. Matod pa niya ni Attorney Binluan, nakatong istorya god ni Vice President Sara Duterte, kuanto? Dili to tungod kay siya usa ka Vice President, but tungod kay siya usa ka asawa, usa ka inahan, usa ka anak, ug igsuon. Ha? Nga concern sa safety sa iyahang pamilya. Okay na niya. Ang mga senator judges na mga mutanaw, ha? Na doon ay mga managlahi nga opinion sa mga abogado, ningon nga, ang reason ko nga part, ang sa prosecution, kaya mga mo establish o igo nga mga ebidensya, aron pa matunan nga sad-an si Vice President Sara Duterte. Well, ako maingon nga, sakto na, labi na sa mga regular courts. Pero sa Senate Impeachment Court, tungod ka doon ay politika diha. Ang ako ang hamubo lang opinion, anak kasama Jerome, ang pinakalisod yun nga trabaho, ang mga abogado nga naa sa defense panel. Oh, ngano? Kining ato ang mga senador. Naa naman sila mga pre-judgments pa? Kanto lang kaganiha? Klaro man kayo nga ang linyas pinangutan-an sa mga senador nga naa sa majority block, ilahag yung i-establish nga kantong unang testigo nga gi-present competent unya expert yun to. Ha? Now, sa habig sa minority, ang ilahang point, labi na ni Senador Robin Padilla, nga dili credible, dili admissible kantong video nga gi-present nga suma pa na ang nahulga na ang kinabuhi sa ato ang pangulo o ang nahulga mao ang Vice President kay wa ma-establish og sakto kun diin man tugikan ang source. Importante na oi. Oh. Importante kay na nga ma-establish ang source kasama ang Jerome. Oh. Now, ang ato ang mga senator judges prangka-prangka lang, naan na sila giandam-daan nga hukom. Ako ba na naghukom na din? Akin eh, konbiktuhon ko gini. Sumao ni Lisod Ron, ang trabaho sa habig sa defense panel, kay doon na may decisize yun ka mga senador, ang ikinahanglan, matod pang Senador Chase Escudero, 16 senators, 16 senator judges ang ikinahanglan para makonbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Ang trabahoon kay sa defense panel, dili lang ang pagkumbinser sa mga tao, dili lang ang paghatag og impact sa public opinion, but kung unsao nila kasamang Jerome, nga mausab ang unahuna sa mga senador, nga naanay hukom daan nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Kaya karon, klaro man kayo. Nga naanag na sila daan nga hukom. Oh, unsaon man sa defense panel, nga ilahang mausab ang huna-huna sa mga senator judges nga naanay hukom daan para konbiktuhon ang ato ang Vice President. Lisod nga trabaho, no? Lisod sa nga trabaho na sa habig sa prosecution kasi sila man lagi maoy unang mo case build up. Sila man maoy unang mo present og ebidensya. Sila man maoy unang mo pa-impress nga tos mga senator judges nga saan ka pa ilang ebidensya aron kumbiktuhon ang Vice President sa kasong impeachment. Tinaw na, lisod ng ilang trabaho. However, ug matinuod ning mga opinion nga naanay mga hukumdaan, ang pinakalisod sa niining impeachment sabi sa mga abogado ang naas defense. Oh. Usaon Manila be pag-convince ang mga senator judges nga may hukom nga daan aron kumbiktuhon si Vice President Sara Duterte. Unsaon nila nga makamugna silang mga arguments nga mausab ang unahuna sa uban nga mga senator judges nga naanay giandam daan nga conviction kang Vice President Sara Duterte. Now, ang uban miingon nga adaog mi, ang uban sa miingon nga dili kami daog sa karon sayo pa kayo nga ihukom. Oh. Kay ang unang issue pa man eh. Kini pa mang pagpanghulga sa ato ang Vice President. Naa pa mang gidaghan. Ikahuman mahurot na ning present ang mga ebidensya sa prosecution. Ang defense na pod ang mo present. Oh. Posible no ang ilahang katapusan nga i-present si Vice President Sara Duterte. Posible po na, oy. Oo. Unya, atake, unsay lahang tsuri, no? But, para nako, noon, o ang ato ang Vice President ang ipaubos o ang i-present as witness kasama Jerome, subject na siya sa mga cross-examination. Oo. But, para nako lang ba? Kini ako ah, mubo ramang gini ako ang opinion. Labing maayo, sa habig sa defense panel, ang katapusan nilang i-present nga testigo si Vice President Sara Duterte. Ngano? Kining kasong impeachment, tinuod legal process ni, but this is a political process. Imagine, karon wa mas bato, wa nas Marcolita, wa Jinggoy, Medyo, alkansi ginron ang minority black kasama Jerome. Kang ilahang pang bato nga abogado, mauna man lang si Senador Alan Peter Cayetano. Sila matatong duha, si Alan Peter og si Marcolita mao ikumbati gid og mayo. Uga pa to na preso Jinggoy, kumbati po to Jinggoy kasi Jinggoy low graduate man to. Oh. Sila unta tong tulo. Or karon na preso Jinggoy. Bisag si Marcolita na ata. Murag gi timing no. Nga ilang gi papreso si Marcolita pag sugod sa impeachment trial. Kaya katos Marcolita, experience ba ito ng litigator? Oh, kadili magutanan nga mga abogado mo apergius korte. Oh, experience litigator to. Si Marcolita, mo apergius itong korte, mo examine gito og testigo. So, doon na siya igo untang experience. Karun. Aron i cross-examine ang mga dili cross-examine kanang kanang mga senator judge man siya, but ang iya habang linyas pinangutan-an nga matrap ang testigo sa prosecution. Magamit yun unta to si Marcolita? Karon musa lang ka to, consequence ba lang ang pagsugod sa impeachment trial, gidak ko pas Marcolita? Oh, na ako malikon, para na ako lang ako. Kaya ako ah, pinubrira magiganing atong opinion. Oh, o magka-conflict laging among opinion ni Atty. Rupil, kang Atty. Rupil lang mo ay ipalaw ninyo. Oh, kakining ato ah, pinubrira gin kayo ni. Para na ako, dakog impact sa defense panel. Og ang katapusan nilang i-present nga testigo mao si Vice President Sara Duterte. Tungod ka dili lang ni legal process, dili lang ni ebidensyahay. Importante kayo ang public opinion ani. Oh, importante ang public opinion. Og may possibility nga mausab ang una-huna sa mga senator judges nga naanay hukumdaan nga ikonbikto siya. Pero atak kahibaw, dila na to hilabtan o sa jury sa defense panel, ilaham ng trabaho, ang kanakuha huna-huna na gina, no? Kanabang opinion na nga. Dako siya gurong impact. Basin o dako o gamit sa mga argumento sa defense panel kung usa sa ilahang ipresent na testigo, mao mismo ang giakusahan ni ini mga kaso karon nga naa sa articles of impeachment. Uy, kangadto ganis korte ka sa manjarom. Importante bigyan kayo ng testimony sa akusado. Oo. Unya ato aning humnon. Labing may mahuman gini. Kay. Daghata makatunan ani. Oo. Ayos abog una-una diha. Nga Sara resign. Diya matas demokrasya. Atong ipatigbabaw ang ato ang pagkademokrasya sa Pilipinas. Kinahalan hatagan nato og due process. Matagtaw nga

0: tungod sa due process ang ato ang vice president. So, di na tuunhan. Nga, muingunayin mo nga, Sara resign! Mag-inirap mo taan eh. Ayaw sa ato humuno lang ni. Ugun sa may mga padulungan ani. Aw, naabita mo. Ang tinuod nga mga hurado na ining impeachment trial ang katawhang Pilipino.
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras ba kasama alas 11:14 mo commercial sa Takadiyot. Balik ta. Karong tataw na.
2: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
6: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon app, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko.
7: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Sa mga nag-edad 50 tapataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Ako eh, nabugahan ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Tabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa

0: Club na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula, tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Oras mga kasama, alas 11:22. Atong i-check ko na kasama ni Jerome ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras. Okay, kaya atong kumustahon, asa napitan na ron si Bagyong Inday. Unya ato anang patilihugan niya inyo mga mensahe din ha? Kay ubay-ubay nga mga messages na ang ato nakitaan din ron. Ato mga viewers, ato ang official nga Facebook page sa DOHP, nagkaminaw na ito karon. Okay, thank you so much ha? Na mga nahimuot lang ko sa mga AI-generated nga mga video karon kasama ni Jerome nga apil ani ba? Moral lang in taon og dito AI generated video nga si Cheese Escudero samtang nag-preside gihungitan og kanang karne ni Win Gatchalian. si Darwin Gatchalia nagsuba-sugba. Unya, yang giungitan si Cheese Escudero. Aka to i-generating nga video to. Ha? Okay, atong kaminaan una kahimtang sa panahon.
9: TYHP, una sa lahat. Weather update.
12: Gikan sa pag-asa, Magtan, pag-asa, mayang gabi.
13: Mayang gabi, Sir Buen, o sa itong mga sukindig paminam, itong latest weather update para karong gabi unang tunag mga lawa. Patayin ito ang monitor, aninibag yung Inday as of 10 PM ang sentro sa mata ni Super Typhoon Inday na himutang around 1,035 kilometers silangan sa may Northern Luzon. At doon ay dalang hangin, mabot sa 185 kilometers per hour, duwas ang sentro, and gustiness ang naas sa 230 kilometers per hour. Ang gairog kinigaroon pa kasadpan, amin ang kasadpan o west-northwestward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magpadayon mag-airog pa amin ang kasadpan mo paduol diha sa may nasod sa Taiwan and posibleng maka-exit na diri sa ato ang PAR around adlaw ng Sabado. Sa itong nakita, within the next 24 hours, posible siyang muhinay into a typhoon na lamang na kategory nga bagyo. Sa karon 185 siya mo na ang lower limit sa ito ang super typhoon. And within the next 24 hours, posible siyang ubus pa. Ubus na ang 185 kph. So sa iyang epekto, sa direct effect niya diha sa may Northern Luzon, posible na sa ugmang ato na sa masunod na adlaw, maapektuhan na ang mga lugar diha sa may Northern Luzon, apil na mga isla diha sa Batanes o Babuyan Islands. Dili sa kabisayaan, layo rin mong bagyo ha, pero dito lang yung magkumbiyansa, katakon sa mga bagyo ang southwest monsoon o hawagat, din mo kini magdala o mga pagwanuan sa kasadpang bahin sa ato ang nasod, apil na diha ang Western Visayas o ang Negros Island region, and in terms sa hangin o sa katagatan, ang dakong bahin gid sa Kabisayan nakip na diri sa Central Visayas makasinati aning kasarangan ito na sa kusog na bugros sa hangin di na tuwang kadagatan doon na joy baloron na kondisyon. So ato hawas ito mga kaigsunan na mga manlalayag o mga mingin isda na doon na gagmasa ka ng pantagat na kumahimbo sa tamulawi karo mga panahon na tungod sa piligo ay dagong balot mugna sa pagkusog sa habagat. Diri sa Mentosibo itong kadagatan doon ay taob karong alas 5:01 sa kadlawon o muhunas o mga alas 2:08 sa udto. Temperatura ng mga adlaw na magasukupi kay by Tisayas nga na sa 32 degrees centigrado kading adlaw musilang o mga alas 5:28 sa buntag. Philippine Standard Time alas 11:23 na sa kagabion o mga nato ang latest weather update. Ikan din sa buhatan sa DUST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales, maayong gabi o daghang salamat.
12: Salamat kay Mark, ha?
13: Okay. Right, Professor. Ang gabi.
9: YHP, una sa lahat. Weather update.
12: At nabati mga kasama si Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Okay, atong i-check ko na ang inyo mga messages, Derebe. Nabi na to Ron, shout out, Lucy, Datulaita, Elevera, George Caro, Alibiado from Walbol, Cebu. Si Gisa Fardo, good evening. San Roque Luan, Roni Pilayo. Manila ni Dasikan, good evening. From Liti, Glinda Masulagos, may gabi. Maximo Hesuler Binag, may gabi. Okay, thank you. Lisa Abranilia, si Alpe Palomaria, may gabi. Watching live from province of Zamboanga del Norte. Si Joseph Solis Alcaide Alberisi, may gabi, attorney Mas Maayo Morisay, nila na Senate President, oy, si Win Kachalian. O mo take over si Chish Cudero as Senate President para wa na ilalis. Kung kinsay angay mahimong impeachment court presiding officer. Rene Ponsica, General Lau, maayong ba gabi? Watching here in situ, Puso, Buhisan, Cebu City. Ramon Navarosa, maayong gabi, kasawa, shout out sa akong amigong gapo. Si Sahilogos, si Najib Cubio. Si Danny Almendra, good evening from Orhelio. Okay. Si Josilito Efren Suaso. Okay. Kahit impeach pa ko si BP Inesara, may Basti Duterte at pulong pa. Ah. Okay. Si Kenmer Fernandez, dihar ala ay attorney, muragwa man
14: ato nagkadimao ang iyang tubag oy ganiha sa Defense Council watching from Kingdom of Saudi Arabia. Nelson Cabatino from Dulho, si Aaron Kinharina na may gabi. Okay. Giging Junson Alcansado, ibaw ana ikahuman. Okay, thank you. Kung si Dito Suaso, si BP Indesara Duterte, pinakalas na witi sa attorney, diha na dayon ang bloodbath. Okay. Si Undo Gabutin, wa may hostesya mahitabon has impeachment trial. Oy. Kay pabor man pirmi ang mga alipuris ni Sara. Oy. Lusot na siya daan diha, bisan pag mamatudan nga naa siya isa. Kone Bans, oh, gituyo, nilang padakop. Okay, sige, thank you. Si Sario Icabande Jr. May gabi, permigin binamina ron. Sa puro kaman si Barangay Poblasyon Bugo. Shout out, Papa Dudong Icabande Sr. Ogwama Josephine Icabande sa Odyong Hagna Bohol. Ninita Tagapan, good evening. Mia Driga Bu. May gabi, from Sitio Tagay. Mia Digabu. Mia Digabu din. Salamat sa Ginoo. Okay, thank you. Hinaot ka ng bagyo ha, padong nas... Kaubang ko ng buaya. Trisita Galito Papasin. May gabi from Balihermoso, Negros Oriental. James Largo, good evening from Negros. Si Galvin Botoy Gatok. May gabi, watching live, doing paperwork through laptop. Kumusta ang weather condition sa Cebu? Okay. Padong naman ko ng mahinay ng bagyong si... Inday, super typhoon. Ildapita sa may Northern Luzon. Si Jason, repriso, good evening, may gabi. Okay, Beethoven Jabil, may gabi, from Kaa, Las Piñas City. Okay, Amor Concepcion Bacarisas, good evening, from Long Dream Bulacan, Talisay. Si Cabriana Bugtong, may gabi. Okay, thank you. Okay, ang unang hugna sa impeachment trial sa Orang Adlaw, ang nag-inkwentro, mga manentong abogada sa Vice President, si Attorney Sheila Sison o si Kongresista Jervel Luistro, ang Chairman sa House Committee on Justice. Nga matod pa niya, si Sara Duterte is guilty. Now, dahil mga katawanan, mga comments sa mga netizens nga, nausa man ng mga abogado sa defense, ha? Ang una, naglaway. Ang ikaduha, gisipon. dili, amot lang. Dili sa defense, sa prosecution, sorry. Naunsa man kuno ng abogado sa prosecution? Oh, si Jerby Luistro kuno, naglaway. Oh, unya ang ikaduha, gisipon. Gikapoy siguro to eh. Ha? Di kapuyo na na, posible na muha pa itong maayog research. Oh. Now, atong namatikdan, nga sa unang hugna sa impeachment trial, mga abogado nga dili pagyod ingon nga known kayo ang mga pangan, sa legal profession. Sa habig sa prosecution panel, nag-andam na sila daan kasama Jerome o mga kanabang mga legion na ng mga abogado sama ni Jukno o ni Attorney Lorna Kapunan. Sa habig sa defense team, mga maayo po ng ilang abogado, but tungod kay kinaniya laging impeachment politika hay man eh, kinahala doon na po ni impact ang ilang abogado ngadto sa public opinion nga mabalibuan sa buong apil ba ang mga senator judges. Labing maayo mukuha po ang defense panel o mga abogado kasamang Jerome nga ligo na po daan o mga pangan. Oh. Kaya sa line-up, ako nakita, mga maayo ni sila pulos. But, nanginahanglan po sila o mga abogado nga ikasakbang ni Jukno, nga ikasakbang ni Attorney Lorna Kapunan. Kaya kini mga, tanaw na ko, kini mga abogado karon nga di kalibre. Gi-reserve pa? Oh. Posible nga ato na bakanis hinapos na sa impeachment trial nila gamiton sa prosecution. Kaya kini pa mga batan-on nga mga abogado amo ay nanggawas ron. Oh. Ha? Wala ba kingan nga ah, kinsa na inyo ang manok? Bantam? Ah, sige, bantam may ta. O sunod ha? Kanang ko ana po. O, kato mga fighter nga manok. O. Mga maayon ni sila pulos. Ako na obserbahan sa habig sa prosecution o sa defense panel. Pulos mga maayo. Pero, wa pa kayo ligon nga mga pangan sa natan sa legal profession. So, ang defense panel, posible nang scout pa na sila ron kasama ang Jerome o uban nga mga abogado nga ikapuno sa ilahang defense team. Ako nakita. Kay buhi pa to si Attorney Estilito Mendoza. Posible, mautoy usas ko hao ni Vice President Sara Duterte. Karon ang medyo tunog og pangan, unya klaro sa mga kayo nga abogado sa pamilya Duterte, si Attorney Ferdinand Topacio. Pero apa manigi, appeal sa line up ron, sa defense team. Oh, importante na nga ang kabahin sa mga abogado sa tuang vice president na anay pangandaan. Ana mag-inagod. Mura na guna og tindahan ka sa manjero. Nga na yung mga bag-uron nga sulbo nga mga tindahan panalitan mo panalitan ron yun nga oy kana na ang atutas gaisano ila doon na kayong gaisano o atutas SM o yun nga atutas Robinsons o adila ta atutas Robinsons ay o ato lang ta sa kwan kanang Jerome Yap Department Store. Asa man Jerome Yap Department Store? Kada bang nay impact na yan ba? Sa ngan plandaan ka sa Jerome na nay impact. Oh. Ngano sa ako nang giingon kini ni agong impeachment dili man lang gud ni ebidensya hay. Pa-impact kay po ni. Oh, kinahanglan do na kay ang mga abogado do na impact ngadto sa mga senator judges ug do na sa impact ngadto sa mga tao. Oh. Karon wa pa man mo barog na yung mga ligon sa prosecution. Sa mang Jukno, sama ni Attorney Lorna Kapunan, mga known na ba sa natan sa legal profession. Sa habig sa defense panel, mga maayo na yung ilaha mga abogado tanan, but tanaw na ko ang kuwang nila diha, kinahalang butangan po nila diha o nanay mga pangandaan. Oh, kaya para ikasakbang ato mga legend. Kaya nga barong niya ni Attorney Lorna Kapunan. Oh, naman ni pangandaan. Kinahalan, para bat-baot ba kasama Jerome ba? Oh, kalisod kayo man og. Mura na guna og kwan, kana na ang sabong sa manok. Oh, kinahalan, imuhang manok, imuha po ng tanaw na ikasakbang man ang sa manok sa imuhang kontra. Oh, adaghan pa tama makita na ni sa impeachment trial sa maabot ka panahon kaya ang mga ligon nga mga abogado nga naa sa prosecution wa pa man ha nag-observe pa lang kasama ni Jerome. Oh, posible ani ang sa defense panel ni Vice President Sara Duterte nag-scout pa ni sa og mga ubang mga abogado nga mupuno sa ilahang puwersa. Oh, pwede. Apil po niya si Attorney Salvador Panilo. Kada mo pangaan po si Panilo. Attorney Salvador Panilo o si Attorney Ferdinand Topacio. Oh. Labi maayo no kay aron pipe cute kay karon nangandam og maayo ang prosecution panel. Ha? Bisan si Laila Dilima gani, bisan og tiguwang na na. Pero mulabok-labok pa na si Laila Dilima. Posible kabahin po na, na ilahang kuhaon nga abogado sa prosecution. Ang klaro ron nga naa sa prosecution panel mao si Attorney Kuan Lorna Kapunan og si Attorney Diokno. Oh. Pero gusto sab ang prosecution panel nga mas muligon pag ang ilahang pwersa, pwede nilang i-hire kasama ni Jerome si Associate Justice Antonio Carpio. Oh. Pwede no. Aw. Oh. O sa habig sab sa defense panel, naaman po diri. Oh. Pwede po nilang testingan og hire si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Oh. Oh. Fastilan. Or si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Palalitan ka di, mga senior citizen na mo ay manggawas kasama Jerome, di pagangan, anang, tugbangan po ng senior citizen. Karon akong tanaw sa agad-agad sa defense panel o kinsa ilahang mga abogado nga mo present og testigo. Okay, pasama ani ron oh. Si Attorney Ligutan, so ilang ipakangan og mamaopod og kalibre ni Attorney Ligutan si Attorney Narbasa. Oh. Pero mutindog na ni sila si Attorney Kapunan or si Attorney Diokno kinahanglan sabi sa defense panel doon na po sila ilaha nga ikapakgang kay listen man kayo og ma-underdog ang defense panel kasama Jerome o listen na oy panalita ron si og arita sa sports o si Manny Pacquiao kinahanglan doon na boxer sab nga sama og kana na ang level ni Manny Pacquiao. Oh. Og sa habig aning impeachment trial kinahanglan agad-agaron sad ba no tataraw na ko ani ang defense team agad-agad pa ni akin niya mo ni ilang abogado di ay nga una mo present ah sige ikaw mo ibangga ani ha oh deporting nindota oh mga batan-o pa man mga abogado ha oh. Panalitan ron, ilang i-hire si Associate Justice Antonio Carpio. Di mahimo oy, og batan-on kay abogado mo oy, magsukul-sukul ni Carpio. Wa kay impact. Ngano, dili man lalagi ni ebidensya hay, pang-impact kay po ni. Oh. Oh, so kani, marag agad-agad no? Nindot noon kayo sa kay bawat-bawat ba? Oh, bawat-bawat yun ni kasama ang Jerome. Kay batan-on versus batan-on. O niya, mamao o kanana ang professional expertise sa ilahang pagkaabogado. Oh. Pero adto nas mga gahi yung kayo, nga ipanghunita nagmayo o kinahanglan sa habig sa defense panel, nasa sila pang pakgang nga gahi. Oh. Panalita ron, si Attorney Lorna Kapunan, mo ni i-present. Mo ni ilahang gamito ng abogado. Sa pag-present ng testigo, kinahanglan doon na po sila abogado ang defense nga magkaparang-parang ni Attorney Lorna Kapunan kaysa pangaan palandaan. Mabalhibuan na ko ang mga senator judges. Oo. Oh. Unya ang mga tao, Attorney Lorna Kapunan man eh. Oh. Sa defense panel, aw. Akong tanaw og panalitan si Attorney Lorna Kapunan kasama Jerome Maoy ilahan ng gamito sang abogado nga mapresent og testigo kinahanglan ang defense duna ila posible ba ka si Attorney Ferdinand Topacio ah, kanana ah, parang-parang yun na og ilang i-hire sa prosecution si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kinahanglan na po ilaha ang defense. Pastila, no? Mura lagi ni sabog sa manok na yung impeachment trial ron ng ato ang gisaksihan. Kay, sagi kaingon na nako, dili man eh, ebidensya hay lang, pang-impact kayo man po na eh. Oh, importante kayo ani ang public opinion. Oras alas 11:43 mga kasama. Okay, sige. Attorney Kapunan ko no. Oh, Gindawan sa Lagos. Tindot kayo mga abogado ni BP Sara. Saludo dyan ko. Sabi na, oy, proud. Tagayubi ko no. Proud, Bisayan yan. Ay. Akong mabisyo. Constantino Apit, may gabi. Okay, may unta makuha sa defense panel si Francis Ardelisa o si Jose Calida. Pwede. Oh. Kailangan kuha ko silang magagahi, sad. Pero karon gagadaga pa na si defense. Ay. Kailangan na ba niya line up daan? Bisabit naman ni daan kasama Jerome o pangalas mga abogado. O kinsay abogadong unang mo present o testigo. Nabawa na daan ba sa isig kahabig? May bawa na daan ng prosecution. Uy, presentan yung testigo ha. Uy, ikaw may present ako kay parang-parang mo ano eh. Hambog diri, hambog dito, hambog sa luyo. Aha, okay. Si BG Rin Christine Lagumbay, si Atty. Panilo, wala ay kuha sa defense panel. May man po ni si Atty. Panilo, pero akong tanamot lang ka o sige pa ba ni practice ron si Atty. Panilo. Kaya importante man nga ang makuha sa defense panel or sa prosecution, bisag maayo, but sige pang practice. Oh. Dahil man good og practitioner yun nga abogado. Kaysa bisag maayo pa kay kang abogado, but og wala ka mag maanad og appear nga tong korte, matayan man yun ka. Oh. So ilang kuhaon, kadang mo fight pagid ba? Oh, matod pang gida Masun Lagos. Unsa tu kuno si unsa prosecutor? Sa unang adlaw nito ang ni naglaway si Jerby Luistro. Oh. O niya karon sab sa habis sa prosecution. Kasto ko nung abogado nila, gisipon. Tawa mo lang tanin niyo. Oy, oy Joy Sariad, Kirino Sibuko, may mainom na tagkulapo. Okay kayo. Maria Elena Donaire, okay, Cabriana Bugtong. Mia Driga Bu. Okay. Labi na di na pa-impeach si Sara Torne, di lang na kay patulon sulirat. Nagmata anak nila, mga bangag. Okay, Mia. Okay. Sige. Thank you. Si Mikel, shout out. Maayong gabi eh. Aha. Victor Villagonzalo. Oh, good evening. Laptop ko sukat in Audrey. Oh, Westbury gi dakop mga lawyer may unta. Plano kay huwat taani. Inig huwis nas katapusan. Mao ba? Gi dakop mga lawyer. Ano man? Cabriana Bugtong. Okay. Amer or Amor Concepcion Bacarisas. Good evening from Long Dream, Bulacau, Talisay. Okay. Maglakad sa padalanan. Victor Villagonzalo, sipon ko nun. Laglaway bitaw, unta gisum. Sunod ang attorney, makakuana. Apolonia Kanyiti, naaba ko nun sa clone. May report ana ang pag-asa. Nanggi pahibaw nga dunay super typhoon, maone si Bagyong Inday. Diha nagpahimutang sa may northern Luzon. Musulod ako pindahan, dayog hiling sa listahan. Ug kay uyab ko ang tindira. Okay, thank you Kenmar Fernandez. Oh. Hambog dito, hambog diri. Hambog diri, hambog. Ala, sige, kombati lang.
15: Sa luyo-luyo, di maihap ang akong trato.
14: Alas 11:48, sunod si Mana, ang uting kayo na po mga kasama sa prosecution ani, mao ang sumapa ang Ilga Tinuelt ni Vice President Sara Duterte. Posible lain na pong abogado ang mapresenta ni, no? Nindot yun din o ni. Lailahi ang abogado ba, no? Aron nga, ma, tungkol sa kadaghan sa kong issues ani god. Dili kay usa lang ang abogado ang magtuon, porting daghana. Oh, ana pa na sila lead counsel, kinahanglan dili magkasungag ilang tsuri. Oh. So dili sayon oy ang trabaho ron sa mga abogado sa habig sa prosecution o sa habig sa defense panel. Okay, Glinda Masong Lagos, PWD Financial 10 to 11. Mao ba? BG Ben Cristi Lagumbay, pwede unta si Estilito Mendoza o si Persida Acosta. Patay na mas Estilito. Unya si Persida Acosta, siya man mo hipi sa Public Attorney's Office. Pau. Ambot lang. By conflict of interest, ana. The fact nga ang ato ang Vice President maoygi paubos og impeachment trial karon. So ang ako lang masulti, kinahanglan mangita pagyug gahi-gahi ang mga ang ato arong defense panel nga ikasakbang aning mga legion nga mga abogado nga reserve na daan sa prosecution panel. Okay, hinay tingog. Ano hinay matingog? Nahinay tingog siguro ganiha. Okay. Lami kaon sinado torni o 25 kada hearing paldo, mao ba? 25 million kada hearing paldo. Daghaman kayo mga staff din ha. Oh. Sure ka na 25 million ba na kada hearing? Nakuha ko niya eh. Ato yan ang i-confirm, tinuod ba na ha? Sa pagkakaroon, focus pa ang ato ang Senado sa impeachment trial. Ila pa magiging humnon. Oh, humnon pa gini nila. Niya, ang kining mga nasaksihan na toron sa habig pa ni sa prosecution. Wa pa man mo, sugod og present ang defense panel. Mao na ilahang panikamutan niya. Ili nga, maka-establish po silang ilahang ebidensya aron pamatud-an nga wagi sa si Vice President Sara Duterte. Kini ni aron mga articles of impeachment nga gipang file sa prosecution. Kinahanglan man nga gubones dipinsa og sa ilaha mga ebidensya. Oh, dili pasabot nga i shortcut bang balaod, buo pasabot nga gubon, gubon rapod pinaagi sila ang mga arguments. I-rebut ni. Monid akong trabaho sa defense panel. Mabita na kaingon ko. O bugat man ang trabaho sa prosecution, mas bugat oy ang sa defense. Kay, dili ba yan na tinuod ng mga judge ang naglingko diha? Oh, manggawas ka ng ilaha mga political biases. Sa habig sa majority black, 13 naman na sila diha. Tulo na lang kuwang. Convicto na si Vice President Sara Duterte. Panalitan og bangka unite kining majority black na ilahag yung i-convicto. Si Vice President Sara Duterte na 13. Sa mga minister na lang silang tulo. Ilang huhungan nga ato sang i-convicto ha. O. Oh. Convicto sab kay ay kabalaka kay napa naghamalita. Oh, ni bugat kay trabaho sa defense panel. Kay kinahanglan nga maka-convince sila. Pila ra may angay i-convince sa defense ron kay decisive man ang gikinahanglan kasama Jerome. Kinahanglan dili gyud kaabot og 16. Ang ilahang ma
12: ug dili kani makaabot og 16 ka mga senator judges ang mubuto pagkonbikto sa Vice President, dismiss ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Now, karon pila gyud kinahanglan para dili gyud kaabot og 16. Kinahanglan siyam. Siyam ang gikinahanglan sa defense panel nga ilahang makonvince nga acquitted si Vice President Sara Duterte. Aw, bisan pag dili tato makabutar si Jinggoy, apil mo to si ihap. Si Kwan, si Marcolita, apil mo to si ihap. Now, si Bato, apil to si ihap. Sunod, pinalay lang i-convince, unum na lang. Kinahala maka-convince o unum ang defense panel nga kinahanglan i-acquit, kinahanglan i-absuelto ang ato ang Vice President. Dako-dako nga numero ko haonon sa mga senator judges, 16 yung kabuok. Pero og magkahiusa lagi ng majority black, 13, so doon ay tulo na lang. Ha? Tulo na lang ang ikinahanglan. 16 kabuok. So sa habig sa kuan, pero lalisunon pa, makabutar, makasi kuan na ni. Si Chief Escudero, nga siya man ang presiding officer. Tanawunon pa no. Medyo gray area po ng napita o unsa man. As presiding officer, apil ba siyang mo-vote? O Igor, siyang mo-break kung doon ay tay sa buto? Ah. O magka-unite ang majority black, panalitan man o dili makabutar si Chief Escudero, kinahala na sila o mukunbinis pag upat. Ha? Pero makabutar si Chief Escudero o niya ang iyahang buto ikonbikto si Vice President Sara Duterte, tulo na lang ang kuwang sa majority ng ilang ikonbins. Makonbikto na ang Vice President. Sa habig sa defense, siya mra ang ikinahanglan. So, bisan si Marcolita, si Bato, o si Jinggoy na nga preso, api na tos ihap sa defense. Unom na lagi ilahang kumbinsihon diha sa kuan, sa mga senator judges, kada Ruben Padilla, karo naman na. Ihap mo tayo ginagmay, be. Kisa may klaro diha ron. Basta ang tulo, wala di kabutar, pero apil si ihap ha. Si Marcolita, si Jinggoy, o si Bato. Oh. Tulo, Ruben, upat, Bunggo, lima, oh. Alan Peter, unum, Amy Marcos, pito, ala, duha na lang. Pastila no, matiyas ni ma-absilto ni Vice President Sara Duterte, o politika ay magini. Oh, ako ipo na, kay kinahanglan mo yung 16 yun. So kinahanglan, makakuha og favorable nga buto ang defense, siyam ka buok, siyam ka mga senator judges. Apil naman aning di kabutar. Si Jinggoy, usa. Si Marcolita, ikaduha. Si Bato, ikatulo. Ruben Padilla, kaupat. Ruben Padilla, upat. Kisa to? Alan Peter Cayetano, lima. Bunggo, unom. Aime, pito. Ayan, duha na lang kuwang. Ha? Kinahanglan,
14: ilaha ng huhungan baka kaysa kailang huhungan di ano? Nga, uy, duhan lang na ilang kumbinsuhon nun. So, dili na kakumpensahan to, noy. So, dili magtulog-tulog lang na yung prosecution. Ano, maningkamot ko silang maayo kay duha na lang ikuang panalitan ba, kining sa minority ron. Sulid ni sila. Duha na lang ikuang nila. Nga ilahang kumbinsihon para maabsilto si Vice President Sara Duterte. Okay, oras. Alas 11:58. Sabat tayo ang panahon. Salamat kayo, ha? Diri sa newsroom, bagan tang kasamang Gerald Albius, Master Control, Jerome Yap, o Cristo Romicilio sa transmitter. Kaba na to, si Roboy Boyser, kasamang Alan Taladua, o Oliver Atis. Ako si Radio Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa niyohang pagkaminaw. Ang mga Billiard Brothers kuno. Pinisad. Na. Matod pang giging Junson Alcansado. Pwede sab na. Na. Absilto magkaha di ay ni. Wala na, layat na oh. Si Judge Jerome Yap. Patay ko panahon. Salamat kayo. Himayaw ng Ginoo. Maayong tuwang gabi, Pilipinas.
16: DYHP RMN Cebu, the official number one.
17: Radyo mo nationwide.
18: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old, sa buntag usa ko ka

0: Absurd. Panyawan Capsule with Mangustini.
1: Regular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Ang kaso isa ka tuig, nakasulti sa kuwa nga. I-try na ko, said Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang yun ako. Grabe, sobra.
0: Absurd. Panyawan Capsule with Mangustini. Mapalit sa mga butika.

0: Sed, Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Balik ta sa atong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntagon. Nakamensyon ko, mga kapanyawan, nga ang malunggay o moringa mahimong makapaayo sa atong mga samad. Sakto gyud, mga kapanyawan. Kinumdum ko kaniadto, mga kapanyawan, bata pa ko, masamad na gani mi sa akong mga manghod o mga igagaw tungod ani amo ang kiat. Sigig dagandagan, unya madagma, mapangos dayon, way laing kwaon ang akong amahan o ginahan. Kamunggay gyud dayon. Mutanaw ko ato, mga kapanyawan, kung saon nila ang kamunggay. Sa akong nahinumduman, inihuman nila kuha o usa ka sangas kamunggay, muharos sila og pipila kadahon niini. Pugon o ipahi dayon nga to sa samad. Doon na higayon sa mga kapanyawan nga inigpuga sa dahon sa kamunggay, ipatulo ang duga niini nga to sa samad o ibutang ang dahon ibabaw sa samad. Di dayon ko palihukon o pipila ka minutos, bahala ng hapdos kayong samad lagi. Human niini, wala na dayon sakit, wala na hapdos sa samad, mga kapanyawan. Aw, kiat na sagbalik. Ingon ato, kasimple ang first aid sa unang panahon, mga kapanyawan. Posible siguro, doon na pa'y mag-ingon ani karon panahon na, ilabi na sa mga probinsya, apan din sa syudad, sosyal naman, oy. Ni-upgrade na ang first aid. Butang nga naman o band-aid ang samad, o man o butang o ointment, o wound solution ba sa imong samad, aron malimpyo. Sa una, may bilin pa ang dahon-dahon sa kamunggay, mga kapanyawan, sa kong samad. O why banid-banid? Muna, ayo-dayon ang samad, mga kapanyawan. Muna, mga kapanyawan, nga gitawag og Miracle Tree ang kamunggay kay gawa sa daling pag-ayo sa imong samad. Nasayra na ito, mga kapanyawan, nga daghan na usab ang mga testimony bahin sa paggamit sa dahon sa kamunggay. Pag-ayo sa ilang gipamati sa lawas. Gani, doon ako'y kaila, mga kapanyawan, cancer survivor o ang iyang sekreto, pagpabuka lang yun o kamunggay every day. Himuon niyang sabaw o tubig. Bahala lagi kunog pait. Agwantahon kay makaayo man sa lawas. Sama sa nining mga panyawan.

0: Report! Danny Dixon, di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Sed Panyawan Plus.
1: Nataki ko. O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulog na ko. Kuhan mo sa ganang mo. Hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ko Sed Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga doon kasi mara nakabaklay-baklay na kong sugot. Ato nakarecover ako. Nakadrive na kong mo. Danilo Dixon Jr. Nagpublasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
2: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
2: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Kini si Max Urban.
3: Kini si Sigulyak.

Naminaw gyapon mo sa paborito na ninyong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntagon. Alang ka na ko, mga kapanyawan, matawag yun ako nga superfood ang kamunggay. Kay gawas nga nahimo kining dakong tabang kana ko dihang nagpasusup ako sa kong anak, buyag lang, 3 anyos na karon, dakong tabang usab ang kamunggay sa pagpagigbatok sa mga bugat nga sakit sama sa cancer. Akong naisgutan kaganiha, mga kapanyawan, nga doon ako'y kaila nga nagka-cancer, no? Ang usa lang cancer, ang usa breast cancer, lalaki o babae ni sila, mga kapanyawan. Cancer survivor na karon tungod sa gitawag nga Miracle 3. Susama sila og paagi nga himuon, mga kapanyawan, ang pag-itos o pagpabukal sa dahon sa kamunggay matag-adlaw o higupon ang sabaw o mahimuosab-himuong hinubig o malampuso nilang nabatukan ang ilang cancer. Hinoon wala man gihapon mawagtang ang guidance sa doktor, mga kapanyawan. Gisago lang sab nila sa ilang everyday routine o supplements ang pagpabukal o kamunggay. Pinagi ni ini, mga kapanyawan, na deklara gid sa doktor nga cancer-free na silang duha. Kung nagtuo sila nga ang gahoms kamunggay na himong dakong tabang yun sa ilang pagpagigbatok sa sakit nga cancer. Sa sunod na to episode, mga kapanyawan, atong sayra ng mga nutrients nga anaa sa malunggay o moringa. Atong tagsa-tagsaon ang mga beneficios kamunggay alang sa atong lawas aron kitang tanan himsog, mga kapanyawan. Wala natin igong oras, mag-uban-uban ta sa sunod na to episode, mga kapanyawan, ang kasika sa Kabuntagon. Matag alas 4 sa kadlaw sa adlaw Martes, Webes og Sabado. Ayo gyapon kalimot, mga kapanyawan, ha, sa pag-inom matag-adlaw sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, lakip na ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og said Panyawan Garlic Capsule mao kini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ako gani kung magpislangon ako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dili na to

0: ari kayan nga daghang trabaho, mas stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud koy laing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa said marketing. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin og said panyawan garlic capsule. Gawa sa simple lang sip-on, hilanat, ubo, labad sa ulo o uban pa. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin makatabang usab pagbatok, sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang said panyawan garlic capsule makatabang sab pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure, usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Musa ka mo diha mga kapanyawan, kung doon na mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, hala, imni dayon na sa itong produkto sa said marketing, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin o said panyawan garlic capsule. Dili mabalaka kay ang mga produkto sa said marketing mga kapanyawan mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, manamilit na kaninyo, mayong buntag ug amping ta kanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing. Ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon dinhilang sa DYHP-RMN Cebu. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa said panyawan. Tuluman ang magahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa said panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby ug Sir John, alang sa hugyawan sa said panyawan.
2: Hello mga kapanyawan sa kamayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban na niyan na po kini atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini ka nato sa maayong kabubuton sa said marketing ang tinghimog tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga 100% gayud nga naadunay pagtabang sa atong kalawasan. And sama sa nandan, kauban gyapon natong atong partner sa atong mga paghubad sa mga balatian. And of course, paghatag o katinawan sa mga nagkadaiyang mga natong mga hilisigutanan. Adi na po si Sir John, alang sa ito ang tulumanong sa hugyawan. Sir John, mayang adlaw na kanimo?
3: Yes, mayang adlaw ni mo rin, Sir Rick. No, sana na itong tigpaminaw. Kumusta ka matanan?
2: Sa ito mga kaigsunan niya, nga mahiligon sa pagkape, timani ka na igsuna, nga doon ay kape ang said marketing ang makatabang og dako sa itong kalawasan. Gumikan kay mas dali na natong ma-absorb karon ang power sa coffee and sa kaning ginatawag natong panyawan nga makatabang sa ato ang kalawasan, mas makatangtang pa ni o cravings na to sa ato ang pagpangapi. Muna nindutan kayo kining atong said panyawan coffee mix. Aduna kini mga sangkap susama sa panyawan herb, aduna po kini mangustin, luyang dilaw o usab cinnamon. Ug ang pampatamis ni mga igalag isun kining ginatawag natong stevia. Muna nindutan kayo kini. Gumikan kay kining stevia lang daan mga igalag isun, matud pa nila o sa kadahon ni ini, aduna ay 300 to 400 times sweeter than sugar. Munang nindutan kayo. And aside from that, puro pa dyan siyang herbal, no? Nga gikan yun mismo kinaiyahan. Munang nindutan kayo nga makatabang kini sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-iisgutan na ito kining atong usanapod ka topic. And sama sa naandan, no? Sa pagkakaroon, ang ato ang mga topics is munang karang mga tinuhuan, no? Sa ato ang mga katigwangan nga why ka matuuran, no? Ang atong gustong mahitabuan ni karon is mas makasabot mo sa scientific side kung unsay mga kanang say mga dili tinuod ba, no? Kanabitong mga makaingon na lang punta nga kuyawa po na nga pagtuo, eh. Sama pa ng dita na lang bawal maligo o hilantan, kanang mga konsington ka, buot pasabot, naayo na ka, mangina na, or kanang mga buyag-buyag. Karong adlaw, Sir John, atong pag-iisgutan, kanipong sa mga kababayinan, no? Kaning matod pa nila, nga kung sila adunay buwanang dalaw or giregla, bawal kuno maligo. Unsa man kamatuoran na unsay kalambigitan na lay. Kay sa akong nibaluan, once ikaw gagi ka karon sa imong monthly period, grabe ka init ang imong lawas, no? And aside from that, medyo syempre icky and dirty lang taon or i feel, no? Ang ilahang mga kinatawag ay munang kanunay gid dapat nga hugasan. Karon mangutan ko ni Sir John, ilabi na sa itong mga kababayenan nga naminaw karon. naabay kalambigitan ang ginatawag nato nga bawal sa pagkaligo, ilabi na kung adunay buwanang bisita or kanang ginatawag natong regla. Kung nag-menstruate ka karon, no, sabay mahitabo ni ana, makadaot bagyod, no, maka sila pa. Basi ko nung makaangkon, namagoy uban good, nga matod pa nila, pag maligo sila nga during gidugo, dali ra kuno kay muundang. Then ikaduha po, mahadlok po sila, kay basin ko nung makaangkon na hinoon sila mga balatian or kondisyon sa ilahang mga matris, sama sa myoma, no, pag-angkon o ganang PCOS or polycystic ovarian syndrome. So Sir Jan, tagay ko na tagamay nga katinawan, batok na ini, batok na ining atong gihisgutan karon nga tinhuan, nga bawal maligo basta gidugo. Go ahead, Sir John.
3: Sige. Kala, Sir Rick, no? Mostly, ang pagtugo mong ko or menstruation, part na siya sa cycle sa babae, no? Sa iyang proseso pagka babae, no? So, ang kanangiyahang uterus, no? Mag-slough off na siya. So, matanggal ang katongiyahang marag, iyahang lining every month, no? Kaya nagka-prepare mo na siya for pregnancy. So, every month, kung mag-slough off na tong outer lining or inner lining na nagsulod sa uterus, no? May muna siya maragdugo, no? Mablad na na siya, kaya marama na siya mag-isi, no? So, if mo, ang kanang pag-story amang good nga, pag-reglahon or pag-menstruate ang babae, nga, pwede maligo or bawal mag-alsa, no? Kana siya, nadungga na sa ako na, umun kaya na ng mga phrases, no? Or myth, gikan sa itong mga katigulangan, no? Sa mga babae na kung isugon, eh, dili sa daw siya maligo, kaya giregla siya karon o gimenstrate siya. Apan, no, sa bagong pang, bagong mga science, bagong pag, mga, sa mga pagpasabot, no, sa atong panahon karon nga 2026 na, no, dili na gina-encourage na to, no, nga, ang matang babae, no, nga, bisan pag giregla sila, nga mas maayong o maligo sila, no, mas makatabang dito sa ilahang pagbati, no, nga kanang usay ba pag kanang menstruation, no, na ako din lalaki man ta, so ang mga babae kapuyon sila, sakitan sila sa puson, murag laay ideo laay ng pamati, no, pero in general kung kita mangod sa maligo ta, di ba, pag kanang wala ta kanang kapoy itong lawas murag lamike, pag maligo ta murag maayo ta para mawala tong ibati na ito nga laay, no? So, same po na, no? Nga, ang ginaingon na ito sa, as medically, no? Medically, nga ang mga bae nga ga-menstruate karon, no? Mas maayong maligo sila, no? Mag-uga sila, no? Sa ilahang perineal area, no? Aron nga, dili lang, kaya kung once bago, diba, kanang kita rin mo, hugaw kaayo, or nagadugo, no? So, marag, di ba, marag laay kay paminahon, marag laay kay sa pamati. So, uyunan lang niya mo, ibati, no? So, mas maayong itong imusang ikaligo, aron dugang nasab na siya sa hygiene, di mo, no? Mm-hmm. O kanang safety. So, kana, no, ang mindot kaayo na nga mapasabot sa ito, mga kaigsuon ng kababayanan, siguro kapoy lang yon, no? Kapoy mo bangon, eh, kamo naman ta, nakasabot ta sa dibati na pag mag-menstruate, napag-iuban nga nang sana anang gidismnorya, no, anang sakit kaya yung dibati nga pagdugo. Pero atong ginahawha kita na, no, nga mas maayo nga try nila, no, nga maligo tungod kay ang pagkaligo o pagrigla, wala gid na sila kalabutan. Dili sila konektado, no, o ato kina siyang ginapapinunuan anang maragdili, ato na siyang ginakuhan din sa science, no, nga atong ginatagag gustisya din na mamsamta ninyo kung unsa ba yun na in behind or unsa ba yun medically, no? Na masamtan yun ninyo unsa ba science behind aning connection. So, kinaino na to, Permintino, no? Walay kalabutan at pagkaligo o ang pagregla. So, mas maayo nga magmaligo while magregla ka, aron nga mas makatabang dito sa mas may mukhang comfortable o madugagan ang atong hygiene, no? Madimputa o ma-feel na to na marag mas dimputa, di ba? Marag anak magkita ng feeling. So, para sa sarili.
2: Para po na ko, Sir John, ang maunga matang sa ginatawag na itong tinhuan, maunang makaingon tagwalay kalambigitan, gumikan kay as a person, mas importante tingali nato ang kahimsog, no, sa ito ang sa itong kopita, sa itong self ba? Kumbaga nga itong ginatawag na hygiene. Kay balumantang after 28 days mo, pagawas ko sila ang dugo. Nya kana nga dugo is kuan na siya kanang hugaw and then nagpamatuod pud na siya ng you know kanang physically ready na ka for kaning ginatawag nato nga magmabdos for pregnancy and para po sa uban ilabi na katupon mga kaigsuon na nato nga mga batanon pa pag magregla, mas maayo siguro ang maghindo kanunay sa iyong kagalingon. Kaya sama lagi sa kong giingon, medyo mas taas mong god ang ato ang temperatura. Ana, init ang atong lawas. Mga ganin ang uban, yes, ng mga reglahon sa puton, tungod kay daghan kay silang ma-feel ba nga dili usual yun nga gina-feel nila, no? Ang uban na, sakit ang lawas, sakit ang puson, sakit ang balingkawang, tungod po sa kagrabe sa, you know, flow sa dugo, kanang kapoy ang lawas, ana. So, kinahanglan yun og proper hygiene. Yeah, ikaduha po, sama sa nandan, kay balumantang once magdugo, nagin na siya smell. And pag-ungsa ka babae, na pubic hair, and then wala po siguro nagpanghindo kanunay, basing bag ganang mas musamot, o siya ba siya, naanayin o ay mahitabo nga smell, no? So, munang delikado. May po siguro, sir, dyan, no, nga mag-inom po sa said Kogon Herbal Capsule kung depensa lamang sa reproductive system ang ilang ipangita. And kanipong said Kogon Herbal Capsule, sir, dyan, na pamatudan po kini siya, nga makatabang po din siya sa mga babaeng giregla sama sa pagtangtang sa pagpanakit, kanang ginatawag na itong monthly menstruation pains, cramps, no? Kanang ginatawag na itong dysmenorrhea. And of course, makatabang po kini siya sa mas maayong flow sa dugo. Kaya narabay uban mga kababayinan nga muhinay or hinay ang iyang flow sa dugo, unang dugay. Napoy uban nga kalitra po kayo, kusog yung kayo dayon, so abnormal, no? Or kanina ginatawag na itong irregulars, no? Napoy mga irregulars. So maayo po kayo ang said Kogon nga makatabang ni anak. Unang kung ikaw isoon, gusto ni mo maampingan ang imong kagalingon, ilabi na ka ng imuhang pag-sinati sa imong monthly period, tabang og inom sa tuang or pag-inom kanunay sa tuang said Kogon Herbal Capsule. Ang capsule nga dunay gahom sa Kogon, adunay banaba o usab adunay makabuhay kun panyawan earth. Sir John, salamat sa kay Gayon nga nakauban na po kita.
3: Yes, salamat kay Sir Ligna sa another chance na po. Punta, maraming pag-apag sila sa pagsubaybay ng program.
2: Sa itong mga kaisunan diya, karoon nga nagasunod sa itong mga tulumanon, timani kanunay, kung panangrita ni ikaw isuon, na doon na manggali kay ginapanghambin pang problema sa lawas, timani nga makatabang og dako, kining atong SED Panyawan Products, nga gikan sa SED Marketing.
1: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang ilang gihapon kini manong susunod ng higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
4: SED Celebrity Beauty Soap.
5: Pag happy did gay ka sa dihang nakagamit ka sa SED Celebrity Kojic
6: Soap. Happy
5: did
6: ko anang Celebrity Kojic Soap, ma'am. Bago ko ni palit diha, ma'am, sa butika man ko una nagpapalit. Tango diha.
5: Okay.
6: Sa butika did ko sa may San Pedro. Nya sa dihang nakagamit ko, sabi ko basin peke niya, dili man SED Celebrity jud ni daghang mga peke good.
5: Lagi nagasundog-sundog basta effective ginasundog gid na.
4: SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
2: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madi kit at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique!
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS!
2: Kining bahin, gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na.
1: This newscast is brought to you by Cementicone, rest time to the rescue.
2: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
19: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
18: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
17: The Original Koi Herbal Capsule!
20: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawat eh. Gani ay. Sabiya nga, nagmintin ko. Ano ay, pagkong iyaha.
19: Pwede lang, makasakit.
21: Ano ka, 90 na ka.
20: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.
6: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
12: Oras tatak, 11 minutos di papagana 5 sa Kabuntagon.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
14: Gising na! Bangon na! Sa unang radyo, unang balita.
15: Headlines! Headlines! Karon!
12: Mayong buntag! Ano ito mga headlines sa itong mga balita? DFA mumisigar sa gigog harassment nga nasinati ni Palace Presecretary Claire Castro dito sa Vancouver, Canada.
16: Samtang kanhi DILG Secretary Benhur Abalos, gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. isip Cabinet Secretary.
12: Defense team ni Vice Presidente Sara Duterte minister gaway ebidensya aga prosecution ga adunay na kontrata ga assassin aga Vice Presidente Aron Mupatay kang Presidente Bongbong Marcos.
16: Samtang Chief of Staff ni VP Sara nga si Attorney Zulaika Lopez gitakdang mutistigo sunod semana subay sa pagpadayon sa impeachment trial sa Vice Presidente.
12: Samtang balitang lokal, sabot-sabot tali sa kagamhanan sa Dakbayan o lalawigan sa Sugbo, labot sa 93-1 lot, nagpadayon na.
16: Bigas bahin Lapu-Lapu City Mayor Cindy King siya ni kondinar sa fake news nga nikatap nga nakapiktar sa mga klase sa Ulango Island.
12: Samtang balitang abroad, U.S. President Donald Trump ni hulga ga dugang strikes ang ilang idusad ngadto sa Iran.
16: Samtang sa negosyo, gisuspenso nga buluhisan alang sa produktong LPG o kerosene, gilibkas na humanikunhod ang krudo sa Dubai.
13: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Gising na! Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
12: Alipayog, Adlaw, Hoybin, Sugbo, Kabinsan, Mindanao, Binsan, Nuway, Binas, Sabuan, sa Holyo, Wig to smell, bite the size. Kinang sangans kita bukang persa. News Department ni sa DYHP RMN Cebu, kami yung matig balita.
16: Sanga ni Radio Man Ken Galinea, kini yung Radio Man Marisa Abadies.
12: Sanga ang Sabnir, kasawang Radio Man Arnold Bustamante, ako si Radio Man Josephus Jake Yogiano.
13: DYHP, una sa lahat, weather update.
12: Ato una sutaon may gala ang uwing pagbanabanas kemtang ispan labi na ang update sa Super Bagyong Inday, Super Typhoon, no? Bagyong Inday nga misod na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon gadlawa dito sa Cagayan de Oro City, Bagigala. At nag-update sa itong magawanan sa mga weather forecasters sa Pag-asa Magtan. Aron masayod ta kung unsanay update nung unsanay kemtang karon ni Bagyong Inday, ha? Ay, mga tangay. Inday, palayo! Init, palapit! Tao lang natin, aron kumbater, ha? Sa mga kagwari mo, tiyuk! Ara, hala, hala. Sige, sige. Ito na ang paminahon, no? Ang sa mga weather forecast sa Pag-asa Magtan, si Ma'am Ana Dumdum. Yes, Ma'am Ana, kumusta ang update sa Bagyong Inday?
17: Yes, mayong buntag, sir, and may buntag sa Tanang Tigolinaw. Makatawa din update. Si Bagyong Inday ni weekend niya into a typhoon, gikan sa super typhoon, as o ganyan kadlaon nga balaba ang pagmonitor. Eh, nakini sa may 940 kilometers silangan sa northern Luzon. Nakini maximum sustained winds nga 175 kilometers per hour sa sentro o gustiness ng mabot o 215 kilometers per hour. Nagaliho kini powers northwestward sa gikustod nga 20 kilometers per hour. And sa kasamtangan na ay mag-iisa nga signal number 1 dito sa portions of northern Luzon and sa may portions sa Katanga. And sa laing bahin hangin habagat or southwest monsoon, panay nag-apitar sa Palawan, Visayas o sa Mindanao. So, adlaw at central Visayas, makasinatita o panagsang panganurun na ito sa madagumong kalangitan at ang chance sa mga patak-patak nga pangulan o kanyang mga rain showers or thunderstorms sa laking habagat. So, hangin o kadagatan, sarangan na hangin, gikan sa magandang kasagpan o kapos sa labi, sa Central Visayas and ang kadagatan. Sarangan sa ang pagbalon. Dali sa subong ang kadagatan na ipagtaog alauna, unos sa kabuntagon and unas ng alas 2:08 sa Udto. At ang temperature forecast ng adlaw sa Metro Cebu na sa 26 to 32 degrees Celsius o ang adlaw mo sila o alas 5:28 sa kabuntagon. Mga itong latest weather update at kinis ni Ana Dumdum, maayong buntag. Dagang salamat.
12: Salamat, ma'am.
13: TYHP, una sa lahat, weather update.
12: Ito ang update sa Bagyong Inday, no? Salamat ni Ma'am Ana Dumdum, isa sa mga weather forecasts Pag-asa Magtan. O garon, diba naman tasan sa update may galapratos ang sutaon ng gawas kabahin kung nagabdagong ba, nagwanungan, ang hinahangin ba dito? Ay, kami di umi kagawas kita sa nahina. Ako pa rin may pagmata. Sa'yo mo na ito, abot ka launa mo ito. Ay, no, ato sa tagaro ng gawas, gabayin, pinagis itong magkamanan. Si Idol Tweety nakastambay na sa pikas niya. Yes, Idol Tweety, kumusta ang gawas, gabayin, karabarasa?
13: DYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Ito, ito ikaw i-establish pag usap atong communication. Itong ganun kay... Naputol, no? Okay na? Okay, ito balikan si Idol Tweety. Yes, Idol Tweety, kumusta ang gawas ng bayan ka rumaras sa Kibuntagon?
13: DYHP, Tatak, RMN, Report!
12: Ah. Okay. Okay, Idol Tuete, kumusta?
18: Yes, Rajaman JQ, maayong buntag!
12: Good morning!
18: Pahangino na nga buntag din ha, Rajaman JQ. Makitanggid na to, no, ang pagsayaw-sayaw sa tuang mga kakahuyan na diri gawas nga bahin, Rajaman JQ. Kaya lagi na kasi natin mantag paghangin-hangin. Apan, watay na sinati nga pagtutaligsik, Rajaman JQ, okay. Diri sa gawas nga bahin. Kagahapon pag iningad lawa, Rajaman JQ, no nga, maskin pag nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ya kanisiya bagyong Inday nga ato ang nasairan nga super typhoon na pankaroon na Rajaman JQ ato ginadunggan o gikan sa pag-asa nga kanang typhoon na lang ni siya kini nga bagyong Inday. Ato lang po nang giya pasalamatan no kay Muraga lisod kayo super typhoon pa ni siya Rajaman JQ. Daghan kay nato mga kaigsuunan na nga kanagani nga maguol na po da, kay ang ilahang lugar kay Bahaunon o kaya ang ilahang lugar kay landslide prone area. Pero karon na din sa syudad sa Sugbo, Rajaman JQ, ang atuang nasinati kay paghangin-hangin apan way pagtutaligsik. Ang atuang kalangitan po, Rajaman JQ, doon na no'y pagpanag-umapan, dili po din ang anak kabaga ang pagpanag-umpot sa tuang kalangitan, Rajaman JQ. Ubay-ubay na po sa mga kaigsunan nga, ni kay Sikay, karong mga orasaha. Nga din, nangumpra na sila sa mga satellite market o sa carbon public market. O atong makita na Rajaman JQ sa tuang Facebook Live, sa tuang video nga ang pagsayaw-sayaw gyud. Ani nga tuang mga kakahuyan po diri sa gawas nga bahin. Kinaraman ta din, ubay-ubay man pong kahoy din sa tuang nimutangan. At bang naman gyud sa may capital area nga makitaan gyud na to ang kining pagsayaw-sayaw po da sa kining mga kahoy din hi Rajaman JQ. Murag bugnaw ka ay lami kayo iloko-loko sa higdaanan ron Rajaman JQ. Kanahan mo bangon. Kay tungod pus ka bugnaw sa panahon. Gusto ra gyud tang mag matulog na lang gyud ba pero kay tungod. Oh, tungod Rajaman JQ nang hanglan mo pud gyud tang kwarta kay hanglan pud gyud tang mani kay tikay. Oh,
12: yeah, mani importante.
18: Kinahanglan tang mo trabaho. Ingani ang sitwasyon karon diri sa gawas nga bahin Rajaman JQ. Muna nga to pahimangno pud sa to mga motorista nga mga nagbiyahe karon nga dili pud kumpiyansa sa ilang pagpadagan kay ang uban ra ba magsulod nga amin nga karon nga hangin baya basin yag kanang imong giya gi-driban ra nga motor kay kon malupad hangin simbang ko lang pud noon na itungod pud ka kusog sa imong padagan na muna mag-amping lang kita kanunay mga kasama.
12: Hinahinay, biso kanunay. Oh. Hinahinay lang dahil basta kanunay.
18: Oo. Oh, kana, gid mo man ay pinaka-importante kay masindot man ang naatay, maabtan po da, sa toang panimalay or maabtan pa po kita sa toang pamilya ba nga naghuwat po na to nga makaulit sa to mga tagsa-tagsa po ka panimalay. Kay maabot, o maabot ramang kita sa toang destinasyon. Na. Batong para Rajaman JQ, ato alam po nang gikalipay kay gikan sa super typhoon, himo na lang typhoon, kinisi bagyong Inday, apan di gihapon ta magkumpiyansa, magdala gihapon ta og payong raincoat sa katong mga doon naging importanteng lakaw. Apan kung wagay mo importanteng lakaw, kaya pwede lang yun kayo mong mag, na lang, stay at home na lang yun. Kaya para iwas po da nga maulanan, mainitan, o unsa pa na dira, Rajaman JQ. So far, Rajaman JQ, muna nga to ang latest update sa gawas ng bahin na. Ato lang po ning siren pa ang kiningdugang pang-update. Kabahin po na ni Bagyong Inday. Oga nga ito ang mga masinati. Karoon na diri sa syudad sa Sugbo, kadalanan. Oga sa ito ang mga police report. Ini yung Idol Tweety sa IFM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
19: DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
12: Okay, salamat ni Rajaman Idol 280 sa IFA Baigala. Unya matud pang Idol 280 nga nagsaysay sa Isayo ka to banakon ba to or chachabir ba yay chachabir. Nayo do kuno mga tanom may sad na nayo lang okay ra na nayo kun ta magbunog kog manayo nga pinasayo nga pinagatigat nga mga laknop gyud ba. Tungkol sa hangin. Kaya may bagyo na kasutas sa parang. Atas, nagkuha na. Murag, ilang-ilang siya sayang. Murag kuha na rin ang lambada. Tingali. Bueno, sa itong answer to win promo. Sige, pinakasimple nga yung kuha na rin. Pinakasimple na rin nga pangutana. At
20: tag ko gamay yung Conry Dive. Ito na kay, na ipangot na kay Conrator.
12: Bueno! Atong answer to win promo kung kamoy magkatubag sa sakto yung tubag. Sakto yung tubag. Tubag na sakto. Ha? Ikaw lang gapon ninyo. Among page sa DYSB sa RMN. Share. Onya ang page sub ni Attorney Rafael Fernandez Bantang, among station manager. So, okay. Atong pangutana. Ang Super Typhoon Inday ni Huyang nag ganin ang ganlan o gargadlaon. Unsa na nga kategoro ang kategori mo. Pari-pari ito, huna-huna. Ay, mamunta niya ako sa day. Vihil pa rin talaga, huna-huna talaga. May unsa na kategori sa maong bagyo, be. Bagyong Inday. Bago ninyo na dungo ganina, ha? Masa ito, bebe, bebe, bebe, hey, sana. Awala ako mo ito sa buhay. Kanang kusog kay Mamino, Mamino lang dayon, paano niya makatubag? O kusog ka ng kusog mo, type. May unsa na ko, be. Unsa ay kategori na sa bagyong super typhoon nga Inday. Inyong dungog nga ni Huyang na. Karo kadlaw, nadungog ninyo ang usap sa mga weather forecaster sa pag-asa. Si Ma'am Ana Dundum. O niya, mao yung isulti ha. Nga ang super typhoon na himo na. O si kategori ka na be. Kane. Kana. Asawa sa kano. Kini kabit sa kano. Kala kubate. Okay, ha? Mao na. Ang atong answer to win for mo. Ang makatubag. Ikaw lang din yung Gcash, ibutang, i-type, kunya i-send lang din mo sa kwan, dahil sa comment section ba, o sa appear niyo yung Gcash number, kaya base ka mo yung makita nila ni Gerald Abius ni Day Marie, sa rin nga, sakto ganyan yung Gcash nga, tubag ko niya. Naamoy kwan, atong ihong nga, kaya nakunakura na ba niya, atong ihong nga, ang kwan niyo mo, kung tubag mo sakto, ako ihong nga, doon ay 200 nga Gcash niya. Ha? Bati na eh. Manang inyong buhaton lang. Mata to. Ako kung ba't masabot. Wala to. Oswo. Narang anyong buhaton. Naroon. Inyong gin makuha ang maong Gcash nga 200. Like lang mo. Follow sa official page nga official Facebook page, no? Sa DYSP Armin Cebu o kang Attorney Rafael Fernandez Banyog. O gishare nga tong FB Live. Karong oras, ha? Nga, ay kalimos inyong Gcash number. Diba? Nga, ang tuwag. Napag-type si Timorisa eh. Ayaw kalimot sa tubag. Ano, importante ha. Kaya base, nag-type-type mo, nag-like-like mo na, nag-share-share mo na, yung kitapin yung Gcash na mo, niya, umoy tubag. Saan ito nga? Los, yes. Lisios! Manang, kung naamoy ko, ang tubag na sakto, itaybi, dayo na, tatonggin ko, ang number ninyo, like o share sa mong page, sa nga to ni Rafael, ang inyong number, niya, ayaw kalimot gina, ang tubag kay, ana ay, 200 na chikas.
21: Uy,
12: Rattle. Why no? Ano na itong answer to win promo? Ganun baga orasa? Uy, kiliyot. Masa na itong ganay. Oras na tag. 5 minutos. Pasado la 5 sa Kabuntagon.
22: This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
23: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
1: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang mga perminti. Kung madunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Di karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
0: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Life Extension Vitamin D3.
21: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
24: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
25: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
2: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imnisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
26: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
27: O si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
26: DTX 500! Mabali sa mga butika.
28: Puyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
29: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
28: Ah, lagi. Basiglas na ni.
29: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
28: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
29: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
30: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
31: Sa opisina, kinsa ba kang nag-atubang sa computer?
32: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
33: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
34: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
32: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
33: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
34: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
35: Available na sa Mercury o mga suking butika.
36: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
37: Nila Intinado, Porpatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong sigun na, dinuot-untuin ko kung sa akong angay, ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ngandi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Karon pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
7: Kuy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
9: Rexido Forte.
10: Mas paspas, banat sa upat.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
23: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
36: That portion was brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup.
15: Again, you're a

0: magduka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa yun ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon na doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Siyang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Yatud ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant. Nga

0: grabe sa pollution, uberis, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Hindi makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Oras tatag, alas 5:18 na sa Kabuntagon. O garon sa mga detalye na sa itong mga balita-balitag nasyonal, imbisigahon sa Department of Foreign Affairs ang gingog harassment na nasinatin ni pala si Pre-Secretary Attorney Claire Castro at on sa ilang biyahe sa Vancouver sa Canada sa miyaging simana. Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro nimando sa Philippine Embassy sa Ottawa o Consulate General sa Vancouver na makigalayon sa mga otoridad sa Canada sa paghipos o detalye sa insidente ingon man ang mga balaod o security protocol nga nag-cover sa muduaw ng mga dignitaries sa maong nasod. Kung kinunuman si Castro gidool o pipilang ka mga Pilipino samtang maghimuunta sila og reels og dayon gisingitan siya niini. Bato ni Castro ang mga niharas kaniya nisingit usab og BBM resign og BBM resign malita og magnanakaw.
2: Samtang gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si kani Interior Secretary Benhur Abalos isip Cabinet Secretary. Si Abalos nanumpa kaghapon ngadto ni Marcos alang sa bag-o niining posisyon sa Malacañang. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, si Abalos makatabang sa presidente pinagis paghatag og tukmang mga tambag o musugyot og mga strategiya sa kabahin sa isyu nga lokal, nasyonal ug sa politika. Mahimo usab nga tahasan si Abalos isip liaison sa presidente tali sa mga nasudnong ahensya sa gobyerno, LGU, politikanong organisasyon, civil society ug sectoral groups.
1: 20 minutos na pasado alas 5 sa kabuntagon, dugang mga balitag nasyonal, ginsister sa defense team ni Vice Presidente Sara Duterte, nga aga prosecution walay prueba, nga manguntrata kini og assassin o mupatay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., taliwa kini sa pagpresentar sa prosecution sa una nilang testigo karong simanaga si John Mark Kalilong, aga senior agent sa National Bureau of Investigation kun NBI. Siya maoy nag-examine sa mga videos ni ningingong nihimo og pagpanghulga si Duterte batok ni Marcos, First Lady Lisa Marcos og kanhi House Speaker Martin Romualdez sa online news briefing niini ni atong November sa tuig 2024.
2: Samtang muatubang isip testigo sa pagpadayon sa impeachment trial sa sunod simana ang Chief of Staff ni PC o ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez og laing duha ka mga officials gobyerno. Ibutang sa witness stand sa sunod simana ang senior agent sa NBI nga si Jeremy Lutok, si Attorney Zulaika Lopez o si Belinda Bello, ang Legislative Security Bureau Executive Director sa Ubos Bible Auranan. Ang tulo mutubag sa mga pangutana kabahin sa giingong grave threats batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa wala pa mahuman ang ikatulong adlaw sa trial, si Senator George Bam Aquino niapilar sa prosecution o depensa nga likayan ang dili kinahanglan nga remarks aron mas mapaspasan ang proceeding sa sunod simana noon kay sa usa lang katestigo ang ilang napaminaw sulod sa siyam ka oras karong simanaha.
1: Alas 5:22 na sa kabuntagon, nasutag doon ay mild pneumonia o degenerative disease si Senador Rodante Marcolita. Matod sa PNP General Hospital, nahibawaan kini sa chest x-ray, naghihimo nga doon ni Marcolita gawa sa iyang hypertension. Ipamahayag kini ni Lieutenant Colonel Binali Bayani, aghipis sa Internal Medicine Department sa PNP.

0: PHGH subay sa gihatag ni Niga update sa kondisyon sa panglawas sa senador. Tungod sa spinal problem ni Marcolita, kinahanglan nga mupaubos kini sa rehabilitasyon o therapy. Ang iyang presyon sa dugo ni abot na usab o 160/90. 160/90. Nataas iyang pagkinaroon nga 72 sa anyos.
1: Katapusang balita gikan sa kauluhan alang sa Department of Agriculture kun DA ang uwan nga masinati sa nasod karong panahon na dakong tabang alang sa agricultural fields o mga basakan ug umahan. Lakip usab ang mga dagkong dam sa watershed areas. Taliwasan na sinati nga El Nino phenomenon sa nasod. Gipadayag kini sa DA taliwas pagsud na ni Super Typhoon Inday sa Pilipinas. Nagkanayon si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nga makatabang ang uwan sanglit ang palay anaa sa early vegetative o maturing stages. Gawas niini makatabang sa banguan pagpataas sa level sa mga major dam dinhi sa nasod.
0: Oras na tag, 24 minutos na pasado alas 5 sa Kabundagon.
2: Reaktong ng papaluguman na igalagi pala ang taas sa rabantog ng Erma Capsule sa Kabisan ni Mindarao, ang Koy Erma Capsule. Suplementong ang ikan sa palya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, ang mga tamay galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margarita, dahil nga masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasan na may galang pag-inom sa Koy Erma Capsule, kimuwag lang ni sa mga balitian. Sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy ug ang paghubag sa inyong mga tahi. Ug uban pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, wag tango na may gala sa Koy Erma Capsule. Ang Koy Erma Capsule, mubato sa inyong may gala sa bisan ng matang sa virus, labi ka na may gala ng huli na naghugan na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Ug laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang imong resistensya. Gamikan sa mga bitamina nga naanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug cyanine. Gamuhatan nimo may kalag kaligon sa kalawasan. Ang Koy Erma Capsule aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga giauthorize may gala sa Belgian marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy ug Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Diluan Pharmacy, TK Pharmacy, ito ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ito ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Erma Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Erma Capsule, barato na, epektibo pa.
3: Taas bang presyon sa imong dugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga, maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na inadjust ang level para sa edad 50 pataas, like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance Daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinog maayo, magka-produce kinog mga paragang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City na animimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na animimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubagan sa Jollibee. Na Baguete City sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or Katugustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3 dinas yung tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-3181161. Onya'y kalimot ha para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun og tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha. Katugin yung dunay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kuwala ka kung si kabasog at tubig, unya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini, diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butik. Kapilosab din na sa Life Extension Clinic.
5: Mga kasama, digin mapungan nga mutaas na ang atong edad. Mailhan na nato na ng edaran na ta, kaya na naman tayo masinati ng mga sakit sa lawas, nga kaniadto sa batanon pata, wala nato ni mabatsagi. Musakit na itong hawak, sakit ang likod, dili na ligon ang panuhod, sakit ang atang kugo, kaya taas na rin ang atong blood pressure o atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. Unya, mapiktuhan ramag yun ang atong buluhaton sa balay, nga na kay naa naman tayo ipamati sa lawas sa mo nang nanginhanglan taga ngilngig nga maintenance. Di palang dugay, masaga na ko makasinati o gapangurog o gapagpaminhod, bisan sa mga simpleng buhato nako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na, labi na kung dunay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maong inubanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko o gavanular, tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair o protection. Dunay additional B2 ug B3 aron dunay tabang sa heart health ug cholesterol. Irbanan sa akong diet ug exercise aron padayon ang paglihok, di ba? Mang pangutan ang inyong doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras sa tagalas 5:30 na sa kabuntagon.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
9: Set health testimonies.
10: Health testimonies.
11: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
12: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay Gitor Naku, mahupong mo siyang mayo. Hinaim naman po na ako. Sin Panyawan, huwag magusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako, so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
13: Taas nga uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos. ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
13: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
18: O gano'n nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
19: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Seed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Seed Kogon Herbal Capsule o Seed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdugo. Mautong nakadungo kuhan sa radyo nga kugon o panyawan ipalit dahil ko kawan ah, kalusan Diyos na wala wala na ko nakapatik apay wala naman kung ibati nakaantog karo nagmimitin ako antog karo naayon ako humikan sa kugon o panyawan Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sabay na biska.
21: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule, puro siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Recapsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Recapsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ng pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
16: Oras tatak, 19 minutos di pabagalasay sa kabuntagon.
17: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapangsyon usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw og duha nga tulsa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sudet sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa rin yung mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa rin yung matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sugda ng atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan ka makuha ng benefits gikan sa kape. Vita D Plus Coffee Mix. Kinimi pinakaunang kape nga dure sa goal ga Vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adun kari 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka Vitamin D3 pagyugka. Plus Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mao nang atong sugaton nga atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
16: Oras na tag, 16 minutos di pabagalasay sa kabuntagon. Bueno, niya tas to Gunsir to win promo may gala. Doon na na ni Daog, no? Doon na na nakita o nakatubag o sakto may gala. Ang iyang tubag, Typhoon Category. Salamat kayo, no? Typhoon Category. Unya... Kaya ka sa huwag ka man. Og ang midaog, mao si Wilfredo Bibi Igbos. Okay, si Wilfredo Bibi Igbos may nakakuha og saktong tubag by gala. Kadawas sa 200 nga Gcash, no? Unya, chat lang sa DIY Experiment Cebu nga page para ihatag inyong iyang Gcash number, no? I-type lang imong Gcash number sa comment section, no? Sa page sa DWSP. O niya, laing, laing na sabi nga 200 nga Gcash! Kaya na, eh? Laing pangutana! Ala, paminaw, og uptick mong paminaw, aron uptick sa bumutubag. Aron ang 200, dili mo, dili ko aon ni Bagyong Inday, ha? Dili mo lupan ba? Ang kadua, pangutana! Kaya bao na mataas ang nasura, pero asa na pita sa Canada? No. Asa na pita sa Canada nga giharas daw si Attorney Claire Castro ang spokesperson ni BBA Baygala? Itong giralihan siya ba? Sa Canada na nga nasun. Pero asa na pita, no? Sa Canada siya giharas daw siya. Eh, kana! Simpura ka na! Basta nagsugod sa litrang V, ha? Ng litrang V, as in Victor... Isa nang van, anak, van, anak, anak, mana tawag, ha? Mana to ikaduhang pangutanas ng answer to win promo.
14: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Platter.
16: Ato garon, paminaon, nag... Balita sa kapulisan. Kapulisan sa Liloan, panayantang nag-imisigar sa kabatayon sa Osaka 76 anyos nga tricycle driver. Sood sa Osaka Motel. Kasama mo sa bita, Rajman Paul Lauro.
14: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Rajman Jikyo, panayon giron ang Liloan Police sa pakisusi sa tinungkanay sa tinunggan sa kabatayon ni 76 anyos nga tricycle driver nga Biodo nga napalgang tapay sud sa Wow Lodge nga na may mutang sa Purok Water Lily sa sityo Labak Barangay Yati lungsod sa Liloan niadtong alas 8:30 na sa Biagig at Gaw. Ang kapulisan sa Liloan nga nawat og tawag gikan mismo sa motel nga dunay usa sa ilang mga ni check-in nga napalgang tapay. Ang kapulisan ni imbestigar og niila ni ining biktima na si Bienvenido Pitugo, 76 anyos. Sigon sa cashier sa Wowlands na ganang sayo pa sa buntag, doon ay kakuyog na batanong babae, ining maong na namatay o niya sa diyang unang nigawas ang kuyog na ining babae. Dito na naibong ang tagawaw lads, ilang isosi, ilang na nakita na nag-ubo na kinig maong biktima. O di ini, ilang ipaubo sa autopsy ng yun ang patay lawas. Kaya wapan na sila nakita na saman nalawas rin eh. Padayon sa nilang di ila at tungkuyong gababae sa biktima. O niya itong report niya na ito sa Liloan Police. Ako niyo, Radyo Man o Lauro. DYHP, Tatak, RNN.
14: Radyo Mo Nationwide.
16: Laiga Police Report by Gala, 19 anyos, nadakpan sa bypass operation. Kasama mo sa balita, Idol Tuwete.
14: DYHP, Tatak, RMN, Report.
19: Hida ko, pangusa ka, 19 anyos nga lalaki humanasak ni ta sa mga otoridad ang ituuhang Shabu ang nagkandidara o gumukabat sa 680 mil pesos at tulsa sa bypass operation. Dini sa may barangay San Roque ng Dakbayana, ang mga operatiba gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas, uban sa Waterfront Police Station, mao'y napatigayan sa operasyon. Dini sa may CTU Palma, mga alauna 40 sa hapon, ang suspek ang nailalaman sa alias niya Jay o sa kadesin labi anyos, residente sa barangay San Roque o gidala sa kustudiya at sa operasyon. Matod sa Barangay 7, operasyon, gipas si Ugdahan sa impormasyon, gikan sa usaka tinagong informant nga mo'y hinungda na nga gipaubos sa mga otoridad ang suspect sa usa ka semana nga pag-andam sa kaso. Gibutig usaba sa mga investigador nga bago pa lang nailhan ang kining suspect sa ilegal nga kalihukan sa droga o gituhang makabaligya o mukabat nga to sa 300 nga to sa 500 gramos nga gituhang shabu matag semana. Nasakmit sa mga otoridad ang upat ka pakete sa gituhang shabu ang may gibugaton o mukabat nga to sa 680 mil pesos basis sa standard drug price. Nasakmita sa gikan sa suspect ang marked money nga gigamit sa bypass o sa cellphone o guban pa mga ebidensya nga dili drogas. Ang mga nakumpiskang illegal nga droga gidala sa Perea 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical nga examinasyon o tukmang disposisyon. Ang suspect kasamtang ang gitanggong nakas custodial facility sa Perea 7, dinis may barangay Lahuga ning Dakbayan samtang giandam ang mga kasong kriminal bato kaniya. At bangon niya ang mga kaso tungod sa giingong paglapas sa Section 5 o pagpamaligya o delikadong droga o Section 11 paghupot o droga subos sa Republic Act 9165 nga nailanusap sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung napamatudan ng kung nasadaan ang akusado, mahimong at bangon ang silot nga pagkabilanggo sa tibok kinabuhi o multa na maabot nga ito sa 10 milyones ka pesos. Kauban na ito sa itong Armin Patrolton Speed Pilot, Idol, Double D, kinyo Idol 2D, sa ISM 93.9 o DYHP, RMN, Cebu Tatak, RMN.
14: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN, Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide.
20: Samtang sabot-sabot tali sa kagamanan sa Dakbayan ug dalawigan sa Sugbo labot sa 93-1 lap magpadayon na kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos.
14: DYHP Tatak RMN Report.
21: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Magpadayon na ang sabot-sabot tali sa kagamanan sa Dakbayan ug dalawigan sa Sugbo labot sa 93-1 lap matud ni Mayor Nestor Archival ng duha ka lokal nga kagamanan. Maghulman og technical working group kun TWG alang niini. Kini samtang libuan ka mga beneficiary gawhag sa mayor nga mubayad ang daan sa ilang buluhisan sa yuta o sa building nga ilang giokupahan. Matod sa mayor nga siya ni-issue na og executive order nga naghulma sa TWG sa habig sa city government kini magitagbo sa TWG sa probinsya sunod semana.
22: I signed already an EO organizing the technical working group, and next week the two working group will now meet and starting to, you know, make negotiations already.
21: Si Mayor Nestor Archival ang 93-1 lot nga gipadag-iya sa kagamanan sa lalawigan namutang sa 11 ka mga barangay sa syudad o giikupahan sa libuan ka mga informal settlers sa Dakbayan. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa, apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang timok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong radio man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo, nationwide.
1: DYHP, RMN, Cebu. The official number one.
0: Radyo mo, nationwide.
1: DYHP, abroad, ngayon.
20: Ang atong balitang abroad, atong ka natin sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liliment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, o kang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglabana. Nitali sa tong balita, nihulga si US President Donald Trump nga dugang mga strike ang ilang ilusad batok sa Iran human kini mipaybaw nga natapos na ang ceasefire tali sa duha ka mga nasod. Dugang niini nihulga usab si Trump nga posibleng mopahamtang siya pag-usab og naval blockade sa mga pantalan sa Iran. Nasuta nga si Trump anaa sa NATO summit sa Turkey og nagtuo kini nga memorandum of understanding tali sa Tehran natapos na, apan mahimong magpadayon ang negosasyon kung gusto sa Iran. Una na nitugaan ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran, nga giatake nila ang American military target sa Bahrain o Kuwait, human giingong nilusa ng Amerika og strikes og subling ni pahamtang og sanksyon sa Iranian oil sales, gumikan sa mga pagpangatake sa mga barko doon sa Strait of Hormuz. Mawagato-ato ang balitang abroad, atut ka nato sa said marketing. Antiga mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o kang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Niana ang bagong herbal capsule mga kapanyawan nga makalibyo sa inyong mga balatian sa lawas. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero uno wa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naganausab ang nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbatok sa ubang sakit sa inyong lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol, ug high blood pressure. Brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang samang set Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Busaon sa inyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Oras tatak, 5 minutos di papagalasay sa kabuntagon.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3.
27: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
25: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
29: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayo ka resulta, ubanin sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ang EXL Coffee Milk 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatud-an sam sa pagtuon, nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ug uban pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteena, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Oras tatag, 2 minutos di pa mag-alasay sa kabundagol.
3: Magandang araw mga kasama! May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa. Daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o panga maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
4: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagmata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niyo katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma makapekto yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka-focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din ang mga listeners na kabati na ba mo niya ng pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingo ni Ana. Panag-antos lang, tungkol lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi, alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay ingo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa dili pa baga balita to sa ipaibaw, ang laing mananaog, no? O nakakuha sa saktong tubag sa itong Answer to Win promo, si Evelyn Gadiane, Answer Vancouver, Canada. Okay, thank you so much, mamo. Si Evelyn Gadiane, maoy kaduhang nakakuha og saktong tubag sa itong Answer to Win promo. Samtag sa laiga, balitang-balitang lokal. Cebu City Councilor Philip Zabra mag-ayong katinawan kang Mayor Nestor Archival gamit sa food terminal sa siyudad ngadto sa Laing Katuyuan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulunos.
5: CYHP Tatak RMN Report. Maangayo o kitinawan sa Cebu City Councilor Philip Safran gadto kang Mayor Nestor Archibald pagamit sa food terminal sa syudad gadto sa laing katuyuan. Ang food terminal o bagsakan center nga gituko diha sa South Road Properties kung SRP gigastuhan sa Department of Agriculture kung DA 7 o 14 milyon pesos ubos sa paninguhan ni Safra. Apan kini karong gihimo nga eco station sa kagamhanan sa bayan o processing station sa mga basura sa syudad. Matod ni Safra nga wa mag-serve sa purpose ang pagtukod sa food terminal o bagsakan center dindini unta ibligya ang abot sa mga mag-uuma sa syudad.
6: Must serve your purpose, so I just wanted to go and get ask him kung unsa gyud nganong ninyo na maybe for the time being kana sa but ako na siyang istoryahan.
5: Si Konsehal Philip Safra gipahibaw noon ni Archibald nga ang DA anda mohatag 300 milyon sa kadto sa usa ka bilyon ng pesos alang sa katukuran sa food terminal sa Dakbayan.
7: They will give a minimum of 300 million to 1 billion pesos to build what we call as the food terminal sa Cebu City.
5: Si Mayor Nestor Archibald ang mayor mo patabang sa konseho sa syudad papita guna nga katukuran sa nilutang food terminal. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo nationwide. DYHP, RNN, Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. DYHP.
9: Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
4: Atong balita ni Go, shoutout ka nato sa Said Marketing, ang tiga-maugtiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, opisyal ng Gilipkas ang ipatuman nga suspension sa excise tax o bulisan sa mga produktong LPG o kerosene. Gianunsyo kini sa BIR, umang ipatuman ang maong suspension netong Abril sa katuyuan nga magaan-gaan ang mga galastuhan sa mga consumer taliwa sa talandugon nga paglihok sa presyo sa lana tungod sa tensyon sa Middle East. Ang maong kalambuan tungod kini sa pagkunhod na sa average price sa krudo sa Dubai neto may aging buwan nga niabot na og mas ubos sa $80 matag bariles. Kay namduman nga sa wala pa ang suspension, ang excise taxes ubos sa train log itakda sa 3 pesos kada kilo alang sa LPG og 5 pesos sa matag litro sa kerosene. Apan temporaryo kini gisuspenso sud sa 3 ka buwan sugod ni atong Abril. Katong mga malita, ihatod ka natong sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Dugag balitag lokal, revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa sidad sa Sugbo. Ipabot nga masugda na sa musunod nga mga adlaw. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
8: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Gipaabot nga masugda na ang revitalization sa Fuente Osmeña Circle sa siyudad Sugbo sa musunod ng mga adlaw. Kanito ko tiyag iingon ni Mayor Nestor Archibald nga nahumana ang plano o drawing alang ini. Ang Fuente Osmeña Revitalization, abagan sa kagamhanan sa Lalawigan o sa Cebu Chamber of Commerce and Industry kung CCCI. Matun ni Archibald, na kinigastuhan unya sa CCCI o kung way mga kakulian, kinigipaabot nga mahuman sunod tuig.
7: If things going fine, CCCI will fund it so that, of course, before sinulog 2028, nindot na kayo ang atong puente.
5: Si Mayor Nestor Archibald, ang City Council una nang niawag sa Mayor nga himuong prioridad ang rehabilitasyon o pag-upgrade sa Fuente Osmeña Circle nga na isabisar kapin sa usaka siglo na ang nakalabay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Bueno, atong sutaon ang gawas kabayan kung kinse nasakpag naminaw karon sa DYHP RMN Cebu. Among magabalan sa Research Department ng ipunguluhan nila ni sila si Laylay Laylay naman Laylay Rabanis Arigadas o si Julius Malili. Kinsay nasakpag ang Julius karon nga naminaw nga karang naminaw gina ato paminaw be Yos kinsa na umabot ko siya si Potro mo kinsa na kusyal
8: DYHP Tatak RMN Report.
10: So last at least
2: kondisyon ay. Oh, kinsa wala.
10: So, nakita niya sa kwandro yun. Lamig kay
2: smile. Oh, Luy, may smiling kayo. Ay, gabi ha. Oh, dasig kayo o kondisyon kayo.
10: Oh, dahil hindi pagkawas. Para makita.
2: Oh, hindi na ikaw. Nakita niya maluwag yung tingaw. Gawin ka na o. Smiling nga gan. Good morning, ma'am.
10: Sa pangalan ni mo?
11: Ako si Alma.
2: Oy, Alma.
11: Kampo. Ah, oh, Kampo ra.
2: Almo, Alma Kampo. Sabi na kong tampos. Sige, Alma Kampo.
11: Salamat sa ko, sir. Naka-ari ang taga-DYHP. Palipay sa iyang bugas.
2: Yes. Pagkadawag yung kagbugas na ka, nasakpan yun ka, ma'am.
10: Nasakpan, isa ka sa
2: ma'am. Nasaspan din, nasaspan. Lamag kayo, mama. Kanunan sa pagsuporta, pagpaminaw sa DYHP, ha? Sige.
11: Salamat sa ko, sir. Kay, mawag din eh kung paminawon.
2: Salamat kayo.
10: Punta ka ito, Chabi. Diyan ay mong radyo.
2: So, rasa sa minaw? Ano mo yung mga tayong dagag gamin yun? So, nakiplano? Tapos, hindi ko siya alam.
10: Ano kayo, sa mga dikyo nga, dugay ng minyo.
2: O, sa rasa, maminaw, ka-radyo man, Julius? Kusiyar?
10: Ano rasa, maminaw?
2: Alas 5. Alas 5, hangtod?
11: Alas 5 ako maminaw, eh.
2: Hangtod alas 12, sa tungang gabi, eh.
11: Sige, maminaw sila, eh.
2: Kana? Mo ni sakto ha? Always gina, always pirmi gina kano na ya?
11: Magina sir kay ganahan mo kung maminaw good.
10: Maminaw ka what's the style?
2: Kana katawa agay mamay. Biya kayo sa tanang mga drama yos mga nang ipangutana ni ma'am gabi ha. Sa tanang dagang drama sa DSB ka na rin yung ipangutana nga drama nga what's the style nga naman.
10: Ano
2: exercise? Exercise din na. Exercise din ay?
10: Kanang kay ikaw man among nasakpan no na tan na minaw sa DSP, makadawat ka pa halipay. Nga buga.
11: Salamat sa buga, sir.
10: Okay, so sa pagkain mo na ay?
11: Alma.
10: Si Nanay Alma dahil itong nasakpan sa mga GQ, no? So, kamadang so kami diyang namina no papot lang kamo namo basin kamo na sad sunod ang makadawat sa mo mga pahalipay paminaw lang jud buntag hantud kabi kaban ako diri sa mang Laylin Rabanis Targadas of si Double D sa 93.9 FM Cebu kini yung kasama ang Julius Malili DYHP Tatak Karimen
8: Radyo mo nationwide DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
4: Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mong dilika regular nga magkapagawa si mong hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog.
2: Bueno, wala na tayo igong oras ng kapanagobas sa tugay tulumunod sa mga balita o ng radyo o ng balita. Sa ganang alas 4:30 o hanggang lugar mga rasa sa Kabuntagon. Musunod ang tulumunod straight to the point. May kasamang radyoman Benji Olpos Tangia. Ako mga partner na rin sa Pikas Lawak sa Katumbagan, the tallest, the tripender. Radyoman Nestor Hobisilio. Dili sa OBS, pasalamatan ang The Macho Man. From the red corner with 160 pounds. Radyo Man, Gerald Abios. Dagan sa mong gas station manager kasama ang Radyoman Atty. Rafael Fernandez Banyo kung sa mong program din kasama ang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Dagan sa kinibukang pwersa sa News Department din sa DYHP RMN Cebu, kami inyong matigbalita.
4: Sa gani Radyoman Ken Galinea, kini yung Radyoman Marisa Abadies.
2: Sa gani kasamang Radyoman Arnold Bustamante, ako si Radyoman Josephos JQ Gano. Dagan salamat sa iyong pagpaminaw. Dalawin ang Diyos, Tatak RMN.
12: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
17: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ako eh, nabugahan ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte.
7: Mas paspas. Banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:12 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, mayong buntag kanatong tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa tuang panag-uban og pagkulokabildo usab karong buntaga.
10: Straight to the point.
11: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ngayon sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay o sa tong pagpakigbisot.
10: Straight to the point.
11: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza 9 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
10: Straight to the point.
11: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw, ito mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application.
10: Straight to the point.
11: Tangalan usab mga kasama ni Attorney Rufil nga maoy regular anchor karong buntaga. Ako niyo ang kasamtangan nga makauban Radio Man Benji Olpos Tanghian. Maoy makauban ninyo o niya matagkarong unya. Na karong taon-taon makasama, makauban na ito po di ay... si Attorney Rufil, no? Kauban na to para mga sukindig paminaw sa mga diskusyon, sa komentaryo o sa pag-analisar kabahin ni ining ikatulong adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw.
10: Straight to the point.
11: So, naa makasama si Attorney Rufil at makauban sa garon ay mong kabalaka ha ito mga naminaw sa radio, nagtanaw sa nga Facebook Live, ay balutan nga naghinam-hinam na yun silang maayo kasama nga Marisa nga makauban, madungog, mga sukindig paminaw si Attorney Rufil. Na, unya, labi na ni ini nga nindot kang isgutanan mga sukindig paminaw. Nasudnon, dili lang nasudnon, kundili. Kakip na usab nga gisgutan mga sukindig paminaw dito sa gawa sa nasod at ang asawaan karumuntaga.
10: Straight to the point.
11: Onya, arita sa tuang misgutanan sa mga sukindig paminaw karong buntaga. Tungod kay Super Typhoon da Inday ni Huyang na ngadto sa Typhoon category.
10: Straight to the point.
11: Signal number

0: sa mga lugar sa amihan ng bahin dito sa Luzon.
1: Straight to the point.
0: This in town ni Kwanra in town kining bagyo nga si Super Typhoon Inday mga sukindig paminaw ani huyang nas pagkakaron unya nang pasalamat nga wala kayoy nahimo mga sukindig paminaw nga od wala ta makasinati ba og hangin o kusog hangin og uwan dinhi sa Sugbo apan dito sa Negros Island region kasamang Nestor may nakasinati islag uwan kagahapong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang unang semana sa impeachment the trial ni Vice President Sara Duterte natapos na kagahapong adlaw atol sa ikatulong adlaw ni ini apan usara ka witness ang napresentar sa prosecution sud sa tulo ka adlaw nga trial.
1: Straight to the point.
0: Ang ano bitaw to nga ang katong usa nila nga witness nga ipresentar unta nila kagahapong adlaw mga sukindig paminaw giatras man. Gisibog mga sukindig paminaw nga unya na po kuno sa Lunes. Sa Lunes, sure na gyud kuno sila. Gipangutana mga sukindig paminaw nga unya ngano mga di man madayon karon. Unsa man yung rason wa makahatag og kanang naang specific gyud nga rason mga sukindig paminaw apan ang duha man unta ka witness ang ilahang ipresentar kagahapong adlaw. Ang usa mga sukindig paminaw mao to ang agent sa NBI nga napresentar kagahapong adlaw o gani gi-cross-examine sa defense team. Apan paghuman sa mag-cross-examine, wa na mapresentar ang usang witness. Duha man unta, wa na ma, kwan, ha? Ngano kaha, basin o ga, ha? Ngano kaha, unsa kahay rason sa prosecution, ha? Unsa kahay rason sa prosecution, nganong ilamang gi-atras, nganong ilamang gi-sibog unya sa sunod mga sukindig paminaw nga trial.
1: Straight to the
0: o sa sunod nga hearing, ha? Ato niya tagag pagtagad ka sa mga nistorang. Ano man, ha? Ningon sang uban, ah, nahadlog to sa cross-examine. unsa kahay, kinsa kahay, kinsa kahay gi angan-angan ato or kinsa kahay kanang naanggi, kuanan ato ba? Ha? Ang prosecution ba? Ang mga abogado ba sa prosecution? Ang panel of prosecutors ba? Ha? Or ang counsel sa prosecutors? Maoy, dili gusto nga ipresentar usa nila adto or ang witness mismo? Ha? Ayay, so good naman ka sa mga nisto. Subay ni ini prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ni pasalig nga ilaha gyud nga ipresentar ang tulo ka mga witness sunod semana diin lakip nga ilang ipaatubang sa trial mao ang chief of staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez.
1: Straight to the point.
0: Matagag pagtagad di makasama to aning atngan hakay ang sunod nga trial mga sukindig paminaw sunod semana naman sa sunod semana kasamang Nestor unyan ingon lagi ang kanang naang prosecution team ningon ang panel of prosecutors ingon ang ilang counsel mga sukindig paminaw nga lagi sunod semana i-presentar lagi na mo ha. Onya, maunay mo ingon sila nga ngano man si Vice President Sara Duterte di man mutubang? Nganong si Vice President Sara Duterte nganong dili man na sila nganong di man sa katubang? Ngan di man katubang sa itubagon nga di inyo ipresentar gahap. Anda mga sukindig paminaw tagana ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Andam kasamang nisto, ang counsel sa respondent, ang abogado, mga abogada ni Vice President Sara Duterte, nagulat gyud in town. Ipangandaman nila gahapon, nga unsay, unsalay ipahayag, unsay mga ipanulti silang ikaduhang witness, unta gahapon. Apanwa man na dayon. Ngano kaha kasamang nisto? Naalanganin baka sila, unsa kay tanaw dagway nila nga, matay, nabungkag man ang atuang kuanan. Or baka ha, wa sila magtuo nga ingon ato ang dagan sa cross-examination gahapon. Basig wa magtuo kasamang Nestor ba, unya ang ilang script nga giandam, medyo maalkansi unya ang ilang nga witness. Kaya gahapong adlaw, gud. Gahapong adlaw, dapat doon.

0: nagka-witness silang ipresentar. Pero wa na mapresentar ang usa. Ha? Walay specific nga rason, bitaw. Pero ingo man, ayaw po ka balaka. Kaya sunod si mana ipresentar na mo, bitaw. Promise. O niya, ilaha nga ipatawag. Ilaha nga ipatambungon sa trial mga sukindig paminaw ang katong chief of staff ni Vice President Sar Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Ha? Mamani ang katong to ang ipatawag dito sa Kongreso sa Quadcom kasamang distor. Ha? Munang ipatawag katong chief of staff, katong babae ba, katong Attorney Lopez, Zulaika Lopez nga gi-contempt dito. Ha? Gi-contempt dito sud mga sukindig paminaw sa kanang naang detention cell. Ah, dito mga sukindig paminaw sa Congress kahapon ganing adlawa atol sa cross examination dunay video nga giplay dito mga sukindig paminaw. Ah, nga medyo naghilak og maayo nangayog tabang attorney Lopez mga sukindig paminaw. Mao tingali to nga tan-aw nila la na masulay ka diha basiga maipit ni atong witness aning aton ipresentar. Ato ni mitingan sa samtang misteryoso nga green sealed box nga giingon nga sulod niini ang mao ang mga tax records sa magtiayon nga si Attorney Man Scarpio og si Vice President Sara Duterte Carpio lakip nga gipasupina sa prosecution team sa impeachment trial sa ni Vice President Sara Duterte human hingpit kini nga nabalik sa BIR atol sa pagsugod sa trial. Straight to the point. Kanto mga sukindig paminaw nga green sealed box, ha? Ginumdum ato nga ang sod kasamang nistor mga tax records sa magtiayon nga Carpio. Ni Mans Carpio o ni Sara Duterte Carpio kasamang nistor. Gibalik man to dito. Ha? Nga nung gibalik to mga sukindig paminaw kay sa inisyal nga gihatag a statement sa impeachment court. Wa man to mamarkahi di ay. Katong ebidensya kasamang nistor. Wa mamarkahi pa. So muna, nga karon ningon ang prosecution nga, oy ngayon, gibalik man to dito nga, moro ba ni amo ang alas unta, gibalik man. Gibalik dito kay kuana, kanang na ang mga technical taana. Technical taana, karon ilang ipasupina. Ilang ipasupina kasamang nisor katong green box, ha? Sagyo kay naa ato nga green box. Ay gani, kay dili malita ang gisudlan katong yung box nga green. Samtang sa laing bahin na defense team ni Vice President Sara, may insister nga walay ebidensya ang prosecution nga nangontrata si Vice President Sara Duterte og assassin aron mupatay kang Presidente Marcos, First Lady Liza Marcos og ni Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Uni atong hatagag pagtagad makasama ha kay kanang naang high crimes ba? Ha, kanang naang gitawag nila o kanang naang sa high crimes ha, kasamang nistor o na wala man. Katuntong sa ikaduhang adlaw pagpresentar sa witness na establisar ba ang high crimes, na establisar ba nila no? Kaning niyang ilahang pasangil lang subject matter ha, kasamang nistor nga high crimes doon na kunoy assassination plot ha, doon na kunoy grave threat ha, kasamang nistor wa sila'y na presentar. Ang katunto ang prosecution, matod pa sa defense, wa mamoy na wala sila'y napresentar nga mga ebidensya nga si Vice President Sara Duterte doon na tinoy gikontrata. Wala mapresentar dito sa prosecution. Muna tagad na itong pagtagad ha kay medyo gahapong adlawa, medyo naguba mga sukindig paminaw. Medyo moraga nagtahirig ang ilahang nagtahirig ang pagpresentar sa witness sa cross-examination gahapon. Kapika sa bahin ato hatagag pagtagad makasama kay Senador Rodante Marcolita adunay mild pneumonia og degenerative disc disease si Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. Ano nga murag na dugay mga sukindig paminaw ang pang-transfer, no? Ang pag-transfer ni Senador Dante Marcolita mga sukindig paminaw gikan sa apiin pi hospital tungod giduna intaw inumunya di ay. Now si Senador Dante Marculita, kaluoy po taon kasamang nisto. Samtang sa laing bahin kanhi DILG Secretary Binhor Abalos gitudlo ni Presidente Marcos nga iyaha nga bag-o nga Cabinet Secretary.
1: Straight to the point.
0: Samtang LTO7 mupasi dungog sa mga riders nga nakatabang pagpatuman og road safety. Giniubos sa ilang gitawag nga Road Heroes Program.
1: Straight to the point.
0: Samtang DepEd mulusad sa active shooter drill sa mga eskwelahan.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin o dugang isgotana na to, probinsya sa Sugbo, mupatuman og temporaryo nga pagban sa mga buhi nga mga baboy gikan sa Negros og sa ubang lugar nga adunay kaso sa ASF, ha?
1: Straight to the
0: kon
1: point.
0: Kon kining sakit sa mga baboy nga African swine fever.
1: Straight to the point.
0: Ora og 45 kaadlaw mga sukin tigpaminaw ang pagban sa mga baboy, ha, kun wa ko masayo gikan sa Negros Island region na paingon dire sa Sugbo. So di pa makasulod mga sukin tigpaminaw tungod kay
1: straight to the
0: ang
1: point.
0: Maong duha ka mga probinsya adunay kumpirmadong kaso sa ASF.
1: Straight to the point.
0: Balita sa gawas sa nasod, US President Donald Trump ni hulga nga mulusad sila og dugang nga mga airstrike batok sa nasod sa Iran.
1: Straight to the point.
0: Naunsa na sad ning kalakihan, naunsa na sad ka Trump, ha? Kanag-uban pa mga sukindig paminaw nato nga hatagag pagtagad karon. Ato ang isgutan dere sa tuang nga pagkulo kabildo karon muntaga. Ya standby lang sa makasama ha kay sa tuang pagbalik. Ato ang i-check og basin makuana no kanana ang mukuyog nato si Attorney Rufil mga sukindig paminaw para sa pag-analisar pag hatag mga sukindig paminaw katinawan. Kagahapong adlawa lakip na usab ang naestablisar bagyon sa prosecution mga sukindig paminaw kaning ilahang mga pasangil batok ni Vice President Sara Duterte nga lakip ang high crimes o kaning ni ang grave threats mga sukindig paminaw ato nang tagag pagtagad sa pagbalik diri mga sukindig paminaw sa ang pagkulo kabildo og sa 93.9 IFM alas 6:27 na sabunta.
1: Straight to the point.
2: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
3: This newscast is brought to you by Biogesic.
2: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc.
2: Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
4: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibes.
2: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
5: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na magbisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hi, GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tuod ani kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress Tabs.
9: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
15: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
16: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
17: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
18: Itana sa Mercury ug mga suking butika.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
20: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 6:32 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa tumbag kulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the
0: point. Onya ato a karon nga hisgutan mga sukin digpaminaw. Kaning niyang ikatulong impeachment, ikatulong trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kay kinsa naman say naka nakapuntos gahapong adlaw kasamang ni kisa may nakapuntos kay atong unang adlaw, matod bang Attorney Rufil, nakalabaw, katong unang adlaw, nakalabaw, yung half-shot kasi mang Nestor. Buta na to, nakalabaw, o gusto ka puntos ang defense team. Gahapong, atong usang pagka-Martes, murag daghan man kay labaw, akong gitutal, tumurag maabot og lima ang labaw sa defense team. gahapong adlawa, mura og klaro kayo. Klaro kay kasamang Nestor nga murag, muna nga, niyon sila nga, noon sa mga abogadong Sara, sige mag-object, sige object. Atong Martes, gahapong adlawa, muro mag-times 3 ang objection sa defense team ni Vice President Sara Duterte kaysa prosecution. Mas daghan pa yung objection. Mas daghan pa yung objection ang prosecution, mga sukin, tigpaminaw, di ay. Ano sa mga nga, kanting ko ano nga sa daw da. At asang itsek, si Radyuman po, Lauro, kay matod pa, di armadong lalaki, sikop sa Uplan, Bulabog, sa kapulisan. Ito nang kwao ng kumplitong detalye magkasama sa report ni Radyuman Paul Lauro. Yes, Radyuman Paul.
1: DDDYHP. The top RMM report.
21: Sa mga BJ, mga pasado ni alas 10, sandak na sa kagabion, diya sa mga Ibanez compound, sa barangay Mambaling, yung ato na pensog mo, kining maong armadong tao, gitawag ni sa usa ka concerned citizen sa atong kapulisan, og dali kining girespondihan, og nasikop, og nakuha sa iyang posisyon ng usa ka 38 Apaltec revolver. Ang landitin karon sa ato ng kapulisan, mao si Alfred Cabanada, 31 anyos, na taga-barangay Cugon Pardo, ni Nakbayan Sugbo. Natun sa ato kapulisan, ni Atol Sandiag, baygayon sila, og uplan bulabog sa lugar sa diyang nandawat nila kinibaoga alarma. Ang armas ng 38 Baltic revolver doon ay duha kabala niini sa cylinder. Ginitin lang una sa pagkakaroon ay maong suspitsado. O itong report, kinahit po sa Mambaling Police. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man, Paul Lauro. O niya, sa itong pagbalik, makasama kay Nana si Attorney Rufil, adri sa Picas Linya. Kadiot na sa kayo, ha? Usap, makasama. Okay na? Okay na, kasama ng Nestor? Okay. Sige, no, niada sa kwan. Picas Linya, mga sukin, di paminaw. Okay na diya, sige. So, Attorney Rufil, maayong buntag. O gusto makaubanan diya, Attorney Rufil, may buntag.
3: May buntag, kasama Binji. Kumusta itong signal, karon?
0: Okay na, Attorney Rufil, madungog na, klaro na.
3: Okay, may buntag kasama Binji. O sa ato mga sukin, di paminaw, sa Tibuok, Kabisayan, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa Tibuok kalibutan nga kutob sa mabot sa tong Sibya gikan kasama Binji diri sa Garden City of Samal kauban sa atong uplan tabang team. So ni ata karon unya dayon mutabok na migbalik pod ngadto sa mainland no sa Davao kanana mainland na kay kanon ni amanta sa Garden City of Samal Davao del Norte. So kasuri-suri kita diri kasama Binji
0: pagdating
3: sa kang kasama Arnold Bustamante nga balay kay imbitar ta. So salamat kayo nya. Shout out nga to ni Mother Rita o ni Buyet. Igsuon ni kasamang Arnold si Buyet o si Mother Rita ang mama ni kasamang Arnold. O niya, mauna, no? Kanang tanan nga observation ni mo kasamang Binji o tanan ni mo ang ipanulti, tanan yun. Basta yung observation sa hearing, sakto yun tanan. Kining ako, puno-puno lang ning ako kasamang Binji kay aron po magkapangmusta tas itong mga listeners niya. Patsik atindan sa ning ako sa itong mga listeners. Oh.
0: Okay, daghan so, kayo nga kwan, daghan kayo gimingaw ni Attorney Rufil o gaatang po no sa unsay ato ang stand ning ni ang ikatulong adlaw sa impeachment trial.
3: Oo, so samtang wa pa may magmobiling magyo na una na lang ako ang recusod sa kana na ang unang hugna kay basi man lakaw mi kanu taon. So nindot kating observation tanan mao na to. Ang ako lang ikapuno kasama Binji maong bida no kuan gyud. Kung atong sakyan tong before ko manto sa minutes no, kung atong sakyan tong giingon ni Ping Lacson og ni kini ni Angwin Gatchalian nga ang gasto sa Senate kada adlaw 25 million kasama Binji. Sakto pa pagsugod pa lang sa impeachment Lunes, Martes, Miyerkules 75 million na gasto.
0: Sus dako ah.
3: Usa pa ka witness ang na-present. Unya next week another 3 days nga hearing Monday, Tuesday, Wednesday, another 75 million, 150 million na sa pagukod lang sa 125 million. Ni Vice President Sara Duterte nga allegedly confidential funds. Medyo dunay kwan eh ma dunay kakulian ang napita. Now arita mudayob ta sa kinini ang witness kagahapon kay sa ato nang giningon sakto tayong observation gahapon bida kung atong evaluate way pabor-pabor nakalamang ang depensa kasama Binji. Atong masubay nga kadto ang Premier God sakto na imong giingon ang atong observation pag first day mamanto ang mga statements no ni Congressman Jerbe Luistro niya baos pod ang defense pinagi ni Attorney Sison. Pag second day mao naman to ang presentation sa witness as the object ang defense na presentar ang prosecution sa ilang witness unya kagahapon kabaos pod ang defense sa pod may nag cross examine. Gisigihan og object isang object pero nakalusot gyud ang mga pangutana kasama Binji wa gyud mapugni. Mo na giingon sa IFM mapugngan pa ni.
0: Wa gyud mapugni.
3: Wa gyud mapugni. Unya ang atong evaluation mao nga bisan pa man tuod og parehas ra bang giitan nga abogado no with all due fairness. Ang defense og ang prosecution pareha mga maayong abogado no. Di ko man naway og unsa. Okay, ako ang observation parehas ra maayo. Now ang atong na obserbahan maong kini ni ang witness lang sa prosecution wa gyud maka mabutang nato og sumay termino kung gamiton way hinungdan or unsa ba wa gyud. In fact ako forecast kagapon kasama Binji nagingon ko nga pwede duhay mahitabo pwede mo ingon ang defense nga no cross na no cross no need na number 1 number 2 pwede lang i-cross paghatag og katong no cross paghatag og statement nga di na kinahanglan cross examination kay way hinungdan ang witness. Ikaduha pwedeng i-cross para mabungkag yon paghatag og statement sa niya, mauni ang inyong witness nga wa gyud. Ngano man aniha ang witness, kini nga witness dili nimo ma-present as expert witness. In fact, he was not presented as an expert witness. Di man sa mo qualify as expert witness ang duha ka semanang training ka sa mga binji.
2: Oh, mao gyud.
3: Oh. Ang man oh, mag-training kag duha ka semanang expert na ka.
2: Oh,
3: kana kaning computer graduate kag computer, pila ka ko na oh. Namang names.
2: Upat ka tuig.
3: Years.
2: Oh, 2 years to 4 years man gani. Oh.
3: IT. Oh, school lang kag 4 years di man ka matawag og expert ni ka human.
2: Oh.
3: Nga kini to expert na di mada. Di mada.
4: Wa gabae.
3: So, wa siya ma-present. Wa siya ma-present as expert witness. Therefore, i-present unta siya as ordinary witness. Ang problema, kung imong i-present as ordinary witness, wala man siya personal knowledge. So, sa ato pa, hearsay ang iyang testimony. Hearsay ang iyang testimony. Number one, wala siya dito ato sa press conference ni Sara Duterte.
2: Mm.
3: So, hearsay, dili, wala siya personal knowledge, ana. Ikaduha, pag-broadcast, ana, ni Anang Maong press conference, wa ganit sa kadungog in real time.
2: Mm.
3: So, medyo, kwan yun, ang iyara yun, Anang, na, ang iyara yun nga di gamit siya kasama medyo Maong nga, doon ay press conference ni Sara Duterte, nagsuwat sa samita. Kutob na ganit ha, una kong ingon, pwede ganito, wa na to.
2: Mm.
3: Nalangan na hinuntag maayo, pero, at least, gikros examine man yun sa defense, okay na pod. Kaya dito na hibawaan ka sa mabindi, ang shattered into pieces yun. Ang pag-cross examine, tawa na akong i-explain, ha, tawa. Ato ipabati sa mabindi ka ng pag-cross examine. Hinahinay lang ang pag-cross examine sa abogado sa depensa, pero bungkag yun. In fact, isigihan o object, isang object, makalusot man yun.
2: Mm.
3: Ang question, isa kung saan pag-object, kaya ang objection mo lang itong nadugay o samok-samok na lang ang objection ba?
2: Mm.
3: Na ato paminawon kasama Benji, ako nag-ipaprepare ni kasama Gerald. Sige ko, Ronald.
2: Okay.
22: Mr. Kalilong, you may answer if you understand the question.
23: I will repeat the question.
22: Kindly repeat, counsel.
23: Thank you, Your Honor. There is still no affidavits of the journalists from media outlets appended on your revised affidavit of investigation, sir.
24: May I qualify my answer, sir?
23: No, sir.
24: Oh.
23: Just answer yes or no.
22: Kindly look at the document presented to you. On redirect, counsel can make you explain the disparity, if any.
24: Mm.
22: The question is simple. Are the affidavits attached to the affidavit of investigation?

0: Mm. So yaha nang ipangita dito na abat tinoy na atas kina kalimot tingali sad siya. Ah. Di.
1: May I see the question number 6?
2: Your Honor, my question does not relate to question number 6.
3: Kindly show the witness, counsel.
2: I will...
3: It will enable him to give an intelligent answer.
2: Can we please flash certification and put it to paragraph number 6?
1: The paragraph number 6 states that only the minutes of meeting with several personalities and representatives from various media outfits were submitted. Although the minutes were signed, there were no individual affidavit executed regarding to the content of the minutes. On this,
2: okay, sir. I have no
3: so
2: question.
3: The answer is the affidavits are not attached.
1: I have executed an affidavit, sir.
3: No, the
1: sir,
3: affidavits sir. Of the two journalists are not attached. I think that's the only question of yes, counsel sir. For the respondent.
2: Thank you, Your Honor.
4: Gamay na happy explain gamay.
0: Ah, yes, sir. Sir. Kasi na kasama Gerald. Okay.
4: Kami tanawa lagod, nakalusot ang pangutana sa abogado sa depensa, nagkabuang, nagsalimuang og tubag ang taga-NBI, nga kini si John Mark Kalilong. The question was very simple. Do na ba'y affidavit attached katong affidavit sa journalist? Mm. Why is it material? Because hirsi ang iyang testimony aning NBI. Because wala siya dito. Wala siya personal knowledge. Ang dunay personal knowledge katong journalist nga appeal pag press conference.
0: Mm.
4: O naging pangutana ni ining attorney Narbasa, ug mo igisundan ni Chief Cudillo, the question is very simple. Naa ba'y gi-attach nga affidavit sa journalist? So wala. Wala hinungdan. Ngano man, balikon ako, here's the evidence as ordinary witness because he was not presented as an expert witness. He was just presented as an ordinary witness. So meaning, kinahanglan nga doon na kay personal knowledge. Kay ordinary witness magka. Wa man sa personal knowledge. Manang ipangutana sa kadtong mga journalist nga dito nga doon ay personal knowledge naa ba'y affidavit attached. Naglisod og tubag. Murag mo, likoy-likoy. Ayog, likoy-likoy. Nga, wa, giyon. So, kanang napita ka sa mabinda, tangkugo siya na napita. Kanang napita nga, kanang apunto, tangkugo siya na apunto ha. Giyatong ipadayon, niya, ikalay sinya sa mabinda ko mag-commercial ta, kay ibaw na ka nga itong technician nga, mo, sinyas na to, kay mga nabuhi, masal ta ka sa mabinda.
0: Ah, sige, Tony Rupert, ni sinya sa mga kasamang nisto. Standby lang sa kadali, ha. Balik ta karon to, duman lamang sa mga importante kayo. Alas 6:45 na sabuntag.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
5: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
7: Dito na buo ang confidence ko.
6: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
8: easy maging best me.
9: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
10: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Ug panglawas.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin meeting pagkamot sa lumang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
1: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
1: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
1: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Ano baon bukas ng chicken ko?
21: Ay, este ng chikiting ko.
20: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
22: Basta baon. Bounty Fresh.
23: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is a generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
27: Para bang pinatawag ako ng daga?
28: Si Kai Montanola, Nick. Excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
26: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
29: Kining corned beef na lang usab, okay na?
30: Mami!
29: Angeline!
30: Di man sa'yo pang okay ra.
29: Pero
30: sa Star Can.

0: diet and exercise, nakagjud ka! Star Nutri Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Straight to the point.
7: Ato ang attack na alas 6:40 inoy bina sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tong Bagkulo Kabildo karong buntaga.
6: Straight to the point.
7: Okay, so ato ang balikan no makasama si Attorney Rufil lakabahin aning ni ang ato ang isgutan. Na usab karong buntaga Attorney Rufil, balik ya nimo.
8: Okay, salamat ka sa mga Benji. So kini ni ang anindot kaayo no ang katotoang mao nga punto. Kadto nga punto guba gyud, guba ang witness sa prosecution na emphasize gyud nga wala gyud. Wa gyud value tong iyang kwan. Kutob lagi siya nga nakahipo siya og kanana ang press conference si Sara nga pwede anybody can do that. Even atong mga technician pwede ra. Ang tanang tawo nakahibaw naman nga do na to press con. Bisag si Nimuel kamaon siya mukuha to. Kuha naman imo sa kwan.
7: Oh, na naman na sa Facebook na.
8: Oh. Nati padayon kanang iyang kanang lain punto sa unahan nati padayon nang iyaga cross examination kasama Gerald.
7: Okay.
9: To the affidavit of investigation or affidavits of NBI agents. Correct?
10: Yes, sir.
9: Not the journalists who were present.
10: The one
9: during the November 23, 2024 press conference.
10: The one who interviewed, sir.
9: Yeah, the one who interviewed. Not the journalists.
10: Yes, sir.
11: Ask and answer, Your Honor.
9: Sir, in the revised affidavit of investigation dated February 10, 2025 that you identified, despite DOJ's recommendation number 7, can we show again DOJ recommendation number 7? In the certification dated February 5, 2025, it is still the NBI Cybercrime Division that is the complainant.
10: I believe this is answered on the letter of the director, sir.
9: Sir, my answer is answerable by yes and no. The complainant is still the NBI Cybercrime Division.
10: Yes, sir.
9: Thank you. The supposed offended parties in this case would be President Bongbong Marcos?
10: Yes, sir.
9: The First Lady Lisa Marcos?
10: Yes, sir.
9: The former Speaker of the House Martin Romualdez?
10: Yes, sir.
9: Did President Marcos appear before the NBI during its investigation?
10: No, sir.
9: Did the First Lady Lisa Marcos appear before the NBI during its investigation?
10: No, sir.
9: Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation?
10: No, sir.
9: Sir, I'm showing you again for the record the affidavit investigation. Sir, did you attach to that affidavit of investigation dated February 10, 2025, an affidavit of the President Marcos?
10: Only the responses, sir.
9: Sir, listen to my question.
11: That's the answer.
9: Your Honor, he did not answer, so I am entitled to ask.
12: Not responses. Responsive. The question was, Mr. Witness, did you attach the affidavit of President Marcos to the February 10 affidavit?
10: No, sir.
9: Did you attach an affidavit of the First Lady Lisa Marcos on your affidavit?
10: No, sir.
9: Did you attach an affidavit of former Speaker Martin Romualdez on your affidavit of investigation?
10: No, sir.
9: To your knowledge, if you know, sir, did President Marcos file any criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference?
10: He made a statement.
9: No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President?
10: I have no personal knowledge, sir.
9: Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara?
10: I have no personal knowledge.
9: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference?
10: I have no personal knowledge.
9: Mm-hmm. Did you really investigate this case?
13: Oh, you withdraw your argument that.
7: Okay. Attorney Rufil?
8: Kide. So, kinindapita ha, tanawa lagod, gi-emphasize ha, ang problema, ang crime nga ilang gi-allege is dunay grave threats. Ang gi-grave threat, ang subject, nga si Marcos, sakto na yung pagka-cross-examine ha, nga, pirmino, ni-appear ba si Marcos dito sa inyong opisina? Wa. Ni-appear ba si First Lady? Wa. Si Speaker, ni-appear ba? Wa. Now, sunod, nga, kwan, doon na, gi-attach ba ninyo affidavit ni Marcos? Gi-attach ba ninyo affidavit ni Lisa? Gi-attach ba ninyo affidavit ni Martin? Wa, gihapon. Sunod, nag-file ba o complaint si Marcos? Ang tinubagan bitaw nga, I have no personal knowledge. Ngano di man mo, ditso na lang, I have no personal knowledge. So, masabot ni mo munang ipangutana siya, did you really investigate this case? Objection na yun ang prosecution. Pag-object sa prosecution, withdraw. Withdraw ang defense. O sa mana, strategy sa defense. Basta importante na pangutana niya, o niya, withdraw. Di wa makaarte ang prosecution. So, outsmarted ang prosecution kagahapon na kasama Benji sa dipinsa. Muna ang nahitabo. Kay importante man sila man maoy, gihulga ka ni Sarah. Ngano man sila mo appeal sa NBI? Ngano man sila, di man sila may complainant? No, ato ipadayon, kaya napaiduga mga punto sa unahan kasama Benji. Muna nga, pagpangutana, withdraw. Kay may object ang pikas. Wala may problema mag object ka, kaya ako mag-withdraw ang question. But at least, tuwa na dito, na-appeal na sa transcript kasama Benji. Nabati na sa katawang Pilipinon ang maong question. Okay. Ating padayon lang.
7: Okay.
13: Will they investigate this?
9: How about question, the Speaker Martin Romualde? In other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice.
10: Yes, sir.
9: Thank you.
10: Please.
9: Thank you. And despite the fact that the NBI Cybercrime Division did not comply with recommendations number 6 and number 7 in the certification date February 5, 2026, it nevertheless filed the revised affidavit of investigation dated February 10, 2025 that you had identified today.
10: Can I qualify my answer, sir?
9: No, sir. Just answer with a yes or no.
12: Witness may be allowed to answer according to how he wishes to explain. Oh. You may proceed, Mr. Witness, to answer.
10: Yes, sir. Thank you, Your Honor. For this case po, we complied with the requirements of the DOJ. That's why we secured a second certification wherein our documents is enough for preliminary investigation, sir.
9: Okay. Thank you. And this certification is a certification dated February 5, 2025, correct?
12: Kindly show the witness.
10: This is not the new certification, sir.
9: Oh, sorry, sir. So, apologies, Your Honor. February 11.
10: Yes, sir.
9: This was also executed by Senior Assistant State Prosecutor J.V. Lawrence B. Bandong, correct?
10: Yes, sir.
9: Now, let's discuss the nature of the investigation you conducted. You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation, that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so.
10: Motu proprio and directed, sir.
9: Okay. Do you understand what you just said, sir?
13: Oh,
10: yes, sir.
13: Oh. Can I object to that, Your Honor, please?
9: That's argumentative. Makes sense,
12: argumentative, counsel. Move on.
9: Mutu proprio, sir, means.
13: Oh, no. Objection. You cannot lecture, counsel. This is cross-examination.
9: Sir, you mentioned mutu proprio. What does it mean?
10: Even without a complainant, we started the investigation, sir.
9: Are you sure, sir?
13: Oh, argumentative. Are you sure, sir?
12: Move on, counsel.
13: Are you sure, sir?
9: How?
8: Okay.
7: Okay, gamay okay, lang, kasamang Gerald, okay.
8: Gamay lang po sa gamay lang. Tanawag kasamang Benji, naning puntuha ang prosecution, kasiging ga-object, makalusot yun ang question. Inig-object niya ang iyang punto argumentative. Kaya ka na magong witness, dili ni mo na pwede nga makiglalis ka sa witness. So, argumentative, pero nahimo na yung i-rephrase ang pangutana. pagpangutana, what do you mean by kuan? Kinini ang mutuprofyo. Natubag naman. So ang nahitabuan ni, murag nahitabo na hinoon niya ang prosecution lawyer, nagsigig object, pero wa magsilbi ang objection. Nakalusot ang mga questions kasama Benji. So mauni no, na outsmarted ang abogado sa prosecution, aning mga puntuha. Okay, atong ipadayon. At ipadayon kasama Benji.
7: Okay.
9: Hold your horses. How about direct investigation? What does that mean?
13: Your Honor, okay, never mind.
9: Directed investigation. What does that mean?
10: There is instruction from above, sir.
9: From?
10: Above. From above. Upper.
9: What does above mean?
10: It may be the DOJ or the higher.
9: Higher. What's higher than the DOJ?
10: Based on that, it's only the DOJ, sir.
9: Based on... You said above the DOJ, sir.
10: No, sir. Above the NBI,
9: sir. You said above... May I ask for a reading?
12: Counsel, again, I would have to sustain the objection. It is argumentative. I heard the answer, and he meant as a general term, above. But referring apparently to only the DOJ in this particular instance.
9: We submit, Your Honor.
12: Please proceed.
9: You confirmed that the NBI Cybercrime Division is the complainant in the case against...
7: Okay, kasama nila. Gabay lang sa, okay?
8: Okay. Kana kasama Benji, aligri kayo ng puntuha ha, nga pagpangutana na mitubag ang agent nga si John Mark Alilo nga dunay instruction gikan sa DOJ o above. So ang sunod pangutana, DOJ. Kaya ang NBI under man sa DOJ. Kung naay above sa DOJ, kinsa na? Salimo ang ugtubag. Nga naman, wala na may laing above sa DOJ. Ang president naman. So kung doon na instruction sa taas, sa DOJ o above sa DOJ, ang instruction na doon sa presidente. Because ang secretary sa DOJ is an alter ego of the president. Mao na ay punto niya nga na butyag na punhinoon ang mando gikan sa taas. Atong ipadayon ni kasama Benji Alagod ang kininapag-emphasize na sa unahan. Gisigig object, sigig object, pero na ay emphasize sa unahan. Okay, atong pinaon.
7: Okay.
9: And that the DOJ filed this with the NBI filed this with the DOJ.
13: Objection, compound,
9: no,
13: Your Honor. That's a
9: no question,
13: question,
9: Your Honor. That was just a statement.
13: Counsel, oh, exactly. Your Honor,
12: you're laying the basis for a question. Go to your question, counsel.
9: Sir, the NBI, of course, you're from the NBI, is under the Department of Justice.
10: Yes, sir.
13: Your Honor, we can take judicial notice of that.
9: Your Honor. If I'm on cross, Your Honor.
13: I know, but sir, there are things that may not be discussed.
9: Your Honor, please. Counsel,
13: can I, Your Honor?
9: Your Honor, please.
12: Counsel, let's give him some latitude. Although we can take judicial notice of that, it's part of his cross-examination.
9: Yes, thank you, Your Honor.
12: Mr. Witness?
9: The Secretary of Justice exercises control and supervision over the NBI. Yes or no?
10: We are under, sir. But we're independent.
9: So you do not know.
13: Oh, Your Honor, that's argumentative. So
9: sir,
13: you do not know?
9: All right, Your Honor. Are you aware of Book 4, Chapter 8, Supervision and Control of the Admin Code? Section 39. Your Honor, I have no question yet. Please. Section 39.
12: The prosecutor, let the counsel for respondent finish his question.
13: Yes, Your Honor.
9: Section 39 thereof, Secretary's Authority. The Secretary shall have the supervision and control over the bureaus, offices, and agencies under him. Supervision and control. Sir, my question is this. Is the NBI, the National Bureau of Investigation, under the Department of Justice?
10: Yes, sir.
9: Thank you. And, sir, the president has control over all executive departments, correct?
10: I believe so, sir.
9: The DOJ is one of those executive departments, correct?
10: Yes, sir.
9: And the current president is Ferdinand Marcos Jr., correct?
13: We agree to that. That's judicial notice.
9: Your Honor, please. Yes,
13: there's
9: or no?
13: There's no other president.
9: Oh, he answered already,
13: president.
9: Your Honor.
12: Already asked and answered.
9: The head of the executive branch is President Ferdinand Marcos Jr., correct?
10: Yes, sir.
9: The very same Ferdinand Marcos Jr. who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte.
10: Yes, sir.
9: So, in other words, the NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President Marcos, is the constitutional head of the executive branch,
13: objection,
9: exercising control over both the DOJ and the NBI. I withdraw, Your Honor.
13: Oh. It's even more compound question.
8: Okay. So, nindot kayo, Gino, nindot kayo nga pagka-cross-examine.
7: Tindot ako, yung rin ka.
8: Good nga si...
7: Aligre kayo.
8: Ang NBI under sa DOJ, under ni Marcos. Si Marcos din ay supervision, direct supervision sa DOJ Secretary, isip mo yung alter ego, all the way down. So, niya, ang pangutana niya, nga siya may constitutional head sa DOJ, dahil withdraw ang question. Kaya yung object man ang prosecution. Pag withdraw, strategy to. Strategy to. Pangutana, then withdraw. Pero nakahibaw na, nabutang na sa record, o nahibaw na ang katawahan Pilipinon. So, mayo ang strategy nga gigamit sa dipinsa ining puntuha kasama Binji. So, niining si Manaha, dili pa kumuingon sa kuana, kay sayo pa kayo ihukom, sayo pa kayo. But sa first 3 days nga hearing, ginansya ang dipinsa. Dili kay dako sad. Kay wamta mahibapod sa sunod semana, basing makabawas po ng prosecution. Pero sa first 3 days, nakalamang ang dipinsa, but sa ako nag-iingon, wapata masayod sa sunod semana, basin doon na sa mga witnesses nga magkabawi ang prosecution. Tapos pagkakaroon, ang sigurado ron nga nakaginansa kasama Binji, o sigurado nga nalkansi, ibao ba ka kasama Binji? Ang nakaginansa karon unang-una si Chief Escudero. Nakaginansa siya, nga naman, siya nahimong presiding officer, napakita niya ang wit. Mayo, actually, although questionably ang paggalingko ni Chief as a presiding officer, questionably na gumikan kay dili man sa mga Senate President, but so far sa iyang pagda as presiding officer sa impeachment court, maayon niyang pagkada. With all due respect to Chief Escudero, ginansa Chief ani, although naiusahay iyang mga rulings nga muraog, mupabor speakers anak, pero para na ko manageable ra. So ginansa si Chief ani, naka-gain siya o kananang makita sa mga tao, mga bright si Chief, kamao siya o niya abogado siya nga mayong pag-handle niya ang impeachment court. Yung diba ba kang kinsay naka-alkansi? Ang dakong alkansi ka sa mga Binji?
7: Ang taong bayan, no, alkansi, aning dako kay Gastong, yati.
8: Taong bayan, alkansi, pero gawas ana, ginansa si Chief ani, sa maong impeachment, alkansi, taong bayan po, labaos tatanan, ang dakong alkansi si Win Gatsalian. Hey, naunsa lang, naunsa tapad ni Chief. Taon, may pa yung tatog, sinado na lang siya nga ordinaryo senator lingkod siya sa ubos ba? O din siya ma-emphasize. Kaya natapad siya si Escudero. Chis, makita ng 13 bright ha. Si Wingard Salian, 30 taong Jesus ginuo ko.
7: O, pitok-pitok na yung mata dito.
8: Doon lagi akong giingon, nilumdong ka sa una pa nga. In the meantime nga doon ang impeachment. That was my opinion long before. Nga while the impeachment na apa, ihatag na ni Chis ang pagka-presidente or ni Kiko. Kaya mo man ang ilang abogado sa ilang habig sa new majority. Ang tanawato ni Win, iya magyong gidawat, ni tanawa na Kiko siya. Gimuhimuan na siya mga memes noon nga, nag-gansilyo sa kasamang Binji. Nag-sinya-sinya siya. Mura siya, nag-sinya siya na bitaw na mag-broadcast siya, na amang bitaw nga siya mag-sinya. Napay ang og, butangan og, mga buwak kasamang Binji. Alkansi kayo eh. Alkansi si Win Gatsalian ron. May tapad ka dihan ni Cheese nga niya. Kwan ba, dakog alkansi kasamang Binji. Mauna akong giingon ka ni Adto pa, may pang tatuog. Senador lang siya, parang dito lapid ba? Wala ma-emphasize, kaya dito kalingkod sa ubos.
7: Oh, hindi kayo makita sa mira.
8: Magkasalipod sa lipod ka ba? Kana nabantang yun siya nga, di man ikaw ma-honest win.
7: Okay, Atty. Rufil, onya ito ang oras, alas city na mas buntag. Onya, okay. Isinya sa kasamang nisor, ang atong Ariman Network News, na nagunos bigas linya town.
8: Okay, sige, gika na lang din sa Garden City of Samal, Davao del Norte. Salamat kayo kasama Minji, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Uban sa kinitibok ang puwersa sa atong uplantabang team. Di ko nalangan lang, unyan lang siguro. Salamat o mayong buntag.
7: Okay, salamat Attorney Rufil sa imuhang pagduyog na ito karong buntaga. Medyo nakuangan ko sa kanang naang huwang pakayo. Kanabang ka ng kuwas-uwas, kuwang tas uras. Kasamang ni Sir Bernard Kabalaka, kasi itong pagbalik magkasama. Atong balikan, yapon si Attorney Rufil sa itong pagbalik. Sanbay lang sa kadali ha. Alas City, 8 na sa buntag, RMN Network News. Take it away.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: Geographic area. RMN, todo bagyo. Klase sa lahat ng antas sa Iligan City suspendido hanggang bukas dahil po sa bagyong Inday. Kasama natin sa balita, Radyo Man J. Dubarco ng RMN Iligan.
16: Sinuspende ni Mayor Frederick Shaw ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paralan sa lungsod ng Iligan ngayong araw at bukas. Isinagawa ang naturang hakbang sa pamamagitan ng isang executive order dahil sa inaasahang masamang panahon na dala ng bagyong Inday at ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa kautusan, base sa pre-disaster risk assessment ng pamahalaan, ang kalamidad ay inaasahang magdadala ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 millimeters. Maaari itong magdulo ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng lungsod at lalawigan ng Lanao del Norte. Upang hindi mabalda ang pag-aral, hinihikayat ang mga paaralan na magpatupad ng modular o asynchronous learning. Samantala, magpapatuloy naman ang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Ngunit binigyan ng kapangyarihan ang mga pinuno ng bawat panggapan na magbigay ng konsiderasyon sa mga empleyadong direktang maapektuhan ng masamang panahon. Naka-alert na rin ngayon ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng ICDRRMO, CSWDO at kapulisan para sa mabilisang pagtugon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man J. Dubarco, Tatak, RMN.
17: Sa kaugnay pa rin balita, itinas na po ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa Blue Alert status ang kanilang operasyon bilang paghanda sa epekto ng bagyong Inday. 24 oras nang naka-alerto ang Interagency Council, Response Cluster at Pamahalaang Lungsod upang agad na makaresponde sa mga nangangailangan ng tulong. Bukas, inaasahang mararamdaman ang mga pag-ulan sa Metro Manila dulot ng habagat na hihilahin at palalakasin ng bagyong Inday. Ay kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, ibibigay na niya ang desisyon sa mga LGU kung maaga magsususpindi ng klase ang kanilang mga nasasakupan. Sa ngayon ay naka-code white alert na ang Department of Health bilang naka-preposition na ang 52 million pesos. So habang naka-preposition yung 52 million pesos na standby funds at mga family food packs ng DSWD.
15: Blue alert status itinaas na rin sa Negros Occidental bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ilang mga residente sa bayan naman ng Isabela ang inilikas na. Naroon si Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: Itinaas sa Blue Alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center ang lalawigan ng Negros Occidental dahil sa bagat na pinalalakas ng Super Typhoon Inday. Samantala, bilang pagpaghanda, ilang residente ng Sitio San Binancio, Sitio Wayang, Sitio San Jose at Barangay Bulad sa bayan ng Isabela ang pansamantalang inilikas para maiwasan ang inaasahang pinsala dahil sa epekto ng bagyong Inday. Pansamantalang pinatuloy ang mga residente sa Isabela West Elementary School sa tulong ng local DRMO, Bureau of Protection at PNP habang suspindido pa rin ang mga klase sa ilang LGU sa lalawigan. Para sa tutok bagyo, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN! RMN
17: Tutok Bagyo! Maging ang Department of Energy ay naka-full alert status na rin bilang paghanta sa epekto ng bagyong Inday. Kasama natin sa balita si Radyo Man Gerald Ulep. RMN
19: Live Report! Nakataas na sa full alert status ang Department of Energy at mga pangunahing energy stakeholders matapos ilabas ang Tropical Cyclone Advisory No. 1 dahil sa bagyong Inday. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan, maaga nang itinatupad ng DOE Task Force on Energy Resiliency ang mga emergency response protocol. Layan itong maprotektahan ang mga transmission line, fuel depot, power plant at iba pang pasilidad na pinangungunahan ng or pinagkukuhanan ng supply ng enerhiya sa bansa. Nakahanda na ang mga utility operator at electric cooperative sakaling magkaroon ng pinsala sa mga infrastruktura dahil sa epekto ng bagyo. Inatasan na rin ng DOE ang mga power at oil company sa Ilagang Luzon na tiyaking ligtas ang kanilang mga pasilidad, magsagawa ng clearing operations sa paligid ng mga linya ng kuryente at maghanda ng mga backup generator upang batyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa mga ospital, evacuation center at iba pang mahalagang serbisyo. Una lang sinabi ng DOST Pagasa na bagamat hindi naasahan ang direktang pagtama ng bagyo sa kalakang bahagi ng bansa, nagbabala naman sila sa posibleng maranasang malakas na ulan at hangin sa Batanes at iba pang bahagi ng Northern Luzon. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, we ulit tatak, RMN.
15: Hindi pa inaasahan ang kakapusan sa suplay ng tubig sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon sa kabilayan ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinagkukunan ng suplay ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Engineer Patrick James Dizon, ang tagapagsalita at Department Manager ng MWSS, may ginagawa na silang hakbang upang hindi maapektuhan ang mga residenteng umaasa sa Angat Dam.
20: Simula pa po nung na-hit po niya yung 160 meters nung previous weeks po, no, ay talagang ginawa na po namin yung ating pong tinatawag na mga conservation measures po, no, para mapababa po natin yung pagbagsak po ng level po ng reservoir. Kaya sa ngayon po, no, ay 157 po yung ating pong reservoir. Inutos na po natin sa ating pong mga konsesyonaryo na i-maximize po yung mga pinagkukuhanan ng tubig maliban sa Angat Dam, kasi sa ngayon po, no, ay 90% po ng ating tubig na ginagamit po, no, ay nagagaling sa Angat Dam. Pero noong 2019, pinaprubahan ng MWSS Board of Trustees po, no, yung mga iba't ibang mga short to medium term na water sources po natin para hindi lamang po tayo umaasa po sa Angat Dam.
15: Kahapon ay bumaba sa record low ang antas ng tubig sa Angat Dam na umabot sa 157.03 meters. Bagamat bahagya itong tumaas sa 157.07 meters na mababa pa rin sa critical threshold na 160 meters at minimum operating level na 180 meters. Bagamat hindi naman inasahan ng water interruption, maaari pa rin mabawasan ang water pressure o humina ang tulo sa mga gripo.
20: We try muna po, no, na i-maximize po yung mga production po ng mga planta po natin na nanggagaling sa Laguna Lake, sa Marikina, sa may Cavite, para po hindi po tayo magkaroon ng interruption. So if ever man po, no, na magkaroon po or

0: ating pong level po ng ating reserva ay gagawa naman po tayo ng ibang mga hakbangin like yung mga pressure management po natin. So babawasan po natin yung pressure po sa ating pong mga kabahayan. Kabawasan na po sa pressure, at least may tubig po sa ating pong mga faucet.
1: Paliwanag ng MWSS, normal na nangyayari ang pagbaba ng water level sa Angat Dam kapag panahon ng tag-init, subalit nakakabawi naman ito kapag nagiging madalas na ang mga pag-ulan.
2: Mga watershed dyan sa Nueva Ecija pinalalakas daw para sa mas matatag na irigasyon. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
3: Nagsagawa ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA UPRIS ng sabayang tree planting activity sa bayan ng Pantabangan at sa Balbalunga Watershed Area sa Lupao dito sa Nueva Ecija. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-63 anibersaryo ng NIA na may temang kagubatang kinalinga irigasyong sagana. Ayon sa NIA UPRIS, layunin aktibidad na mapalakas pang pangangalaga sa mga watershed na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig ng mga sistema ng irigasyon. Kasabay nito ay sinusulong din ng pangmatagalang konserbasyon ng kalikasan at mga hakbang laban sa epekto ng climate change. Pinangunahan ni Acting Department Manager Engineer Alvin Manuel ang pagtatanim ng daan-daang katutubo at namumungang pula katuwang ang mga tauhan ng dam at ng Reservoir Division Watershed at Balbalunggang Watershed. Ayon pa sa post ng NIA, bahagi ang programa ng National Greening Program at National Irrigation Master Plan 2020-2030 upang mapanatiling sapat ang supply ng tubig para sa irigasyon at masuportahan ang patuloy na produksyon ng agrikultura para sa mga susunod na taon. Kasama mo sa RMN 9 si Rajuman Ace Blanca, Tatak RMN.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Sinubukang tibagin ng defense team ang kredibilidad ni National Bureau of Investigation Senior Agent Mark Kalilong sa ikatlong araw ng impeachment trial. Si Kalilong ang nag-authenticate ng video ni Vice President Sara Duterte na nagbabanta sa first couple at dating House Speaker. Sa cross-examination, inamin sa pagtatanong ni Attorney Carlo Narvasa kay Kalilong na walang inihaing reklamo ang mga binantaan ni VP Sara sa video at wala rin siyang personal knowledge na kinausap o sa kinausap umanong hitman ng Vice Presidente. Nagkaroon naman ng tensyon sina prosecution panel attorney Amando Ligutan at Narvasa patungkol sa dalawang affidavit of investigation na ipinresenta ng depensa.
5: Sir, but there are no affidavits of the journalists from the media outlets, correct? My question is not found there, Your Honor.
6: Oh, Your Honor, please.
5: My question is not found there.
6: Okay, wait. The counsel is confronting the witness with a document and he asked for he propounded questions. And then he asked another question and he took the document away. What's Your the Honor, purpose of that? Objection, Your Honor, please.
5: My question is plain, Your Honor.
6: Let the witness peruse the document you presented him with. Let him answer that through a document.
5: My question is plain, Your Honor.
6: Your Honor, a witness should be allowed to peruse the document he was confronted with.
7: Counsels, please. Witness, I think the witness understood the question. Mr. Kalilong, you may answer if you understand the question.
1: Bukod sa mga affidavit, ipinresenta rin ng depensa ang bahagi ng video kung saan emosyonal si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dahil sa posibleng paglipat sa kanya noon sa Women's Correctional mula sa pagkakadetain sa House of Representatives. Dito na nagtanong si Senator Judge Risa Ontiveros kung ang pagkakadetain kay Lopez ang nag-udyok kay VP Sara na bitawan ang mga pagbabanta laban sa first couple at dating House Speaker.
8: Ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zulaika Lopez? Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
9: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial, Your Honor.
1: Samantala, natanong din ang NBI agent sa kanyang mga credential.
10: Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cyber security,

0: online training. Meron ba?
1: Yes, Your Honor.
0: Anong mga ito?
1: I mentioned that I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and Photo and Video Authentication Training. I have also training in Cybercrime Investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity. And a training before we start the bureau, we have undergone the NBI Academy, which teach us all the aspects in investigation, sir.
2: Iginiit naman ng depensa na walang sapat na ebidensya ang prosekusyon para patunayang nag-hire ng assassin ang pangalawang pangulo para ipapatay si Pangulong Marcos Jr.
3: RMN Network News.
4: 10 out of 10, ganito po inilarawan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang kinalabasan ng cross-examination sa testigo ng prosekusyon sa ikatlong araw ng impeachment trial kahapon. Ay kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, masaya sila dahil nakuha nila ang kanilang target at naisagawa raw na maayos ang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa panguna ni Attorney Carlo Narvasa.
5: Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. Because we had targets and we were able to meet our targets. So I think, you know, we accomplished a lot today.
4: Samantala, handa na rin ani ang depensa sa mga testigong ilalabas ng prosekusyon sa susunod na linggo. Kinabibilangan ito ni Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, at Captain Belinda Bello na Head Security sa Kamara.
5: Handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial brief ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na as far as, of course, Agent Lotok. I think no, Agent Lotok and si Captain Bello. Kung hindi ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So we have prepared for them.
4: Si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Yung animoy pangangapa ng mga abogado ng depensa at prosekusyon maayos din daw sa mga susunod na linggo. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Bata.
6: Normal lang ang pangangapa sa mga unang araw ng paglilitis. Ito ang pananaw ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol kaugnay sa napansing pangangapa pa ng mga abogado ng Vice Presidente at maging ng prosekusyon sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, ito talagang kadalasang nangyayari sa unang dalawa hanggang tatlong araw ng paglilitis, partikular na sa estilo ng pagtatanong at kung gaano kabilis ang pagtatanong. Gayunman, hindi naman ito magtatagal at asahan na sa mga susunod na linggo ay magagamay na ng mga abogado ng magkabilang panig ang proceedings.
7: Ganun din po yung nangyari in the first two to three days natin. Nangapa lang kung anong klaseng style ba magtanong, anong klase, kabilis yung pace nung magtanong, ano yung mga objections na usually nire-raise. So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings.
6: Sa unang linggo ng paglilitis, isang testigo pa lang ang naisalang sa direct at cross-examination. Pero inaasahan sa susunod na linggo ay may isasalang ng tatlong pinasabina ng impeachment court na testigo ng prosekusyon, kabilang dito sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello. Kasama mo sa DZA XL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: Ang palasyo naman kinwestiyon yung pagtutol ng kampo ni Vice President Sara sa pag-upo ng isang abogado bilang presiding officer ng impeachment court. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
8: Kwenestyon ng Malacañang kung bakit tinututulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang pag-upo ng isang abogado bilang presiding officer ng impeachment court. Ito'y matapos dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara upang humiling ng status quo ante order at questionin ang mga pagbabago sa rules of procedure on impeachment trials kabilang ang pagtalaga ng presiding officer na hindi ang Senate President. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, karapatan ng kampo ni Duterte na magsampa ng petisyon sa Korte Suprema pero wala sila nakikitang paglabag sa konstitusyon. Binanggit din ni Castro na wala nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President lamang ang maaaring magsilbing presiding officer sa impeachment trial. Binanggit din ni Castro na wala nakasaad sa konstitusyon na ang Senate President lamang maaaring magsilbing presiding officer sa isang impeachment trial.
9: Ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin ng mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Aspuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court. At ano po ba ang kinakatakot ni right ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer?
8: Sa kasalukuyan, si Senate President Francis Chis Escudero ang itinalagang presiding officer ng impeachment court. Kasama mo sa DZEC sa La Orimen, Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, Orimen.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: At abangan sa aming pagbabalik, dalawang magsasaka pinagbabaril sa Bukidnon dahil sa away sa lupa.
4: At oral argument sa hiling na ilabas ang tax at bank records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manz Carpio, itinakda ng Senate Impeachment Court next week.
3: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. RMN Police Report.
2: 7:28 ang oras ngayon. Dalawang magsasaka binaril sa Bukidnon dahil sa away sa lupa. Mga biktima, maswerte namang nakaligtas. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
10: Away sa lupa ang sinasabing rason ng pagbaril ng isang sospek sa dalawang trabahador ng sakahan, partikular sa Proxice, Barangay Bismarck, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay isang 46 na taong gulang na lalaki at ang kasamahan nitong isang 61 taong gulang na lalaking senior citizen. Ayon sa report, abala sa pag-aani ang dalawa sa naturang sakahan sa lugar nang bigla na lang dumating ang sospek na sinasabing kapatid ng may-ari ng sakahan at agad silang binaril. Swerte na lang na hindi tinamaan ang mga biktima at agad namang umalis ang suspect sa kain ng isang Toyota Hilux. Agad namang responde na makatanggap ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at nagsagawa ng hot pursuit operation. Kinalaunan, sumurender naman ang suspect at nasa pangangalaga ngayon ng pulisya. Na-recover sa crime scene ang isang basyo ng bala nang hindi pa natukoy na baril. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak! RMN
3: Police Report.
4: Samantala, tatlong empleyado ng resort dyan sa Pagbilao, Quezon ang arestado sa pagnanakaw ng 7 milyong pisong halaga ng isang klase ng isda. Isda. Kasama natin sa balitang ito sa Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
11: Arestado ang tatlong suspect sa pagnanakaw ng Arapaima fish o ang tinatawag na Piraruku. Ang isdang ito ay malaki ang pagkakaiba sa ibang uri ng isda na maaaring humaba pa ng 3 metro at pwedeng maging mabigat hanggang 200 kilos. Sa Costa Solano Resort Leisure Park, sakop ng Barangay Bantigi, Pagbilaw, Quezon, nakita ng saksi ang tatlong suspect na kinilalang sina alias Dennis, Alvin at Edwin na buhat-buhat ang Arapaima fish na tinatayang nasa 25 years na may sukat na 199 centimeters o 6.7 feet ang haba na tumitimbang na nasa 90 kilos at nagkakalaga umano ng 7 milyong piso. Nilakaw ito ng tatlo sa isang resort fish pond na dinala sa bahay na pagmamayari ng nagangalang Maria Belen sa Bala, kung saan sila nagtatrabaho sa loob mismo ng resort. Nadiskobre ang nasabing isda ay kinatay at planong pagpartihan ng tatlo para iuwi sa kanilang tahanan. Agad iniulat ng saksi sa kanyang foreman ang pangyayari na mabilis naman sinabi sa security guard na duty na arresto ang tatlo na nasa kusodiya ng Pagbilao Municipal Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon. Kasama mo sa Raman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, Aramid.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Sa pagtatapos ng unang linggo ng impeachment trial, nakalatag na ang mga isasalang na testigo ng prosekusyon para sa ikalawang linggo ng paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Lawrence Defensor, isasalang sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa July 13, pinadadalo naman ng prosekusyon bilang testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez sa July 14, habang si House Sergeant at Arms Captain Belinda Bello naman sa July 15. Titingnan pa ng prosekusyon ang magiging galaw ng paglilitis sa susunod na linggo kung ipatatawag din nila si NBI Director Melvin Matibag.
12: So there is no need to issue a subpoena to Attorney Melvin Matibag for next week. Honorable Defensor, no need?
13: No need, Your Honor.
12: So just Attorney Zuleika Lopez?
13: Yes, Your Honor.
12: Chair orders that subpoena be issued to Attorney Zuleika Lopez to appear on July 13, 14, as indicated by the counsel for the prosecutors, given that on the 15th, we might be arguing on the bank deposits and the BIR documents.
13: We submit, Your Honor.
12: So ordered.
2: Si the impeachment presiding officer Chiz Escudero at House Prosecutor Lawrence Defensor.
4: Itinakda naman ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maisabina ang tax at bank records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Inatasan ni presiding officer Senador Chiz Escudero ang prosekusyon at depensa na mag-submit ng memoranda kaugnay sa hiling na ito at bibigyan naman ng 10 minuto ang bawat partido para presenta ang kanilang argumento.
12: We will also schedule the oral arguments for deciding on this issue together with the bank records on Wednesday. Each party will be given 10 minutes without prejudice to a rebuttal and or sir rebuttal by the other side for another 3 minutes before the court shall decide.
13: We will comply, Your Honor.
14: We will comply, Your Honor.
12: Thank you. So ordered.
4: Ang Impeachment Court presiding officer Senador Chiz Escudero. RMN Network News.
2: Mananatiling naka-confine si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital. May matapos kumpirmahin ang PNP GH Chief of Internal Medicine, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, na na-diagnose si Marcoleta ng mild pneumonia at degenerative disease o problema sa kanyang spine. Bukod dito, mataas pa rin ang blood pressure ng senador na umabot sa 160 over 90 at ito'y maituturing na hypertensive stage 2. Ayon kay Bayani, hindi pa fit to travel si Marcoleta at hindi pa maikukulong sa New Quezon City Jail. Inaabangan naman ang resulta ng 2D echo at blood chemistry ng senador. Una nang kinumpirma ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ibinalik sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest laban kay Marcoleta para sa kasong plan.
4: Sa iba pa nating mga balita, tumaas po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa 4.8% o katumbas ng 2.5 million ng mga Pilipino nitong Mayo. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, mas mataas ito sa naitalang 2.41 million na unemployed Filipinos noong Abril. Ang KPSA National Statistician Claire Dennis Mapa na itala sa agriculture sector ang pinakamaraming nawala ng trabaho dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sa kabila nito ay nabawasan naman ang mga Pilipinong underemployed o yung mga manggagawang Pilipinong gusto ng mas maraming oras sa trabaho.
14: Ang bilang ng underemployed o mga employed na nagpahayag ng pagnanais na magkaroon ng karagdagang oras ng trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho o kaya magkaroon ng bagong trabaho ng mas mahabang oras ay naitala sa 6.04 million noong Mayo 2026. Ito ay bumaba ng 564,000 kung ikukumpara sa bilang ng underemployed noong Mayo 2025 at bumaba rin ng 1.37 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Abril 2026.
4: Yun.
14: Ang underemployment rate noong Mayo 2026 ay nasa 12.2%. Ito ay mas mababa kumpara sa naiulat noong Mayo 2025 na nasa 13.1% at noong Abril 2026 na nasa 15.2%.
4: Sa panig naman ng Palasyo ng Malacanang, inaasahan na daw nila ang pagtaas ng unemployment rate sa ating bansa dahil sa Middle East crisis, ngunit tiniyak nilang tinutugunan na ito ng pamahalaan.
15: Yes, hindi naman po ito pinababayaan. Lagi po itong minomonitor ng ahensya ng gobyerno at marami pong ginagawa dahil nga po, although sinasabi natin na sa ngayon ito yung nararamdaman because of the oil crisis, nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit papano ay maibsan nga ang impact nitong nararanasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit papano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan.
4: Yun, yun po si Palace Press Officer Jose Claire Castro at yung bago si Jose Claire ay ang inyo pong napakinggan ay si PSA National Statistician Claire Dennis Mapa.
2: Hindi agad pag-aksyon ng Malacanang sa hirit na aumento sa sahod binatikos ng isang kongresista. Kasama natin sa Balita Radyo Man Grace Mariano.
16: Bismayado si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi agad inaksyonan ng Malacanang ang hirit na sertipikahang urgent ang panukalang 200 peso wage hike para sa mga manggagawa sa buong bansa. Reaksyon ni Tony Sendanya makaraang sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipinaubaya pa nito sa pag-aaral ng mga regional wage boards ang wage increase. Giit ni Sendanya, hindi na kailangang aralin pa ang panukalang aumento sa sahod dahil ang realidad ay nalulunod na ang mga Pilipino sa taas ng presyo ng bilihin. Dagdag pa ni Sendanya, ang panukalang taas sahod ay utang ni Pangulong Marcos sa mga manggagawa na dapat ay sa nakaraang kongreso pa niya na isabatas. Ayon kay Sendanya, ASAP na dapat ang pagsasabatas ng across the board minimum wage increase at hindi selected regions lamang at hindi rin dapat barya o kaya installment o pautay-utay na ibibigay. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Sa labas po ng ating bansa, may tuturing daw po tapos na yung interim agreement o kasunduan para wakasan ang gera sa pagitan ng Amerika at Iran ayon kay US President Donald Trump. Kasunod ito ng muling palitan ng airstrikes ng dalawang bansa mula ng lagda ng kasunduan ng June 17. Sumiklab ang panibagong pag-atake matapos bombahin ng US Central Command ang timog na bahagi ng Iran na ikinasawi ng 8 sundalo bilang ganti sa pag-atake sa 3 oil tanker. Kasunod nito ay pinasabugan naman ng Iran ang mga base militar ng US sa Bahrain at Kuwait. Sinabi po ni Trump na evil at sick ang mga leader ng Iran at pagsasayang lamang daw ng oras ang makipagnegosasyon sa mga ito.
2: Bagong chess development program ilulunsad ng Philippine Sports Commission at ng National Chess Federation of the Philippines. Kasama natin sa balita, Niel Santua. Nagkasundo ang Philippine Sports Commission at National Chess Federation of the Philippines na maglunsad ng pangmatagalang programa upang makalikha ng mas maraming Filipino Grandmasters at mapalakas ang antas ng chess sa bansa. Sa ilalim ng programa, pipili ng 36 na mauhusay na batang manlalaro mula Luzon, Visayas at Mindanao na sasailalim sa masinsinang pagsasanay simula sa Agosto. Layunin itong ihanda ang mga atleta para sa mga international na torneo at matulungan silang makamit ang prestigyosong titulong Grandmaster. Ayon sa PSC at NCFP, bahagi rin ng inisyatiba ang pagbibigay ng dekalidad na coaching, regular na kompetisyon at suporta sa paglinang ng susunod na henerasyon ng pambansang chess player. Umaasa ang dalawang ahensya na sa pamamagitan ng programang ito ay madaragdagan ang bilang ng mga Pilipinong Grandmaster at mapapatatag ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang may matatag na tradisyon sa larangan ng chess. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. Arimen!
4: Ito, naabangan ko to. Dahil daw partner, yung student short film, student shorts na kompetisyon ay magbabalik sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Alamin natin ang detalye na balitang ito mula kay Myra Jane Nasayaw.
17: Student filmmakers, get ready dahil nagbabalik ang Student Short Film Competition sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Sa kick-off ng MMFF 52 noong Martes, inanunsyo ni Film Development Council of the Philippines Chairperson Jose Javier Reyes na muling bubuksan ng MMFF sa mga student filmmakers sa buong bansa mula high school hanggang college. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Artes, ang mga papalaring entry ay ililinya sa Magic 8 ng MMFF 52 at makakatanggap ng 100,000 pesos na premyo bukod pa sa 70,000 pesos na production grant. Bilang paghahanda naman dito, magkakasa ng caravan ng MMFF organizer sa Bacolod City at piling lungsod sa Metro Manila para sa isang short film workshop.
18: Magkakaroon po tayo ng caravan, siguro isa dito sa Metro Manila at isa sa Bacolod City kung saan magtuturo po ang FDCP, ang Film Academy of the Philippines in cooperation with Metro Manila Film Festival ng film short filmmaking sa atin po mga estudyante dito sa Metro Manila and sa Bacolod City.
17: 2024 nang huling magkaroon ng student short film competition sa MMFF kung saan hinirang bilang first placer ang pelikulang saan naabot ang 50 pesos mo mula sa University of Makati. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMF.
4: Yay! So may grant
2: 70,000.
4: Ang premium 100,000.
2: Correct.
4: Very good. Dahil balik.
2: Para may pondo yung mga estudyante na i-produce yung film nila.
4: So script muna yan yung concept.
2: Correct.
4: Ayos.
2: Maraming salamat, Myra Jane Nasayaw. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyas.
4: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Payapayabak, mapia mapita mga kasama.
19: Live via satellite. RMN News Nationwide.
20: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
21: ato ang mga balita. Libuan na ka mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo ang nakapaymo sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Samtang LTO 7 mupasidungog sa mga riders nga may abag pagpatuman o road safety. Bagong natudlo nga hepe sa Cebu City Police Office kung CCPO nga si Police Colonel Ricky Sumalde ni saad nga iyang pahugtan ang security measures sa mga eskwelahan sa syudad sa Sugbo. Samtang sa itong sports kontra ni Joseph Sumabong ni abot na sa Bohol kagahapong Adlawa. Bukod na mga headlines.
20: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS. Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos, ha, mga kasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
2: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Ako si Lady Ninta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original. Check!

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Salmon Finance, powered by the Salmon app, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
4: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
5: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: It's Amelie Francis.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Naihay cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Oras, alas 7:54 na. May umundag pag-usap mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Alang sa dugang mga news updates o balita, mga balitang lokal. Karon sa detalye na sa itong mga balita, libuan na ka mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo ang nakapahimo sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
11: DYHP RMM Report.
12: Muabot na sa day size meal ka mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo ang nakapahimo sa tag 20 pesos matag kilo sa bugas humay. Kini pagpahibaw ni Mayor Nestor Archival, sukat gisugdan pagbaligya ang baratong bugas sa syudad na tumeking tuig. Muabot sa 8,067 ka mga beneficiary nini ang nagayikan sa South District, samtang 7,923 sa North District. Matod Archival, kaya lipilayan ang mga programa sa mga kuhap ang bugas sa siri government gikan sa Food Terminal Incorporated kung FDI.
13: We want to continue this. Continue na to pagkuha sa gugas atong ibaligya sa mga tao, mga pobre, o niya ang halin diretso sa FDI. Sila mo ay muhatag niya na.
12: Si Mayor Nestor Archival, gawas pagbaligya sa baratong bugas, ang kagamhanan sa dakbayan mamalit o manghatag usap o bugas ganto sa mga mulupyo sa syudad, human magkakuha o 145 milyon espesos gikan sa nasundong kagamhanan alang sa maong katuyuan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay alaksan extra.
2: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
18: Maayo na lang, naay Kidilit. Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Di ko mabala ka, kay dali ray painom.
15: United Home. Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
21: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
25: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
26: Sports ngayon. Sports ngayon.
10: Atong dawaton ang atong sports update gikan sa atong international boxing judge o sports analyst nga si Radyo Man Ed.